0: Ngayon si Dong Charles, nga ano itong imong comment diri Dong? Wa na ko mga igala. Ay, na high blood man kukugod ba? Ah, diara. Kalma ra Dong, HB naman ka, buntag pa na HB lagi ko. Tungod sa kabakako na ning anti-clear. Kaya gusto nga patuohon ang mga Pilipino kay sinarabaya daw ang tinubdas kamatuoran, all others may gala fake news. Di ba? Kaya ba nag-iawag ang mga Pilipino at taragit na mamina, may galas mamahayag. Mauba na mga higala, is that an opinion? Or, kada may gala ang official standing sa Malacanang? Pero dili mo ganing sikog yaw-yaw nga, dili yun pwede unta, nga ang spokesperson mo inject og personal opinion, mga higala, on the matters in politics. Ano man, naturalmente, mabayas ka yun kaya di ka nagtrabaho. Naturalmente, mo halog-halog yung kamo, ugay-ugay yung kang BBM, kay imo ng amo. Unsa imong trabaho is magpasabot sa mga Pilipino, no, magpasabot sa mga Pilipino, mutulay, gikan sa gobyerno, gikan sa administrasyon, paingon sa mga tao in taong nga nasa, ubos, nga hotong sa katilingban. Bullseye! Bullseye! Dili kay, ikaw ang numero unong palaaway sa mga Pilipino. Diba? Imong gusto na mong hiluhan ang una-una sa tao. In respect naman lang in taon, yawa naman na sdikong diri, tuwa naman na sa Netherlands. No? Pasangin lang pag yun anang butang, may gala nga. Tawa na o dao. Tawa nang naong anang anti-clear, may gala. O, kanang ipakita niya nga, asa may masuod na natanahon be? Yung kapila na gini siya in taon na makakdea ba? Baka po manggihapon, buhi pa man? Pastilan Dolores. Bullseye! Bullseye! Si Ann Mendres, Idol Arnel, kana si Claire bisan paglat anas. Kalayo si impyerno, dili ginama, lata, gahi pa nas tugas. Si Melchor Parides, ay, yaw! Yud na si Auntie Claire, yaw lang ko taman ha. Ikaw ni sumpay.
1: Yaw!
0: Yaw lang ko, yaw. Yaw, di na ko musumpay na. Oh, Ronald Limsako, katropa, alams na, kadaghanan ka nang si Auntie Claire, perti yun na kabakakon. Gisugo po na siyang tambaluslos ug bangag. Certain bayagod si Rinaldo Miliana, Ping-Ping Tanciado Montesilio. Good morning, sir. Dugay, wala na ko ka-chat ni mo. Gabi ipa ko nakauligi kag Cebu uban sa kong anak, ang pingi imong heart. Sir, baka HB yun ang ilang gibuhat. Naarang-arang na kayo, nakainom naman kong santon. Angay ng kantahan si Claire og bakakon ka. Ano itong akong kanta diri mga higala, be? Nalagi, nanamoy. Ang tawag ani mga higala, insinuations. No, gi-open daan ang idea para kabalo na taasan ni Paingon kasi pasangin lang ani. No, kasi pasangin lang ani. Duterte, unya kayo naman sa Risdigong, si Sara na pod. Oh. Si Sara na po ipasangin lang ano mga higala para ilan na po ni mga higala ang ipagawas nga ang kuan, no, ang kwarta, no, gamiton mga higala para sa eleksyon. No, muna, ilan, ibuhatan na sa nila.

Unahan na lang ka na mo, Auntie Claire. Para di na ka maglisod o giingon. Kami nalang una. No, amo na lang kang unhan. No? Kamo mga higala, comment mo diya. Kinsa may mas higalaan nila. Kini mangod karon mga kaigsuunan, no? Ato subayon. Ingani ni mga katropa, posible karon nga aduna na yung mga laglagan nga nahitabo. O aduna na mga higalay inunayay nga nahitabo sa pagkakaron. Walay makasulti, even kini si Auntie Claire, di ni siya kasulti kung si Bongbong o si Martin nag-istoryahan na ipaba. No? Pero, di sa kakaingon ba nga, si Martin regyo'y mastermind o si Martin regyo'y utok nining tanan, mas dako ang posibilidad nga ang utok nini ito agad sa mas taas nga posisyon. No, kaya siya mabahayag yung bigay siya nga, dili kumusugot nga ako lang. Kay naarami sa diri sa magpanday sa balaod, nag-agad rapod mi kung siya itira dito sa babaw. No?

0: So ang dunay mas dakong responsibilidad ni ini mao ang executive na kinsa may nasa executive karon BBM. Karon mga katropa kini si Mabanto o Mabanta mga kaigsuunan no ilang ginatuyo nga ilayo na siyang BBM ilayo si Digong may pasanginli ana. No? Si Digong may pasanginli ana. Nya karon di asad magigali issue nga kuan ko no kanabang entrap lang ko no kini sila Mabanta wa koy labot may galag entrapment ba na unsa basta ayaw gid mo paapekto sa ilang salida. No, watay labot may galag entrapment ug nagunay na sila karon kinuhaay kwarta may gala. Tanaw ra gud ang ilang gihimo, malita ba ilang gipakita. Master gid ini sila mali sa malita bay. Mayo gid ini sila mo acting choy. No, mayo gid ini sila may galas malita kay malita man ang gisudlas kwarta karon. Kini oh, makita ni mo na pati mo pakita gab. Kanang picture diya katong pinakauna sa last topic 1. Na picture nga na gab nga katong arang daghan ng kwarta. No nga gilatag sa lamisa, malita ang gisudlan. Nadia, kay kanang kwartaha ko no, bayad na ni Martin. No, bayad ko no na ni Martin magaigala sa gipangayo ko no ni Franco nga 300 million pato kapin aron nga di lang mapagawas magaigala kadtong maong expose. O diya, giambakan may gala sa mga sakop ni Matibag, no? O diya, ang ingon ng Peanut Gallery Media Network karon may isoon nga it was set up, no? Giset up kuno sila. Dako na kayo ng iskutanan kay in the first place, nga nung naamay delivery o kwarta, wasay na ngayo. No? Nga nung dunay delivery o kwarta, wasay na ngayo, may gala. And it is not for us to discuss. Nanas, korte na kayo magpaliwanag. Doon na kayo mag-istorya. Diba? Di na para sa ato, may gala. Ang ato lang is the public opinion and for the public discussion, may iksoon. No? What they are up to? Unsa man mga igala ilang plano karon unsa na pud ning ilang ginaluto ba dihata dapat may gala dunay mag dihata dapat magmabinantayon dihata dapat mga igala nakatutok no kay posible dagkag posibilidad posibleng kaunay-unay na ni sila posibleng set up ning Martin may igala against PGMN. If it is a set up then barugan ni mga igala sa PGMN. If it is indeed may igala wagin mangayo si Franco Mabanta. Ingon siya karon niya ang video, tuwa na sa iyang legal team, ang 90-minute video ng expose, then show it to the people of the Republic of the Philippines. To us, namo, kay kami nasuko na, kami mga katropa, ang tao naman ay nasuko ron. Kaya nga bahala na ang among mga kongresman, why kasikas, bahala ang among mga kongresman, mapalit lang may galag. Bahala na may galag mga kongresista namo, umapalit lang ko na may galag sa mga proyekto. Pero ang tao karon nasuko na, kapoy na may galag pang ipaminaw. Kaya ang kongresyo mismo, ang kamara ilan ang gibaboy mga iksoon. Pag-iskutanan isyo nga mo igo sa ilaha, tabangan. Pahilomon, pag-iskutanan Duterte tanan may gala, alirungan, tabangan yun. Para mo duso, para may gala mo lusot. Paingon dito, Senado, karon yun may gala nga mapahawa ang mga Duterte, mapalong ang mga Duterte, ug sila'y magpadayon. Ug mauni may gala nga klasis, gobyerno, ang magpadayon sa Pilipinas, Ginoo ko. Unsa may kaugmaon may gala sa atong mga kabataan. Karon may iksoon ang ayuda. Kung kadiadto may gala 10,000 karon 5,122 na lang. Ngayon man, nahurot ng kwarta may gala sa gobyerno. Siyeging kinawat may gala ni mga tawana. Wag yoy! Kongreso karong nasuko, ana. Wasay Senado may gala karong nasuko, ana. Muingon naman noon si Lacson, why mastermind?
1: Pinawa!
0: Why mastermind? Ila-ila ra yun eh. Tiyaw muna magkakaisulat.
2: Bullseye! Bullseye.
0: Kano sa man amuabot ng igyong gaba, may galoy? Alas 8.13 na, dag na, may galas tubag pa na kumanuman. Larry Arco, may buntag. Yang Yang, Tristan Gulay, Jairo Sintes, pwede na siya matanggal diha sa iyang kita, mga igala, nangandoy ta. Bullseye Report, patabangin na lang tong isyo sa kuan dito. Katong sa may pagsabangan. Kay mo commercial sa atin, kay mo relax ko, kay na high blood ko. Patabangin na lang sa ito. Okay na, ipapost na lang sa nang ubang mga report na ito. Alas 8.13 na, may kilantag na sa ito ang pagbanag-uban-uban. Kinalan mo pakita at nagkaisog karon. Kinalan mo pakita at nagkasuko, mga alas pangitabo sa itong gobyerno. Nga naman, pag walay mo tanaw nini, pag walay mo bantay nini, hagbay ratang ginaluko. No? Hagbay ratang mga higala ang ginabinuangan. No? Tanaw na inaunsan na ni karon mga higala. Ang tanan halos tanan na lang ipasagil. Basig pati kamatayon sa tong Ginoong Hesukristo may gala. Ipasangil sa ninyo sa mga Duterte. Hot na lang ninyo na. Tarantado po ni si Auntie Claire, eh? Orbida! Oh, ako si Ami. Naghimo na ang Ginoo og mga lakang nga ang kriminal o kawatan mismo magunay. O oh, at ay kuha na ni Karon, nagunay pa sila o nangaunsa na ni sila diha. Excuse me po. O at ay may gali kuha, naunsa na sila diha baga kaigsunan. Ato yung bantayan nga di tamalipat kay maikay ni sila mga higala mo. Kuan? Ingo si Christian ninyo para dyan nga basin atakihon kani. Ay mo gawa ha. Relax sa mo, diasa mo mga katropa kay mo relax sa buko. Kadali lang taga ila jud ko mga 5 minutes kapin. No mga kaigsuonan. Alas 8:15 na. Mga katropa. Once again, manawagan ko sa mga congressman kabuutan, di lang ko maghingan. Manawagan ko ninyo. Kay ba mong politika ning tanan, tingog na intawon mo. Not for the sake of the Duterte. Not for the sake of Digong, purpulong, watay labot na nila. But for the sake of the people, mga higala, wa man mi intawon naglisod, wa man intawon mi naguba mong kinabuhi tungod ni Digong. Wa man intawon naguba mong kinabuhi tungod sa mga Duterte. Nganong gusto man yun ipamukha, mga higala, sa atua, nga ang problema sa Pilipinas, Duterte, dili man na tinuod. Wa man tamayingon, mga higala, nga wa sila gihimo, wa may perpektong administrasyon, naasat yung mga problema sa una. Pero dili lang ang tainganingon, may gala, nga as it, tanan problema sa Pilipinas, wala yung laing solusyon ba to eliminate na Duterte? That's political propaganda, mga higala. Usay! Diba? Politika na siya. No? Habay na buhi man ta, may gala. Ingon sila sa una nga, na ililikado kayo na ikamatay. Buhi man lang kita. No? Kiyo man tayo gihimong dautan. So, manawagan ta sa to mga kongresista diyang nabilin o naapay kuan. Actually, malipay inyong mga constituents. Malipay inyong mga constituents kung mubarog mo sinuod. No? Dili kay alang-alang lang sa inyong mga proyekto inyong gamiton ang naong proyekto. Nga kay ba o may mangupit ramang gihapon mo, ano? Eh? Mas ligon kang tanaon sa imong constituent kung muingon ka, wala ko ni perma, bahalag wa ko'y project. No? Bahalag di ka pro Duterte. Walang jud ka ni pirma ng impeachment whatever. No? Kay nga naman, giimong gisanong gitamod nimo ang tingog o baruganan o sentimiento sa imong katawhan. Nga imong girepresentahan, hinunoa, wa kadiha, you are not representing yourselves. Wala kadiha kung wala ang katawhan nga nagpili nimo. Di modo, ang tao mo'y nagbutang nimo diha. Busa! Paminawa ang imong katawhan. Tanan karon mga higala, halos mga distrito, Davao Oriental, diri sa Davao del Norte, dunay mga post ang mga butante. Hinumdumi ha, butante ninyo na sila. Nanawagan sila, pwede ba kong? But ako, mga higala, more than impeachment, pwede ba kong, kini akong panawagan, dili lang impeachment, pwede ba kong panawagan, tingog na mo diha, be? Sa kongreso, kay, ang nakita na mo sa kongreso karon, naong nalang tiriri doon. Naong ni JG Suarez. Naong mga higala ni kisa ning taga kuan gani? Lanao. Si Adyong, no? Si Abante. Si Luestro, si Garen. Mayhap ko na nabay. Mayhap na lang sa kamot, mga higala. Murag sila na lang nagman. Sila na lang karon mga higala naghawid aning audio nato katrobang Arnel hinay kaayo. Asa na dapit? Sa radyo siguro nagab, no? Nihinay ang kuan. Pangutan na doon yung Jongjong dito. Doon siya na ni. Murag, gapila na lang katao mga higala, hinay lagi ang imong tingog sa FB Live, sir. Ngano ka nagab? Alas 8:18 na mga higala, hamundan sa takahinay na. Balik na ka tropa, human lamang, nibibilang ka mga pahinom doon, kadyot lang.
1: Kauban si Katropan Arnel Cortez. Pusay.
2: Oy, kinsa maning sigig panawag na ko? Bidaw ba akong tubagon? Nanawag man lagi ka.
3: Asa day ka?
2: Ay, napakudris merkado. Ano man?
3: Mga motor. Kiparter.
2: Nikin siya.

0: exciting!
1: Tropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto byud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Jud! Bisitahan sila sa Purok Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
2: Punta kentara niya, takaroon din sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon, niya, nga biglan owner nga si Nong Carly Tabosares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mo ikasturya sa nga kagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
3: Gwapo. Sinaong taon tingkas ang bunga.
2: Ya, unsa may mo ikasturya sa uban nga wa pa kagamit?
3: Kung mga silingan ko din nga gamit og foliar. Wa gamit kamo Crop Gold.
2: Kaya daghan nga salamat.
4: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
2: Karon nga nakagamit ka Crop Gold no. Unsa may imong maistorya ana bahin nga sa imong harvest?
5: Bahin sa harvest? Dako kong harvest tungod sa Crop Gold.
2: Kaya uban pa ni mga na-experience sa paggamit sa Crop
5: Gold. Gapog turog, gapog pamunga tungod sa Crop Gold.
6: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
1: Nagahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
7: Bush, amo, magpakilo ko sa Hubaybe.
8: O sige, lo. Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, sa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
7: Bato gold taon, maunay resulta og epekto. Tong mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
8: Di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasina og kahimsog sa mga tipasi.
9: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30% 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, ug mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer. Bugat ug bulawan ang ani.
1: Abog na pud ba ang imong sakyanan? na sa Buknoy Car Wash. Di kalidad ang serbisyo, ug barato ang presyo. Body wash, back to zero, interior ug exterior detailing ug wax, kumpleto na tanan. Sinaw kaayo ang serbisyo. Buknoy Car Wash. Limpyo nga sakinan, guwapo nga porma. Visit us sa Road 1, Purok Sambaguita, Seminary Drive, Magupo North, Tagum City. Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
0: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo, usa sa nag-unang rason sa kamatayon sa mga Pilipino mao ang mga vascular diseases o sakit sa mga ugat. Usa na niini ang arteriosclerosis o ang ikaduha mao ang atherosclerosis. Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga mao'y nagdala sa oxygen o mga sustansya gikan sa atong kasing-kasing padulong sa ubang bahin sa atong lawas mibaga o migahi. Nga sahay, mapugnan nini ang normal nga dagan sa atong dugo padulong sa atong mga organs o mga tissues sa atong lawas. Ang atherosclerosis, usab, mao ang particular nga klase sa arteriosclerosis. Ang mga hinungdan sa pagkaadunay atherosclerosis, mao ang pagtigom sa mga tambok, kolesterol o uban pang mga material sa sulod sa mga pader sa atong ugat. Ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol ang mahimong mao'y hinungdan sa paghuot sa mga ugat o mubabag usab kini sa normal nga pagdagan sa dugo. Ang mga tambok, minantikaan o mga perito nga mga pagkaon ang numero uno nga magpadaghan sa tambok sa dugo nga maoy gigikanan sa sakit nga atherosclerosis.
1: The Secret of Health.
0: Aron malikayan ang pagkagrabi o pagkaadunay sakit sa manini, batasana ang pag-inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule kada adlaw. Ang Santon Gold Herbal Capsule adunay powerful medicinal compound nga allicin. Kini adunay anti atherogenic o anti-atherosclerotic effects sa atong lawas. Gitunaw nini ang mga natigom ng mga tambok o kolesterol aron magpabilin ang maayo nga dagan sa dugo sa atong lawas. Gawas ni ana ang Santon Plus Gold Herbal Capsule aduna usab kini phytonutrients nga flavonoids. Usa ka kusgan nga antioxidant aron malikayan ang pagkagahi o paghuot sa mga ugat.
1: Santon Plus Gold. Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted na ang paggahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold ka. Ang kapsula nga dunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangosteen, ahos, ambalaya og spirulina. Mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Sanzone Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C ug apil sa pag-inom sa healthy ng kape, Sandown Blast, Coffee Mix.
10: The Secret of Health.
0: Tumala sa pagtuon, usa sa mga hinungdan sa pagkagahi sa mga ugat, maong pag-inom sa mga ilimnon na adunay caffeine, sama sa mga kape o energy drink. Maong ilis din na ang naanda na ninyo nga kape, mag-Sandown Plus Coffee Mix ka na. Sa Sandown Plus Coffee Mix, makasiguro ka nga ang giinom nimo 100% caffeine free. Para sa epektibong kombinasyon, minom og Sandown Gold Herbal Capsule o Sandown Vitamin C. Apili sa pag-inom og healthy coffee, ang Santon Plus Coffee Mix, ang Premium D3 Coffee Mix para sa pagpalig-on sa atong resistensya.
1: Santon Plus Coffee Mix.
11: Ako si James. Dagana kayo ko na tiliwan na kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarag yun nga kape akong ganahan na nauyunan yun na ako. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog, mafilgin din mo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo. Digin na ko ibaylo ang Santo Plus Coffee Mix sa uban niya kape. Suloyigin ninyo para masabtan ninyo akong experience sa Santo Plus Coffee Mix.
1: Santo Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santo Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa, mapalit sa mga butika.
0: Ang Santo Gold Herbal Capsule, ang Santo Vitamin C, ang Santo Plus Coffee Mix, og Premium D3 Coffee Mix, mapalit sa mga soaking butika, og sa Mercury Drugstore, TGP, Southstar, og uban pa nga mga nga drugstore nga duol sa inyong lugar. Para siguradong epektibo pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration.
12: The secret of health.
0: Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health. Dr. Remilito Oy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan natong mga balatian.
12: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
13: Kung maminaw ka sa XFM.
14: Sa una, katong wala pa kung maminaw og XFM, tawgon ko nilang bayot.
13: Kung maminaw ka sa XFM.
14: Pero karon nga naminaw ko og XFM, suwayin ninyo. Suwayin kong tawa kong bayot. Di ba, kita niyong katag. Hello? Isa na eh? Ha? Hello, Roel? Bang?
15: Exciting!

0: Uban sika tropang Arnel Cortez.
1: Bullseye. Balik may kailan sa itong pagpanagumanuban sa lumanong Bullseye. Bullseye. Oras na ito, doon na tayo, 30 minutos na pasado, alas 8 buntag. O ginibahin na ito, ganito mga katropa, sa Y2H Clinic. Ang Y2H Clinic may kailan na himutang diyan sa may Ganti Road, M Central Building, door number 8. Diyan sa first floor magahigala. Nadya nga ito ang clinic, libre may gala mo ka makapacheck up. Unya, ang ato mga senior citizen di abay, discounted po sila no, sa pagpalit sa tanang produkto sa Yes to Health mga kaigsunan. Pangitaa lang si Doc CJ Nidruda. Ang atong check-up mga katropa, every kuana, no? Every Wednesday, Thursday, and Friday no, sa Tagum. Nga kuan kining clinic mga kaigsunan, kay ang Lunes ug Martes Dabaw pud ang schedule ni Doc mga kaigsunan no. Duawa ang Y2H Clinic and Pharmacy og anha mo makapalit mga higala sad og mga produkto sa Yes to Health mga kaigsunan. Nandere ta may gala karon sa okay na sila pagpadayon may gala sa atong programa. Ato sa niga putlon may gala mga national issues. Ato sa ipasod may gala kining reklamo kalabot na sa ayuda. No, diri mga higala kay basig susama po sa inyong mga problema diha sa inyong mga barangay, sa inyong mga higalang mga lungsod. Kalabot ani problema sa ayuda mga katropa. Bullseye. Bullseye. Sabay nahitabo niini. Wala siguro yung kwarta atong gobyerno. Kaya ang ayuda sa una nga 10,000 karon may higala 5,000 naman lang. Aga matod pa dunay mga problema lagi. Kay daghan in taon ang gikuti pag-ayo. Mga kaigsunan, naka-standby karon may higala alang sa pagsubay usab niining maong kini may higala problema. Nakaroon sa itong linya katropang Lars Sanyol. Live report. Yes, Lar.
2: Katropang Arnel, live na kalandria sa panimalay ni Mama Lisel Acaso Pueblo sa may Porok San Isidro, Barangay Pagsabangan na Tagum City. Diin kinsa dunay reklamo katropang Arnel kay wala siya ma-appeal sa listahan ini kasampangan karong ipangapanapod nga ayuda. Nunot matod pa sa mga naapektuhan atong share line na kalabay nga bulan na Pebrero tuig 2026. Ubos kini katropang Arnel, no? Sa kining gitawag og ayuda sa ECT kon emergency cash transfer gikan sa DSWD. So ato may nabi karon ma'am, maayong buntag po. Welcome sa programa Bulsay.
3: May buntag po, sir.
2: Okay. Ma'am, pwede ba mo masaysay nganong paunsa nung wa ma-appeal aning ayuda gikan sa DSWD?
3: Kay ani ni sir, ato manggong ni aging gihata gani kating kilos ni Gob. Na ako'y tao nga wala na appeal og lista. Kay siyempre dili man ato na wala ko yung kwan na to intention na dili siya ma-appeal, pero kaya manggi kwan murag personal ganin niya sir nga naa siya yung kwan dito nga naamang ko'y correction tape dire unya og nakulangan ka og bullpen, tagaan ta kag bullpen. So ni abot ang panahon ka nang nakabitin siya nga makabalos ra nga pagkaw man karon siyempre na may mga link no sa mga silingan nga gikuan gipasa. So nag-register ko, ninggawas ang pangalan sa kumbana o pangalan ako kay akumbana nagtrabaho man. So giapil na ko print ang ako ang kuan na verification na verify me. So pag abot dito sa kuan Rotary na sa gym gani ning kuan namin ato nami dito naglinya nako sa kanang first step. Ningon ang kuan dito sa pag-abot na ako sa kompyuteran ni pa siyang wala man imong pangalan diri ma'am o sa imong bana. So dito ka sa barangay, magpunta na kung imong control number dito sa ilang master list, tanawa. So akong gipapangita kang Marwin di Pilipi. Mawa na siya nag-tanaw primero kung gata kang papel. So wala siya nakita, gikuhit niya sa kagawad, Cesar Huesca. Ningnan niya nga, wad, wala lagi ang pangalan. So ginool ko sa akong igso manan ako kay inanak manakasal kong papa. Anak pa ako ang ito nga. So, wadyo ko'y mahimuan eh kay sa DSWD Gymnasia. So, wala lang ko'y kuan dito. So, akong ipaabot na lang sa kuan, kanang angay pangutanan. Niya ito ko, DSWD. Ni anak ko nga, anang sir, gahapon dito ko sa DSWD. Ang verification nagikan sa inyo ha, or ang barangay. So, niingon dito ang DSWD na dito lang sa barangay nga problema. Dito pa lang na sa barangay, giwala na imong pangalan. How come nga mawala akong pangalan nga isa ko sa treasurer sa Puro, well-known po ko, dili man sa ipagambo, kay kasagaran ng lugar, kaila sa kuha, kay panipong pagka, kwan ko na ko, kaya istorya, makigistorya yun ko, kung kay pangitan sa kuha. Ana lang ko ng kwan.
2: Pero ma'am, kato nakalabay nga, Pebrero, si Caroline, nabangaan din yung area diri.
3: As in, kami ang unang nasudlan, kay ubos amo ang kuan, amo ang salog, kami po ang last nga nawadan kay maglimas pa man men. Limason pa man nila mo, mga pila pa ni kadram bago ni mo makuan ma. Pinakalas ni mo, kubsan.
2: So, kung makita ka rin katong pang-up nila sa iyang area, nga, medyo ubos ko ang iyahan nga balay. Taas ang kalsada.
1: So, sa may rason, lar nga nung ako nung ma-appeal na?
2: Okay, ma'am.
3: Personalan siguro ni sir, kay katumang kung pagpangatag sa 10 kilos na bugas, wala magod sila na-appeal.
1: Katong kasi wala na appeal.
3: Ang bana ni April Ann Obiso, si Robin Obiso.
1: Ngano man unsa man day ipapil ana nilang kana sila dias barangay?
3: Kana si April Ann Obiso po, mo nay kwan bido dina.
1: Unsa man?
3: Siya moy nagakuan sa mga papel ba? Siya moy bali connection sa city, na siya moy maghatag sa pangalan sa mga mo ayuda, mo dawat og ayuda.
1: So wala sila mahatag gi atong bugas gikan ni Gob.
3: Opo, kung 10 kilos nga bugas gikan ka Gob.
1: Ah, sa
3: atong time sa budget diri sa Purok San Isidro, gi tagaan na og budget ang pensionaries, gilainan og 14 ka putok katag 10 kilos para sa pensionaries. Sa barangay.
1: Oh, unya karon kamo na say wa maapil.
3: Oo, kami na po nang wala.
1: Unsa man kunoy rason nga nung wawan mo giapil, naabay problemas papel, naabay kay og mungutana tag nabahaan ba mo wala, di na naangay i-question kay naapil man gyud mo nabahaan. Ang pangutana ron, do na bay problema sa inyong papel, sa inyo ang verification, unsa may problema daw? Kay mo magina dali i-rason.
3: Wala problema sa verification, wala problema sa among mga pangalan, ang problema wala mi sa listahanan. Gi-erase. Kay ingon sa DSWD, ma'am, sa barangay na ang problema kay dito na palang daan gitanggal na imong pangalan, ang pangalan sa imong bana.
1: Ang inyong mga kaya, ang inyong mga silingan diha sa naglaray sa inyong mga balay, diha sa mga silingan, kamuray wa kadawat?
3: Diri sa amo ang balay ang nakadawat, nga hapit wala pud kadawat kay wala sa computer, akong mga senior o akong uyuan nga senior. Akong uyuan, walay junior, gipaduol dito kay walay junior. Kailangan mo, add to pag certification, kay mobile kag 100.
1: Oh.
3: Mag-quan kag certification. So, tungod kay senior mo, biyahe pa paduolong aning barangay o mag-correction pa dito nga taas nga linya, gitanaw sa katong nag-assist sa computer, ingon tong taga-disserview dito, tanaw na ito ni, makuan rin na ito na, kaya nagsunod lagi ang magsuon, ang byuda o ang katong wala na kuan, wala na apilan kay wala lagi sa junior.
1: Oh.
3: So, di consider ito, gitagaan. Kunya, naapoy uban dere, na mali, kasagaran mo, mali ang birthday, mali ang feeling, pabalikon, kay magkuha o one net, kanang kana ganing pamatuod nga isa ra na katao kana namalian. Pero mo na siya napoy lay-lay nga kuan certification. So mao na ikuan pod nga maluoy ka ba kay ang uban mo ingon nga adi na lang kumukmin riya kang ako na ning ibanggit no kan Rinaldo si Kuya nindoon sa kuha kanang sil unsa na ni naa ka ako sa listahan ingko nga naa ka sa listahan kay ako bagko rami nagsinsos gi-check na ni kagawad Irene, Gira, Ayala, ang mga membro. Naa ka dito. Mismong ako, nag-kicking ko dito. Kay dipatawag ang corrupt chairman, secretary o treasurer o mga kagawad para mag-testify sa census. Kaya bago man may nag-census, nag-apa, nag-atag dito. So, how come nga kami, ako, sa kumbana, naami kompleto kay lalima, babiling pa ba di ay may amuang census nga. Kami may una.
1: Kamu may o. Okay. So, unsay problema daw sa inyohang papel? Wala.
3: Walay problema, basta wala lang na lista.
1: Wala lang na lista. Wala lang yun mo na appeal sa master list sa barangay nga gi-submit dito sa DSWD.
3: Yes po.
1: Ah, okay, sige. So, kana ma'am, ato nang klarohon, unya hatagan po na mong chance makatingog tong giingon ni mong si Obiso kay para masayra na tong anong wala mo gi-appeal nga ang gihatagan atong i-city kadtumang nabahaan. Ngano man nga napabay second batch o unsa ba? First batch ba to? Hagbay ra man tong kuan ay karon pa day panghatag di ay ka. Dugay ba ana? Sige sige ma'am.
3: Oh sige po. Po nya ang ako kong concern po
1: yes,
3: sir.
1: Yes ma'am. Mm.
3: Kanang bahin pud gani sa kanang mga correction kay nakadawat. Kato gani nakadawat og 9916.
1: Mm.
3: Nagkuan naman gud mi ato og mga kato gani mga tao. Di wala ko mismo kay correct man kuadaan ato.
1: Mm.
3: Pero daghan jud kay dito man to girelease sa barangay. Daghan nagkuag certification ato nga time. Gani isa ko nga nagihap sa na koleksyon nila kay makasulod gawas man kuan ang barangay kay syempre mutabang man pupo kun say tabangunon daghan kayo naghuot ang barangay tungod sa mukuha sa certification. How come po karon nga ICT na anapoy koreksyon?
1: Mm-hmm.
3: Kaya dapat i-correct na to nila daan, gi-prepare na nila daan nga pag-abot sa panahon maluoy pud sila sa katawhan nga dili magbalik-balik kay Pacquiao dire padulong barangay 100 gikan sa downtown ng to dire sa Pagsabangan para makaprocess lang og one net.
1: Oo. Ah, basigi sila mo sugot nga walay bahin ang basigi sila mo sugot nga walay bahin ang barangay. So, kinahanglan jud nga mokuha og certificate kay may na lang maka-income ang barangay.
3: Basta sa one net manggod magkuan mo sila nga isa ra nang katao.
1: Mm.
3: Mismong ang akong igagaw nga si Dibilia Acaso Ferrer, ang iyang pangalan na himong Dinilia Babu Ferrer.
1: Gabi
3: naman. Unya, dili siya rilisan kay tungod, dili na siya mao.
1: Asa man ko na, nga nung nasayop man ko na, giyon sa ba na pagkasayop daw, ma'am?
3: Ang buta sinula, ang wala ko kabalo, sir. Basta, naghatag man mag-sinsus dito, unya, sa agipod na mo.
1: Mm.
3: Namang gawin po'y agi nga di masabta, na po'y agi nga masabta.
1: Mm.
3: Kuan po ko ay kung sa akong agi, klaro man siguro kay di man po ito pinakatay, giminul, di man
1: po, Sige, ato na yung hataga pagtagad. Laruhon tani sa barangay, no? Coming from the end, no? Mga katropas barangay. And at the same time, klaruhon tani sa DSWD, no? Ato sa ning klaruhon sa DSWD kay gi amo na ning gidangop no gi kuan na ning katropang lar pero matod sa DSWD nga wa pa daw diha ang mutingog kay sa tawag ni ini nag bakasyon no katropang lar.
2: Yes, katropang Arnel.
1: Oo. Sige lar, so okay. At least na interview nato sila ma'am di karon and then wa pa man tamahuman ani pangayo ato tag barangay no. Sa pagkakaroon kung pwedeng makakuha na to ang side karon sa barangay or katong giingon nila si April Ann Obiso kung ano unsa may nahitabo.
2: Ayan, so ato ang niyokon katropang Arnel no. Aron po nga ato pamahatag lugar nga makatubag po ang dimension ni ma'am. Nga pangalan nga matod pa nga wala maglista siya nga pangalan
1: pero sangguni po diba sa DSWD na to dire.
2: Yes, ako na po ning ipaabot ka tropang Arnel pero ang incel po di ani nga tubag no nga dito gidari kana mga wala malista daw nga mga pangalan wala na sila hold ana ka tropang Arnel. Ang problema daw ani dito sa pinakauna
1: Barangay Gyapon.
2: Sa Purok o Barangay. Amo daw ang problema ko sa pagkakamil.
1: Paita, no? Kaning atong ayuda ba? Kuan na gyuday ni? Kinabang duol sa luwag lay makadawat? Isa ba?
2: Isa po na, katrabang ano, sa to apod, no? Nga, ato pangayoon nga, nakalabay nga, ano, ato ang gisuwayan o kontak, no? Ang DSWD, pero wala pa sa ito magkabayan, anak, katrabang Adel.
1: Okay, kana sila, yung manang DSWD, mudawat raman may listahan. Ngikas barangay. So, kung sa ipadana, address amo, amo gyud nang dawaton kung nganong wa ka malista ada kong posibilidad nga dito pa lang daan sa level sa naglista dito na kagitanggal.
2: Hmm. Yeah, so muna ang naitabo karon kanya Ma'am Lisel katropa Arnel.
1: Okay, sige. Sa mga katropa nato, ngo pa ta mahuman ani ngano man, na may daghan gud problema ni, no? Ay daghan nag comment diri oh, nga sila po daw maapil, daghang maapil. So at least mahatagan mahatagan og tubag ba? Nganong wa maapil? Sige lar.
2: Yes, katropang Adel, gikan diri sa may barangay Pagsabangan, alas rekas ang Pilipino, para sa Pilipinas, katropang Lars Sanyol, Extra News.
0: Bullseye! Bullseye! Live report!
1: Daga salamat katropang Lars Sanyol sa report og ato ni mga igalahatagan og pagtagad kay amo na ning gisangguni sa DSWD. Ang sulti may gala sa DSWD, wala may hold anang listahan. Og kung siya gihatag sa barangay, maura sa'y amo. So pagunta na karon mga igala, unsa ba? Naabay kota, naaba sa usa ka barangay mga igala. Bisag nabahaan ka pero na-achieve naman nato ang na-attain na nato ang 100 gid kabuok diri sa atong lugar. So nanay di maapil. So naa di may igala karon ang explanation kay manghangyo ta ninyo nga kining ayuda unta ayaw na ninyo isagol-sagol pa ng politika di ha. Ngayon man para man sa tao. Huwag gani may gareklamo din nga umilabot. Huwag gani may kuwan din yung taon nga wa, di yun may maapilan. Pero kada ba mga tao nga naapil yung baha ba? No, angay malagi na sila malakip sa listahan. So ato pa ngayon ang explanation ani. O gusto may papil aning ubiso, di ha may ngay galang anong siya may nailista. Ang barangay, tingo saan mo barangay. No, dili, wala mo gibanatan din ha, kay ugbanat ni matay. Basig mo yung una saan mo, gibakbakan mo din sa XFM. Gibanatan mong Arnel Cortez dili. Basay nga di ka mag-issue, mag-igala. Ato din nga dunggon tanan. Paminaw na to tanan, may gala both sides. No, paminaw na to ni both sides. Tingog mo, kung di mo maningog, mo yung nasad mo, mo post-post mo na social media, mo yung mga, bias, tingog gani mo. Para mahibawaan na to, unsay rason ni ini, mga kaigsunan. Alas 8.46 na, may galang dag na sa itong pagbaragumanuman.
0: Bullseye, kauban, sikat tropang Arnel Cortez.
1: O, kinimbahin natin, kininyo may gala sa premium D3, ang ibong premium food supplement batok sa mga viruses and bacteria. Aron may gala nga dili kadali mataptan na ng ubo, sipon o guban pa, yung may gala ang premium D3. Ang premium D3, adunay virgin coconut oil, VCO, adunay moringa seed oil, o vitamin D3 200 IU, anti-cancer ni bay. No, kining premium D3 niya makapabaskog, makapaabtik ni mo mga kaigsunan sa imong pagliuk-lihok matag-adlaw mga katropa. Kung nagluya ka, ayaw pabiya di ha? No, mag-premium D3 ta. Mapalit na may gala sa naguna mga butika sa inyong lugar din sa estasyon, doon sa na. O sa ato may gala ng clinic, pa-check up mo sa clinic. O naapo na may gala premium D3 nga mapalit ninyo mga igalas, barato ra nga presyo mga kaigsunan or discounted, labi na yun sa mga senior citizens mga kaigsunan.
0: Kauban si Katropan Arnel Cortez.
1: Asin og kanang problema sa ayuda may gala in taon, ibasol na sad na may gala sa mga Duterte. Kay na tanan na lang baya karon. Oh, ibasol ni Anticler mga higala kang Duterte. No? Kay kun ato mabalik-balikan gini mga higalang nakapasurok sa akong dugo karon. Kung nag-unay naman ni sila may galang Martin Romualdez o si BBM, pag-away mong inyo. Ayaw mong pamahay sa mga tao nga tuwa na yung tao sa International Criminal Court. Kining inyong tigpamaba nga si Anticler, sobra nang kalagot nga gihatod nga to sa mga Pilipino. O gina mga galang, isa sa rason nga nung mas mo samot pag yung kaubos ang pagsalig sa mga Pilipino sa administrasyon mga higala ni Bongbong. Tungod mga higala ni ilang tigpamaba nga imbis makahupay, imbis mga higala nga maka-explicar, muhimo ano man og lain isyu mga higala ning tibaghan. Ay magka may higala pagkadakop ni Franco Mabanta. Ang Anticler, dali kayo. Grabe, nakaprint na yun siya. Nakaprint na yun siya, Gab. Dali kasi nakaprint mga katropa og picture ni Digong og ni Mabanta, Franco Mabanta og picture ni Sara og ni Franco Mabanta mga kaigsunan. Maiya din gipakita sa publiko. Pero karon kag gitabangan sa Maygala even ang mga netizens. Ang mga tao karon Maygala mo na gyud nilihok pud. Ano man, di ba gusto mga bugo? Mga Pilipino kuhaan man yung kabuot. Lain na sad Maygala gi-insinuate kay kini kuno si Franco Mabanta nga mo man ni social media, kaibaw ba mong Franco Mabanta nga mao'y social media director mga igala ni BBM? Tanawa na ko na oh, pahaghag pa ng lisa may galagabudlat na lang agis mata na. Ha? Tanawa na. Oh, kana. Asa may masuod na kay matod ba may galang Anticler, dili man magkaibigan na sila, hindi magkaibigan si Pangulong Bongbong Marcos, hindi po sila magkaibigan. Nya, mas ano daw, mas magkaila ko no, si Franco Mabanta o ka mga Duterte. Muna nag-print po siya kaya may galang, kuan niya, kaklaro anang kapapicture ah. O kani oh, di man lagi ni may gala picture, video mang yun eh, mga kaigsunan, ni Hagpas BBM. Unya, kay ba kas caption mga igala ni Franco Mabanta sa may gala social media ni anang apos? Niingon siya may gala, tita, tita na ba hinon? Tito Bongbong and Tita Lisa. social.
4: Pinawa!
1: Hindi magkaibigan pero nagtitita.
4: Pinawa!
1: Gilaw-gaw. Inyo na sa aming binuangan. No, para malihis ang issue. Wala mo uting kay aning flood control. Na ipakita ninyo nga si Martin Romualdez gigiduot pag-ayo, gikuan pag yun, gi-extort pag yun. Kay rubber extortion man kuno ni 300 nagyud kay malita di 18 ganung nakahatag man kag malita di ang mabanta.
4: Ayya.
1: Opo ka bisag kana may gala simbolik kay nang malitahan na ba? Mga kaigsunan. Nagyud kay 300 million? Given mga higala, okay, granting without conceding, just for the sake of discussion, mga katropa, nga robbery extortion o nag-extort yun sa mabanta, unya kining kwarta ha, asa manigikan, NBI o gikan ni Romualdez, o gikan ni Romualdez kaya kwarta nga gisod sa malita, nagini kay malita di atin?
4: Pinawa!
1: Ha? Limbarok! Nagini kay malita kita taguan, di ha? And, daghan yun ikag sapi, di kay willing magkamuhatag o 300 million kapin, mga higala, para lang kuno, na mapahilom tong expose o di na mapakita tong expose nga giingon may galang gigama sa kini nga pili peanut ga pili peanut gallery peanut gallery media network mga katropa tabaghak na gid kay gitago-tago ang malita niya una gitunong bagyo nimo kagahapon adlaw ni guwa ka mura ra kag tagiya diha sa kongreso congressman mamanod ka sa liti di ay nanong yung kurabag ka ni Pakita di as kongreso ni Lili kang nitanaw kag usaman imong gitanaw kung himsog babang buwang nga buaya ba di ha?
4: Pinawa!
1: Buwang! Kurabag kang tagiyag farm! Crocodile farm!
4: Pinawa!
1: No? Kung natong panawagan may galas sa mga kongresista in town nagkamagbuutan pang kongresista pero ang ilan na lang for the sake of political survival and self-preservation bagay soon wala na lang sila naningog mga katropa. Pero ang imong silence may gala dili makatabang in the midst of injustice, no? Ang imong neutrality, mga kaigsoonan, is a torture para sa mga tao may gala nga nangita justisya karong mga panahuna.
0: Bullseye.
1: Dili ikalipay sa ilaga kung ang imong neutrality mga igala sa mga elepante o ilaga may gala nga mga ilaga in taon na nagkasalimuang nagdagandagan kay ang mga elepante galumbaan ay. Dili, ma-appreciate, may gala sa ilaga ang imong neutrality. Ang imong neutrality, mga katropa, no, usaka cruelty alang kanila.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Ang pagpakahilom, magulay pagpakabana, mga igala. Muna'y hinungdan sa inustisya. Muna ka mo, diya, atong panawagan, may gala sa ubang mga kongresista na mga buutan pa in taon, na nagpakahilom lang para may gala nga, di sila ba dalahig, di sila ba apiloy, paningog mo, eh. Ang tawag na may gala, kung wa mo'y himoon, muna'y ginaimaingon may galas simbahan nga sin ob omisyon. Muna'y sala sa wapagbuhat sa angay buhaton. Sa may angay buhaton, pakita sa mo diya, tingaw sa mo diya. Kaya nga naman, ang atong kamara de representante karon unum na lang halos katao among makita. Kaya nga ba, may gala, galingkod-lingkod, ultimo pagbutar, di kayo mo taas ang kamot gab. Alaro? Alaro ba? No, dili kayo mo pala alata. Nya, pakos ganay raman nagtingog. Who is in favor, say aye. Who is not in favor, say nay. O, nay di ay, nay. Oh, iba man ay tradisyon, may galas parliamentary procedure kunuhay. Oh, who's in favor? Ay, dagagag mo ay. Pero ay, dapat roll call vote. Oh, kinsa man in favor? Ako si Congressman Arnel Cortez sa Aguanta Partiles. I am in favor of impeachment. Oh, ano ba? Oh, ako si Arnel Cortez, Representative Arnel Cortez sa Aguanta Partiles. I am not in favor. Ano? Dili kay ato lang sa listahan. Unya, pag gula ka rin sa listahan, mo ingon dayog. Ala, edited man na. Huwag milabot niya. Buhi asa din yun ang kuwan niya. Kay, dako kay mga igalang limbong ba? No, murag gina brainwash ang tao. Tanawa ka nun. Paminawa ragod ni mga igala si, kuwan, si Lacson. Matod bang Lacson, mga igala, wa ko no'y mastermind. Hapit na tamahuman kay 854 na. Hawa ko no'y mastermind, mga igala, sa flood control. Trillion ang nawa, mga igala, wa'y mastermind. Matod pa, mga igala, Martin. Ius Martin nga, I am not the mastermind. Bisang pag muingon ka, I am not the mastermind. It only introduces the idea that there is a mastermind. It introduces the idea that there is indeed a mastermind. Ang problema na ito karon, who is the mastermind? And yet, Martin is insinuating also, may gala nga, dapat ang na-responsibility. Ano, dili ako gano'n man, naarman ko sa legislative. Ang angay na tunggok doon, ano, katong tuwa sa executive and who is in the executive? Ang imong agaw, si Bongbong. Paklaro, ana! Oh, paminaw na to, Lacson, baby. Oh, Tiraping!
5: Walang overall mastermind. I don't think there's an overall mastermind. Kasi nga, di ba, ano to eh? Driven by greed. Mm-hmm. Saka sabi ko nga, di ba, ano, parasitic eh. Para bang walang tigil na lang ano. But merong organized na grupo, pero within a certain agency, within a certain district engineering office, like the Bulacan. Yun, talaga sindikato yun. Mm-hmm. Humulobo na dyan sa Bulacan. So yun, so sino mastermind doon?
6: Mastermind sa bawat
5: walang overall mastermind. I don't think there's an overall mastermind.
1: Tanawa? Wala!
5: Driven by greed. Saka sabi ko nga, di ba, ano, parasitic eh. Para bang...
1: Okay na.
0: XFM Katropa.
1: So the point is, gi-introduce mga igala ni Martin na ba hinoon? Ni Pinky diri ah. Oh. Gabi po ni.
4: Pinawa!
1: Say Gabi. Gabi nakla.
4: Pinawa!
1: Gi-introduce ni Ping diri ba kaigsoon nga walay mastermind ani. No, iya-iya ni sila sa Bulacan, tirada sila gila, sa lain-lain ahensya, tirada sa sila gila. Ang pangutan na karoon mga gala, nahi mo magut siyang culture. Dili ba ni mo, oh, ibutang ta, bahalag tanga kong iring. Ibutang ta lang mga gala nga, wala ilabot yun, wala mastermind. Pero di ka ba kaingon mga gala nga, kabuang gaya po ng BBM? Corrupt na anay, corruption diha niya, wala kay pakialam. No, na corruption diha niya, sagdan lang ni mo. Nga nung doon na may culture of corruption, may galaw, grabe, ni mas ni grabe sa imong panahon, kay wa man kay pakialam. Nga nung wa man kay pakialam, either wadyo kay hanaw, or appeal ka diha.
4: Pinawa!
1: Oh, doon rin ay. Kamu, mutuo mo, way mastermind. Kining word may galaw nga way mastermind. Aron nga, katong president's budget, no? Katong baga higala nga Cabral Files, wala to'y pulos. No? Mawada na itong bili mga higala katong Cabral Files. And sa Cabral Press, klaro dito nga na ay metric nga gigamit unyang napagamit ani mga igala si Bongbong gayeng nang iniya si Bunuan mo ni gamita unsa man nga metric BBM metrics katong gitawag nga baseline balance and manage nga mo toy prototype mo to mga igala blueprint sa Cabral Files asa ron si Bunuan tuos Amerika ay napatambal
4: pinawa
1: abi oh satanan na lang. Yung nga inyong pasangilan na sa o si anti-clear pa ang flood control ko no, gasugod, digong pa. Ang delivery shot sa Malita ko no, matod pang buing rimulya. Kang digong sa gihapon. Di na ni maayo inyong gihimo. Mga katropa mo, ang uban mo ingon diri, bias man ka. Oh, bahala na mo sa inyong kinabuhi. Bias man, bias tas tinuod. Mga katropa ka, gano'n man, halata na magugayo, gano'n na pa'y double standard. Oh, sa Kongreso mga igala, pag muhisgot kag impeachment Sara, Madriaga etc. basta para sa mga Duterte, basta iba to sa mga Duterte, pretending mga isuga may gala ni mga kurimaw. Pagkakaroon may gala ni Tingog si Libiste. Ah, dali ra kayo gipagngan pag microphone.
4: Pinawa.
1: Oh. Giibtan pag emblem mga higala, mutingog na o suspend. Nakatingog na. Pagkasunod adto nakatingog na, delete. Ah. Usa naman ang inyong kalaki? Ha? Ah? Kamu na lang yung gahawad, ana. Huwag ipatingog, gisuspend. Pagka nakatingog, nagipadilit. Pagka na kong bungot sa ito'y. Unsa ni, unod ato mga higala itong pamahayag ni Libiste. Di ba sa kumutuo may galag? Kana si Libiste, tawag siya ni Recto mga higala nga, buang kuno si Libiste, crazy. Yun ni Libiste, bahalag buang ko, basta dili kawatan. Mga katropa, sa unod sa istorya ni Libiste, si Recto o katong si sa ganito gab, si katong congressman nga utropod to. Si kalimot na noon ko na.
4: Ay!
1: Nga appeal man to siya sa gitumbok sa ICI nga mga kontraktor. Oh, tanawara. Wajoy na suspend mga igala gumikan kay na lambigit sila nang giila sila sa ICI nga contractor wala jud na hinoy masuspend paras ni Congress Miao pag mutingog ka ah wala no suspendido ka si Libiste alirungan gitabangan napay miro kimbo mga igala nga shush ayaw na tatech todo deny alas 9 na galaw gaw. Dagan salamat sa inyong pagpaminaw. Musunod garon daod mga igala ang programa katropa mo Police Dabnor at ang mga kaayuhan, mga kalambuan o mga programa, mga igalag, mga pahibalo gikan sa atong kapulisan dinhi mahigala sa Davao del Norte. Kining kalinaw, kining kalambuan, mga higala, mahimo ni dinhi mahimo sa pulis lang. Mahimo ni mga higala pinaagi sa atong pagtinabangay. Human na daw. Okay kay nga balita. Very good news. Daghang salamat dahil sa among naghimo sa among uniform, ang Sunrise Multipurpose Garments. No, ang Sunrise MPC nga naa sa may Purok Katuparan sa may Barangay East. No, bagog po East mga katropa. Gusto mo mapahimo? Ato na ng endorse ug magab kay ato man ang commitment sa ila. Salamat ha. Thank you kayo. Sa Sunrise MPC Garments. Again, ang kalambuan sa katilingban o kinipagkahanaw nining krimen dili ali trabaho sa pulis. Trabaho sad nato ning mga ginikanan. Alam na ay mga badlongon nga kamusa mga ginikanan dia sige ra man mog sige ra mog pabuntis, sige ra mog turjak, wa mo yung mga responsibilidad sa inyong mga bata. Inyo rin pasagdan, mo na mukalat na mga rugby boy. Ako'y mapulis, mati nga magdi ka, tilaw san tako, may gala. Ay balaod po na to, lagi karon kay bibihon manoon ni mga badlungon. Alas 9:01 na may galantag na sa buntag. Extend lang sila gamay gab. Kay medyo naglami, magukudiri ba? Oh, at ang ikanong taon-taon, may gala, musunod ang programang Police Dabnor Katropa mo. Ikan may gala sa kapulisan sa Davao del Norte Police Provincial Office. Si Guardiola na ito. Salamat kay dito, alamat si Guardiola na ito, Gab. Oh, kato si Guardiola. Ako, pinaka na kong kontraktor nga congressman. Malibel ka, nagkatropa ka. Malibel magkunga mo, maningon sa ICI. Giilaman na sila sa ICI, gi-identify man na sila sa ICI, pero karon ang ilang mga pangalan, may gala, alay, hisguti na, ay hisguti. Eh, para di, ma- di mga daot. Daot na daan. And salamat kaninyo tanan, may gala, sa kanis kinatibukang pwersa sa XFM Network Philippines, 107.1 XFM Tagum. Ito mga partner sa field, o okay, gibrosaw itong sparring partner sa Bikas na Huwag Katropang Gabalas. Inyong bata-bata sa kanginan, tingyo ko mahadlok, may gala nga naman, wadyo ko'y utang bulldozer ni Bisang Kinsa. No? Ako, si Katropang Arnel Cortez. Salamat, may buntag. Dalay ko ng Diyos. God bless us all, mga katropa.
0: Busay, kauban, si Katropang Arnel Cortez.

0: Animation, banner, rub rice printing, meeting collar and caps, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag order, masiguro ninyo ang high quality products, excellent craftsmanship ug customer satisfaction sa matag order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo o personal nga gamit, ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purok Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud.
1: Punta kayo na niya, takaroon din sa Barangay Paitan, Quezon, Bukidnon, niya, nga biglan onon nga si Nong Carly Tabosares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may imong kastorya sa nga kagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
2: Gwapo. Sinaong taon tingka sa bunga?
1: Niya, unsa may imong kastorya sa uban nga wa pagkagamit?
2: Kun mga silingan ko din nga gamit og foliar. Wa gamit ka mo Crop Gold.
1: Okay, daghan nga salamat.
3: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
1: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? Unsa may imong maistorya ana bahin nga sa imong harvest?
4: Bahin sa harvest? Dako kong harvest tungod sa Crop Gold.
1: Kaya, ano pa ni mga na-experience sa paggamit sa Crop
4: Gold? Gapog turog, gapog pamunga tungkol sa Crop Gold.
5: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
0: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
6: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
7: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take din ng Santon Plus kasi effective siya.
8: Siya, Sakel, Mamawan. Kaning akong tonsil, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo ang antibiotic mao nga dito nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong sir, lili mo nga akong baba.
6: Kamusad, mag-Santon Plus, Herbal Capsule na.
9: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
10: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
9: Ngano man?
10: Nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kuto-kuto.
9: Mali na nga kape ang imong giinom.
10: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
9: Premium D3 Coffee Mix.
11: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin, makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
12: Premium D3 Coffee Mix.
11: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
13: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas

0: sa sugar imbalance. Mag Santo Gold Herbal Tea.
1: Mapibili sa mga butika.
0: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
2: Available sa mga butika.
3: Kating pabalik-balik lang. Gamit na ng Sanfon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sanfon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Sanfon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
4: Sanfon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
5: Ako si Mario, 35 anos. Sige, yun kung problema, kasakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok, kunya, dili pa jud ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka nakainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na jud ang mga sakit sa mga kabukugan, ug dili kun pa jud kini.
4: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Santon Vitamin C.
6: Before, madalas akong haggard at stress sa trabaho, kaya sinubukan kong uminom ng Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Ngayon, hindi na ako stress at napapansin ng katrabaho ko na nag-glow daw ang aking skin. Dahil ito sa pag-inom ko ng Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen.
7: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
8: Kung maminaw ka sa XFM.
9: Hoy, nao sa mangka nga sige mga tungo, galuya mangka. Abtig, oy! Exciting!
10: Exciting!

0: Tagum City, Davao del Norte, maayong buntag. Adlang Webes, petsa Mayo 7, 2026. Welcome sa atong programang Police Davnor, katropa mo, diri alang kana sa 107.1 XFM. Uban di kami karong adlawa sa paghatag sa inyong balita, impormasyon ug mga panghimangno para sa pagmintinar sa kahapsay ug kalinaw sa atong pinalanggang probinsya. Live kita karon sa 107.1 XFM ug sa ato ang page sa Davao Norte Police Provincial Office. Ako usap inyong alagad, Police Lieutenant Vanessa H. Quebel, ang PIO sa DNPPO, ug sa walay paglangan-langan atong kapartner karong buntaga, ang amahan sa tibuok kapulisan sa probinsya sa Davao del Norte, walay lain, Police Colonel Glenn G. Cristines.
1: Yes, Van, mayong buntag sa imong hadiha ug sa duha na to ka bisita karon ang ato ang Chief of Police sa Panabo City Police Station, Police Lieutenant Colonel Dexter Cuibas, and of course our Chief of Police B.A. Duhali, si Police Captain, soon to be Police Major Alon Arch Daog. Okay, akong greetings no sa ato ang amahan po sa Region 11,
0: yes,
1: ang atong regional director sa Police Office 11, Police Brigadier General Leon Victor Zamora Rosite Inubanan sa Command Group, and of course ang ato ang gobernador sa lalawigan ng Davao Norte, si Kuya Gub Edwin I. Hubahib, inubanan kay Vice Governor Clarice Hubahib, kauban sa mga sakop sa sangguniang panalawigan sa 1st og 2nd District, Congressman De Carlo Oyooy and Congressman Jose Manuel GM Florindo Lagdamio. Inubanan sa ako ang duha ka deputies, DPDA, DPDO, and of course our staff sa Davao Norte PPO, no? From P1 to P10.
0: Yes.
1: Inubanan sa 11 Chief of Police, and of course all PNP personnel og sa tanang katawhan sa Davao del Norte, labi na sa mga nagsunod kanato dinhi sa atong programa sa 107.1 XFM Tagum City.
0: Yes, sir.
1: Good morning.
0: Yes, sir. No, og sana hisgot nimo, sir. No, kauban nato karon, sir, ang Chief of Police, sir, sa Panabo City Police Station, og ang ato ang Chief of Police sa BE Duhali Municipal Police Station. Sir, i-congratulate nato, sir, ang atong bisita. Top 1, sir, among
1: of course,
0: 5 component city maulagi police stations.
1: Ang ato katong Lunes medyo na late ni sa atong staff con kay.
0: Yes.
1: Nangutan ako siya hang anong na late siya. Ningkuha dai siya kanang award dito sa rehiyon, sa ato ang pinaka headquarters sa Region 11, no? So congratulations kay again sa ato ang guest karon na Chief of Police sa Panabo City Police Station, walay lain kundi si Police Lieutenant Colonel Dexter Cuibas. Bay, salamat sa imuhang leadership kay murag na maintainar nimo, consistent gyud ang imuhang pag-alaga di sa Panabo City.
0: Yes, sir, tinuod na, sir. No, og ato apong ano, sir, kung i-congratulate, sir, no, gikan sa Santo Tomas Municipal Police Station, sir. Top 1, sir.
1: Yes, ako pong tawagan og kining atong pasalamatan si Police Major Eduardo.
0: Yes.
1: Corpos, soon to be Police Lieutenant Colonel Eduardo Corpos, og pasalamatan po nato si Mayor Angkola Roland Jessica sa iyang leadership.
0: Yes.
1: Nga nagpadayo no kay dili man siya sila mag number 1 kung walay support ang atoong local chief executive. Og magpasalamat po ta kay Mayor kuan ni Relam Pagos pod kay mamay Mayor pod sa Panabo City, no? So nganong nag number 1 sila? Sila ang lowest index crime rate from January to April 2026.
0: Yes.
1: Mao na ang ilahang kuan pinakagamay nga nahitabo nga mga krimen ubos sa pag-alagad aning duha ka snapping ang mga chief of police.
0: Yes, sir.
1: Salamat kay sa inyo, bay.
0: Yes, sir. Karong buntaga, sir, no, daghan kitag pahisgutan, no, sa accomplishment sa anti-criminality law enforcement operation bulan sa Abril 2026. Sir, ila-ilaho nato ang ato ang bisita karong adlaw. Sugdan nato, sir, gikan sa Chief of Police sa Panabo City Police Station, walay lain Police Lieutenant Colonel Dexter R. Cuevas, sir. Imuhang pagpatimbaya, sir.
2: Yes, ma'am. May buntag sa talan. Labi na sa ato ang Provincial Director, Police Colonel Glenn G. Cristines. Lumanan sa iyang kauban karon ng angkor.
3: Amo ang mayor sa Panabo City, Honorable Jose Joe Rilampagos. Sir, good morning. Salamat kayo sa walay puas nga paghatag suporta diha sa atong kapulisan sa siyudad sa Panabo. Of course, ayahang Vice Mayor Honorable Franklin Hintilis. Sir, good morning. Sa sangguni ang panglungsod, members sa tanan, mga barangay captains, supportive barangays, pangsyonaris, sa tanang taga-Panabuan, maayong buntag ka ninyong tanan. Kani ang inyong alagad, Police Lieutenant Colonel Dexter Brito Cuevas, Cebu Police o Panabo City Police Station.
0: Yes, sir. Balikan ka na mo, sir. No, taod-taod, aron makamusta, sir, ang sitwasyon diha sa inyong AOR sa Panabo City. Sir, ato pong i-welcome gikan sa BE Duhali Municipal Police Station, malaylain Police Captain Alan Art M. Daog. Sir, maayong buntag.
4: Maayong buntag sa itong tanan, no? Ilabi na sa ito ang kugihan nga provincial director na si Police Colonel Glenn G. Cristines.
1: Yes, bay. Maayong buntag, bay.
4: Yes, sir. Ug sa ato ang gobernador, Kuya Gob Hidwin Ubahib, sir. Ug sa ato ang mayor sa munisipyo sa Braulio Iduhali, nga grabe ka supportive, Mayor Margarita Rubinos. Ug sa katawan sa
1: buntag niya, Mayor Inday.
4: Ug sa katawan sa Braulio Iduhali, maayong buntag sa ato ang tanan.
1: Yes,
4: sir.
0: Yes, sir. Balikan nato, sir, taod-taod ang ato ang bisita para sa ilang paghatag sa ato balita o mga pasumbingay sa ilang AOR. Karon, sir, ato ang atuan, no, ang update sa ato ang peace and order diria sa tibuok probinsya sa Davao del Norte. Sir, pwede ba nato mahibal-an sa ato mga katropa, sir, ang update sa ato ang peace and order o ang kahapsay kalinaw sa ato ang probinsya diria?
1: Okay, sagingon nato, no, ang Davao Norte Police Provincial Office nakadawat og pinaka-lowest rate of crime, no, ang ato ang Panabo City Police Station o ang ato ang Santo Tomas Municipal Police Station.
0: Yes, sir.
1: So first and foremost, atong ibase atong assessment sa atong kahimtang sa kahapsay kalinaw base sa atong monitoring sa atong mga crime incidents nga na-report sa atong mga kapulisan. Weekly ato kining game monitor o gakaroon atong silipon ang last 2 weeks na ito nga monitoring niini.
0: Yes,
1: from
0: sir.
1: April 22 to 28, 2026, sama sa na-report na ito last week, adunay natala nga 4 ka mga insidente. 2 ka murder, 1 ka physical injury o 1 ka theft.
0: Yes.
1: As of today, 3 niining 4 nga insidente considered as cleared and solved ang kaso nga murder sa Tagum City nga under investigation.
0: Yes, sir.
1: Aduna kita 75% crime clearance o crime solution efficiency.
0: Wow.
1: Panawagan nato sa kung kinsa man ang adunay informasyon ni ining mga hantud karon ato apang UI, no?
0: Yes, sir.
1: Under investigation. So report lang kamo sa atong kapulisan. Ato kining of course ato pud kining ikumpara, no, ang current week nato gikan,
0: yes,
1: sa ni adto miaging Miyerkules April 29 padulong sa May 6, no, din adunay natala nga 5 ka mga insidente.
0: Mm-hmm.
1: Isa ka homicide sa Carmen, 2 ka physical injury, and isa ka sa Asuncion o isa sa Igacos.
0: Yes, sir.
1: Ug 2 ka kasong rape sa Duhali. As of today, kining 5 ka mga insidente are considered as cleared tanan.
0: Yes.
1: Meaning nailhan na ang mga suspitsado o na-file na ang kaso apan na usan ni ini na kasong rape sa Duhali, wala pa nadakpan ang suspitsado. Busa, doon na kita 100% crime clearance o 80% crime solution efficiency. With this, makaingon kita nga generally peaceful ang atong probinsya sa Davao del Norte. Nagpabiling gihapon ng hapsay o malinawan bisan pa ni ini mga isolated crimes nga atong na-record.
0: Yes, sir. No, dako nga opportunity, sir, nga bisita na to karon, sir, ang ato ang COP gikan sa BE Duhali Municipal Police Station, sir. Para makamusta po na to, sir, ang status aning kaso, sir, nga ato ang naingon karon diri sa ato ang programa. Magsugod ta, sir, sa BE Duhali Municipal Police Station, sir. Kumusta ang peace and order assessment, sir, sa inyohang AOR?
1: Okay, Alon. Take charge.
4: Yes, sir. Ang munisipyo sa Braulio Iduhali, sir, is nagpabiling nasa kahimtang sa kinatibuk ang kalinaw o kaligon sa ang inaadlaw-adlaw ang kalihukan sa mga residente na padayon nga walay dakong babag o ang kinabuhi sa komunidad na obserbahan nga hapsay ug malinawon. Ang lokal nga kapulisan nagmintinar sa ilang presensya aron siguro nga ang kausay ug kalinaw mapabilin sa atoang barangay ug importanteng lugar sa munisipyo. Then about atong sa rape case, sir, kay filed case na to siya, sir. Yes, sir. Then nailhan na po nato ang katong suspect. Nagulat na lang ta na mugawas
1: ang sumun na to ni atong kuan kay nailhan naman na niya na file, yes, meaning cleared na siya.
4: Yes, cleared na to, sir.
1: Atong klarohon ang ako ang gisibya kaniha nga na identify na ang suspect o na file po ang kaso, cleared na siya.
4: Yes, sir.
1: Okay, thank you, Alon.
4: Yes, sir.
0: Yes, sir. Sa bahing dapit, sir, sa Panabo City, sir, kumusta ang ato ang peace and order assessment, sir?
3: Yes, general peace and order assessment. Sa pangkatibukan, ang peace and order situation sa Panabo City, nagpabilin nga kontrolado o manageable. Ang mga insidente sa kriminalidad, nagpakita o pagkunhod kumpara sa mga miaging bulan. Tungod sa padayon ng operasyon o presensya sa kapulisan sa komunidad. Gani, sir, gihirang tang lowest crime rate from January to April 2026 sa tibuok region sa tanang city police station.
0: Yes, no?
3: Doon na kitay mga kaso sa illegal drugs. Nagpabilin nga usa sa atong giatubang hagit apan doon ay dagkong konfiskasyon o operasyon na napakita sa aktibong kampanya batok ni ini. Padayon ang ato ang concert, ato ang police visibility operation. Gani mas gipadaghan pa nato ang police visibility diha sa mga convergence, sa mga daghang tao sa palingki, sa mga malls na to, no, sa mga labi na sa katong mga pawn shops, bangko na nato diha. Pabili ng ato ang checkpoints, mga community engagement programs para masiguro ang nga ang katawhan na makabati og seguridad o proteksyon. No, ang partnership sa barangay officials o community volunteers na atadiha naghatag og dakong tabang pagpugong sa kriminalidad. Sa conclusion, sir, ang Panabo CPS magpadayon sa serbisyo nga matinud-anon og makatarunganon aron mapadayon ang kalinaw og kahapsay sa dakbayan sa Panabo.
1: Okay, next, makaingon tang bisan pa og gamay kayong krimen, no, nga natala sa imuhang lugar gikan natong January to April, pero ato gyud pong pangusgan, no, kay katong giingon nimo ganihan nga gilatag nimo insakto ang imong mga kapulisan sa lansangan.
0: Yes, sir.
1: Labi na sa ato ang mga phone shop, sa mga business establishment. Kay ato ang basa sa news or na check na to sa YouTube or sa Facebook, atong termites na nahitabo sa kauluhan.
3: Yes, sir.
1: So kaning termites manggod mo kubkub ni sa ilalom sa yuta unya mo tungan ni dito paingon sa bangko, sa phone shop. So atong panawagan sa atong mga kuan diha security guard nga snappy. Una mo yung mga madunggan nga mga kanas-kanas diha, panawag dai mo pulis, panawag dai mo mga otoridad. Kay kanang termites, kuya una mo kuan, mura na sila termites ganin, no?
0: Yes, sir.
1: Murag anay ba? Pero tao na sila nga kuya una mo antos nagpila ka oras, pila ka adlaw sila lum sa yuta. Tapos pagtungan nila, dito na sila paingon sa vault, sa maong bangko, sa maong pawn shop. So wala, nabalitaan na lang nato kung ano'y sulod ang inyohang mga kayamanan, mga bolt, no?
0: Yes,
1: so magamping dang tanan. So salamat, Dix.
3: Yes, sir.
1: Latag ug maayo ang imong mga tao, labi na sa mga kuan ngayon, sa mga kapulisan nga naminaw pod nga. Snappy lang ta, pirmi.
0: Yes, sir.
1: Salamat.
0: No? Dako pula tong pasalamat, sir, no, dili lang sa atong bisita karon pero sa kinatibuk-ang City and Municipal Police Station sa pakipag-alayon, no, sa atong mga local government unit in support, no, sa programa sa atong DILG na Safer Cities Initiatives. Mapagaisgutan nato unya, sir.
1: Yes.
0: Sa karon, sir, mobalhin kita, sir, sa accomplishment, sir, no, sa kinatibuk-ang kapulisan sa DNPPO, sir. Bag-o lang natapos, sir, ang bulan sa Abril ug atong ipahibalo sa katawhan, sir, ang atoang accomplishment sa bulan sa Abril, sir. So kinatibuk ang bulan, sir, na accomplishment sa Sakleo, sir, and other law enforcement na operation, sir.
1: Okay, atong ibalita kini atong accomplishment sa usa ka bulan, no, from April 1 to 30, 2026.
0: Yes, sir.
1: So we have anti-illegal drugs, no, operation conducted 70, arrested 79, og ang ato ang SDP value 1,000,000 468,761 mao kini ang druga nga ato ang nasikop, no? Og sa Republic Act 10591, operation conducted kaning mga 10591 mao ni kini ang mga firearms confiscated, no?
0: Yes, sir.
1: So ang atong operation conducted 51, arrested 9, og ato ang confiscated 10, og ang ato ang surrendered 42. So sa ato ang Republic Act 4136 operations conducted 2,696. Ang TOP ni ini issued 986. Pero mas daghan yun ang citation ticket kasi 2,887. Akong gingon nga kung mahurot na ang ticket sa citation, mapugos yun og issue og
0: yes.
1: TOP. Kanin TOP, taas-taas ni siya og taripa.
0: Yes,
1: then sa anti-illegal gambling, we have operation conducted 28, arrested 24, and amount of bid confiscated 11,212. Sa arrest of wanted person, operation conducted 56, and most wanted arrested 24. 5 out of 10 top most wanted person of Davao del Norte for the month of May. Karon na ni?
0: Yes, sir.
1: We were arrested already top 3, top 4, top 5, top 6, and top 9 were arrested already. So nanatay lima ka nadakpan karon pa lang bulana, no? Bagot pa lang nahuman ang April.
0: First week pa lang ta sa
1: so
0: visa.
1: We have April 6 kagahapon. So lima na ang atong nadakpan, and other wanted person arrested 32. So hopefully by matapos itong buwan sa Mayo, mahurot na to ni sila ni og dakop ang mga most wanted person. Salamat kayo.
0: Sir, grabe jud ang persa sa inyohang kapulisan. First week pa lang ta sa Mayo, sir. Lima na ang nakuha na to ng most wanted person.
1: Salamat na sa kagugihan sa itong mga kapulisan, no?
0: Yes, sir. Sir, atong bisitaon, sir, no? Kumusta po, sir, ang accomplishment sa anti-criminality operation sa AOR? Sugda na to, sir, sa Panabo City Police Station, sir.
3: Yes, ma'am. Sa Panabo City Police Station, ang ato ang operational accomplishment sa bulan, sa Abril. Mitala kini sa from April 1 to 30 sa Republic Act 9165, no, doon na tayo 21 number of operation conducted, which resulted to the arrest of one high value individual and 22 others street level individuals. Then karong Mayo, ma'am, from 1 to 6 doon na tayo upat ka operation. Og midakop kini og pito ka mga street level individuals sa campaign against sa illegal gambling na to. Sa sulod sa bulan sa Abril, mitala kita og 5 operation, then iaresto og 50 ka tao. Sa atong accomplishment og lost firearms, ma'am, sa 10591 sa tibuok Abril, may tala kita og 8 ka operation. Then doon na kita ay isang dakpan o kaning uban na surrendered. Then sa most wanted person, may tala kita og 12 ka wanted person. 5 niini ang most wanted o 7 ang uban mga other wanted person. Sa Mayo, ma'am, doon na kita ay ang top 1 sa ito ang city level, nadakpan na nato.
0: Oh, congrats, sir.
3: Karoon nga week, then doon na kita ay nadakpan po ng most wanted person. Provincial level, top 5, kung hindi ko masayop. Top 5 provincial level.
1: Duha na ang imo nadakpan karong semana una lamang.
3: Yes, sir, duha o isa
1: so,
3: ka
1: other wanted. So, ang lima na itong nadakpan sa usa ka semana, duha ang na-accomplish sa Panabo City Police Station.
0: Yes,
1: congratulations,
0: sir.
1: Dix.
3: Yes, sir. Then padayon na to, ma'am, ang ato ang mga operational accomplishment diha sa Panabo sa 4136. Dili na ko isa-isahon kay medyo daghan eh niya. Og padayon gyapon ang ato ang pag pahimangno dito sa mga naka half naked.
0: Yes, sir.
3: Sa katong uplan na sa gitbata na to, sa curfew on minors, drinking on public places, urinating on public, then sa smoking. Nagpadayon, ma'am, dako ang ato ang numero diha.
0: Yes,
3: sa sulod sa panahon sa Abril, from 1 to 30, daghan ang ato ang nadakpan diha o natikitan.
0: Yes, sir, no? So, isa dyan na sa mga hinungdan, sir, no? Nga nung lowest index crime rate, sir, ang Panabo City Police Station, tungod po sa effort yun sa kapulisan under sa leadership sa ilahang Chief of Police, sir. Yes, sir, ato pong, sir, ibalaan nato, sir, ang accomplishment report gikan sa BE Duhali Municipal Police Station, sir, ang inyohang anti-criminality operations.
4: Okay, no? Sa stretch from May 1 to May 6, sir, nakatalat na naka-accomplish daw isa ka other wanted person. Ato na siyang nadakpan.
1: Contributor po sila, yes, sa
0: sir.
1: Lima.
0: Yes, sir.
4: Then sa RA 9165, sir, or sa anti-illegal drugs na to na campaign, sir, is naka-accomplish po tag isa. Then sa ato ang graphic health warning law, sir, naka-kuanta, naka-confiscate ta o isa po ka kuan, naka-operate ta o isa ka
0: operation. Sir.
4: Then sa RA 10591, sir, or sa loose firearms na to, sir, is nakakuha po o duha ka loose firearms, sir. Then ang ginapakusgan karon sa Braulio Iduhali, sir, is ang campaign against Bora Bora. Then last May 5 naka-operate og duha ka kuan, naka-confiscate og duha ka Bora Bora.
0: Yes, sir, no? So, nahisgutan na ninyo, sir, no, sa ato mga bisita, sir, ang mga ginapakusgan ninyo, sir, na implementation sa inyuhang AOR. Kani, sir, makonnect na to ni siya sa implementation sa Safer Cities Initiative, sir, no, under sa Department of Interior and Local Government. So, unsa ba, sir, ang mga efforts o mga best practices o mga pamaagi aron nga ma-implement kiti o masiguro, sir, nga ang peace and order sa inyong AOR nag-maintainar? Magsugod ta, sir, sa Panabo City Police Station.
3: Yes, ma'am. Salamat. Sa Panabo City Police Station, ma'am, ang pag-implementar sa Safer Cities Initiative, doon na kita'y makita diha sa kadalanan, panahon sa kagabion, kaning itawag o uplan kutitap. Night patrol si sir, inubanan kini sa itong mga force multiplier o mga non-government organization volunteers na diha ang ato ang Recon 11, kanunay mag-uban sa ito ang night patrolling, kaning itawag nila o uplan kutitap.
0: Yes, sir.
3: Then ang
1: kutitap maladix.
3: Kutitap, sir. Mga aninipot, sir, sa kagabion. Suga sa kagabion. Yung para malamdag ang Panabo City. Of course, sir, padayon ato ang upland kap-kap bakal sita, yes, sa kagabion. Sa tanang mga bijoki bars, mga KTB bars, naata kanunay din na nagapangap-kap ang ato ang kadagabi. Yun na, ma'am. Huwag yun ay undang. May undang. Of course, ang ato ang upland sagip bata. Inubanan sa ato ang DSWD sa city na ata diha na atay ipatigayon nga uplan na sagip bata atong curfew on minors na mapauli na to labi na tong mga nisubra na nga nagdula sa mga internet cafe,
0: yes,
3: ato tong gina-rescue din gihatod sa ilahang mga panimalay.
0: Yes, sir. No. Gwapo po ni sir ang inyong uplan, sir, sa minor, sir. Kay kaning mga bata, sir, considered as vulnerable jud ni sila, sir, no? Nga mabiktima, maimpluwensyahan. So, maayo jud kaning lakang, sir, sa inyong station.
3: Yes, ma'am. Isa na sa mga kuan, ma'am, importante. Kaya labi na ato ang mga minor di edad.
0: Yes.
3: Ang kabataan, ang pag-asa ng bayan.
1: Bayan.
0: Yes, sir.
3: Bayan. Napatay pinaka-last, ma'am, katong makita nito diha sa mga ginapost sa social media, katong uplan bandilyo.
0: Yes.
3: Katong rekorida na to para mapahimangnuan na to ang katawhan sa mga salisi, mga pangawat, katong termites, na gina, hindi lang bandilyo, kundi gina-adto na gina to sa atong kapulisan, ipanguluhan yun sa ato ang sa kita yun mismo nag-adto, ma'am, nga mapahimangnuan na to, mapahimangnuan na to ang mga security guards and managers sa mga establishment, kanto labi na itong sa mga bangko, mga pawn shop, and others, mga pwede yung masulod ha, sa mga termites, masalisihan,
0: yes,
3: o kining matulis, no?
0: Yes, sir, no? So, bukin na, sir, ang mga activities, sir, sa Panabo City Police Station in support sa ito ang Safer City Initiative, sir.
3: Yes, ma'am.
0: Kwan, sir, sa BE Duhali, sir, kumusta man ang ato ang pag-implementar ang mga programa?
4: Isip kabahin sa Safer Cities Initiative, sir, napod tayo ginatawag na lakad mo, patrol mo, same-same sila o kuan sa uplan kutitab sa Panabo City, no? Night patrolling po ni siya, sir. Every night yun siya. Ginatawag na mo ni Glakan mo patrol mo, sir, kay pati ang kasulok-sulukan sa mga atuang kabaranggayan.
0: Yes.
4: Atuwa yun na silang ginapatrolyahan po. Dili lang kay sa ato mga public highways. Ginasulod.
0: Apil sa mga iskinita, sir.
4: Apil lang mga iskinita. Kauban na to ani sa atong pagpatrolya ang mga barangay tanod. Panagsapod, nagauban na to ang mga barangay kapitan sa atong pagpatrolya.
0: Mm.
4: Then sa kuan po, sir, illegal drugs, nag-initiate po mi sa Project Ready. Pasabutan ng Ready is Resistance Education Against Drugs for the Youth. Na-launch na ni siya katong March sa Duhali National High School.
0: Yes.
4: Then, gina-replicate, amuha pa niyong gina-workout na ma-replicate para sa mga barangay nato sa Braulio, Duhali. Then, katulang pong May 1, 2026, nag-conduct taog stakeholders forum kauban ang ato ang mga financial institution sa Braulio, Duhali, kauban ang mga Palawan pawn shops. Mm-hmm. Ato silang gipa hibalo, sir, na naay mga naga para ma-prevent nato ang robbery, theft o counterfeiting sa ilahang institution, sir.
1: Okay.
0: Yes, sir. Yes, sir, no? Maayo kina, sir, nga ato ang lakang, sir, pag-suporta na to sa programa sa ato ang pinalanggang DILG. Sir, karon sir...
1: Tama na kay katong iyon na to termites lagi.
4: Yes, sir.
1: Sitahan ninyo ang inyong mga business establishments ito.
0: Yes, sir. Ibang mensahe, sir, sa katawan, sir, sa Davao del Norte, mahitungod ni ining pag-implementar na to sa Safer Cities Initiative sa DILG.
1: Okay, giniyahan sa ato ang GPNP. Police General Jose Melencio Corpus Natatis Jr. o sa atong Regional Director Police Brigadier General Leon Victor Zamora Rosite, sir.
0: Yes.
1: Ang Davao Norte Police Provincial Office nagpadayon sa istrikto o patas na pag-implementar sa atong mga local ordinances. Una, ginabuhat nato kini aron na masiguro ang public safety, no? Ang tanang local ordinances nga gipasar sa atong mga lokal nga pagdamhanan, gihimo alang sa kaayuhan, kalinaw o kahapsay sa atong komunidad. Pinaagi sa husto nga implementasyon ni ini, mas maprotektahan nato ang kinabuhi o kabtangan sa katawhan. Ikaduha, kiniusab ka usa ka paagi aron na mapalig-on ang disiplina sa atong mga lungsuranon. Ang pagsugod sa balaod dili lamang obligasyon, kundi usa ka responsibilidad na magdala o maayong panaghiusa o respeto sa matag usa. Sa katapusan, ang DNPPO magpadayon sa pag-alagad uban sa integridad, disiplina o desisyon, dedikasyon o respeto sa human rights alang sa mas luwas o organisado nga komunidad.
0: Yes, sir, no? So in relation, sir, sa mga ordinances, sir, na gipa-implementar sa atong lokal na panggamhanan, sir, sa kinatibukan, sir, sa Davao Norte Police Provincial Office, bulan sa Abril, sir, nakahatag kita o citation na 72 sa half-naked o naka-warn kita o 572, sir.
1: Kaning half-naked ba? Ito sinin ko ang basi.
0: Yes, sir.
1: Basi kung sa manang half-naked. So kana din maghukas ba? Maghukas, no? Kaya basi kung sa manang half-naked, kaya basi noong ka ng malain nila pagsabot. So, kana nagukas-hukas, labi na o kining maglaroy-laroy din na sa kung ano, sa kadalanan.
3: Public place.
0: Public place, sir.
3: Dili silang balay.
1: Wala siya. So, sa atong drinking in public, in public, gaban?
0: Yes, sir. Pilaman. Drinking in public, sir. Naka-citation, naka-issue kitag citation na 20, naka-warning kita og 820, sir. Kaya
1: naghanap itong warning. Nagbutan ngayon mga polis, kaya warning ra. Unya, 20 ra i-issuehan. Sige lang.
0: Yes, sir. Sa smoking naman, sir, naka-issue tag citation na 300 og naka-warning kita og 1,082.
1: Kaya naghanin na dakpan, ani?
0: Yes, sir.
1: Anyway, na-issuehan na 300 yun.
0: Yes, sir.
1: Pero giwarningan ang sobra libo.
0: Yes.
1: Buutan paghihapon.
0: Sa urinating, sir, naka-issue kita og 9 ka citation o naka-warning kita og 200.
1: O ka na mangihi diha sa post diha nga, labi na ka ng grounded, makurintihan yun mo diha.
0: Yes,
1: ay
0: sir.
1: Ay mo patakag pangihi. Mauna ni ang urinating, no?
0: Yes,
1: nadakpan
0: sir.
1: Siyam. Hindi naman nadakpan na bigyan ng ano ng citation
0: sir. Okay. And sa curfew po sir, naka-warning kita sir. Curfew on minor 777.
1: Kailang ipauli lang nato sila.
0: Yes sir.
1: Hapit usa kalibo ang atong ipangwarningan.
0: Yes sir.
1: Kapatanon.
0: Usa ta magpadayon sir atong sa taga-abili sir no ang atong mga komentaryo sa atong mga live viewers. Gikan sa ato ang page sa XFM.
1: Ano sunod sa ato aban? Tanawa, basaha ban?
0: Yes, sir. So from Tristan Yat Vigulay, maayong aga sa tanan, may buntag ra sir. Gikan sa ako ang chipensio sa PIO sir kay Renan Balakwit. Daghang salamat Police Davnor katropa.
1: From buntag niya Renan.
0: Mina Yuki, grabe jud ka mga snappy ang pulis sa Davao del Norte lahi ra jud. Tungod sa snappy pud kaayo ang provincial director.
1: Ay pura buyag. Oy, Mina Yuki, bantay lang ka.
0: From Mina. Taktak Versas, good morning ma'am sir, watching from Pumo. Maayong buntag dira tanan sa kapulisan sa
1: salamat ni Pumo, ano, ni Puersas.
0: Yes sir.
1: Taktak sa iyang jingle na.
0: Yes sir. From Melbourne, Kalimutan, salute ma'am sir, hashtag Team PRO11. O from Mina Yuki, balik sir, nindot kaayo magnegosyo dari sa Davao del Norte kay safe kaayo.
1: Yes salamat, ma'am. Mamina.
0: Thank you. From Bella Burr, good job, Panabo PNP. Okay. Yes sir. Sir, karon sir, balikan na to sir, ang ato ang paghatag og balita sa atong katawhan sa probinsya sa Davao del Norte. Ongoing sir, no, ginapakusga na to karon sir, ang manhunt operation sir, ang pwersa sa kapulisan. Kabahin sa DNPPO sir, unsa imong mga mensahe sir sa katawhan, labi na sir na nahimong malampuson sir ang atong direktiba gikan sa atong national headquarters.
1: Pasalamat dito sa atong provincial intelligence unit, no?
0: Yes sir.
1: Headed by our... Esto, yun na ito pangalan kay Esto Ganesha.
0: Yes, sir.
1: Pero sa mga operative, salamat sa inyong kooperasyon. Yes. Salamat sa effort. Gani, mayo 7 pa lang takaroon.
0: Yes, sir.
1: Apan lima na sa top 10 most wanted person sir. Ang naaristo na to. So, giyahuang na ako ang tanan nga magpadayon pag kanang dubli nga pagpaningkamot yes. Sa pag-track down sa individual, no? Nga adunay warrant of arrest. Nagpawiling alerto ta. Huwag focus o committed lang sa trabaho, mga kasama.
0: Yes, sir.
1: So sa inter-agency efforts, pag-lig-on sa koordinasyon sa ubang government agencies o organizations. Paspason na to ang information, sharing of joint operations alang sa mas epektibong resulta. So para sa publiko, of course, nanawagan ako sa inyong kooperasyon. Kung adunay kahibalo bahin sa wanted person, i-report dayon sa pinakaduol nga police station. Oga inyong impormasyon na makatabang og dako sa kalampusan sa operasyon. Then sa mga may warrant of arrest na yes. Alam niyo na mga naminaw niya may warrant of arrest ta.
0: Yes sir.
1: Surrender na lang kamo kay basin og kanang maalanganin ba niya. Mao nay mahinungdan nga mapasubo ta no kanang action mo sukol. Ato na lang, i-clear na lang nyo na inyo ang kaso din ha, no? Katong mga na ay mga warrant of arrest, surrender mo sa pinakaduol nga police stations para ma-guide mo sa ibuhaton. Of course, kumuha kayo ng abogado ninyo para yes. Mudipinsa sa inyong sarili. Salamat yes, kayo sa mga naminaw nga may mga kabalo mo na wanted person mo.
0: Yes sir no, dako atong pasalamat sir no. Kani atong mga accomplishments sir sa kapulisan. Tinuod man sir nga dako og effort ang kapulisan sir, pero dako po natong pasalamat sir sa atong komunidad sa
1: of
0: ilang
1: course,
0: makipag-alayon sa ato sir.
1: Ikan gyud ang mga impormasyon yes. Sa ilaha.
0: Yes sir. Bago na to sir, paminawon sir ang imuhang mensahe sir no sa katapusan sir. Balikan na to tong bisita. Unahon na to sir gikan sa Panabo City Police Station. Sir, imong mensahe ilabi na sir sa imo katawhan sa tibuok siyudad sa Panabo.
3: Yes, sa tanang taga Panabuan ako ang gipaabot nga sa tanan nga ang Panabo City Police Station magpadayon ug matinud-anon. Malig-on nga serbisyo alang sa katawhan, no? Ang kalinaw o kahusay dili lang kini responsibilidad sa atong mga kapulisan kung dili usa kini kapanagiusa paningkamot sa tanang residente, barangay officials, mga stakeholders sa atong dakbayan, no? Among gihangyo nga ang inyong padayon nga suporta o kooperasyon sa among mga programa o operasyon. ang inyong pag-report sa mga insidente o pag-appeal sa mga community activities. Usa ka dakong tabang aron mapadayon ang seguridad o kalinaw diha sa tibuok Panabo City.
0: Yes, sir.
3: Og sa ngalan sa Panabo City Police Station, daghang salamat sa inyong pagsalig o pagsuporta. Padayon nga magtinabangay aron ang atong dakbayan mahimong luwas, malinawon og masaligan nga lugar para sa tanan. Daghang salamat og maayong adlaw, ma'am.
0: Yes, sir. Thank you, sir. Sa imong mensahe sa atong katawhan sa Panabo City. Karon atong paminawon, sir, ang mensahe gikan sa Chief of COP sa BE Duhali Municipal Police Station.
4: Sa Braulio y Duhali, no? Nagapasalamat mi sa ato ang kuan, katawhan sa BE Duhali sa kanunayong pagtuman sa ato ang mga balaod ug mga municipal ordinances ug sa paghatag ninyo og pagsalig sa kapulisan sa Braulio y Duhali. Dili lang pulis ang nagabantay kundi ang tibuok komunidad nagtinabangay aron makabot ang usa ka mas luwas ug mas malinawon nga komunidad. Salamat sa inyo ang pagsalig sa kapulisan sa BE Duhali.
0: Yes, sir. Thank you kayo, sir. No, tinuod ka na, sir, sa kalibutan karon nga puno jud no sa pagsulay og temptasyon no sa dautan. Piliun jud nato kanunay ang pagbuhat og maayo. Og dili mahimo sa kapulisan nga magmintinar namo ang kahapsay og kalinaw sa ato ang komunidad kung dili pud managiusa sa ato ang tibuok katawhan. So, kana sir no, maayo jud kana nga practice nato ang pakipag-alayo nato no. Diri sa ato ang panerbisyo sa ato ang katawhan. Basahon sa nato, sir, bago nato paminawon ang message sa ato ang pinalanggang amahan sa kapulisan sa probinsya sa Davao del Norte. Okay, ang man. Nagpahabol o comment, sir, from Gerald Y. Liago, good job PNP. From Niezel, good job PNP. From Charlie Lagwa, good morning, God bless PNP. And from Eka Awunar.
5: Hashtag, meron pa hashtag siya.
0: Hashtag, sir. PRO11. Okay. Yes. From Eka Awunar, good job, PNP. So, daghang salamat no, sa ato ang mga viewers live online no, sa paghimamat sa balita o impormasyon sa kahapsay o kalinaw sa ato ang probinsya sa Davao del Norte. Ug karon atong paminawon no ang katapusang mensahe sa atong pinalanggang provincial director sa DNPPO, walay lain usab ang Police Colonel Glenn G. Cristines.
1: Okay, ban, bago tayo hiwalay dire. Atong hisgutan ang atong umaabot nga fiesta sa Davao Norte Police Provincial Office.
0: Yes,
1: unsa gani na atong patron diya? Our Lady
3: San Isidro.
0: Oh. Our Lady of Fatima, sir. Yes, sir.
1: By the way, ato ang kining mag-officiate sa ato ang kining misa diha.
0: Yes, sir.
1: Walay lain ang ato ang director sa chaplain service.
0: Wow.
1: Ang ako ang classmate, member of Kabalikat PNP batch of 1998, Police Brigadier General Jaime Consolacion Serena III. O inubanan sa ato ang chaplain sa PRO 11, si Father Sanchez.
3: Sanchez.
1: And of course, ang tanang mga member of Kabalikat Class of 1998, gawag na ko sa pag-join no? sa misa karong pizza May 13, alas 10 sa buntag. May saraman na kauras, Bok, animo diri, kaya nga to ang classmate, nga si General Serenial Maoy mag-officiate ni ini. Unya pagkahuman ni ana mayroon tayong kining fellowship no paniudto niya.
0: Yes,
1: salusalo. So ato siyang kwan i-welcome kay di basta-basta ni nga first na ko nga mag-join sa kapistahan sa Davao Norte PPO nga ako na provincial director. Unya ang ato ang bisita gayud nga mo may mumisa general pagyud. So
0: yes, sir.
1: So panawagan sa mga Kabalikat Class of 1998 nga mo join tani ini. So daghang salamat sa mga personahe ni ining istasyon sa 107.1 XFM Tagum City. Kan Station Manager Arnold Cortez, sir, maayong buntag sa kada semana ninyong pag-abi-abi namo ug sa iyang mga kaubanan. Salamat usab sa tanang kapulisan sa Davao Norte, sa atong mga local chief executives, sa atong 11 local government units, pinangunahan sa atong gobernador Kuya Gob Ay Hubahay Bok. Kuya Gob, member also of Kabalikat Class of 1998.
0: Yes.
1: Karong May 13, alas 10, manimba kita. Ang magmisa ni ini ang ato ang classmate, General Serenia III, no? Ug sa tanang katawhan sa Davao Norte, padayon nga magpakita og suporta og kooperasyon alang sa pagpatunhay kaapsay kalinaw sa atong probinsya. Ang atong maayong kahimtang sa peace and order, malampusong operasyon batok sa kriminalidad, pagpakusog sa implementar sa mga local ordinances, pagpakusog sa Manhunt Charlie operations, o uban pang operasyon, gibuhat nato alang sa atong safety and mahimo kining tungod sa atong pagdinabangay, no? And padayon kami nga maningkamot nga magpalig-on pa ang atong kampanya batok sa kriminalidad o sa og siguruhon namo na kanunay nga sa kaning balaod, no, local man o national, ipatuman na hustong paagi alang sa kaayuhan sa tanan. Hinumdumi kanunay nga para kanamo sa Davao Norte Police Provincial Office,
5: your safety is our priority.
1: Tungod kay sa bagong PNP para sa bagong Pilipinas,
5: serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman.
1: Okay.

0: gata sa baka. Tag 10 pesos lang.
1: Ah, mahal lang. Gordo, nagpiso riya.
0: Mm-hmm. Nga aman. Pero ikaw sup-sup sa baka.
2: Ay, ah, time.

0: Di sa Manila. Apan, sa pagtabog niya sa karsada, naligsa siya sa jeep. Ug nabali ang iyang paa. Kinala siya sa ospital. Unya, ipangutana siya sa doktor. Ug dinhi. Kumusta naman ang kalagayan niyo?
1: Uy, ang akong paa may nabali. Ano nga akong lagay man ang imong ipangutana, Dok?
2: Exciting!
3: Ako si Mirasol. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santon Plus Gold. Sa tulog ka tuig, ako rin yung giantos at daladala ang akong mayuma. Salamat ko sa kong amiga nga nagpasulay na ako painom ni Ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
4: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
5: Santon Plus Coffee Mix User. Atong paminawan.
6: Lami na akong kwansa ng kopi, Santon Coffee Mix, kay sa una mga kopi. Abdo sa kundihan, pero nakuha na. Ayaw kayo ba? Kana ganing buntag, Santon paggabi, buntag na po. Walay halang yung kutukuto. Salamat ganin ko na nakadungugwa ni si Dr. Sayus to yun. Ha, paan yun? Dako kay katabang sa kuha. John Villanueva iba sa puro banana, magkilam.
5: Santon Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, pangita ka og healthy nga kape. Kape nga dili makanerbyos. Sumod kay natural ang sulod. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay o soybeans. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
7: Vision Next. Daga na ang natabangan.
8: Permigyod, gamuta-muta akong matanga daw. Sore eyes ko, perme. Abi na akong sore eyes dito kay murag lahi ra gyud kay 5 months naman way undang og muta-muta akong mata. Mauto, gitumaran akong paspas og Vision X Plus capsule. Nakaluyan og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision X Plus capsule. Ako si Annabel Maslon, 28, taga Cotabato.
7: Vision Next, sulay ang kay epektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
5: Premium D3 user.
9: Ako si Geoffrey, taga Sultan Kudarat. So, naluyan kay Kuksay, magsige kong duka ko sa klase. Digyo day lalim. Habang ga eskwela ka, trabaho po ka, sukad, nadonggan ako. Ang Premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Kada uman sa akong pagkaon, inom na yung ko Premium D3. Dinugod ko, bati unog kapoy. Kada matan ako sa iyo sa buntag. Isa po sa akong nabantayan, nag-blooming ko. Depresa o na, luspad kay ko ba? The best good ang Premium D3. Condition ko pirmi. Basta, naka-Premium D3.
5: Ang soft gel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod sa lawas mo diretso sa atay og mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
10: Turbo.
11: Pang pakusog.
10: Turbo.
11: Pang padugay sa away.
10: Turbo.
11: Doble ang kalipay.
12: Pre, matong ganto nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
13: O pre, no? Asa man nato ni mapalit ning turbo?
12: Oh, sakto pre, oh. Naiduol na butika diri sa tuang barangay.
13: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
14: Turbo, food supplement for men. Ihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang o boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan. Ug kababainhan, ug hatag og kusog, ug resistensya.
15: Turbo, wagas ang lakas.
14: Turbo, food supplement for men, mapalit sa mga butika.
16: Santon Plus Herbal Soap.
17: Pinamaoda, taga-tibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
16: Santon Plus Herbal Soap.
18: Bili na!
16: Santon Plus Herbal Soap.
19: Sister Pain.
20: Ako si Jimmy, isang office worker. Kapag nag sabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sis the Pain, ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sis the Pain, mabilis, mabisa, at tanggal ang pain.
19: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
21: Symptoms persist. Sa mga butika.

0: na mga higala, mga maring, nanasab ning mga membro sa Gabi Group of Company. Magtugaw-tugaw na sabi sa inyo ang buntag, gano'ng mga orasa, mga imidag pa sa ilo, mga maring. May basin og matugaw ang inyuhang pag-ana-ana ng mga orasa. So, samtang ka-ana-ana mo diya, mga maring, pag minawala mo diya sa mo ang programa aron nga, nindot kaayo ang inyong mga plastada diya sa inyong mga paghasuhasu rifle. Alas 10:36 na, mga maring. Kapaspas ba sa to ang oras, mga higala? Mapalit guru taan ibagong oras, ha? Kaya to ang oras diya, murag paspas, manimutuyok, mga maring. Murag maipit taan yung klasihan ni. Live gikan diya sa studio sa XFM 107.1 sa Tagua. Siyempre, mabati sabda, mga maring. Ato asab ning i-acknowledge ning ato ang mga sister station. Diri particularmente ang mga nanimati karon diri sa XFM sa Mati. Good morning, mga Matinians! Naga na ba, nag-cookit me game sa Mati, uy? Laak ko diyan sa mga bitches. Akong gilili, mga marin, nindot kay mga bitches diyan, mga maring ay. Siyempre, nindot sa daghan kay mga nag-cookpuson maring.
1: Tila ka, tila?
0: Kung sa'yo, tila. Na-addict is yung ganang tila, tiya dariya ay. Anyway, mga igala, o banimi hantod ta alas 12 sa udto. Karong adlaw nga Webes. Mayo 7, 2026. At sabi ning i-acknowledge tiya dari ang ato ang mga kaubaran nga na live na diri mabati sa XFM sa San Francisco, Agusan del Sur. Nga gigitakda mga maring nga magsugod ang palarong pambansa karong Mayo 24 nga 24 ba to ngadto na sa Mayo 31, mga maring. Ay, siyempre, mga lamati sa garon diri sa XFM Bukidnon sa lugar ni... No, dagpon! Nakaubo ka diyan. Lugar ni Michael Ricabo.
2: Ang tayo pala kung si Michael Jordan?
0: Si... Hola, ay... Nabaga-baga lagi. Ay, nangahulog ako.
1: Nakaubo din
0: Asa taga DSWD? Ano rin
1: hapon?
0: Kisa si...
2: Katong dakong... Katong elepante?
0: Kaya ako si Sir Dane.
2: Ano siya nila yung buwang... Lain na kaya itong makeup artist. Ay, ginabaloangan na tayo sa itong makeup artist sa ane.
0: Mura kang burikat sa gamaw, day.
2: Ayaw naman. Mura tag white lady.
0: Mukiha, guro sa ane. Mukiha, guro sa ane. Kadili mo niya, tarong na ito ang makeup.
2: Ato siya na ipablatter niya itong makeup artist.
0: But anyway, ing anak ginang guwapa tayo. Lagi nang hingo
2: ang kagi. Oy, makeup artist, sa una-una ang hanap. Magrarabagikan si Pedro diri, ikaw din ako ipadako.
0: Ayan. Og mga maring ha, mga maring ato yes. Ang tila greetings at atangan nila ang ato ang Marites and Friends.
2: Yes.
0: Nga mga istorya ilang atangan.
2: Yes.
0: Og syempre atangan sa nila mga maring ato ang live nga drama diri mismo sa ato ang panag-uban mga higala.
2: Yes.
0: Di na kahit na patukar o kanta kay mga wala man sila dayon na rin kung kanta taoy.
2: Ang ato ang ipa-music lang, tawton mawala sila ila ding ibalhin sa kuan. Kinahanglan din gini balhin, dapat i-share yun siya.
0: Sakto, oy.
2: I-share ninyo. Sama sa pag-share sa inyo ang blessings.
0: Aba. Nga maring, live takaro makitaan dirian sa ato ang page na to sa XFM yes. 107.1 sa Tagum. Mm-hmm. I-follow ha, o niya i-share dahil ni ato ang mga kwan.
2: Yes, kinahanglan yun na i-share, ano, para mo i-split ka.
0: Maabot ang 50 today, ato ang standby viewers, may split ko diri amaring. I will sacrifice my Itmi games.
2: Ay! Ayaw ba? Murag, mabunalan na ang pickleball ani.
0: Labunalan na ganyan gabay ni Edgar?
2: Di ay? Yeah. Ni Edgar ba kay mukulit na siya o kanang abot niya kanang
0: basta nakaanap ko man kaluis ako ang birok oy nakakuan ko natandog maring
2: makita mo na ko si Edgar lagi maring kay bagong gupit po
0: oo ba?
2: Asa mura makamin na ko pagtali ko scout ranger man jud ni oy
0: hala oy asa kasi na pagupit
2: yeah, pagtali ano kay mo mura na ka lang si Edgar o si Edgar yun lagi
0: si Edgar
2: kuyaw yun. Kayo ang gupit murang mushroom ang
0: nakay
2: style
0: nakay mga screenshot di ha
2: ha?
0: Nakay mga screenshot
2: gila lang kay screenshot di link pag yun di
0: ala oh, ito dahil po tag link din
2: yes,
0: na
2: yes, nakulink. Tag link ni.
0: Eh, Dahil naman yung mga higala, alas 10:40 na nga itong oras, dilit na, mupatukar siya takatro pang tiya dariya o gaganta, pansa di pa mapailaila sa takay, basi wapay makaila sa tuwa karong mga urasa. Ako din si Marik Inday Erika, dili guwapa, dili miss tayo sa apan, dili makopian santong huwag mga unay o silingan.
2: Ano pa na yung mga estilo?
0: Ay, silingan pa, tagbay, tara kagit tilawan.
2: Sigot gani, kag trisa.
0: Ana si kainat nga motis so buru-buru ko balay tapad nila oy.
2: Ang forsa mo, forsa siya.
0: Maunay sa buwa.
2: Ako lang yapon di ay ang inyong iyaan sa kanunay panabang. Higog maalang ko sama sa humba o kinilaw.
0: Hala oy.
2: Kaya ako ni bahala ninyo motilaw.
0: Para blooming ka today.
2: Si blooming. Pati yung blooming ah.
0: Blooming ka na. Nakuhaan ka gabi ino. Nabisbisan ka.
2: Yes. Naabot magod si Lando.
0: Si Lando nga himo nga lang.
2: Yes. Itiksa mo na ko. Asa mo ka padulong? Diha ka sa kanang kapilat or diri ka sa bumilat?
0: Uy, sa Digos.
2: Di na lagi na Digos.
0: Asa na eh na.
2: Santa Cruz maguna ba?
0: Uy, mawagin na ako nabasahan sa kuhaan
2: na rin. Kakabulo ka nga kanong Santa Cruz na tawag ka na?
0: No.
2: Kaya naman diha si Master.
0: Uy, dati na kayo... Anak ko ang Edgar, baka sa makakaroon doon kayo makakauling. Anak ko, Santa Cruz.
2: Oo, Santa. Ayun
0: siguro si Yamari.
2: Akong gina si Lando, umuli ka uli. Niya, umuliya ka sa kap... Ipapilin ako siya.
0: But anyway...
2: Saan makakapilat or bumilat?
0: Lain lang gina kayo, Maring... O sa kakanta sa ato ang ipahinungod sa mga namati karon at sa pukaon nila mga kabuntagon. Yes. Kaya murag namoy po inyo mga tuhod, mga Maring. Kining kanta ha, hatod ni kanato gikan sa produktong herbal nga Santon Plus Gold Herbal Capsule.
2: Yes.
0: Alas 10:40 ang oras. Exciting.

0: Maraming salamat sa kanta sa bandang Sticks.
1: Sticks ba rin?
0: Sa bandang Sticks.
2: Sticks.
0: Sige, sakto pagbasa ni Marie. Sticks o Sticks?
2: Sticks. Sticks? Ay, nalibog ko, ay.
0: Ako nalibog ko, ni
2: Marie. Ano nga nung ma-stress ang taan na, Marie? Ayun na, ay. Ikaw ano lang na si, ang nakanta si Dennis Yang. Ano-ano
0: si,
2: lang, pagdali.
0: Dennis Yang o Yang lang?
2: Yang, lahat mo to si Dayang.
0: Si Batanon pa Dennis Yang?
2: Si Yang, bata pa. Katong Dayang, tigong-tiguan.
0: Katong Dayang-Dayang man to siya, ha?
2: Ay, anak mo na, basta ka na makatiguan na, magdayang-dayang na lang.
0: Aba. Ha? Oras, mga higala, alas 10:45 na sa morning. Welcome sa tuang Tila Greetings!
2: Yes!
0: Dapat kaya ito gining i-practice daan na rin.
2: Yes. Ubay, ubay. Ubay. Para sa mga wala makuan ha, kanang wala mahi, sa tawa na, kanang wala pang makabalo.
0: Wala ma-orient.
2: Ang gusto mo mga kanang mutila, nga kanang pinapaspas, nga gahi.
0: Sakto.
2: Magpalit mo turbo.
0: Ay, apil eh, muligon na yun, di ay?
2: Muligon siya.
0: Andila?
2: Andila.
0: Ay, nako.
2: Dili, ang turbo.
0: Ang turbo.
2: Yes. Dapat magpalit sila og turbo sa parmasya or sa butika.
0: Uh-huh.
2: Or dili sa Y2H Clinic. Para mo gahi na pod ang ilaha.
0: Nya pangita lang si
2: Palangga.
3: Ayo di ba.
0: Sama ko sa mga maring ha, welcome sa tuang kining Tila Greetings og kining ato ang Tila Greetings sa makausa pa hatod kinato sa Turbo Male Enhancer. For men.
2: Kabalo ka maring, kabalo ka.
0: Oo.
2: Na ko yung mga amigo, mga player, basketball player.
0: Kasi duwa pa nga basketball.
2: Lain ko kay tennis ang dula niya, basketball player sila.
0: Sige, natsikahe daw ko maring.
2: Ano ni siya? Nangutana sila nga. Para unsa man siyang turbo Tia Daria?
0: Wait, para unsa din ang turbo Tia Daria di
2: ay? Oh, na oy ako yun nga.
0: Unsa ingon?
2: Kana siya, dili lang kay pang pamilya na.
0: Hoy, mauba?
2: Pang sports na pod siya.
0: Unsa pamilya ba?
2: Pamilya.
0: Magtiayon.
2: Magtiayon di ay. Dili lang kay pang magtiayon. Dili kay combo naman kumo na kayo.
0: Mga apil na. Apil
2: yes.
0: Mga parintik, lahon maring.
2: Maipit, makilatang tana ma rin.
0: Maipit, sige, kato galing mo sa Cast Towers, si.
2: Gani.
0: Sige, kato si.
2: Si man, si.
0: Si Nuno.
2: Si Parente. Kamu na ka sa istorya niya ka na Parente? Amo mo na ni Gab sa una.
0: Mau ba, si Parente?
2: Tanawa, tanawa na si Paring Gab, kakusubo kayo mo kat-kat.
0: Kusubo, aba.
2: Ay. Kaya kayo matulog mo, sabi mo matulog. Di, kakatulog ba rin?
0: Masakal ka niya, Maring.
2: Sige lang, istorya.
0: Istoryahan ka niya, Maring.
2: Istoryahan. Kaya mo takilid. Kaya naging reaksyon na kakatulogon.
0: Oo.
2: Reaksyon na katulogon, mo talikod ka.
0: Hala.
2: Iyakan
0: ka. Gipatalikod ka, Maring.
2: Gipirahan ko niya, Maring. Kaya gusto niya matubang ko siya.
0: Ay, iyakan gipatubang.
2: Kaya wala ka lagi daw siya maunang istorya.
0: Ay, binakog iyakan gipatalikod, Maring.
2: Kabalo ka, Maring, na nasuko biya si Edgar niya.
0: Ano man?
2: Ipakat-kat og tower.
0: Onya na ring.
2: Sige lang, istorya ha to. Napot na lang sa tunga-tunga. Ayaw, istorya ha pito sa kauras pa ring.
0: Mabalik eh, musambat pag... Musambat pag sa istorya.
2: Mureplay yun. Mura na ingon si Edga. Ayaw na nag-istorya. Kaya nila nakabot sa taas.
0: Mo gani, maring.
2: May gani kay si Jongjong. Kaya dilit na niya ganahan siya istorya kang Jongjong.
0: Nga no, ay, di ba na, may humanan nga. Ay, di ba ako kabalo, ana.
2: Kasi may nagkuha niya sa bato ni Jong.
0: Si Lothar.
2: Itong Lothar?
0: Tama si Lothar. Ano ba mga higala, ito ang oras alas 10:50 na mga maring ha? O comment mo na sa ito ang live karon sa Facebook. XFM 107.1 Tagum. Comment mo maring aron nga ito ang naman tilaan. Blaster, blaster,
2: yes?
0: Blaster.
2: Blaster, blaster. Kaya ang Tila Greetings, buabot na.
0: Ongoing na.
2: On the way na, on the way.
0: On the way.
2: Yes.
0: Ang ito ang text line 0966-306-9569. Ito na sa pagtingin ito mga kaabanan maring.
2: Mga siguro maring ba? Kanang ano wala kayo minus kay ang mo-text kay paspas kay kamo istorya.
0: 09 ako muna gituyo maring para walay mag-text kay gagapoy sig tilaw eh. Gapoy kayo maring ay
2: maring oi ano ba turbo
0: unsa ni maring
2: turbo
0: hala turbo ni hala mo gahi nga ako maring kita na ba duha diri maring
2: ay kung mo gahi nga maring ibangil na maring
0: mamunay biya akong silingan maring o kauban.
2: Ayok ka na, Maring. Dili ba yung kumureklamo?
0: Hala, Maring. Lain lang ka, Maring.
2: Kabalo ka ako sa dagat pa na, Maring. Muting heya ba yung dayon po ko?
0: Ay, nag-chat diri ang nagpaabot ko sa gawas kay Ned. Muapil sa mga
2: trisam sa dagat. Ay, daghana kayo. Daghana kayo naglista sa itong patila. Wait,
0: share,
2: okay, paabutan na ha. Kay, share sa, share.
0: Share sa, kaya mo na
2: yung... Share sa ang live, kaya para... Ongoing na yun ng ato ang tila greetings.
0: Atong yung ginahinayan, samtang padayon pa ang mga pag-abot sa mga mensahe. Dahil na binadiyami.
2: Ah, sige. Ah, uy, kuya ba yan ang hunag yung kayo ng kuan? Kay...
0: Kinsa na?
2: Ilalito ba yan? Katong guwapa nga kuya kay Kilay?
0: Katong kuya kay Buhok, mura ka ng...
2: Yes!
0: Kanang banay sa mais?
2: Oh, ay, kanang burusin pula-pula lang. Kanang hapit na mapakpak.
0: Hapit?
2: Kanang na sa... Day, pakpak isang mais! Ah, sige. Kini si my si my lovely nig. My lovely nig. Meros.
0: Aba si Meros.
2: Oh, si Meros. Kini to sa niya pangalan.
0: Siya mo tong siksik ay sa profile niya, no?
2: Kuya kay niya musayaw.
0: Mao ba?
2: Kuya kay niya musayaw siya.
0: Sana
2: o. Pinahawak mo ang brief.
0: Lagi pa kita kaniya, Mari.
2: Oh, sa brief.
0: Ay, ang brief ni siya.
2: Kaya naman siya, hawak mo ang brief. Ano siya?
0: Kisa pa'y naadi ha?
2: Ang namina po na nga to ang mga higala. Si Nards Montesilio. Si Lisel Acaso. Ay, si Ma'am.
0: Ay, si Ma'am Lisel.
2: Namina.
0: Ay, salamat kay Ma'am Lisel.
2: Salamat kay si Mohang Kapi. Kay doon namin kabulan ko ng si Kapi. Si Mohang Kapi na po may nakabalo nga. Lami, ano yung bida tinuho na iya?
0: Thank you.
2: Kaya sa garan magun mga Kapi, may manamog ka ng Santon na gold coffee mix. Kay among baso, dako kayo. Ang sinimo mga kay Gamay, bro, lami ko siya pa. Lami ko siya kay Gamay, mga kay Gamaso. Lami siya na
0: thank you for everything, Ma'am Lisel.
2: Yes.
0: Oh, sa iyahan mama niya, nga guwapa kayo si mama niya.
2: Guwapa makain na sila, uy.
0: Ga-interview ni Paribubong yes. Ganina, Marie.
2: Uy, kasi Paribubong, kay mo interview, bro, iyahan may daghang kayong istorya.
0: Marag talk show.
2: Tagtuo ka niyo nga si, bro, si Boy Abunda.
3: Kaibigan, usap tayo.
2: Lang naman na yun. Huwag naman ganyan, crazy.
0: Kaya mga nalang serious ka?
4: Kuya boy.
0: Sige, sige, sige, pinakadi ha.
2: Na, si Kwan, si Connie Loy na suko.
0: Aba, si Connie Loy na suko.
2: Hindi lang siguro ito mga suko, ano yun.
0: Mga suko, Connie Loy.
2: Connie Loy, hindi lang saan ito mag-strong, ano. Siya, basahan akong comment para delay mo mga report.
0: Ay, naaday siya. Ay, naaday. Uy, basahan na kayo. Isog, biya ka na si Connie Loy.
2: Comment? Comment tayo ni?
0: Salig na lang kayo. Sige, nagkabisbisan.
2: Gani, ay. Ano siya, scroll up. Uy, nasok. Scroll up na to. Sige.
0: Scroll up, sige.
2: Wala namang last naman. Good na.
0: Masa ba na si Connie Loy? Patakpa naman na siya, uy.
2: Si, hello. Hello, paring Lar. Ay, wala ba rin si paring Lar, Daddy? Wala man.
0: Kasi na siya si?
2: Si Kasilingan Vlog.
0: Silingan Black.
2: Si, si, ingon, nung ka mangunay kang silingan. Dahil nagawas na gano'ng silingan.
0: Mapaunay siguro na siya, Mario. Last day na ako mag-iunay mo rin kayo. Mapakagawa sa bukas.
2: Na-admit pa rin.
0: Na-admit na rin.
2: Tapos si Carlo Jose. Ang igagaw ni?
0: Fernando Jose Garillo.
2: Saan niyang apelido kay parinti man po ni nito, oh?
0: Kisa ba na si?
2: Si Carlo Jose James Torre Franca.
0: Ay, parinti na ni Rostom Villa Franca. Isa pa'y naadi ha, isa pa'y naadi.
2: Last na. Ibu mag-uwi pagkatawa lang. Ito, ikaw mo rin. Sakit na kaya konti yan.
0: Kaya viewers, kaya mo split ko.
2: Ha? May split ka?
0: Kaya viewers.
2: Akong viewers, niabot na sa mga 16 milyones.
0: Mabot na 25, Mari. Mapugos jug ko.
2: Ah, 25?
0: 25 lang.
2: Sige. Ipalihan kong share ano yung live ha. Para mo abot na 25, mo split na daw ang katong igat niya mga silingan din ano. Ako na nga split on si Kuan, si Maring Erika.
0: Uy, ato pa rin itibaya mga Maring.
2: Mayan na lang, maipit yung mga pickleball dito nga na. Urang, pila nakabulan, wala may gawas. Kaya nakatali. Lahit ba yan ang imong tali?
0: My pickleball is useless because it's not useful.
2: Ay, kaluoy sa imong pickleball.
0: What about yours?
2: My pickleball is use one night only. Ay, tama ka to kung English naman ni Erika.
0: Kuan ka, taas ang rest sa imuha sa kuan, ganyan ka, titter.
2: Mura ba itong nasa bukas na diapon, Maring?
0: Ato po na yung tilaan, mga Maring, ha? Kaya kapatila po rin siya si Ma'am Philly Feliciano, kang Eldrin, di ganyan, labi pag ginihiya mga kaoban niya. Di ganyan, makapugong, basta kayo makadong sa itong tiyo, mga Maring, musaka doon ilang mga kuan, kabuhi.
2: May tumag po ni mong silingan, o, hanas si kasilingan vlog. Ay, Kakalimot ko si Maring Di ay. Si Maring Erika.
0: Aba, lain na siya ay.
2: Ayan lagi pag, pag-inom ragot og Santon plus coffee mix para makamundom ka sa imuhang mga silingan.
0: Napadyan si John John, si Jason, si Loloy, kan Jandi, Jan Jan, Anan, si Madam Sheila, ga-plaster na daw sila kay paabot sila tilaan na to, Maring.
2: Yes! Depon magpalupig Maring ang taga Mati City.
0: Aba, si Iguana, si May Tato.
2: Ang tulog ka, ang Tres Marias.
0: Aba, hapit ako. Magpasok ko doon na sila giniform ni Maring. Niya, kalalahe mga size ilang
2: Mati. Di, ay, kaingon ko ganang nara to ilang ipasukod. Naglimo nga na ikaw, saan na ilang gusto ipasukod? Nara niya, or katong plywood. Or naman, namay bago mo rin, katong fiberglass, na eye wiper.
0: Uy, kuyawa, anak.
2: Oh, yes. Ano yung mga... Uniform na ito, ilang dapat ipasukot.
0: Transparent ilang ko.
2: Transparent ito. Para maghigda sila nga naka-uniform.
0: Kasama na sila, Maring.
2: Si Inday Tato.
0: O Kinsa Pa.
2: Si Inday Kiana.
0: O Kinsa
2: si
0: Pa.
2: Si Inday Bipa. Naiburong ka, Maring, baka na si Inday Bipa. Niya ka nang... Murag, sobra naman 10 months na iyahang tiyan. O, ano na?
0: Oy, dapat ikuha na siya. Ikuha na siya. I-test, guru na siya.
2: Yes.
0: Eh, kung ano, Eli Cortez?
2: Iagi siguro na sa kuwan di ako, sa bukasinta. Basig na barang na or hangin lang ang sulod.
0: Ay, basig busog lang siya, Mary.
2: Ay, busog lang di, ay.
0: O, oh, at po rin, tilaan po rin mga kaoban ni Kuniloy.
2: Ay, wala pa ganit. No.
0: Nakan pa?
2: O, ipabasa mag-i daw.
0: Sige, uy, kasi mga kasama.
2: Basig mangloon. Mangloon na. Hey, upos mo nang tikasabil na nila.
0: Basig ilat ang barangon, Maring.
2: Pakipiring, ha? Pare-piring nila, ha? Firing Dila Squad. Oo, kulahe. Ito nila, ha?
0: Hoy, nakalinya na siguro siya.
2: Nakalinya na siguro niya. Diri ang aside, shout out nga Pure Gabi. Kay Larik og Darwin.
0: Kisam na.
2: Kisam na sila. Wala may kailangan ng Larik. Ang ako na yung duwan, katong Larik, katuwa na tagaan o kayo na nasoko.
0: Ay, sa mga malista sa ayaw na niya.
2: Nasuko to si Larik.
0: Mag-appear-appear mo, Maring.
2: Ano, magdubli-dubli, magpangalan. Dapat sa lang.
0: Dekan mo kayo, Maring, wala ma-appear sa ayaw na, Maring.
2: Okay. Ano man?
0: Kay gamay naman ang mga budget sa gobyerno, Maring. Kagamay na, Maring.
2: Ang ingon magusto kay Jis, nahimo naman lang ang 5. Masig na e-cutting. Na-cross-cutting sila, Maring.
0: Kaya nagkamahal ang palalito ni gamay na nung ayuda, Maring.
2: Ay, unsa naman ang itabuan ay noon. Kabibo ba di ay? Oo, kalain sa tila. Uy, o sino kalain sa tila?
0: O sino kalain? Kalain may anak sa di ay? Kisa na siya?
2: Ibang silingan. Lain pa ka?
0: Sab pa ka?
2: Oo. May lain, ana. Pa-shout out sa Kampastila na Baw de Oro.
0: Kinsa na?
2: Kasi, asa, taga-asa mag-inaning bayhana na
0: yun. Kasi, pangalan niya, oy.
2: Parang pala silingan niya ako.
0: Silingan?
2: Kasilingan.
0: Kasilingan ang iyang pangalan sa Facebook niya?
2: Oo, Kasilingan Vlog.
0: Hey, basig ko na, silingan ako na, Maring.
2: Basig vlogger na, or siya ba na?
0: Basig vlogger na.
2: Vlogger?
0: Vlogger nga, why earnings?
2: Ginawan ka na nga, vlogger ka.
5: Ayaw naman.
0: Kulab daw tabi.
2: Pag-kulab na, pag-mamihan.
0: Kung ikaw nga vlogger ka, mag-kulab ko nun tabi.
2: Mag-share ka nga ka ng vlogger. Ito kami. Magdala kang lubi.
0: Uy, at ang kanila
2: ito. Para lubihon.
0: At ang kanila ito ang millions ng followers ng vlogger po. At ang i-guest
2: nila. Yes.
0: At ang kanila, kaya basi, ito i-mention, basi di pa mara yun.
2: Dili, dili. Dili siya natin i-mention. Ano? Basi, may scam ta.
0: At ang nga nila na Maring kay yes. Guapa kay na ito ang guest, Maring.
2: Ami guest diri.
0: Ato ang beauty, Maring. Waara kita ka 1-8, Maring.
2: Ang
0: ato ang beauty. Kung maabot siya diri, ah.
2: Uy, ang buro nga man di ay ni. Si Richie man di ay ni.
0: Si Richie. Nga kinsa na si Richie?
2: Si Richie Miasco.
0: Uy, ikaw din na, Maring Richie.
2: Kung siyon ka na yung bugan ba?
0: Paano ka, Maring Richie?
2: Kung napa kay bugan, kung siyon ka, nakaso lang. Oh, lagay man di, lagay man.
0: Ayaw, Maring. Uy, basig ba-apil ang silingan sa bugan.
2: Ayaw, makagaba na, Maring.
0: Hoy, mutila na ito, kaya sa unsin na, Maring.
2: Yes, sapit. Pas-pas mga kayong oras, oy.
0: Ano na, mutila na, Maring, sa mga naka-plaster na ba ang tanan?
2: Plaster na, kay matugpad sa kanang taga Mati City, naka-firing squad na daw.
0: Maring, ako sa inyo.
2: So,
0: ako
2: plaster na, ni.
0: Ako sa inyo, warm up ako, hindi na, diri, Maring.
2: Ako.
0: Okay na, Maring.
2: Okay na, Maring.
0: Da.
2: Pero na pinaka-on, Maring. Pero nai-nag...
0: Uy, Maring. Maring.
2: Ang last, Maring, na natindog.
0: Usa ka pulgada nga buhok, Maring. Yakulot.
2: Grabe. Usa ka sa mong tong last, di ay, oy. Pero mabaga... pag mower na gay, mower.
0: Ah, kailrin to marin.
2: Kailrin na ito, di kinyan.
0: Kailrin si mas ilan pa mas ano
2: ba lang ko. Yeah, na ito.
0: Mga hardware products.
2: Bantong na bawa-bawa ka may opinya. Aslo maaslon.
0: O, oh, katotohan tila. Greetings mga maring. Hatuntok ka na ito sa Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Para mas malikon pang ito ang immune system, disuntadapuan sa mga balatian o kung doon na may mga balatian, dali ka na sa mawagtang basta naka-Santon Vitamin C.
2: Yes!
0: Mapalit sa mga tanan nga mga FM station, mapalit sa mga
2: butika.
0: Butika, mapalit sa parmasya. Mapalit po sa tuang Y28 Pharmacy.
2: Yes! Sa Ganti Road o sa Tagum City ka, naka sa Ganti Road.
0: Huh?
2: Entrance lang yun siya sa public market. Tapad lang sa Bugasan.
0: O, tapad po sa
2: DIY.
0: Pangitaan lang si
2: Palangga.
0: Ay, di mo gamit mga maring, mabalik mo, sa di may makalimot. O, katuan.
2: Yes.
0: Atuan, Marites and Friends.
2: Yes. Atang, sa mo ang pagbalik.
0: Ang atuang drama.
2: Drama, yes.
0: XFM.
2: Exciting!

0: Salamat sa nindot nga kanta karong adlaw mga maring og sempre katong kantahan maring ato tong ipahinungod sa yes. Tanang staff diri sa Sunrise Marketing. Marketing pala sila? Sunrise and Marketing. Asa man to sila. But anyway, mga maring ha, hoy nindot kay sila mo tahi mga
1: yes.
0: maring.
1: Yes. Pindihan lang sa niya. Katong mga gusto magpatay uniform, mga jackets, basketball, uniform, o guban pang mga malalang uniform.
0: Uban pa nga mga kuan, uban pa.
1: Oy, nindot kayo sama-sama ang gisuot karon perting nindot gyud mga
0: maring. Pindihan lang sa mga maring, tanawa ni ako ang bestida o.
1: Bakit? On the street, tanawa ko on the street. Ani kayo yes!
0: Ayan, basta quality garments.
1: Yes!
0: Sunrise good, mga maring.
1: Sunrise in PC garments.
0: Ang, nakita niyo mo yes. na, dool-dool man ka niya.
1: Ang Sunrise Multipurpose Cooperative is committed to deliver excellent quality, affordable products and services. Ingon ana na sila maring.
0: Pwede na ka
1: mag... quality dyan kaayo.
0: Pwede na ka mag-BO maring.
1: Pwede na ka mag-BO maring. Lain ni Mar ay Maring. Usama ng B.O. Maring.
0: Bahaw mo ko ng B.O. niya. Kanang O. Apo saan
1: ang O? Sa overripe.
0: Ano yun, bahaw unaha.
1: Anak na siya.
0: But anyway, thank you kaayos sa mga taga.
1: Sunrise MPC Garments. Yes.
0: Asa bakit ano sila Maring?
1: Wala siya Maring?
2: Umigla.
1: Pati mang gamaya Maring.
0: Dari ka sa... Pioneer Avenue, yes. mga maring. Going ka to Capitol Road, going to Mankilam, naaksa yes. sa wala. Makita ni mo diha mga higala ang ilahang dako nga signage diha nga Sunrise. Pailik pasulod ka mga maring. Makita ni mo dito at bangyod sa matawag aning sa mosque maring. Na ilang buhatan din ha nga dako kay naka-stampar nga.
1: Maring 4th Avenue.
0: Sa 4th Avenue.
1: Yeah, sa 4th Avenue. Amo to Mankilam ba na nga? Ay, nara. Sa Purok. Katuparan, 4th Avenue Teachers Village. Magugpo South Tagum City.
0: Ay, Magugpo South.
1: Magugpo South. So, wala makabalo ha. Ang Sunrise, makatudaan ninyo sa Puro Katuparan, 4th Avenue Teachers Village.
0: Tony yes. Marin.
1: Magugpo South. Ming siyudad sa Tagum.
0: Davao del Norte. At 100. Yes. Mga higala na nagsama mga kamot.
1: Ato sang ipadalikitan ni Dino. Ato ang yata. Ato i-shout. Ato ni ang mga akaso.
0: Uy,
1: mga akaso din sa pagsabangan. Mga akaso family. Sa tanang akaso din yan. Mayong buntag ka ninyong tanan. No? Mayong pagpaminaw.
0: Unsa pa?
1: Sa sunod balit naman, inaot may ganang ibisaya nga manok. Dili man siya hinigtan. Si Pinkines, okay na po siya mo. PM is
0: wala man sa ibisaya dito, Amari.
1: Wala man ito hinigtan, Mari.
0: Kaya ito nilipot ka suluyo. In English man nila mga manok dito.
1: Ay, English na mga... Ay, English ba? Okay, ang dili manubag na ito.
0: Ni lakaw itong isang kasunay, Mari. Nga gilabukan sa mga naingunan ang sunay. What the heck?
1: Mga
0: so in English, yeah. mga ilang mga manok maring
1: dito. Kaya ilahang mga manok dito kay in English?
0: Kaya kayo gikuan mo maring, katong butakal nga manok maring, giyamang gikuan ng itong dumaga.
1: Nay, nagpahabol si mga maring.
0: Ano siya, giingon
1: maring? Ano si Gary panibaan, ano siya nga, pag-rate ko maring Erica, pag-rate siya.
0: Hi, kang, sa ito si Gary panibaan, trabante na siya sa mall maring.
1: Sa mall ni siya?
0: Yeah.

0: Yes.
1: Sabi, iyang kuan, iyang posisyon.
0: Sakto na siya barog-baring.
1: So, nago siya posisyon.
0: Yes. Nasa posisyon niya.
1: O sabi niya, posisyon niya sa pagbarog.
0: Kada magtinog-tinog na diya, maring.
1: Pagkapuloy na nga trabaho, maring.
0: Oo, sige. Salamat sa paglili kang
1: yes,
0: gari, panibakan.
1: Yes, gari. So, amping kanon na diya, gari, ha? Ayaw sige, Lincoln. Makita ka sa camera.
0: So, okay pa na ako ni ganyan to, maring. Sa pikas pa ko nga sa biyaan, maring.
1: O, sa magami po dahin, eh.
0: Oo, na ako, ano garo, nagpaminaw pa sa kuwa, maring.
1: Iyo, jukay mong virus, maring, no? Kaya makakuan dyan, makatakod.
0: Si, sakto na siya, maring.
1: Kaya sao nalaki ni.
0: Karon?
1: Gabi niya.
0: Gabi na siya.
1: Ay!
0: Salamat kaya kanya, Gary, panibaan sa pagtanaw.
1: Dagang salamat sa mga nag... Yes, sa mga naminaw karon diya sa radyo po. Ato nga pilo ng radyo.
0: Sa radyo. O sa nga radyo?
1: Sa radyo. Ano, 107.1. Yes.
0: Ako yung kag-radyo, amigo.
1: Happy dinner. Ako si Maya Aguila po.
0: Aba. Ano-ano sa mga kamot, mga maring, ang ato ang suwat nga tagaang pagtagad ngini mga takna ay kalimot diha mga higala. Live na karong mabati diri sa dial sa radyo sa 107.1 XFM Tago. Yeah. Diri asab sa XFM Mati sa mga taga San Francisco, Agusan del Sur.
1: O ka nga, 101.7 sa Bukidnon. Diri sa Malaybalay. Speaking of Malaybalay, good morning po sa mga katropa nato sa Malaybalay, Bukidnon. Pa shout out po diri watching pa Manang Erika na lagi ni siya ay.
0: Oo, nagamanang
1: si Manang Erika at Tia Daria, God bless po from Josepina Tinambonan. Yes.
0: Aba, si Ma'am Josepina.
1: Yes, si Ma'am Josepina man di ay.
0: Salamat kay Ma'am Josepina.
1: Tinuod yun na imong ingon nga. Ati Josepina nga si Manang nagidi ay ni Manang Erika.
0: Manang nagitaan ni Mari.
1: Tiguan nagidi ka tanahon man. Tama gidi to si Junior, no? Si Junjun nga. Tiguan nagidi ay si Diwata.
0: Magpariban. Magpariban, guruta sunod adlaw maring. Oy.
1: Yes,
0: Burang pariban siguro ta kay
1: Burang swilyo na manimitan ni mo siguro naka na, imo na mangi post imo
0: swilyo. Nako 1.57 mari.
1: Medyo na kalingkawas ako sa kalingkawas ako sa point.
0: Hapit na madus mari. Kunting kembot na lang mari madus na niya siya mari. Makapi out na gud ang uyo car. Yes, ato ang drama karon mga higala. Gipaluyohan kini sa to ang produktong herbal, kini ato ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Mga dunay mga balatian diha, mga tawag aning mga
1: kabanga parehas sa bukol-bukol,
0: mga hiwi-hiwi,
1: high blood, diabetes, ug uban pang malalang sakit.
0: Sama sa diabetes ug high blood.
1: Yeah. Ug naa man kay rayuma din na taas kay kag uric.
0: Rayuma kong babae. Kung laki.
1: Ramuyo.
0: Rayupa.
1: Rayupa. Malik kayo dito.
0: Malik ka. Og sa kana ganing taas kay ilang mga sugar mari mura bagay pinakaunang hinungdan anang dito mo gahi ilang mga tabadidoy mari
1: ay andang taas og sugar
0: ingon na ba niya wala mo gi appeal nga mo gi kasabutan nga panganaan ni bangihi ra man gud ni
1: oh gani ko din ay ang ihi ra man gud ni pag awas awas lang na sa ihi
0: taas ang imong sugar delikado gyapon kas mga balatian
1: yes
0: busa Gusto mag-inom na adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal
1: yes.
0: Capsule. Ang ato ang Santon Plus Gold Herbal Capsule doon sa isang kap ng pinaka the best pinaka kuyaw kay nga malalang malalang lagot mon nga ogulay nga makapanormal sa mga blood sugar level
1: kini
0: yes. Ampalaya.
1: Ampalaya. Sumigla. O ginay dapat yun pimintin nila inumon.
0: Muna nga ampait dili siya dautan basta kay basta unsa.
1: Luding.
0: Basa ang pait di dautan basa kay gikan sa gulay,
1: gulay
0: o butas.
1: Yes.
0: Pero kato mga uban nga mga pait-pait nga butang
1: dili to gikan sa gulay.
0: To gikan.
1: Sa lagay.
0: Ayo. Pati ka ano ka marin.
1: Nabukot ka marin. Sakit sa katila. Okay.
0: Nabukot ka murag nakakuana ka. Nakatila na kana.
1: Wala na. Marin lang. Dati naman natong pagpaka-uaw din ni Maring. Nawa ni Ani.
0: Undangon tani, oi.
1: Undangon tani, Maring.
0: Undangon tani, Maring. Mako na to ang mga kredibilidad, Ani, Maring.
1: Ginakatawaan natin ni Ma'am Lizel, Ani, noon.
0: Masahon din na yung suwat, makaagay, Maring.
1: Sige na, sige na.

0: Tia Daria og maring Erika, maayong buntag kaniyong aduruhan. Ingon man, may buntag sad sa tanang mga staff sa inyong istasyon nga bago kaayog mga uniform. Nga gikan gipatahi sa Sunrise Marketing or Garments di ay. Abi na wala mo mic ba para maapil ka?
1: Lain man ang marketing kaya kabaling kaya amang good yan
0: pang nasipiat ko marin. Sige lang ako nauna ako sa kuan ko, sige ko nauna ang mga marketing kaya yes. Ako mga inutan ako na kuna ba yun?
1: Palautang bugang ayo. Yan na man marin basta palautang.
0: Itago lamang ko sa pangalan nga Carlo Jose. Morning Carlo Jose, ako pangalan kay Misty sa manjugo ka ng kuan, ka na Mexicano. Half Mexican o half American na hito. Di ko na lang itugaan ang ako ang lugar na himutangan maring. Tingalig, mabuking ni ako ang kaagi. Pero, matungod din sa kong amiga nga si Mary Rose, mga bigat laon.
2: Ayaw ni ma.
0: Naman ko, uyab maring, itagot na naman nato nga pangalan nga Lizelle. Pero na, ako niya si Mereros, ako ganyan sa amiga. Aron inyo masabtan ang tinuod ng hitabo sa akong kinabuhi. Sugdon ko sa relasyon na mo, Annie Lizelle. O ingon ini ang mga nahitabo. Oh.

0: Carl.
1: Hmm.
0: Matuog na ka nga. Sa'yo pa man kaayo, alas 11 pa man.
1: Lisea. Matuog na ko kay sa'yo magkamuduti og magod.
0: Lain na po ni mo, uy. Magduha ka adlaw na kang... Wala ni mo kakabisbis sa bumbil.
1: Sabot-pasabot ni mo, Lisel.
0: Mangluod na ko na ni mo ba? Kaya tagsara ko ni mo kung anon. Pagsarakay ko ni mo... Babi akas bumbil nung atulog ka adlaw nga dili mabisbisan, manglikit na dahil ng kuan. Mga pital sa bulak, mangkuyos na dayon.
1: But pasabot ni mo nga... Gusto ni mo nga... Mabisbisan ka karong gabi una.
0: Sakto ka.
1: Kaya ragay na mo sa nagunin turbo kay kapoy mong lawas na ko, Lisel. Ito mo ko ni turbo kay pikasun sa nagunin ang blister.
0: Unsa man yung kiinom?
1: Muna siyang turbo male enhancer para sa mga laki. Kay matod pas panultihon, ayaw pagsulting laki ka kung imuha dili o gahi. Muna ako may yung kulisel ng laki ko tungkol kanyang ako gahi man yun.
0: Hala, uy. Murag mo muna ako ang nadunggan advertiser radyo nga gikalso sa bao-bao.
2: Ayaw naman.
1: Sakto ka.
0: Sige. Kaya mo na yung mukalso sa bao-bao.
1: Anong ligod kaya na? Kaya naman kong turbo?
0: Kung mao ka na, ipakita na sa kuabi. Kalasuhi ko no ko. Ay, salamat ka ayo, pangha. Grabe jud ka ay ka ba? Di kita kay kami bisan si Kinsa pa diha, bisan pag ka ng... bisan pagkisang mabahay, ang lalaki diha, di kita kay kambyo.
1: Salamat sa simuhang pagsabot sa ko, alabha, kay kanaganing usahay, busy ko sa trabaho, unya di ko maka-umuma, di kanin mong perminti.
0: Okay, rin, basta timan iha. Ako, ingaan nilang dito kakababahay kabuutan, pero makabalo, ganin kung doon na kay laing nga babae nga ka ng imong ibid-ibiran, makatilaw siya ka sa ko, Carlo Jose.
1: Ulay mo ibid-ibid sa ko eh. Ipasalig na ko si Mua. Sugad nga nakailaw ko ikaw o nauyab ko ikaw. Ikaw ragyod, Lisel, o wa na ilain pa.

0: ikaw ba mag-jim-jim ko diri kaya rin mabudak ko rin kong lawas niko. Paswato ko rin. Atas dambilo eh. Nakasiguro sa mga 30 kilos eh. Mumpus-up na po gabi. Grabe ka na ko na si kong abs.
1: Nan din nut nya ko ani rin work atan. Uy, lakay lalaki po ani.
0: Ani, si
2: Kalose. Kalose! Ala Kalose! Nalagi ka diri ay.
0: Uy, ikaw mo gudin ni Mary Rose.
1: Nagpadako kasi mong lawas, Carl. Ala, ang abs ni Kalose. Okay, itpaks mong gud kayo ni.
0: Ayaw po, tanawa lang. Ayaw po, hikapa. Uy, maulaw
1: pa dami. Mas kami yung mga nang hikapa. Pramailahan ko ni mong diburot pag yun.
0: Nung naman ka diri, Mary Rose, ga-gym po ka diri?
1: Mag-gym ko. Ako nagdahan mo naman na ikaw diri. Kumusta man ka, Carlos?
0: Gihikap ni mo akong abs.
1: Ayaw, ano ba? Grabe. Grabe, kabawad-bawad mag yun ang it. Kasagaran mo na ako nakita nga, Carlos.
0: Kaya mausap, no? Katong high school pa ta, bigat laon ka. Karo, bigat laon, gabong ka.
1: Uy, ba-ba-ni mo? Ay, patakang, sorry ya, uy.
0: Patakar, mag-hikap ka rin.
1: Grabe. Hikap ko kayo.
0: Iubos mo ko din mong kamot. Agay, ayaw.
1: Wala nang ikausapan na imong lawas, Carlo Jose.
0: Abi ni mo.
1: Buragin siya o ganang apormado kay kaoy.
0: Tumulog ba kao siya sikrito rin imong gapong lawas?
1: Saan ang sikrito ni Buday?
0: Niinom ko santon plus gold matag-adlaw. Kunya inubanan sa proper diet o proper nga ehersisyo, muning ini ko kamatso.
1: Mao di ang away kausapan ang imong lawas.
0: Kitakani, kitakani.
1: Hala! Mura mag-anga spring sa kanang
0: iyawan ni muna
1: munusyak sa kanang si RF.
0: Nagpanilap ang good ka sa pag-tanaw ni muna yung kuang-kuan ako.
1: Kaya katumiyagi mo kung kita na ko si mga ex-army na magutong
0: siyak si RF. Ayaw si doon sa kuang. Uy, kaya makita ang kasong uyab na ko si Lisa.
1: Lami na kayo mo ang samput na gigit.
0: Agay.
1: Undano na kayo kagkuan ka na Carlos eh. Kanang lugot ay.
0: Ayaw. Mary Rose ba? Ayaw ba? Sumtaw.
1: Kadaan ba ka diri? Carlos eh, kadaan ka?
0: Lunes, Merkulis o Gabernes.
1: TTH.
0: Ayaw, sige, kwan-kwan sa ko. Mga ulo. Kinabas yung mga tao.
1: Sandi na sila. Patalibig kayo. Mag-selfie sa ko si mga binya. Pagunita ko si mga hawak.
0: Ipiksyon. Ayaw, ipos na ha.
1: Ano, ipos pa na ako na eh.
0: Basta ipos mo na. Itago nyo. Patay kong lisela ng kalakihan eh.
1: Oras, ito na ako na ipos sa Princeter. Nakay Princeter, i-add ko rito.
0: Wala ko'y Princeter, oy.
1: Wala na kay Princeter, ah, wala. Wala yung makakitaan eh.
0: Pagkaraan man ang Princeter.
1: Mag-o-mango na ba? Princeter 2026.
0: Hey, muli na gabi.
1: Wala, pagunod sa kamat. Bye, Carlosi. Ampi.
0: Ayaw ba?
1: Ampi.

0: Matay parts gipanabi ka ni Merero sa pikas kanto ba?
1: Sabi ko niya.
0: Ingon si Merero si to nga nahwira na kuno niya ang imong itme games.
1: Unsa? Gipanabi na niya?
0: Pungutahan na parts. Tinood parts.
1: Uloy! Takka! Kasi hawiran ko taon. Kabulabi kasi ko ang doon ako iyab si Lisel.
0: Mulagi, mulagi. Pero, ay, posible di ka mong patol kami, Reros. Guwapa, gulpo ng bayanan na. Daghan po mga laki, gapangandoy anak niya. Ikaw, gusto ka niya niya, di ka mong patol. Ah, grabe po, doy.
1: Kabobi ka nga. Loyal ko sa kong uyab ng si Lisel. Kabobi ka ato nga hapit na may minyoon ba ato. Basta gaman niya ko lang, minyoon na ba may ato.
0: Mulagi, Pards. Tuluan doon ka ba? Ako pa niya mo, bigwasan mo na si Mereros. Sige, mag-una-una ni mo, di bigwasin na.
1: Bye. Pari boards. Ay, kung tuluig di mayo. Kabobi kasi ko ang loyal ko. Isa pa, pungtanoon na mo na sila ni Kwan, lala ni mga silingan na to din sa ganing puro kwatro.
0: Ah, ala ka eh. Basta ang importante, nagsulti si Mereros sa kuang maabot ko nung pala makuha ko nung kuniya kay kundi kuno ka niya makuha o di ka mukuha niya bayot man kuno ka.
1: Gusto niya na nga, bayot ako?
0: Munag ingon niya, Pards. Iyan na nagipanami ito sa Prog 3.
1: Mabalay, makita niya na. Sukmatan ko ng bayana na. Bayot ko din na.

0: Merinos!
1: Han, sir man!
0: Ego, istorya ta.
1: Ang sabi niya itong istoryahan.
0: Ikaw ba?
1: Ah.
0: Nabi mo kuno ka dito ngayon eh. Wira naman kong Eat Me Games.
1: Sabi niya ko na, pataka lang na sila.
0: Si ba, pari boards.
1: Si Marks? Katong, Ikson ni Gary?
0: Oo.
1: O ni Rodel?
0: Ikaw ba?
1: Nataka bisayan?
0: Ayaw, sige, o panabi ba?
1: Ah, nga naman. Natin,
0: maabot lang ang lisel. Pasigbukan kong lisel na yung kalaki ni mo.
1: Wala ko na nabi. Kaya kung tabi pa na, daghan makabalo.
0: Kabalo na magitong uban gani.
1: Aw, ako to akong istoryahan, may nagtabi siguro ana.
0: Ikaw ba, sige kuan-kuan, bagay pa lang maalaan tayo ng uyab ta, sam taong ko eh.
1: Nga akong istoryahan, ato nga si Queen Akaso naman akong istoryahan, ano, nakabalong na sila. Nga, si Rodil nga, o Pinaldo nga, tagabisayan, sila naman doon akong giapilan ng istorya.
0: Nanabi, mangkunog kang bayot ko.
1: Ikaw? Dili ni kabangkuan?
0: Kasi, bayan, nabi ako uyab si Lisel.
1: Yes, yes!
0: Ikaw ba?
1: Patunay, nga dili kabayot.
0: Kasi buti mong ipasabot.
1: Sige. Testingan na ito, huwag hindi ka bayot.
0: Kung si testingan?
1: Testingi ko.
2: Ayaw ma.
1: Huwag hindi ka bayot, tiradahi ko.
0: Tiradahan ta ka?
1: Yes!
0: Hindi ko eh, sabang taon.
1: Aso?
0: Tirada mo kunin mo, hindi mataka gusto.
1: So it means, bayot ka?
0: Kung si bayot?
1: Ay, dili man day ka lalaki.
0: Ay, di ko bayot. Ay, kaya di lang kung tirada ni mo, kaya wata ko yung gusto ni mo.
1: Yes, yes, yes. Up, kita ka na eh. Hindi ka mo tirada.
0: Hindi pa kita kunin mo si Muhang Aoy. Agoy. Nakahapit ako maklaro sa pa sa bingkungan.
1: Kita ka na kalimango sa sulod.
0: Ikaw ba? Ayaw
1: pag-anak. Mga lobster din ha. Nga, wadyo din mo na mahilabtan. Mm-hmm. Og mahilabtan mo na, motoon ako nga lalaki ka.
0: Ikaw ba? May gamay, pasensya na kunin mo ni Riros.
1: Ano na pamaaka?
0: Bayog
1: juda ka.
0: Napuno, kunin mo. Makatilaw kasi ko pagkalalaki.
1: Testing ni.
0: Ay, maabot rin panahon.
1: Istorya rin ang kari mo.
0: Ay.
1: Carlose. Kaniadto pa ka. Sige kong panunin ni mo. Muli kay ka. Talawan ka. Ayaw ka. Kay kabalo ko. Bayot ka.
0: Weh, napong ginababa ni mo eh.
1: Ah, sige.
0: Ano may yung kagbayot ko?
1: Ah, sige. Oyotar ka.
0: Ay, hilom, weh. Saan man ni Bayhana, weh?

0: Domingo Day.
1: Mario kay Lili kay sayo, Carlos Jose.
0: Nga nulit ay?
1: Doon na lang ko isulti ni Mudo.
0: Bayan sa asa mo na, tay?
1: Di ba magsaad magkinakotog 2025 pa? Nakarong to higa 2026 magminyo na mo ni Lisel?
0: Tama, Luno?
1: Now karon ayaw panundog sa mga politiko nga musyad di matuman. Pamatodi ka na ko, Carlose, nga magminyo ka. Hantod sa basig mabot ang panahon na maingong kong liwat ka si mong uyuan nga si Doming.
2: Ayaw naman.
0: Hindi ka sabot ni Mulo.
1: Bili ka kabayot. Anong, umadyong tagaminyo, sakto namang kagidad.
0: Ay, tapo ni Mulo, ikapil mo ni Kulo, ay magduda ka sa kawalo.
1: Apo matuloy lagi, ayaw lagi, sige gatikadik. Sikawban mo ni Kinit.
0: Sige, Lo. Mamatudaan ako dekani mo. Pila ka simana o di ba ka buwan gikan karon? Pakaslanan ako na si Lisel.
1: Matulde. Ayaw, sige, istorya ang patapos. Matulde.
0: Sako, si Lolo na. Ang tatay na. Wangay. Saan tao na yung maalaan mo kung nagbayot ng laki man ko? Siguro sa kini akong panamit ako nga ka ng ipit kaya kong itmi games. Sige lang. Maato kong Lisel. Ako siyang plastadahan nga ako siyang agdahon nga magminyo na lang eh. At kalambigit aning mga isyo. Matukong Lisel.

0: Nalay ka diri ah.
1: Okay. Nakoy dala sa imo.
0: Sa manimang da.
1: Ah, nagpalit kong kuhan isa ka box nga Santon Plus Coffee Mix.
0: Uy, lami lagi ni nakadungog ko ni sa advertise sa radyo. Pampalantip ko ni sa panghuna-huna, Carlo Jose.
1: Sakto ka. Ay, namunin siya ni mo, wala man siya pili. Manigingon nga walay pili sa, walay oras nga gipili sa pag-inom sa kape. Basta imong kape healthy, pili ang kape nga healthy. Kini ang Santon Plus Coffee Mix.
0: Nakadungog man ko ada extra sa radyo.
1: Amo lagi inuman ni siya.
0: Ako sige, ako nantay plano niya. Yun na pa sa tuyo ni mo, diri. Anong sayo lagi ka? Wala man, di man tamang laagron.
1: Lizelle. Gusto na ko nga, dugay naman tang uyab dahil magminyo na siguro ta.
0: Huy, kasayo ba na imong minyo-minyo, uy?
1: Lizelle, kung nagugma ka na ko, pamatod eh, minyo ta.
0: Di sa taan na, uy. Ang importante nga kung kasing-kasing, naradya ni mo. Makapamatood bang ka, Carlos, ang imong kasing-kasing, napulin hinako.
1: Ah, sobra pa. 101% nga akong kasing-kasing naaragod niya sa imuang kasing-kasing Lizelle Gatisok.
0: Mahalag di pata magminyo pa sa ka-importante nga mahal na to ang matag-usa. Ako rin naman ko makitaglaing laki, Carlo. Ambot lang ikaw.
1: Ako, masobra pa rin sa kuwan. Hindi ako makitaglaing bayo eh. Sukad nga na uyab na ka Lizelle. Ngipantuslok na kong mata sa kong kasing-kasing. Aron di na ko magkitaslain.
0: Mauban ang bulog.
2: Ayaw naman.
0: Bulog ka rin mong kasing-kasing ron.
1: Oo, oh, sakto yun.
0: Basta ha, hindi sa ito mapakasal, pero di man ini, makadungog ganit kung doon ay babae nga nag-iming-iming di ka nimo o di ba ka ka ng imong ipatulan, buwagan dito ka.
1: Lizelle.
0: Itisok na sa imong una-huna. Itisok kina sa imong una-huna. Kining ni ang Carlos eh. Basta ka makadungog lang kung doon ay babae o di ba ka nilabda nimo. Diha, diha, dayon. Buwagan dito ka.
1: Lizelle.
3: Ang girlfriend ko gusto nga magmadre.
1: May pagmag-gym lang ko kaya rin mamintin na rin kada ko sa kong lawas na ko. Bugata po nila mga dumbbell na rin. Mary Rose?
4: Kadiri.
1: Ano na lang po kadiri? Sundan ko ni mo no?
4: Unsa mong
1: sundan? Sundan ni mo ko?
4: Okay, sundan di ka na lang kapermiso sa ko. Dapat wa karon lang kay ko nang grabe mo pug ka Carlo Jose.
1: Oi. Unsa ko ni mo suot imong gym kag piti man
4: sa sikat. Grabe, grabe man imong shirt ka po. Ok mo kay lagi imong shirt Carlo Jose.
1: Mo takilid ko gamay kay makita niya ko itmi games.
4: Hala ka ang lawas
1: ka. Ayo Lilia, oi, sa bantaw ka oi. Ayo man imo.
4: Ada. Ay, mo support pa. Agoy. Ay.
1: Gipit ka ni mo akong pickleball.
4: Anong muli kay mga Carlo Jose? Talawan nyo ka ba?
1: Ayaw mo ka naagod sa madawang ko eh.
4: Nagpakabalo lang dyan ka nga.
1: Ikaw ha? Ikaw, abin ni mo Mary Rose, apil akong tatay na kaingong bayot ko tungkol na ng mga isyo ni mo.
4: Ay, daghang kayo nakabalo na. Pati si KBN, nakabalo na. Pati si Ate Josepina.
1: Nakabalo po sila?
4: Si Bobby Okol, katong nga taga-Bisayan Bilin, sila ng taga-Makupa. Nakabalo na siya nga bayot ka. Pati si Rodel o si Gary. Kana, imong mga barkada mo na, pati si Haji.
1: Ikaw ba, ikihat ka glibel.
4: Ang imong mga amigo ta nakabalo na ano? Di ka kabalo. Og tinuod kang lalaki, ipakita. Dali, ato ta sa CR. Abre.
1: Okay, gibira mang guni mo diri.
4: Direta, ipakita, og lalaki ka. Ay, Marlo, si pag-akosmi.
1: Mary Rose, sa
4: mga... Tisting nilagi.
1: Giyak, ano, guni mo?
4: Mutuon ako, og lalaki ka, og hilantan guni mo.
1: Nahurot ako pasensya ni mo.
4: Si pag-akosmi pa...
1: Nahurot ako pasensya ni mo.
4: Hunda, hunda!
1: Gabson!
4: Carlo Jose! Carlo Jose!
0: Tiyak Daria o gamaring Erika. Napuno agad ako pasensya ni akong amiga nga si Mary Rose. Ako dyan sa nagibali-bali dito sa CR sa gym. Dako ko yung isi, abot sa ting ko yung isi. O, nakaya nabisbisan, Maring. Og tuod man, o sa kaadlaw ani, nakita may balik ani ni Mary Rose, og mo kani ang mga nahitabo.

0: adlaw gabi. Unsa?
1: Ah, ah, tinuod ka na.
0: Ginoo ko.
1: Isa ka bulan ng meat. May labay, Carlose. Nga wa ko dugo.
0: Unsa sa pitahon?
1: Nagpasabot. Nga nasudlan yun.
0: Nasudlan ka?
1: Nasudlan.
0: Ginoo ko.
1: Og nalipay ko, Carlose.
2: Ay, lipay ko taon, oy.
1: Pwede na magkamalipay nga. Di ka na nakiliwat.
0: Mirabi, uy. Stripe gyud ay.
1: Tanawa o,
0: ang imong piti stripe gyud.
1: Yes, duha ka linyada gyud na.
0: Subot pasabot buntis gyud ka Mary Rose.
1: Yes.
0: Sa naman tao ni.
1: Og walay lilaing amahan. Ikaw lang gyud na Carlo Jose.
0: Uy, dili ko makigminyo ni mo oy.
1: Makigminyo ka. Makigminyo ka.
0: Dili ko kada ko kayang basilisel.
1: Isumbong di ka.
0: Isumbong ko ni mo.
1: Yes. Sige, testing eh. Kay imuha gyud ni wagay lain ang makaangkon ani. Ikaw ra gyud Carlo Jose. Kay ikaw ra nakabisbis ako ang tanom nga rosas.
0: Og di ko magiminyo nimo. May mahimo ka ba day?
1: Isumbong tika.
0: Isumbong ko nimo.
1: Ipablatter tika sa mga pulis.
0: Ginoo ko. Unsa og
1: ipapriso tika di ka mo ang angkon ani?
0: Ayaw pagsinggit ni mabulabog sa mga tao dire. Niriro sa ato-ato rin niyo eh.
3: Ayaw diba?
4: Muna karoon akong problema at yadari ang maring Erika. Kaysa kamulong pugos-pugos ni Mary Rose nga ni kanako, akong amiga nga bigatlaon. Nabuntis man ano na ako siya maring Erika o gatiya Daria, oy. Unya kay, nagplano na biya nga magpakasal sa akong uyab nga si Lizelle. Unya kay, naingon man si Mary Rose nga dito ako na ako siya ipunan. Musumbong ko na siya sa PlayStation. Musumbong siya sa kuang tatay. Musumbong po siya sa kuang uyab nga si Lizelle. O sabi ang kayo na kung buhaton ani, oy. Kung kamo ako, kung ako kamo maring Erika o Daria, o sabi ang kayo kung baga buhaton, palihog, tabangi o tambagi ko ninyo. Inyong suwat magtatampo, Carlose.

0: Pagbo ka to, mga maring. Ato ang gibasa nga sumat kaagi. Kaagi ni Carlo Jose. Nga yahang doon sa iuyab nga si Lisel. Doon na po sa amiga nga si Mary Rose. O niya si Mary Rose, mga maring. Dako kay gusto siya. O niya ang yahang uyab nga si Lisel. Morag nakaplano na sila, mga maring, nga minyoon sila. Magminyo sila. Pero niabot sa punto nga iyahan na juntist kining si Mary Rose. Tungod ka na pugos-pugos sa iyahan, mga maring, nga magpakuan lagi, maring. Magpahilabot lagi, maring. Kay gusto niya kining si Carlo Jose. Yan, niabot sa punto, mga maring, nga iyahang gisugalan na juntis maninoon mga higala. Kung kamuriha ang naasa poder ni Carlo Jose. O sa kay angay niyang pag-abuhaton, mga maring, i-text na sa to ang text line. Yes. Sa 0966306. O dili ka hai.
1: I-comment diri sa to ang live para atong basahon.
0: Ayan.
1: Kanyang 10 million nga na nasa live, no? Pwede mo mo-comment diya. Tambagin ninyo
0: tambagi.
1: Si Carlo Jose. Kay Luoy, baya pagkaayo. Luoy, kayo. Ito lang siya, Luoy.
0: Saan naman si Carlo Jose?
1: Si Carlo Jose. Ay, napamatuot lang dyan ka, Carlo. Pero di mo yung mamatod-an na dilid yung kadaay bayot.
0: Na soldiers laang ba? Kaya gibigyan
1: yes.
0: Mo yung
1: sikuan. Ano naman po yung ibigyan? Nga mo, basit ba po ito iyahang patibong ni kuan, Mary Rose?
0: Yes, mo ito iyahang kuan. Mo ito iyahang ka lang.
1: Kuya, biya kayo kilay ni si Mary Rose. Ay, niya ang buhok ka pula-pula.
0: Mag-exercise. Pula-pula.
1: Yes.
0: Butangan si Agwa Oksinada.
1: Ay, basit. Ikaw
0: na lang mga pula. Ikaw sa grid to pa.
1: Ay.
0: Ah, yan na may butangan naman ng Agwa Oksinada. Ligo din sa pa. Para nga mubulaw ang buhok, mga maring. Mabalik mi ha. Human lang ani ang to ang mga advertises. Yes, syempre mga maring. Ato ang taga-pagtagad sa tamang pagbalik ang inyong mga tambag.
1: Yes.
0: Diri alang live sa programa Kung Ako Ikaw. Katropa ako si Maring Inday Erica.
1: Kaya nang Yapon City ha. Daria!
0: Exciting!
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Matay, ako, sultihan na mo. Sa una, sa wapar ko naminaw, XFM, ila kong sulug-sulugon o puti ko nukong itlog, talawan ko nuko.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Apa, sa dihang, sukan ko naminaw kong XFM, saan man nga. Di ba, buwan po pa'y tigre? Hindi ka banti, pite? Hindi ka atras, pise? Ah, may pemuligin.
4: Exciting!
5: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
6: Kuya, Sasel Humawan, 53. Kaning akong tonsil, 1976, panisya nagsugod. Dili naman siya maayo og antibiotic. Mao nga dito, nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanan sa unang judi ko katulong, sir. Dili mo nga akong baba. Salamat ko sa ni Lord Jesus nga, iya, hindi ayo po ng akong sakit. Inubanan sa Santon Plus.
5: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
7: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
8: Ako diay si Annabel, taga-Batangi New Village, Matina Playa, Davao City. Naanay ko'y tindahan diri sa Amua, Karinderia. Dili lalim magtinda kay Kapoy Kayo. 24 hours. Among tindahan, Kapoy Kayo, sakit imong lawas o katulugon ka. Sukad na ako'y nadunggan sa radyo na Premium D3 Coffee Mix. Akong gisuwayan. Dili na ko magduka o lami kay siya ignon. Lahi sa uban na kape. Sukad na kainom ko aning kape. Mawala akong sakit sa akong lawas. Mawala akong katulgon. Sukad na nakinom ko Premium D3 Coffee Mix. Kamu diha mga tindera, imbitahan ta mo na uminom mo kape na Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
7: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
5: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea nga puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mupromote sa healthy cells, ug naapay di relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
10: Claire Skin Beauty Soap.

0: Hair Skin Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
1: Masakit na pagregla dahil sa desmenorrhea?
2: Girl,
1: di mo kailangang magtiis. Mag-Centum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o desmenorrhea.
2: No more!
1: Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centum Plus Herbal Oil.
3: Ate ko, iskun pa.
4: Ay, imong baon nga kwarta. Yatagar ka ni mamay mo?
3: Opo, papa. Putang nga mesa.
4: Uy! Ay mo vitamins. Nakainom na ka.
3: Saton, pwede na siya. Halo, himot ko.
4: Wait lang sa ha. Yan ko, okay? Yaro. Kunya, nagdala sa kadong tubig daan. Tim na, ay mo vitamins, isunod na tubig, okay?
3: B! Ah, mana ko hinom.
4: Next time, ayaw yun kalimti pag-inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit. Sama sa sipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbos makini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
5: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
6: Kung maminaw ka sa XFM.
7: Oy, Madi! Kumukaong ganita! Usap-usap, papod! Dili lang kay Dritso ni Mugtulon! Exciting!

0: Balik tama nga higala atong oras, 49 minutos na nakalabay sa alas 11 sa buntag. Kamugapon siyempre na mati diri sa 107.1 XFM Dagom o mabati sa diri sa XFM San Francisco Agusan del Sur, XFM Mati o sa XFM Bukidnon mga maring. Kamay gihapon kini ang mga membro sa Gabi, ang Gabi Group of Company, ang mga Gabinakla. Diri ang stakbayan sa Tago mga maring, ako si Maring Inday Erica.
1: Kami lang nga po ninyong iyaan sa kanunang panabang, si Tia Daria. Yow!
0: Sa di patamag, sugod maring sa pag tambag aning kakaagi ni Carlo Jose. Ato sa itimbaya kini ato ang mga gaba comment dili gapatila gapon. Okay.
1: Masing manglungon din sila, mahiubos mga pikas nga pila ani.
0: Good morning kang Lizelle Acaso Pueblo, daghang salamat sa pagtan-aw kong ako ikaw.
1: Yes, og bisan pa sa iyang ka-chat me diri sa comment section nga si
0: Kensa man
1: si Queen Acaso. Og si Josephine Pera Vicente de la Rama. Si Kay K.A. Ben? Kuya? Okay, siya pangalan.
0: Ana siya nga... gikinahanglan, mamili ka, bisan unsay may tabo ni mo, Carlo Jose.
1: Ay, nasya itambag.
0: Nasya. O, dapat diri, ingon siya diri ang gipahibalo ang mga kaliwat sa Algabre. Ang atong 23rd Algabre Clan Reunion. Karong Mayo, Jess, adlaw nga Domingo. Nga ang venue sa Marugaan.
1: Marugaan. Yeah, sa Binuang na. Sa Binuang.
0: Sa Marugaan, Jim, Purokwan, Galacia, Barangay, Colosas.
1: Sa Colosas.
0: Sa Pakibato District, Davao City. Yes.
1: Putimbaya lang ko sa ako mga kaila diri sa Bukidnon. Labi na nila Pare Ben o Mads Josephine.
0: Paagong na.
1: Tinambunan diri sa busing aniyo trading. Mm-hmm. And Geo Trading sa Aglayan. Mm-hmm. Malay-palay. Ingon kang Janjan o Mabi. Gikan kang Alexander.
0: Aba.
1: Yes.
0: Mga padri akita kids, mga relatives.
1: Shout out kay Bobby Ocon nga pinakagwapo sa Purok Makupa, Bisayan Village.
0: Hoy, mga makamakupa, tapat sa
1: bisan pa kay Gary Panibaan, birahin dayon.
0: Ay, basi birahin pa sa lain.
1: Ay, Haji Rabara, bayot di ay na si Sir Lar?
0: Kinsa man?
1: Apat ko na, apat mo sila si Sir. Kinsa na si Sir Lar, oy?
0: Asa na siya, oy? Ako ko na nga bigyan na siya, B.
1: Queen Acaso, Adams Heaven Mati, Tourist Spot, nga nindot po nga resort. Unsa, unsa man din ni Ma'am Lizelle?
0: Nindot tayo sa ato ko ng suwayan.
1: Ay! Uh-huh. Ato siguro nang suwayan ang nindot nga resort diya sa Mati City.
0: Ato ko na nang tistingan.
1: Unsa man ang pangalan nga resort? Kaya ito, para atuan na lang matilawan ang dagat at parat bagyon.
0: At ipasubay kang inday tato, Maria.
1: Yes. Na namin mga Tres Marias diya, amunang ipasiay karon. Kaya kung makapasar ba na diya sa DTI representative.
0: Sakto na siya na.
1: Yes. Kung makapasar, og makapasar na, pwede na maligo ang mga bruha din ha.
0: Aba, mga bigat lang. Maligo na diha.
1: Ang mga Team Gabi. Ang Team Gabi Group of Companies. Maligo na din na sa resort ni... Kisa to ni Queen. Queen Acaso.
0: Napaiga.
1: Shout out Adams Heaven. Oy!
0: Adams?
1: Adams Heaven.
0: Hulo, oy, murag... Si iba ba ako, Mari?
1: Adams... Murag panulong nung kita malangit, ano maring ay.
0: Okay, ano naman si...
1: Hey, na naman Heaven.
0: Kung ang beach resort is Adam Heaven,
1: yes.
0: Kita si iba ba tan.
1: Iba's orange.
0: Iba's lumun ba?
1: Yeah, yeah.
0: Oh, doon na po yung PM sa quadri maring.
1: Oh, na po doon. Ano siya nga... Kusa man ang PM maring? Kusa man ang PM?
0: Pa-shout out ko kay Luel J. Aparisi, ang guwapulis ng Tagom. Salamat, aba.
1: Yes. Kuya po na. Si Rodel Opinaldo, good morning from Bisayan Village.
0: Aba. Kisa pa yung naadiri. Ano siya nga, Ani? Si Ma'am Ani ba... Ma'am Ani ba yawa?
2: Yaw!
0: Hello mga tila, shout out ko sa ako ang mga anak na naminaw, permanente sa inyo ang si Joanna, Rica, Daniel, o sa ko ang guwapo nga banal nga si Dundon, exciting yes. Kaayo.
1: Ana pa si, ana si Ma'am Lizelle, Maring Erica, paki-shout out ko kay Queen Queen, Janjan, o Asi, nga naaron sa Adams Heaven Resort.
0: Walay, kapayahay sila, Maring.
1: Sana all sa heaven sila.
0: Wala, oy mo.
1: O Tristan White Gulay, maayong unto Maring Erica, o Tia Daria. Maayong unto sa Tristan.
0: Wala po tayo siguro be reason kaya itong ihumul
1: itong itigil. Uy, Queen Acaso, wala invitation nila sa inyo ang resort. Ayun lang, makatilap mo sa iyong resort.
0: Oh, napadiri ang mga maring. Gamay na atong oras, mga maring. At ayan din tambagan, kaya kagamay na atong oras, yes. Mga higala. Anya na. Kung namati ka man garon, dira as Carlo Jose, alam mong tambag na Arago.
1: Para ka Carlo Jose ni. Carlo, wala naman yung kay laing ikias dong. Kay ngano nagpadala ka siya patibong. Ngano maguna siya? Kung sa may naani, Mary Rose, nga wala kang lisel.
0: Pero gipugos mo siya maring.
1: Pero mas, wow! Maskin pa maring, o gipugos, o dili siya, dili siya na mahitabo.
0: Ako maring, bisag di ko maring, basta pugsong ko maring, aratsada di ko maring.
1: Pag-abre sa CR maring kay, ni Ingaman siya nga, kung sa bagay, imo yung kong ipag-agot sa tayong ingon niya.
0: Yurot yun ako pasensya.
1: Yurot ang pasensya, o. Oh. So, nahurot yung pasensya. Wala kasi pasensya.
0: Pag yun yung nabilin ma rin.
1: Busa. Busa di akang Carlos eh. Ako ingon sa imuha. Pakaslan lang ganyan imo kaya nabuntis na.
0: Ayan.
1: Ayun na naglikay kay imuha mo yapo ng anak. Ato si Lizelle. Dito lang to siya sa heavens. Iyang, sa iyang mati. Sa mati siya magpahulay lang sa iyang. Ingnan na nagbantay na nga si Queenie. Kaya paligo. Ingnan na si Queenie. At Lizelle lang paligoon mo din ha.
0: Okay. So ako asa mga ikatambag ani Tia Daria kung namin naman karon si tawag aning kisaning kabawan ni si Carlo Jose. Muna giingon nga kung ano yun ka ng ang imong nabuhat nga kasalanan sa imong relasyon ng ato kang Mary Rose at tubangon gini mong mga consequences ani Carlo Jose kayo napatintal man dyan ka Carlo Jose.
1: Basta birahon na yun ang lalaki murang ma matunga na gud ang desisyon.
0: Pero lisod kay ning
1: murag dili na murag musugot.
0: Lisod kay ning ang sitwasyon kat Tia Daria kay lab-lab biya niya si Lizelle, minyo na sila hapit. Unya karon kay pugos siya.
1: Dili lab. Oh, gani ako ingon si mo ha, dapat taas og pasensya.
0: Aba.
1: Kay kung wala kay pasensya, mabugha gyud.
0: Bugha gyud ang pakaw mali.
1: Yes.
0: Bueno,
1: gipagpaka na ganiya ang mais.
0: Nakakay salamat na lamang ni Modia Carlo Jose sa imong pabalangas sa imong kaagi nga to ang tulumanon kung ako ikaw katropa. Wala man tagang oras, hantod og mapon kita magkauban o siyempre sa mga namati nga gusto sa pabalangas sila mga suwat kaagi, isuwat ka na sa limpyo nga papel, isa ka sa mga istasyon sa XFM Tibuok, Mindanao.
1: Yes, hindi padala.
0: I-address lang kang Tia Daria og Maring Erika.
1: Yes. O ginubanan sa inyo ang pinaipit nga salapi.
0: I didn't.
1: Ay, ako na'y bahala na'y mumutilaw.
0: Yow! Dagang salamat og thank you for watching!
2: Kasi naging kamat yan si Mukuna ni Mubana.
3: Ay, nahilo sa balanghoy.
2: Ang ikaduhan ni Mubana, usig kamat yan.
3: Oo, gyapon. Nahilo gyapon sa balanghoy.
2: Katong ikatulong ni Mubana, usig magiging kamat yan ato.
3: Mau-mao pod. Nahilo pod siya sa balanghoy.
2: Buba! Naman kay ikaupat nga ba na? O sa mga pagiging kamatya na ito niya?
3: Ay, huwag saba ha. Akong gipuspusan ang iyang ulo.
2: Di ay?
3: Gahay mong kay ulo. Ano mo kawag balanghoy?
4: Nag-aanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, GM's Rent-A-Car Tagum, ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DM's Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DM's Rent-A-Car Tagum. DM's Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay dili sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto gyud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, meeting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa mag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa mag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal na gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Jud! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud! Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
5: Mga katropa, excited!

0: Balitang international, New Zealand, katropa magpapatupad ng citizenship test sa mga migrante mula 2027.
1: Sa balitang showbiz, Bini pinarangalan sa Senado matapos ang makasaysayang performance sa Coachella.
0: At sa sports, Detroit Pistons pinataob ang Cleveland Cavaliers sa Game 1 ng NBA Eastern Semis.
2: Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo dito sa XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, pananghalian po ng Webes ngayon, May 7, 2026. Live tayo mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayan din po tayo, napapahinggan sa 97.9 XFM Davao, 88.3 XFM Cebu, at 104.7 XFM Palawan.
1: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa XFM Radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po inyong mga katropa, ako si Buddy Oberas.
1: Ako si Brian DePaul.
2: XFM News Nationwide.
0: Sa detalye ng balita, katropa, bumagsak po ang ating ekonomiya matapos maitala ang 2.8% na gross domestic product sa unang quarter ng 2026 ayon mismo sa report ng Philippine Statistics Authority. Mas mababa ito sa 3% na naitala noong huling quarter ng 2025. Service sector ang may pinakamalaking ambag sa paglago naman ng ating ekonomiya kung saan mga katropa umangat po ito ng 4.5%.
2: XFM News Nationwide.
1: Umakyat sa panibagong record na 18.49 trillion peso ang kabuuang utang ng Pilipinas nitong Marso dahil sa paghina ng halaga ng piso kontra dolyar at sa patuloy na paghihiram ng pamahalaan sa lokal na merkado. Ayon sa Bureau of the Treasury, ang malaking bahagi ng pagtaas ay bunsod ng revaluation ng mga panlabas na utang kung saan nadagdagan ng halos 300 bilyong piso ang obligasyon ng bansa dahil lamang sa pagbaba ng halaga ng piso. Sa kabila ng mga ginagawang pagbabayad ng gobyerno, patuloy na lumalaki ang domestic debt na umabot na sa 12.53 trillion peso habang ang external debt naman ay lumundag sa 5.95 trillion peso sa loob lamang ng unang quarter ng taon.
2: XFM News Nationwide.
0: Inamin ni Vice President Sara Duterte na wala ng pondo ang Pilipinas. Ano yan, nakatanggap daw sila ng memorandum mula po sa Department of Budget and Management kung saan pinabibilang na ng ahensya ang kanilang savings para matukoy kung magkano na lang ang natitirang pondo ng pamahalaan. Agad naman pinabulaanan ng gobyerno ang naging pahayag nito ni VP Duterte at tiniyak na nananatiling may pondo ang pamahalaan para suportahan ang mga ayuda at pangailangan ng publiko sa gitna ng krisis sa ekonomiya.
2: XFM News Nationwide.
1: Pinag-aaralan na ng Department of Agriculture o DA ang posibleng pagkapatupad ng price cap sa carrots, pork, liempo,

0: Region magsasagawa rin ang ahensya ng mga strategic importation ng carrots hanggang Hulyo sa mga piling lugar gaya ng Metro Manila at Cebu upang punan ang gap sa lokal na produksyon at mapababa ang presyo ng mga pamilihan. Inaasahan ding ilalabas sa lalong madaling panahon ang suggested retail price o SRP para sa bigas at iba pang pangunahing bilihin upang matiyak na hindi mapagsasamantalahan ang mga mamimili sa harap ng mga hamon sa ekonomiya.
1: XFM News Nationwide.
2: Mga katropa, yung crops at saka po fisheries production bumaba sa first quarter ng taon. Katropa natin sa balita, David Guzman, XFM Mega Manila.
3: Ang crops at fisheries production ng bansa sa first quarter ng taon. Ayon sa datos, bumaba ng 2.4% o 243.62 billion pesos ang crops production sa unang tatlong buwan. Umabot lamang sa 4.4 metric tons ang palay production. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel Jr., nakaapekto rito ang pinsala ng mga bagyo sa irrigation systems noong nakaraang taon. Sinabi rin niya na nakapagpahina sa planting ang mas mababang farm gate prices bago ang temporary rice import restrictions ng gobyerno. Samantala, pinakamalaki ang ibinaba ng fisheries sector. Bumaba ito ng 6.1% na may halagang 52.34 billion pesos. Ayon sa Department of Agriculture, patuloy na hamon sa sektor ang structural at environmental problems. Katropa mo mula sa Department of Agriculture para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Deo de Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM
1: News. XFM News. Nationwide.
0: Meralco susunod sa utos ng ERC. Walang disconnection mula Mayo hanggang Hulyo. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
4: Ang Meralco na susunod ito sa utos ng Energy Regulatory Commission o ERC na ipatigil ang lahat ng disconnection activities mula Mayo hanggang Hulyo para sa mga consumer na gumagamit ang hanggang 200 kilowatt hours. Papayagan, hanghulugan o staggered payments, maaari nilang hatiin sa 3-1 installment ang bayad sa kuryente. Ayon sa Meralco, patuloy silang nakikipagtulungan sa pamahalaan at iba pang stakeholders upang matiyak ang tuloy-tuloy na pagbibigay na maaasahan at patatag na serbisyo ng kuryente sa publiko. Para sa nagkakaisa Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Minungkahi po mga katropa sa Senado yung Panukalang Ginhawa Act na naglalayong itaas sa 400,000 pesos ang income tax exemption threshold mula sa kasalukuyan na 250,000 pesos lamang para madagdagan ang panggastos ng mga manggagawa, lalo na po ang mga nasa middle class. Sa ilalim na nasabing bill na inihain ni Senator Win Gatchalian, itatas din ang ceiling ng tax-free bonus patungo sa 150,000 pesos mula sa dating 90,000 pesos lamang para mas makinabang ang mga empleyado sa kanilang mga pinaghirapang incentives. Pinirawanag po ni Gatchalian na mahalagang bigyang ginawa ang mga middle class dahil sila nagsisilbing buhay ng lokal na ekonomiya sa pamamagitan ng kanilang konsumo at ambag sa kaba ng bayan.
1: XFM News Nationwide.
0: Sa iba pang balita, inilabas na ng Department of Education ang mga alituntunin para sa Brigada Eskwela 2026 na gagarapin mula July 1 hanggang July 5 kung saan isasagawa naman ang pambansang kick-off ceremony sa Kabadbaran City sa May 29. Binigyan din ng DepEd na ang partisipasyon ay dapat manatiling voluntaryo kaya maigpit na ipinagbabawal sa mga guro at paaralan ang paniningil ng anumang bayad o sapilitang paghingi ng donasyon mula sa mga magulang at mag-aaral. Bilang bahagi ng paghahanda, inatasan din ang mga paaralan na tanggalin ang mga kalat at hindi kinakailangan dekorasyon sa loob ng mga silid-aralan upang matiyak na maayos at conducive ang kapaligiran para sa mga pagkatuto ng mga bata.
1: News Nationwide.
2: Sa DepEd pa rin, katropa, iniulat po ng Department of Education ang tagumpay ng kanilang Learning Recovery Program matapos bumaba sa 2.2 million ang bilang ng mga struggling reader mula sa dating 6.7 million sa simula ng school year 2025-2026. Ayon po kay Education Secretary Sanay Angara, ang pag-unlad na ito sa literacy at numeracy ay bunga po ng mga targeted intervention

0: Pension at systematic na reforma na naglalayong patatagin ang pundasyon ng edukasyon ng mga mag-aral mula elementary hanggang senior high school. Bukod sa pagbasa, naitala rin ang malaking pag-usad sa math subject kung saan halos kalahati ang nabawas sa mga estudyante na itinuturing na low proficient. Matapos bumaba ang bilang nito mula sa 13 million patungo sa 6.8 million sa lahat ng antas.
1: FM News Nationwide.
2: Binatikos ni dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque ang pahayag ng palasyo na hindi kaibigan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang inarestong Peanut Gallery Media Network CEO na si Franco Mabanta, kasabay ng paglalabas ng mga lumang larawan bilang katibayan ng kanilang ugnayan. Iginit ni Roque na kilalang kilala si Mabanta ng pamilyang Marcos at ipinakita pa ang mga larawan mula sa birthday party nito sa Forbes Park, kung saan kasama ang Pangulo at si First Lady Liza o Liza Araneta Marcos upang pabulaanan ang depensa ng Malacanang. Dahil sa naging pahayag ni Palace Press Officer Jose Claire Castro, naging katanungan kay Roque ang pinakadahilan sa paghuli kay Mabanta kung ito ba ay panunupil o kontra extortion.
3: Hindi po nagtrabaho si Franco Mabanta para sa administrasyon ni Pangulo Duterte. Pero ang punto, hindi kung sino mas malapit si Franco Mabanta kung Duterte o kay Marcos. Ang punto, meron bang panunupil sa karapatan ng malayang pananalita or ito bang ginawa ng NBI ay dahil nga ito ay kontra-extortion. Yan ang dapat pag-usapan. Lahat naman tayo ay mamamayang Pilipino. Lahat tayo may karapatan to be presumed innocent. Pero importante rin na maisiwalat ang ebidensya. Dahil kung walang ebidensya na siya'y nangikil, malinaw na ang nangyari ay panunupil kahit sino pa ang kakampi niya. Dahil ang lumalabas ay ito daw ay labanan sa parte ng Liza versus Tambaluslos. Pero sa akin naman, yan po ay lihis sa tunay na issue. Tunay na issue, meron bang panunupil ng karapatan o ang nangyari pang pag-aresto ay kontra-extortion.
2: Ni dating presidential spokesperson, Attorney Harry Roque.
1: XFM News Nationwide.
0: Nanawagan ang Department of Transportation para po sa mga operator at drivers ng PUB na sumali. Okay, bumuo ng sariling kooperatiba bilang bahagi pa rin ng Public Transport Modernization Program na nananatiling bukas pala para po sa consolidation hanggang March 2027. Sa pamamagitan ng sistemang ito, layunin ng pamahalaan na palitan ang lumang boundary system ng isang mas formal na structure kung saan ang mga driver ay tumatanggap ng regular na sahod, overtime pay at kompletong benepisyo gaya po ng SSS, PhilHealth at Pag-ibig. Ayon sa DOTR, ang modernisasyon na ito ay hindi lamang magbibigay ng katiyakan sa kabuhayan ng mga manggagawa sa transportasyon, kundi titiyak din sa mas ligtas, komportable at makakalikasang biyahe para sa mga pasahero sa buong bansa.
1: XFM News Nationwide.
2: Sumuko na sa pulisya ang 38-anyos na driver na tumangay ng 1,500 pesos na halaga ng gasolina sa isang istasyon sa Mindanao Avenue, Quezon City matapos siyang matunton ng mga otoridad sa Nueva Ecija gamit ang CCTV footage ng insidente. Humingi ng paumanhin ang sospek at idinahilang nataranta siya kaya mabilis na humarurot paalis dahil sa mayroong sakit ang kanyang anak. Ngunit, desidido pa rin ang biktima na gasoline attendant na ituloy ang reklamo dahil sa tromang idinulot nito sa kanya. Nahaharap ngayon sa kasong estafa ang naturang driver habang nasa kustodiya na rin ng Quezon City Police District o QCPD ang sasakyang ginamit sa krimen na siyang ikatlong naitalang insidente ng gas and run sa lungsod kamakailan.
1: XFM News Nationwide.
0: Batas sa pagpapalakas o para palakasin po ang Philippine Coast Guard ay sinusulong dyan sa Senado. Katropa natin sa balita, Brian De Paz, XFM Mega Manila.
2: Isinulong ni Senador Rafi Tulfo ang panukalang Revised Philippine Coast Guard Law o Senate Bill No. 2116 upang palakasin ang hanay at organisasyon ng Philippine Coast Guard o PCG. Ayon kay Tulfo, layunin ng panukalan na dagdagan ang kakayahan ng PCG sa pagkuha ng mas maraming tauhan at pagpapalawak ng kanilang mandato sa maritime safety, marine environmental protection at maritime security enforcement. Kabilang din sa nais palawakin ng panukala ang kapangyarihan ng PCG sa pagtanggal ng shipwrecks, pagkapatupad ng anti ay terrorism efforts sa karagatan at pakikipag-ugnayan sa mga international agreements para sa seguridad sa dagat. Hinimok naman ni Tulfo ang kanyang kapwa senador na suportahan ang panukala bilang pagkilala sa sakripisyo at dedikasyon ng mga tauhan ng Philippine Coast Guard sa pagbabantay sa karagatan at teritoryo ng bansa kabilang ang West Philippine Sea. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
4: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: 17 minuto na makalipas po ang alas 12 ng pananghalian sa XFM News Nationwide. Kami po ay pwede nyo rin mapakinggan sa pamamagitan ng XFM Pagadian sa 89.5, XFM San Francisco, Agusan del Sur sa 91.3, at XFM Davao 97.9.
4: Balitang regional.
0: Mga katropa, yung ASEAN Summit 2026 opisyal nang binuksan, ASEAN Charter, posibleng mamiyandahan sa kauna-unahang pagkakataon mula 2007. Katropa natin sa Balita Almi Mata ng XFM Cebu.
5: Opisyal nang sinimulan ngayong araw ang ASEAN Summit 2026 sa Lapu-Lapu City, Cebu na dinaluhan ng mga leader ng mga bansa sa Southeast Asia kasama ang kani-kanilang mga delegasyon. Dumating kagabi ang mga leader na 16 na miyembro ng Regional Bloc kabilang si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa nasabing mataas na antas ng pagtitipon. Idinaraos ang summit sa ilalim na pamumuno ng Pilipinas sa bilang share country na nagmamarka ng isang mahalagang taon para sa kooperasyong panrehiyon sa ASEAN. Simula kaninang umaga, nagsimula na ang sunod-sunod na high-level meetings, mga pag-uusap pa ukol sa seguridad at mga talakayan tungkol sa kooperasyong pang-ekonomiya. Ayon kay Pangulong Marcos, nakatoon ang mga diskusyon sa tatlong pangunahing prioridad: seguridad sa enerhiya, seguridad sa pagkain at protesyon ng mga mamamayang ASEAN sa iba't ibang panig ng mundo. Magsisilbi rin ang Cebu bilang saksi sa isa sa mahalagang yugto ng Regional Bloc. Ang kauna-unahang pag-amyenda sa charter ng ASEAN mula nang ito ay may patupad noong 2007. Ang proposed amendment na nakapaloob sa Cebu Protocol to Amend the Charter of ASEAN ay kabilang sa tatlong pangunahing dokumento inaasang aaprobahan ng mga leader ng rehiyon habang pinamumunuan ni Pangulong Marcos ang summit bilang bahagi ng paghahanda

0: ng lahat.
1: Sato ang mga isuon ng mga Pilipino. Nagpuyo sa tumang kalisod. Di lang man simpleng tao ang problema o didirato ang problema sa itong nasod. Sistema man.
2: Ipinaliwanag nito na walang direktang kaugnayan sa kasalukuyang krisis ng bansa ang isinasagawang impeachment proceedings ng ilang mambabatas. Aniya, mas nararapat na unahin ng pamalaan ang mga programang magbibigay ng sapat na kakayahan at oportunidad sa mga Pilipino, kabilang na ang pagpapatupad ng patas na sahod para sa mga manggagawa. Dismayado rin umano ang grupo sa naging direksyon ng lehislatura dahil sa halip na pagtuunan ng pansin ang pagpasa ng mga batas laban sa lumalalang kahirapan, nagiging sentro na umano ng political grandstanding ang Kongreso at Senado. Sa ngayon, patuloy na isinusulong ng kamanggagawa Party List Mindanao ang panukalang pagkakapantay-pantay ng sahod sa buong bansa bilang hakbang upang mabigyan ng hustisya ang pagsisikap ng mga manggagawa at maitaguyod ang mas makatarungan at disenteng pamumuhay para sa lahat ng Pilipino. Mula dito sa XFM 97.9 Davao City, katropa mo sa balita, Marvin Ebano, XFM News.
3: Samantala, may mag-asawa naman na buy and sell na mga lahas ang hinold up. 1 million pesos na laga na lahas at pera tinangay dyan sa Santiago City. Katropa natin sa balita, Altea de la Cruz, XFM Santiago.
4: Tukoy na ng mga otoridad ang suspect sa likod ng pang-hold up sa mag-asawa sa Barangay Caloocan, Santiago City. Una pa rito, isang concerned citizen ang nagbigay ng impormasyon sa mga nagpapatrolyang pulis hinggil sa naganap na insidente sa nasabing barangay. Batay sa investigasyon ng mga otoridad, nabatid na hinarang ng dalawang suspect ang mag-asawa habang papawi ang mga ito sakay ng isang tricycle. Nilima sa mga suspect ang tinatay ang nasa 800,000 halaga ng mga alahas, cash, mga cellphone at iba pang personal na gamit na nakalagay sa itim na bag ng biktima maging ang susi ng kanilang tricycle. Mabilis na tumakas sa mga suspect patungong timog na direksyon, particular sa bahagi ng Baluarte Quirino Road na nakasuot ng itim na t-shirt at shorts at itim na helmet at lulaan ng itim na motorsiklo na walang plaka. Nabatid na posibleng minanmana ng mga suspect ang galaw ng mga biktima na buy and sell ang negosyo dahilan upang sila ay hold up. Patuloy naman ang ginagawang hot pursuit operation ng mga otoridad para ma-aresto ng tuluyan ang mga suspect habang inihahanda na ang mga kaugnayang kaso laban sa mga ito. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas at sa buong mundo, ito si Katropang Altea de la Cruz ng 104.9 XFM Santiago, XFM News.
5: Apat na kandidata sa isang beauty pageant sabay-sabay na nawalan ng malay sa gitna ng event. Katropa natin sa balita, Kenneth Bustamante ng XFM Pagadian.
6: Report. Biglang nakaranas ng pagsusuka, matinding pananakit ng tiyan at pagkawalan ng malay ang apat na kandidata sa isang beauty pageant sa Barangay Kulabay, tabi na Sambuang Arasur, habang ginaganap ang selebrasyon ng araw ng barangay. Sa eksklusibong panayam ng XFM Pagadian kay Ayesha Hersamio Punkol, isa sa mga kandidata ng Miss Kulabay 2026, ibinahagi nito na bago umano sila nakaramdam ng kakaibang sintomas ay may isang lalaki na kasuot ng itim na damit na lumapit sa kanya, tinayhupan at may ibinubulong pa umano. Ayon kay Ayesha, doon na umano nagsimula ang kanyang matinding pananakit ng tiyan at panghihina hanggang sa kinakailangan silang isugod sa Rural Health Unit kasamang iba pang kandidata. Nilinaw naman ang isa pang kandidata na hindi totoo ang alikasyon na kulang sila sa pagkain. Anya, nakakain na umano ang ilan sa kanila bago pa magsimula ang programa at binigyan pa sila ng pastel bago sumalang sa event. Samantala, sinabi naman ni Barangay Councilor Ricky Tiliron na hindi nagkulang ang mga organizer sa paghanda lalo na sa pagkain at iba pang pangangailangan para sa aktibidad bilang bahagi ng kanilang malaking selebrasyon. Dagdag pa nito, hindi niya isinasantabi ang posibilidad na may ilang gumamit ng tradisyonal o di pangkaraniwang paraan upang makalikha ng tensyon o takot sa naturang aktibidad. Katropa mo mula dito sa XFM 89.5 Pagadian para sa nagkakaisang Pilipinos-Pilipinas. Katropang Kenneth Bustamante, XFM News.
3: At 952,000 pesos. Halaga po yan ay ilegal na droga, katropa. Nasabat mula sa isang barangay tanod at welder dyan sa Iloilo. Katropa natin sa balita, R. Espinosa ng XFM Iloilo.
7: Live report. Arestado
0: sa ikinasang drug buy-bust operation ng Dingle Municipal Police Station ang isang barangay Tanod at kasama nitong welder sa barangay Tabugon sa Naturang Bayan. Nasabat ng mga kapulisan ang 7 mga plastic sachets ng suspected shabu na may timbang na 140 grams at tinatayang nagkakahalaga ng 952,000 pesos. Kinilala ang mga subject na sina alias Toto, isang high-value individual, at si alias Nonoy na isa namang street-level individual. Ayon sa Police Regional Office 6, magpapatuloy ang kanilang kampanya laban sa gumagamit at nagbebenta ng illegal na droga kahit anuman ang estado o kabuhayan ng mga ito. Samantala, nahaharap ang mga subject sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM!
7: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Ano man ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network, Philippines. Weather Update.
3: Tropang Brian, sabi ng PAGASA, yung Tropical Storm Hagupit na nasa labas pa naman ng PAR ay nasa ang papasok sa pagitan ng Sabado ng gabi at Linggo ng umaga kung saan papangalanan siyang Kaloy.
5: Katropang Buddy, para naman sa ating General Weather Update, isang low pressure area o LPA ang nasa loob ng PAR na namataan sa layong 120 kilometers sa Tibog Silangan ng Hinatuan, Surigao del Sur.
3: At dahil po sa epekto, mga katropa, ng LPA, makakaranas po ng maulap na kalangitan. May kalat-kalat din pag-ulan at thunderstorms ang malaking bahagi ng Visayas at Mindanao, particular po dyan sa Caraga at Davao Region.
5: Samantala, ang Metro Manila at ang nalalabi pang bahagi ng bansa ay magkakaroon ng bahagyang maulap na panahon na may tsansa ng panandali ang pag-ulan dulot ng easterlies.
3: Tatama po sa 43 degrees Celsius ang heat index sa San Jose, Occidental Mindoro, Borongan, Eastern Samar, habang aabot naman sa 40 degrees hanggang 41 dito tayo sa Metro Manila, lalo tigit sa Naiya area at sa Science Garden sa QC.
5: Sumikat ang araw kaninang alas 5.31 ng umaga, tinaasahang lulubog bandang alas 6.14 ng gabi.
7: Balitang International.
3: Hatid po sa atin ito ng Santon Gold, mga katropa. Subukan niyo po ang Santon Gold. Ini-announce na ng New Zealand na magpapatupad na ito ng mandatory citizenship test para po sa lahat ng mga migranteng nagnanais maging ganap na mamamayan ng kanilang bansa mula sa huling bahagi ng 2027. Layunin ang hakbang na matyak na may sapat na kaalaman ang mga aplikante kaugnay sa estruktura ng pamahalaan, democratic principles at ang Bill of Rights bago aprobahan ang kanilang hiling. Ang pagsusulit ay gagawing in-person na may 20 multiple choice questions kung saan kailangan pong makakuha ng hindi baba sa 15 tamang sagot para maituring na pasado.
7: Showbiz News!
8: Ang balitang showbiz ay hatid sa atin ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Panahon na para alagaan ang katawan, labanan ng sipon, ubo at sakit araw-araw. Mag-Santon Vitamin C kalusugan sa isang kapsula. Formal nang kinilala ng Senado ang P-POP girl group na Bini sa pamamagitan ng Senate Resolution No. 370 dahil sa pagiging unang Filipino group na nakapagtanghal sa Coachella Valley Music and Arts Festival sa California. Ayon kay Senator Bam Aquino, ang tagumpay ng grupo ay sumasalamin sa galing at talento ng mga Pilipino sa buong mundo at nagsisilbing inspirasyon sa mga kabataang nangangarap na makarating din sa international stage. Matatandaan na ibinida ng Nations Girl Group ang kulturang Pinoy sa kanilang 10 song set kung saan gumamit sila ng mga tradisyonal na kasuotan na tulad ng salakota habang ipinakilala ang kanilang sarili gamit ang sariling wika. Para sa balitang showbiz, ako ang inyong katropang Melanie Ocampo para sa XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
7: XFM News Nationwide. Balitang sports.
3: Ang balitang sports, mga katropa, hatid po ng Premium D3. Lakas sa bawat kapsula. Pinataob ng Detroit Pistons ang Cleveland Cavaliers sa score 111-101 para makuha ang mahalagang 1-0 lead sa serye sa NBA Eastern Conference Semis. Pinawalan po ni Cade Cunningham ang ratsada ng Pistons matapos ang kanyang 23 points at 7 assists. Habang nag-ambag din ng 20 markers, si Tobias Harris para sa Luhan ang kanilang panalo. At dahil sa tagumpay na yan, hawak na ng Pistons ang momentum. Pagpasok po ng Game 2, habang kailangan namang bumawi ng Cleveland para hindi agad mabaon sa serye. Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin nyo na mga katropa ang XFM News Nationwide.
5: Mga katropa, maaaring nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
3: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami yung mga katropa. Ako si Buddy Obera.
5: Ako si Brian De Paz.
3: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat.
5: Mabuhay! Exciting Pilipinas!
7: Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
9: Mga katropa,

0: Tangi ang programang The Secret of Health, ang programang maghatag og solusyon sa maayong panlawas, programang puno og impormasyon para hatagan og kasulbaran ang mga sakit pinaagi sa paggamit sa mga natural nga medisina, kauban ang mga naturopathic doctor og doctor of alternative medicines, certified naturopathic practitioner. The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Ako si Aileen sa Castles Clare. Tibok adlaw nga tindog. Sakit ka kong tiil. Samot na nga na ako'y rayuma. Giim na ako og Santum Plus Gold. Duwa kasi mara na akong inom na pamatudaan dyan na ako ang kaepektibo ni ini.
0: Santum Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santum Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
2: Ako si Jane. Usaka graduating student. Sige na dyan kong kapulaw og tuon. Unya, sige pa dyan kong atubang sa cellphone for research. Akong mata, usahay mo halap na. Gikuyawan ko, maong ako dayon yung sulayan ni Santon Vitamin C. Sa duwa ka bulan akong inom 3 times a day na sinatidyod na akong pagtinaw sa akong mga mata.
0: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
3: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Katul na mata, pagpanakit sa mata, ug hanap na ba ang imong pananaw? Mag Vision X Plus Soft Gel Capsule ka. Ang Soft Gel Capsule nga dunay lutein nga usa ka epektibong antioxidant nga makatabang sa problema sa mata. Gidugangan pa og beta-carotene, vitamin E ug zeaxanthin. Maong mas kusog kini nga suplemento aron malikayan ang paghanap sa imong pananaw. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang Soft Gel Capsule nga gituyo paghimo alang sa mata. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Grace. Sa una, kusog kayo kuminom og kape. 3 to 4 cups a day. Ang tod sa nitukan ang akong asin. Gasukasukan ako. O kapalpitiit na nga akong dugan. So akong giyundangan ang pag-inom sa akong kape. O nangita akong kape nga herbal. O akong gisulayan sa pag-inom. Kanang dili makasaka o gasib ba? Akong gisulayan ang Santon Plus Coffee Mix. Nalipay kayo ko. Gawas lamig siya. Wala pag ginitukar ang akong asin. Karon tuig na ako ga-enjoy sa pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustine, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
5: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
0: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Mac Turbo.
5: Oh, yes.
0: Turbo Supplement for Men. May maca at lavawaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
5: Mas lalakas ka pa.
6: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Supple Plus Gold.

0: Maying adlaw mga katropa and welcome na usapan ini atong programa The Secret of Health. Kamusta po ang tanan? And I hope and I pray nga din ana kamo karon na sa kaimsog kapiskay sa panglawas mga katropa. Bagong adlaw, syempre bagong oportunidad ngan hika nato hilabi na kung ikaw adunay balatian. Nini atong programa The Secret of Health at sa gihapon atong hatagan og pagtagad. Kadin na sa unsa nato kana matuldukan, pinaagi gayod sa herbal o natural nga mga pamaagi mga katropa. Welcome asa magkakaroon nga lugar tungod kay live na usap kita dinhi sa gihapon sa atong number one radio station, XFM Broadcasting Network. And welcome po mga katropa. Kamusta po ang tanan? Kamusta atong kabuntagon? Oh, nahimo bang hapsay, nahibo bang nindot, luyos mga balatian. I hope and I pray mga katropang din nagngisi kita karon, no, bisan tuod sa atong mga balatian. Monay pinaka-importante, no? Gani is dunay gi dunapay kasabihan, no, sa Tagalog nga diin laughter is the best medicine. No, unya kumato po ka sa Biblia. A merrier heart, no? Do with good like a medicine. Mo nang bisan unsa pa man ang atong gipangbati karon, unsa man ang atong status karon sa panglawas or status kinabuhi, no? Ayo taon kalimot ha. Katawa mga katropa. Ingisi na mga katropa tungod kay dako kay naog katabang mahitungod sa atong kahimtang. Hilabi na sa panglawas. No? Kaya sa atong bitang mga client kadin nagatos klinika, unya kung aduna gani na yung gipangbatis lawas mga katropa, hilabi na kung nakita na to sa ilahang iris signs na grabe ka elevated ang ilaha gayong stressed rings. Unya ato pangutanon na ma'am, sir, no, stress ba ka? Pila lang kasigundo hinahinay dahil mutulo ang ilahang mga luha. Mano atong gina-advise dayon sa ilahang mga katropa, no? Nga kinahanglan bisan unsa pa man nga sitwasyon kahimtang kinabuhi ayaw tawon kalimot, no, pasalamati ang Ginoo og ingisi ra na, no, tungod kay naanamang gitay mga problema, naanamang gitay gimbog aton, no, mga palasanon sa kaugalingon, apan usas pinakaimportante ato ang dawaton, pasalamatan og ato ang iampos Ginoo og ingisi naton ang mga katropa. That is one of the best way and technique mga katropa. Hilabi na kung di na gid na basta-basta nga problema o nahitabo naman jud na. Atong dawato, no? Mo na pinaka-teknik mga katropa. Hilabi na sa itong panahon karon, no? Ang diin na grabe kainit. O niya pagkahapon, mukalit lag ulan. No? Pero kung wata sa mood, aw, saputong jud na, no? Pero ato na pasalamatan tungod kay ikaw. Gatawag ani gareklamo sa kainit ang uban tawon gahandom pud og init kay basig sigig ulan sa ilang lugar. Unya pag ulan sa hapon ikaw magreklamo din ha. Unya ang uban pud ay naghandom pud diay nagampo pud ay nga muunta mo ulan kay grabe na pud kainit sa ilang lugar, no? So maura gud na, no, pag balances mapanghitabos palibot, no, bisan unsa pa man nga mapanghitabo atong pasalamatan, no, tungod kay ang naside niya ang tanan mao gayud ang ato ang buhing Ginoo mga katropa. Balik ta sa atong pinakasentro nga mao gayud ang pagtuon sa ato agayong panglawas. Bisan unsa pa man ang imong sitwasyon sa panglawas karon, usa sa pinakateknik, no, para gayud ikaw makaangkon og kayuhan, dawata kung unsa ang imong balatian. Okay, nang gitawag na ito admittance and acceptance. Okay, lisod kay katambalan kung di ka muangkon nga doon na kay balatian. No? Pangutanon ni mo, tinuod ba sir or ma'am nga na kay balatian ini? Halos magduha-duha kag tubag. Ambot nun sir rason nga hindi kay ka mutubag, maulo ba ka or unsa ba? Okay, kung magduha-duha ganin ka dawat nga din ikaw adunay gibati or adunay sakit mga katropa, di jud ka or maglisod jud ka og angkon og kaayuhan mga katropa. No, tungod kay usa-usab sa pinakalakang sa kaayuhan, baliko nato, admittance or acceptance gayod mga katropa. Oras nato, no, sa tibuok Pilipinas sa alas 12:43 na mga katropa. Sa gihapon kini atong programa The Secret of Health. Kini gihapon hatod kaninyo sa Yes to Health Incorporated. Yes to Health Naturopathic Wellness Center. And syempre, kauban na kayo ang atuang mga produkto. Doon nga din sa dugay yung panahon. Since 2011, nagahatod ka ninyo o kaayuhan o kanindot sa paminaw. Hilabi na kung kamugayod adunay gitawag na ito mga balatian. Santon Gold Herbal Capsule, ang number one food supplement. Kadin ginagamit karon sa katawhan tungod kay dako kayog ikatabang hilabi na sa pagkahimsog o pagkapiskay sa lawas. Kung ikaw adunay mga maintenance kipang inom din ha, o wata nag-a-advise ha, atong klaruhon wata nag-a-advise nga undanga ang inyuhang mga maintenance. Hilabi na maabdan na nag mga pila katuig tawon, wag ita ga-advise sa atong mga client nga ayon na mo or undanga na ninyo na inyong maintenance, pulihi og Santon Gold. Wa na to na gina-advise. Tungod kay ang maintenance, dako nagtabang. Usa na sa dili man na i-advise no sa inyuhang mga prescribe no sa inyuhang mga doktor mga katropa og di ninyo na gikinahanglan. Ang ato ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang kanindot niini tungod kay mas ginatabangan ang inyuhang mga maintenance. Kini magong mga herbal o mga western medicine no mga medisina. Dili na sila magkalaban kundi magkauban na sila. Kita nga mga naturopath practitioner atong ginatabangan katong mga western medicine nga para mas mahimong epektibo mutabang sa lawas para mas dali gayod makaangkon og recovery. Karindot sa panglawas mao nang kung ikaw adunay maintenance, mas nindot o banis pag inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule. Hilabi na og Santon Vitamin C and Premium D3 kinigayon atong ultimate trio. The best kaayong kombinasyon para gayod sa pagkahimsog sa ato ang mga panglawas. O kung ikaw usab hilig mo inom ang kape, mas maayo pili ang healthy nga kape. Available ha ang ato ang Santon Gold the Coffee Mix mga katropa. And Santon Plus Coffee Mix Premium D3 Coffee Mix. Nasa ng butika nga dul sa inyong lugar. Available dito sa atong usab nga Yes to Health Clinic. No, ang tanang produkto gayod mga katropa. Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C Premium D3 Softgel, and Santon Plus Coffee Mix, Gold Coffee Mix, and Premium D3 Coffee Mix. Available sa mismo din sa ato ang XFM station mga katropa. And sa mga katropa, usab nato no, nga diin buot, hatagan o pagtagad. Ang ilahaga yung mga mata sa gihapon, available ang ato aga yung Vision X Plus soft gel, no? Available na mga katropa, ha? O kung dili man available sa mga pipila ka mga butika, mas maayo, panigurado kung dool ramo sa ato ang Yes to Health Clinic, at tuwi ang atong Yes to Health Clinic tungod kay available, panigurado ang tanang produkto gayon sa Yes to Health mga katropa. And then mas maayo tungod kay, ilabi na kung ikaw usa ka senior citizen, pwede gayon ikaw maka-avail sa ato aga yung big discount. Dala lamang imuhang senior ID. Tungod kay aduna kitay special promo no para gayud sa ato ang mga senior citizen mga katropa. And speaking of Yes to Health Wellness Center no, atong gayong timbaya ang tanan gayud nga Yes to Health client mga katropa. Ganina lamang aduna kitay mga client from Agusan. Grabe kalagi yung mga katropa no. Ang ato aga yung avid client ng Yes to Health Clinic, Nanay Luz Viminda. No, niya aduna na po siya kauban gidala ganina. No, si Nanay Josefina. Grabe ni din basa-basta sila Nanay Luz Viminda kay mutuyo na jud tawo ni bisita. No, dinha sa Yes to Health Clinic. No, gani nagisturahan na mi ganina. Kaya po ni Nanay kay basta kay makasugod istorya. maglaam ijo ang istorya no. Gani iyahang na sudyot ganina nga mag-isa na siya katuig no sa Yes to Health Clinic no mga katropa tungod kay bulan karon sa Mayo mo na mag-usa na po daw siya katuig no sa Yes to Health Clinic. Isipon ni muna no mag-usa na katuig pero sige gihapog balik-balik si Nanay o tungod kay tawon. Grabe ang iyang experience nga din iyang gipasalamatan gidaw sa Ginoo. Tungod kay kadaghanan niyang nasuwayan nga mga pagpanambal, napa siya nahimong operation No, tungod kay lagi na disgrasya man is nanay. So aduna siya ay nahimong operation sa iyahang tiil banda. Nga pirmi ginagangot-ngot, gasakit. No, ilabi na pagbugnaw ang panahon. So dagan siya gipanginom usab nga mga pagpanambal mga katropa apan na sa dihang nakadungog man siya gradyo. O nadungog ang programa. Kanya aduna yes to health clinic. O sukad ato ni aging tuig mayon ni Suway. Ni biyahig layo ni ato sa atong klinika mga katropa. Hangtod karon no nahimo gayong avid the client nato si Nanay Luz Bimbindang. Ano si mo sug balik-balik wa paday nahuman ang iyahang programa. Hagbayran nahuman mga katropa. Pero tungod kay nindot kayo ang iyahang paminaw, di siya gusto nga mabalik iyahang balatian muna nga pirmigid siya gabisita sa ato ang Yes to Health Clinic. Mato po siya din ha, mangumpra og mga kape nga iyahang paborito. Huwag iyahang pong ipasuway sa iyahang mga silingan dito, mga kilala niya. Kaya retired ano man ni si Nanay Luz Bimbinda. Gatrabaho sa asa ba to, sa bangko? No, basta office ano ni admin si Nanay Luz Bimbinda o saka retired. Mo na siya mga kilala. Iha pang gipasuway sa atong mga produkto. Nindot kayo mga katropa tungkol kay experience ganina. Ang iyahang wala gisulti nako dati no nga iyahang gipangbati nga din duna pud oy nagbukol banda sa iyahang legs no sa likod sa iyahang legs pati sa iyahang lubot no rag naapod oy na nibut ni bukol gamay no sa aping sa iyahang lubot. Wa to niya gipangsulti sa ako dati sa ato ang papagpanambal. Pero ganina iyahan ang gisubay. Natingala na lang siya nga diin wa niya gipansin no. Natingala na lang siya nga iyahang gigunit-gunitan ang iyahang mga bukol. Nangawala man. No, di ba? So mo nang mas nidako ang iyahang pagsalig og kumpiyansa gayud sa ato ang Yes to Health Clinic. Wa na gito niya gipaapil og pagpatambal sa to ha. Naka-focus na siya sa iyahang main concern katong gangut-ngut sa iyahang gayong operated area mga katropa. So, moto, nag-focus ta. And then karon, God's grace and help. Appeal katong mga, unta na to na appeal no, sa pagpanambal pero nangawala. Inana kanindot no, ang pagpanambal gayon sa Yes to Health Clinic. Atong ipasabot, that is because of detoxification and the cleansing program Nanay Luz Bimbinda. Mauna, pag mahinluan ganin na to ang lawas, isipo na to, no, pila ka bulan, undergo na to siya cleansing. No, labi na ang ato ang juicing therapy, nutritional therapy. Mauna, bisag mga gagmay-gagmay bukol lang, nga din katunta nga bukol, ang nakaplano na unta to, nakaschedule na to kay naman ni sariling doktor no si Nanay Luz Bimbinda unya iyang pagumangkon usa pud ka medical doctor no. Nakaschedule na unta to for operation dali raman daw na kay syempre tanggalon lang. Pero that time kay wala pa siya na wa pa na finalize ang iyang plano kung buot nga ba ipatanggal. Hantod nakadungog sa clinic na to. O, nibisita, o niya karon nawala mga katropa, di ba? So, atong pasalamatan ang Ginoo niya ng tanan. Lahimot ang instrumento hilabi na sa katawahan. Nga diin ang ginahanglan kayo og natural nga pagpanambal mga katropa. So, mauna, si Nanay usag kayo ka-avid the client karon sa Yes to Health Clinic. Kauban usab ang ihang mga kaubanan. Nagplano na po doon siya mabalik na po siya by June or July, no? Okay, sa August, na po siya check up no, sa iyahang mismong doktor. Tingala ko ang iyahang doktor. Eh, tagala, bala, nindot na lagi kayo ang result. Maayo yung ka mo ang ping sa imuhang lawas, no? Ginon siya sa iyahang doktor. Kawa po siya nagsaba. Nagikan po siya sa Yes to Health Clinic, no? But anyway, ang tanan, atong giyawag mga katropa. No, kung kamo aduna gipambatis lawas din ha. Ay mog ka kaulaw, ay mog ka tawag nini pagduaduha. No, nga bisita ha ang Yes to Health Clinic no tungod kay aduna kita yung mga pamaagi in a very natural way. No, and in God's way nga pwede gayud natong matudukan ang inyong mga balatian. And syempre ato gayong maibalik ang pagkahimsog ug pagkapiskay gayud niini. Kauban syempre ang ato gayong mga subok na mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Oras alas 12:53 na. Balik kita mga katropa human gayud sa mga pipila ka mga pahinumdom. Og bago ta mo ato gayud sa ato ang health information, ato sang paminawan. No, ang usa sa pinakabag-o gayud nga testimonya mga katropa no. Actually, we have three new testimonies no. Karon mga katropa nga ato aga yung nag-gather. So kini gikan kayo sa atong mga clients sa Yes to Health nga din nangaayon no sa ilang mga balatian sa diyang sila gayud ni suway gayud sa atong pagpanambal. Usa sa atong mapainawan karon pinakabago usab nga testimonya gikan gayud sa Yes to Health Clinic atong paminawan.
1: Talonan pikinyo.
0: Bago ka ni ato din sir sa ato ang Yes to Health Clinic, unsa imong mga gipambati sa lawas?
1: Ano ka? Ang number one yung atong hukong nako sa akong kwandre, Ilok.
0: Ilok?
1: O nako kayo, ana na o. Nga. Kining problema nako kay...
0: Gurbius po?
1: Sani ka niya, trangkasoho nako. Nga uman. Nervyos, grabe yos.
0: Lipong-lipong po ka ito sir.
1: Lipong-lipong po.
0: Unya, kamusta man? Sadyang nisuway na ka sa ato ang pagpanambal din sa Yes to Health, sir. Kumusta yung paminaw?
1: Buti nyo, okay na yun kayo, naayaw ninyo ko.
0: Imong bukol, nawala na.
1: Oh, wala na, wala na yun. Dari, wala na.
0: Pila kaadlaw?
1: Kuhan, wala nga, mga 5 days pa lang, higal mo pag-inom.
0: Mm-hmm.
1: Nakita nyo na kung ano, 4 days o 5 days, kita nyo na kung ano. Ni Hiyos na gitya.
0: Oh, ni Hiyos.
1: Oh, kita gina ko nga kuan ni Nagi, Nagi Elibig.
0: Wow. Unya human sa 15 ka adlaw, kumusta karon ang imong bukol?
1: Pag abot wapay mga wala na wapay 15 ka adlaw wala na. Wala na Hiyos na jud kayo.
0: Wala na gyud.
1: Anto pag abot og 15 days, wala na gyud.
0: Wala gyud. Wow, praise God. Kumusta imong nervyos?
1: Wala na.
0: Wala na pod. Lipong-lipong
1: lang sa. Wala, wala, wala.
0: Wow. Unsa'y maingon ni mo, sir, sa Yes to Health o gilabi na sa mga nagapaminaw ka nun?
1: Oo. Nakuhan lang. Nagbiruan niyo. Pasalamat sa Ginoo nga. Kuhan.
0: Amen.
1: Kuhan ang tagpuan mo niya. Kay Doktor po. Sa iyo mga dok, salamat po kayo.
0: Ayan.
1: Naulit, naayo dyan ko.
0: Ayan.
1: Nakuhan-kuhan. Sakit.
0: So, dagang salamat, Sir Richard Rivero. Taga-asa ganit ka, sir. Taga?
1: Katalunan, Pequeño.
0: Davao.
1: Davao City, City. Oh.
0: Dagang salamat and dalay ko lang.
2: Si Joel, dili ko katarong tulog, pila na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, gingnan ko sa akong silingan na mo inom aning Santon Plus Gold. Og ako ning giinom matag at yaw. Tibo jod ang Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Grace, sa una ako sugay kumainom og kape. 3 to 4 cups a day. Ang tonsan, itukar na ang akong asin. Gasukasukan ako. O kapalpitit na nga akong dugan. So akong giyundangan ang pag-inom sa akong kape. O nangita akong kape nga herbal. O akong isulayan sa pag-inom.

0: Santo Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santo Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
1: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Santo Plus Gold.
2: Balik kita mga katropa, nini atong programa The Secret of Health. Sa kapon inyo magkauban, your health consultant, CJ Nedruda. Oga oras na to, Tibuok Pilipinas, alas 12:57 na. Inyo nadungog, no, Sir Richard Rivero from Davao City. No, sa dihang nag-storya mini ini, ato siyang gipangutanan, no, sa resulta sa ato ang pagpanambal. Nakita dyan na to, mga katropa, kung siya sa kamalipayon. Gani, no, sa mga nagatanaw sa ato ang Facebook Live, mga katropa, nakita ninyo ang panagway ni Sir Rivero. Kay katuatang ato ang testimonya nga diin na gipadungog sa inyo, ha. Makita ninyo to live usab, no, sa ato agayong XFM Facebook page. Pwede nyo na i-search, ha, sa inyo agayong Facebook apps karon, mga katropa. I-search lamang ang XFM 107.1 na tagong. Sa mga nagatanaw, happy watching. Nakita ninyo ang live at testimony labi na sa nawong pa lang ni Sir Richard Rivero kung siya ka malipayon, no? Samtang nagsaysay gayud sa iyahang pagpasalamat sa diyang naangko niya ang kayuhan sa ato agayong Yes to Health Wellness Center. Isipon nimo, doon na siya ibukol sa iyahang Ilocan. Maglisod pa dito siya og tulog, mga katropa. Apan iyahang gibati ang alibyo for within only, no, 4 to 5 days. Upat kaadlaw pa lamang napansin na niya murag ni kuyos ang iyahang bukol. Iyahang gihuman ang 15 kaadlaw na tong pagpanambal. Inyong dungog, no, naayo na jud daw siya na wala natanggal gaytong gitawag na tong bukol sa iyahang Ilocan. Mao nang dako kay pasalamat ni Sir Richard. And syempre, giyawag usab ang tanan, labi na kung kamo adunay problema sa panglawas. Any kinds of inflammation, mga bukol-bukol, try to visit Yes to Health Wellness Center. Aduna kita ay libreng check-up, libreng konsultasyon para sa tanan, mga katropa, ha. Asa man kamo nga lugar dinhi gayud sa Davao, del Sur, Davao del Norte, Oriental, no, di Oro, mga katropa, aduna kitay mga branches nga pwede gayud ninyong bisitahon. Kung kamo gayud duol sa Mati, aduna kitay branch din, ha, mga katropa, nata sa A Square Building, Barangay Central. Ubos gayud sa bagong building ng Pag-ibig Fund. Pwede mo ato din, ha, open na Sunday to Friday, alas 9 buntag hangtod alas 5 gayud sa hapon. Unya, kung kamo usab mga taga-Tagum or Dol Ramos Tagum, aduna po tayo clinic, no, Yes to Health branch, mga katropa, ana sa M Central Building, no, tapat gayud sa Mr. DIY Public Market. Amo na ang ato ang address din, na, ha. Pwede kamo din, ha, mo bisita alang gayud sa atong libreng check-up o libreng konsultasyon. Matag Merkules, Huwebes, Bernes o adlaw Domingo, mao ka na ang ato ang schedule. Apan kung buot ka mo nga diin na mo avail sa ato agayong mga produkto and a very affordable price, abrido matag Domingo hangtod Bernes, alas 7 buntag hangtod alas 8 gayud sa gabi. Mao na atong schedule din higayon sa Dakbayan sa Tagum. Sa mga taga Davao, naapod tayo clinic branch din, ha, sa Yes to Health, mga katropa. Naagayod sa Matina, Davao City. No, sa Cellpole Building. Tapad ta sa Tagum Cooperative at bang sa Durian World. Mauna ang ato ang clinic address. Abrido sa Gapon, Sunday to Friday, alas 9 buntag, hangtod alas 5 sa hapon. Ang atong schedule for check-up and consultation, dinagayod sa Davao, matag adlang Lunes o adlang Martes gayod, mga katropa. Kita-kita ta para gayod atong matudukan o malikayan gayod ang mga balatian ining atong panahon, na mga katropa. Oras, alauna na, mga katropa. padayon kita nini atong programa. And sa mga nagapaminaw, pwede pa kamo muhabol o mo padala sa inyo mga mensahe. If you have a concern, just text your messages sa ato agad text line number 0909-1762844. Usbon ko ato ang text line number 0909-1762844. And then ato ng hatagan no, pagtagad ato ng tubago no, ang inyong mga gipadalang pangutana. Unya gayod human sa ato ang health information. Og sa mga nagatanaw usab sa ato ang live, pwede usab kamo mag-comment din ha, no? Kung aduna kamo ibuot ipangutana. Atuwa nang basahon mga katropa. I-comment lamang sa ato agayong Facebook Live. Atong ipadayon ang atong pagtuon, no? Gahapon mga katropa, atong natunan mahitungod gayon nining gitawag na tog hypertension or high blood. Atong nailhan gahapon kung unsa jud kining kondisyon nga gitawag na tog high blood. No, gani atong naisayran nga di ay kining high blood, dili giday dapat nato ni siya matawag nga sakit kundi usa lamang kini ka kondisyon og resulta tungod kay adunay gitawag na tog problema sa blood circulation. No, kay kanato isip nga mga natsura pa kay kung atong tawgon nga sakit ang high blood, mao nang di gid ta makaangkon og kaayuhan. No, taman ra gid ta sa pag-inom og mga unsa pa nang inom nato para ma-maintainar lamang nga dili mo saka maayo ang pressure og dili mo hamtong gayud sa gitawag na tog pag-atake, no? Pero katong gayong mailhan kung unsa jud kining gitawag na tog high blood, sama sa atong natun-an gahapon, pwede di ay matudukan og makaangkon gayud og kayuhan mobalik sa nindot nga sirkulasyon ang dugo mga katropa. No, atong naisayran tungod kay kini usa ka circulatory issue. No, atong gi ato usab gitun-an kung unsay mga hinungdan niini. Number one is lifestyle and diet. And then ikaduha, possible if you have already medical conditions, underlying health conditions, sama na lamang sa diabetes, sa thyroid problem, kidney problem, pwede sa gihapon ikaw magka-high blood mga katropa. But most common form of high blood atong natunan gihapon, it is a primary or essential hypertension caused by lifestyle and diet factor mga katropa. Which is sadly, maugin na mga panghitabo karon, ha? Unsay pwede makaon hala kunya hilabi nagduwagan pag bisyo inom din hi inom dito sigarilyo pa jud mao na musugot ang sadili magka high blood jud ang usa ka tawo mga katropa na apan luyo niya nang tanan ko atong maysayran mobalik tas pinakahinungdan ni ini pwede jud matuldukan kining gitawag natog high blood dili ta dili na to mindset nga muasa na lamang ta kung unsay pwede na tong imnon hangtod buhi ta. Mga ginahiya realidad nga panghitabo mga katropa, no? But then again, ato ta solusyon. No, atong hatagan og solusyon kining gitawag datog high blood. No, tungod kay gahapon na ilhan man nato and I hope nga diin nasabtan sa tanan hilabi na sa may mga may high blood nga kung unsa jud ang high blood nga kondisyon mga katropa, ato ta karon sa solusyon. Unsa may angay natong buhaton sa ato agayong mga high blood? Doon na ba'y kaayuhan, Doc, kining gitawag na ito ng high blood? So, ato ang tunan karon mga katropa, ha? Way laing tubag ang ato ang mga health experts. Tungod kay ilang gitunan pag-ayo kung unsa jud kining high blood. Therefore, doon na po'y gitawag nini solusyon, no? Nga ilaha gayong gitunan mga katropa. And then you found out, tungod kay usa ang pinaka-common nga hinungdan gayod sa high blood is lifestyle and the diet factor. Muna ang pinaka-advice gayod sa ato mga health experts para gayod maayo o mawagtang kining gitawag na tog high blood, kinahanglan ang tao nga din adunay high blood, aduna siya'y gitawag na tog diet modifications. Unsay pasabot sa diet modifications? Kung dati hilig kag parat, bawasin na na ang imuhang mga hilig sa mga parat mga katropa. Taasi ang potassium intake and then na syempre aduna usab advice especially kining gitawag

unsa man nga mga diet, gi-emphasize sa pagtuon nga kini di ay nga diet naglangkob kini sa mga pagkaon nga diin sagana sa gulay, sagana sa prutas o lean na proteins. Unsa man ing lean proteins? Dagang klase sa protina mga katropa nga pwede natong makuha, pinaagi gayud sa mga klase-klase usab nga mga pagkaon. Apan kung muiskot ganita galin proteins, it is not tawag ani, dili na makuha nato sa mga pagkaon nga diin sagana gayud ang taba. Sama na lamang sa red meat, no? Nga din sagana o taas siya og protina mga katropa, apan ang problema, taas po siya gitawag na itong fats, no? Nya ang proteina, hataas po siya gitawag na itong hem iron. Although proteina siya, pero aduna po siya ika-daot gayod sa atuang lawas. Mauna ang pinaka-advice, pag misigot ang lean proteins, a great source of lean proteins, kada gayong gitawag na itong mga gulay. Mga beans and nuts. And then syempre kining gitawag na to ga pinaka-common karon ga grabe kataas og protein kining tofu or tokwa. Ay nindot kay na mga katropa na. Very good source of lean protein. And then syempre low fat dairy and then saturated fats and the sweets. Mao na pinaka-nindot mga katropa. Kung mao na atong mahimong diet, especially kung ikaw adunay high blood, dako kayo na og tabang. Ikaduha, exercise and lifestyle. No, kung dati dili kay kahilig magpasingot o di kay kahilig maglihok-lihok, sugdi na karon, no? Okay, dako kay tabang og gikinahanglan nga madiin mahimong nindot ang circulation sa dugo and syempre pinagi og dako kay tabang kining paglihok-lihok nato. No, bisag 30 minutos ragod kada adlaw paning kamote makalakaw-lakaw man lang ka. No, unsa ba himuon nimo dinha nga din makalihok-lihok? Paning kamote mahimo nimo na kada adlaw. No, tungod kay dako kay tabang ang pag-ehersisyo para gayud mo kusog ang pagdagan na sa dugo gayud ang mga katropa. No, aduna man goy vasodilation nga mahitabo during exercise or physical activity. Vasodilation mao ni mo pa-expand, mo padako sa ato agayong blood vessels. Kung atong balikon, usas pinakahinungdan nga nung adunay high blood, tungod kay ang ato ang blood vessels, ang atong mga ugat nga din, diha gaagi ang dugo, nahimong piyungkot, nahimong ipit, no? Sa pabaylaing terms sa narrow and stiffens, no? Nahimong guot na kayo, o di na kayo makaagi ang dugo, mo nang nitaas ang pressure sa dugo, mga katropa. Apan, during physical activity, ehersisyo mga katropa, aduna di ay vasodilation ang mahitabo. Kining vasodilation, mauni ang mupa-expand, mupaluag gayon sa agianan sa atong dugo, mga katropa. Maunang dako kayong tabang, no? Kining pag-ehersisyo sa gitawag gayon na ito nga, adunay may high blood, no? Mga katropa. Ikatulo, herbal remedies. Uy, nindot ka ayon ni, no? Aduna day mga herbal remedies sa doka para gayon sa gitawag nato nga high blood. Yes po mga katropa, no? Actually daghan kayo og mga herbal nga pwede natong gamiton para gayon sa gitawag nato nga high blood, no? Apan karon maghatag ra man tag usa, no? Sa pinakailado nga din sa bisang dugay ng panahon, no? Sinaunang panahon mga katropa, kini gayod ga herbal ginagamit na gayod, no? Sa mga karaang tao mga katropa. Kining gitawag nato nga ahos. Ay naku po ha, ang ahos mga katropa gitun-an na sa atong mga eksperto, dako day kay siyang tabang para gayod muubos ang pressure, no? Sa tao gayod nga din adunay high blood mga katropa. Nga naman dok, unsa man day naa sa ahos? Ang ahos, pangpalami raman na niluto. No, panglamas raman na ubanan dayog Bombay. Duna di ay gitawag natog health benefits ang ahos. Yes po mga katropa, no? Gani adunay usa ka researchers, no? Usa ka health experts mga katropa. Gitawag na siya garlic king. No. Tibay kayo, no? Power kay itong nga tawag nini health experts mga katropa. Tungod kay iyang pagtuon, naka-focus ra jud sa ahos. Iyang gitun-an pag-ayo kung unsa jud mga health benefits niini, mga compound niini,
og iyahang naisahiran ka

0: Daghan di ay kaayog matabangan ang ahos. So, mao nang gibansagan siya og garlic king. No, asa ka na hari sa ahos. No, pero iyang nasayran mga katropa, iyang mga research, iya pong gi-share hangtod sa atong kapanahunan. Og mauna ilado na kayo ang ahos mga katropa nga din dako day kay tabang kini dili lamang sa high blood kundi halos tanan gayod din nga balatian mga katropa. Okay nga naman ang ahos aduna day siya gitawag gayod nato nga klase-klase nga mga sulfur compound og inana nga diin nahimo gayo nga powerful. No, kini gayong gitawag nato nga ahos mga katropa. Unsay naa sa ahos day doc? Ang ahos mga katropa hatagan tamog usa sa ang sulfur compound nga naa niini, kining gitawag nato nga allicin. Oh, ang allicin mga katropa usa ni sa number one powerful compound nga naa gayod sa garlic or ahos. No, unsay purpose sa allicin? Nindot kayo mga katropa, especially if you have a high blood. Gani ang ahos, gibansagan ni siya og a balanced herb. No, taga balancing nga herbal. Habawa kung ano na kay high sugar. No, iyahang ginabalanse, ginabalik niya sa normal. Ado na kay high blood. Iyahang ginabalanse, ginapaubos gayod niya ang imuhang gitawag nato nga blood pressure. O, dili lamang kana ang ahos, aduna pay gitawag nato nga polysulfides. No, usa ka another sulfur compound nga naa gayud sa gitawag nato nga ahos nga sa dihang kining polysulfides musulod sa atong lawas, ma-convert ni into hydrogen sulfides and these hydrogen sulfides mao ni ang mutabang para gayud mo expand and mo dilate ang atoa gayong blood vessels. Para gayod ma-regulate and ma-normalize ang blood pressure sa usa ka tao. Diba? Isipon ni muna, pinaagir di ay sa ahos mga katropa. Pwede di ay no, ma-normalize ang blood pressure sa usa ka tao. Duagan pa dyan nato, napay 1-2 vinylditin. Another form of a sulfur compound nga makuha gayod sa gitawag natog ahos. Unsa man ang 1-2 vinylditin, dako kay siyang tabang mahitungod gayod sa mga any kinds of inflammation. No, tungod kay kini usa ka anti-inflammatory nga diin mutabang para gayod mukuyos ang mga naghubag, mga bukol-bukol sa lawas mga katropa. And take note ha, pag misgot ganito tag high blood, it is one of the example of inflammation. No, kung makita pala nato ang sulod, sulod sa lawas, sa mga taong adunay high blood, makita ni muna ang ilahang mga ugat sulod. Nako, grabe ng pangpanghubag tawon, no? Mga ugat sulod ng hubag na tungod sa grabe kabarado sa agianan sa dugo mga katropa. O inana kanindot ang paggamit sa ahos tungod kay aduna siya 1-2 vinylditin, usa ka powerful anti-inflammatory properties para gayod tanggalon ang mga nanghubag, mga bukol-bukol gayod even sa sulod sa lawas mga katropa. O muna kung ikaw aduna gayod gitawag natog arthritis, adunay gout, adunay mayuma, adunay mga pikos sa atong mga kababaihan o mga prostate enlargement no, sa atong mga kalalakihan, dako kayog tabang kining gitawag nato nga ahos. Kay iyahan ng pakuyuson, no? Kada gayong mga nanghubag or mga bukol gayod sa ato ang kalawasan. Ang problema lang sa garlic or sa ahos, ilabi na gamito ni mo ni siya raw, but-pasabot hilaw. O, lisod po, mo gamit ka nag... Dito po ni mo giluto sa imuhang humba, dito po ni mo giluto sa imuhang adobo. Dok, gamit mo kog ahos to, ah. Daghan kayo, nasa ko ang adobo, nasa ko ang humba. Ah, nawala man dito ang health benefits, no? Mga katropa. Mao nang gin-advise, raw or hilaw. Pero ang problema na po, kung ato nang gamito na nga hilaw, matingala na lang ka nga, human ni mo kaon ani atong ahos, di naman mutapad ang imong asawa. Paglisod na pakikistorya ang imuhang amigo o amiga. Kaya nga naman, manimaho naman kagbaba. Manimaho man po ang imong lawas. Tungod kay inana ka, grabe ka, powerful, kining gitawag na tog ahos. And that is sulfur compound. No? Kanang baho sa ahos, muna ang iyahang defense mechanism. Makita ninyo ang ahos, di gitaw na uluron. Tungod na sa iyahang allicin compound, kanaasa ahos mga katropa. Mao na pag ang tao mo inom or mukaon og ahos nga hilaw, manimaho po gid ang iyahang lawas. Bahalag dili mo dikit kung kaya man lang nga. Sa imuhang konsensya nga di mo dikit ay imuhang asawa, di mo dikit ang imuhang amigo o amiga, wala, pagkaog hilaw din ha, no? importante, di mo dikit ang balatian mga katropa. Inana ka gitawag nga isog, no? Kining gitawag na to nga ahos mga katropa. Pero na ay good news. Okay, lisod po. Halimbala, labi na og kung gatrabaho ka og office, no? Or asa bang ka gatrabaho nga professional jud kinahanglan, no? Labi na air condition ng kwarto o niya kay gikang kanikaon og ahos, manimaho gyud mga katropa, no? mao nang adunay good news, ha? Adunay good news mga katropa, manimaho man dayta aning hilaw nga ahos. Unsaon nato paggamit ani Doc? Para makuha nato ang full potential. Ilabi na kung ikaw adunay gayoy gitawag nato nga high blood. Good news mga katropa, tungod kay ang ahos, usa gayud kini ka compound or usa kini ka sangkap, no? Sa atoa gayong Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ang ahos usa na sa atoa gayong sangkap sa atoa nga Santon Plus Gold Herbal Capsule kauban gayud sa mangosteen, ampalaya, malunggay, spirulina. Mao nang grabe ka powerful. Grabe gayud ka effective kini atoa nga Santon Plus Gold Herbal Capsule since 2011. Daghan na gayud ang natabangan nga adunay high blood. Inana ka powerful, no? Inana ka nindot kini ato ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Mo nang daghan ang nag-maintainer nini ato ang Santon Plus Gold, no? Tungod kay nasayod sila, naku, jud kay tabang mahitungod gayod sa blood circulation. Mo nang para sa may mga high blood, kung hadlok mo mo gamit og hilaw nga ahos kay basig manimahaw ang inyong lawas, ilabi na kung aduna pud kay gastrointestinal problem, medyo elevated ang imong acid. Kadalasan pag mukaon gayud og raw garlic, medyo mo hapdos ang ilang dughan, no? Mo hapdos ang ilang kuto-kuto. Manginit ang ilang dughan, that is normal because kay grabe ka powerful, no? Ang sulfur compound nga naa sa ahos. Mao nang ang atong gihimo, purely extract atong gikuha sa garlic, no? And then atong gibutang gayud sa ato ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Pag muinom ka, way bahos lawas, pero ang pagka powerful sa ahos naa gihapon sa ato ang kapsula sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Mao nang sa may mga high blood, suway, no? Paggamit ang ato ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, one of the best food supplement para gayod matuldukan kining gitawag natog hypertension. Duwagan pa dyan nato og juicing therapy. Natay combination of juices mga katropa for hypertension. Nganong gikinahanglan ang juicing therapy para sa may mga high blood? Tungod kay atong balikon, hypertension or high blood is not really a disease but it is a condition caused by circulatory issue. Tungod kay ang high blood, usa ka kondisyon nga pagka problema sa agianan sa ato ang dugo, mao nang mas gikinahanglan ang juicing therapy. Unsa man ning juicing therapy? Usa kini ka combination sa mga gulay, mga prutas nga atong ihalo-halo og himuon nato ni siyang juice through blender or juicer ba. Unya ang iyahang pure juice mo imno nato directly maabsorb og magamit gayud sa ato ang lawas especially paingon sa ato ang dugo. Mao nang mahinluan og dako kay tabang hilabi nagbarado ang imuhang dugo mga katropa. Mao nang for how many years, no? Sa ato ang Yes to Health Clinic, sa ato ang panirbisyo mga katropa, di gid nato ni malimtan kini ato ang juicing therapy. Unsay the best nga combination kung ikaw adunay high blood, unsay nindot nga kombinasyon sa mga juices? Number one, kining gitawag nato na pipino juice, no? Isa ko sa lang ka pipino mga katropa. And then duwagi day usa ka sayote. Ayan, and then usa ka ampalaya. Bisag ka ng tulura, no? I-combine din muna mga katropa kung doon na kay blender, mas maayo ang pipino, hugasi. O niya, paniti na lang, mas maayo, kahit di na raba kayo safe, no? Kining ato ang mga gulay ron. Labi lang, paggunit pala ni Mus Pipino, medyo pagtanaw ni Mus yung kamot, gaputi-puti man. Usahay, gadanlog-danlog. Pamaagi na lang po da para ma-preserve. Pero mas maayo para mas matanggal ang chemical nga naa sa mga gulay nga atong gipalit, tanggalan na lang panit. Unya panigurado pa jud ihumol na tug asin para mas matanggal jud ang chemical mga katropa ha. Palikta ang pipino, panitan, hugasan then slice, ibutang sa blender. Ay nagbutang gig tubig kay kaya nang i-blend kay humok man. Pag na-blend na ang pipino, isunod na pud ang sayote, panitan, hugasan then slice and blend. And then ang ampalaya ayaw na paniti, hugasin na lang, kuwaa gayud ang liso, i-blend kauban sa pipino ug sayote. Kanang tulo i-blend together. Unya pag na-blend na kuwag hinlo nga tela ibutang dito pug-ah. Ang pure nga duga mga katropa, maoy imna usa ka baso alas 9 buntag, usa ka baso alas 3 gayud sa hapon. Himuan na sulod sa 15 kaadlaw ubani pag inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Kung ikaw adunay high blood, adtog clinic na. Balitae ko kung kamusta ang imo ang high blood. Nawala ba? Or naunsa ba? Balitae ta mga katropa na. Tungod kay kini nga mga kombinasyon, one of the best therapy para gayud sa may mga adunay gipantawag na to nga high blood ha. And then of course kung gusto gid mo pinaspasay nga medikasyon, gusto mo og mga kombinasyon nga mga food supplement and herbal medicine, available usab aduna tay mga program ni ana nga ana sa Yes to Health Clinic. Within 15 days to 1 month pinakadugay natay mga pamaagi para gayud sa gitawag natog hypertension, especially kung dugay na kayo ang inyong high blood. Nga gusto mong matabangan o makaangkon og kayuhan, atui ang Yes to Health Clinic. Aduna tay mga pamaagi gayod para ni anak mga katropa. Oras na to, alauna, 23 na. Bago tamo human gayod nining atong programa nga The Secret of Health. Ato sa katagan og pagtagad kini mga pipila ka mga nagpadala sila mga mensahe, no? From 816. Dok, unsay maayo sa gahubag nga tiil? Uy, ito ano, wadag palibak ang hubag at ito ang gitakil ganina sa may mga inflammation. One of the best ahos, no? Siyempre, tungod kaya doon na siya'y 1-2-vidil-ditin. O sa ka-powerful anti-inflammatory properties nga anaagayod sa ahos, mga katropa. And then, kung dili kaya ang hilaw nga ahos, edi ato ka Santon Plus Gold Herbal Capsule. No, naasya'y ahos, napadyo'y mangustin, napadyo'y malunggay, napadyo'y spirulina. Grabe kanindot na para gayod sa may mga nang hubag asa man nga partis lawas. Silabi na kung sa tiil, no? Unya mas maayo pag amping ha, ilabi na sa ato ang texter. Kay kung ang hubag gani naas tiil banda mga katropa, ilabi na kung naas gayod sa wala. Basic indication na sa imuang heart condition. Mas maayo magpa-check up gihapon, ha? Kung adunay pang hubag din ha sa imuang tiil, hilabi na sa wala, usbon ko, magpa-check up dayon, no? Para gayod sa atong texter. Para panigurado unsay mabalaan na to kung sa pinakahinungdan nganong nang hubag na ang imuhang tiil. Hilabi na sa wala. Unya, hilabi na kung inubanan o paglisod o ginhawa. Ay naku po, basic dili na na simple nga hubag. Basic reaction na nga din aduna na kay problemas kasing-kasing. Ikaduha, basic aduna kay problemas kidney. Ikatulo, basic aduna kay problema gayud sa gitawag na to sugar imbalance. So mas maayo gihapon magpa-check up jud ta ha. Unsay angay himuon? Hilabi na kung layo pa layo ang imuhang lugar sa mga patambalan. Pangita og luya. Mas maayong katong luyang dilaw or turmeric sa English or dulaw sa Bisaya. Bangura ma, banguro ni muna. Unya pag humagbanggod ko ag hinlo nga tela ibutang dito unya puga. Ang pure nga duga sa luyang dilaw ibutang sa butanganan unya haluig usa ka pudyot nga paminta powder. Ihalo pag ayo unya imna kada alauna imidya sa hapon. Pwede nimo it twice a day. Para panigurado dali mo kuyos ang hubag. Alas 9 buntag o alas 3 gayod sa hapon. Unya inumida yon og Santon Plus Gold Herbal Capsule. Kung doon ay mga pharmacy diha dool sa inyong lugar, so wayi pangita ang Santon Plus Gold ha. Unya kung adunay panahon, bisita sa atong Yes to Health Clinic para atong hatagan o pagtagad ka na imuhang problema. Last nga atong hatagan o pagtagad from 682. Ayong hapon dok, ang mangga dok, pwede ra ba na sa diabetes? Mangga, unsa man ning klase nga mangga, hilaw or hinog, no? Pero siguro hinog ang ihang pasabot. Ang diabetes mga katropa, no, wala na to na gina-encourage, especially pag taas jud siya ang level of sugar. wala na to gina-encourage bisan paman prutas na natural sugar, pero kung naadyod sa gitawag na to kataasan ang sugar level, even na mango, kauban sa watermelon, unsa pa ba nga mga tamis kayo nga mga prutas, orange, gina-discourage na to na ang paggamit o ang pagkaon gayon niini, no? Habang or samtang wala pa na neutralize, na normalize ang sugar level, bisan ang pagkaon sa mga simple nga mga tamis nga mga prutas, dili gid siya advisable, no? Okay, mudungag ban siya pagtaas asukal sa lawas. Unang-una, ato asang tuldukan, ibalik na to sa normal ang blood sugar. And then, mas maayo, piliyo na dahil na to ang natural sugar nga naagayod sa prutas, no? So, para sa texter, okay ba ang mangga para gayod sa diabetes? Para kanako, di sa maayo ang mangga nga hinog para gayod sa may mga diabetes. Ang safe kaunon nga mga prutas para gayod sa may diabetes, kining gitawag na to avocado. Grabe kanindot ka na, no? Kining gitawag na to avocado, mga katropa. Bisan pag may diabetes ka, why problema, no? And then syempre, para sa atong texter, atong usab invitahon, visit our Yes to Health clinic para gayod atuan ng matagan pagtagad ang imuhang diabetes. Asa man ka karon nga lugar, kung dol ka sa Tagum, Davao or Mati, bisitahan atong klinika para ato na mahatagan o pagtagad ka na imuhang diabetes, okay? Dagan salamat, mga katropa. Dagan salamat sa mga niuban. Ilabi na sa mga nagpadala sa ilang mga mensahe. Wa naman tayo igong oras sa ato agayong programang The Secret of Health. Ugma na usab, mo sa Gapon Stasyon, mo sa Gapon sa programang The Secret of Health. Kauban sa Gapon ang inyong health consultant, si CJ Nedruda. Wa naman tayo igong oras sa pangalan po ng Yes to Health Naturopathic Wellness Center. Ako kanunay magaingon ugma gapahinumdom. Ang pingi ang imong lawas. Ug ang imong lawas sa mag-aamping kanimo. Maing adlaw sa tanan, and God bless us all.
1: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
2: Mga katropa, X

99.7 XFM Bukidnon, Valencia, San Fernando, Malaybalay, o Kabanglasan. Melty Z, Demiletis. Shoutout ko kay Grace Man. 92.9 Giholngan XFM. May hapon sa inyo, di mga katropa. 95.9 General Santos City. Pangutana diha, it's me, Nat. Ganun nakailapog ka na ako daw ko, no? Nashock pito. Sa tinood lang, Matt, nashock ko ganun nakaila ka na ako na nampit ka. Diba? 107.1 XFM Tago. DJ Lambert Mangya. Asa din inyong radio station, ma'am? 88.3 XFM Cebu po sa Zapatera. 97.9 Davao Katropa Digital. Hello sa inyo. Mabala ka magugunat kay kung ngayon kag nakaila ka sa ko, alay na ba kung naong sa social media? Lahi po na kung naong sa kuan. Sa personal. I hope wala na ka na discourage, man. Hey, prangka-prangka sa pagka-istorya, mas gwapa dyan ko sa akong Facebook. Kaya pagwapahay man ta sa Facebook. Na 89.5 XFM Pagadian, hello po. Hello Al, pa-shoutout daw. 99.1 XFM Mati. Grabe naman ang taga Mati. Ito na baka ayo o kuan. Tinaw kaayo ka diri sa Sayaw si Bunga. Wow! Uy, may pagpaminaw sa inyo ha din ha. Hi DJ Reyna, pa shout out from Mati City, Davao Oriental. Maabot ra ba ko sa radyo din ha? Di ano, Stasi. Di asya may Mati, Davao Oriental. Ibutang lang sa 99.1 XFM Mati. Shoutout ko Barangay Labuan, Maasin City, Southern Leyte po. Happy na Rabao Fiesta karong May 15. Oh, happy fiesta daan sa mga ma-fiesta. Of course, dili pa ulahi ang 89.5 XFM Pagadian. Hello kay Narwhel din ha. Shoutout kay Narwhel. 102.1 XFM Cotabato kay Ma'am Zenaida. Hello sa imuha da, Ma'am Zenaida. Pagtimbaya sa imuha da. Nahinaot ko nga okay ra ka sa adlaw nga. Webes. O diba? Webes na. Ganun-ganun na lang. Ganun-ganun kadali. O na, pwede ra karon ang XFM Zamboanga 99.5. Hello po sa inyo din sa XFM Zamboanga. May pagpaminaw. 91.3 XFM San Francisco, Agusan del Sur. Oh, akong mga katropa diyan. Pa-shoutout sa taga Davao, madam. Apo po ta sa Davao, madungog ta sa 97.9. Shoutout sa tibuok XFM Network Philippines. May pagpaminaw kaninyong tanan. Saho nang nako, ikagihangat nako. Karat inyo signal sa Ormoc City. Sige, kita maabot diha. Sala. Napod tayo, asa man ang Ormoc? Asa man mo, Negros pod ng Ormoc? Dili ko sweeter ba ka Ice Geographic? Unsa ba yun ay kalisoy daw DJ Orsi ang mag-move on? Depende unsang klase nga pag-move on. Kung mangutana ka pag-move on, gikan sa nagasto nga kwarta? Or gikan sa gugma? It depends unsa nga move on ang inyong giproblema. Kaya ako mas maglisod ko o move on sa nagasto nga kwarta, I swear. Mura ko o kanang sakit sa dughain. Nadaga na dahil kung nagasto ba yan? Ay, nabilin. Taga-ari ra ba si Dr. Uka? E balo dyan ko GC Roa. Pasabot ni mo Davao, malamang. Taga-Davao, mangod siya. Asa niyo, the last in every day. DJ Reyna, hapon di agwapa. Pasharad ko family. Sa Nueva Fuerza, Carmen Buhol. Sa ako a wife.
Lisod jud mag-move on sa uns mag-move on sa usa ka samot nagihatag nimo ang tanan. Correct. Munang ang uban diha nga moingon og DJ. Dili ko kalimot niya tungod kay nino kung lahat. Inag-ayaw sa shoutout daw kang Sanji og Teddy. Ikan kay Dongdong Jai. Gemma Rep 2 diri sa Sayaw si Bunga. Muna, lisod daw mag-move on kung dako na kaog na gasto DJ. Sapod na. So naglisod sa kag-move on DJ. O ganin nakakat-on ako, Carlo. Lynn Horolan, DJ, good afternoon. Watching live in Basak Badian, Cebu. Nio de Leste daw, naapod siya sa akong TikTok, naapod siya din. Hing, grabe naman sa loob. June Nemenzo, good morning. Good afternoon, DJ Reyna Chinita, watching from Capital Site, Cebu City. Hatagi kong asawa, DJ Reyna. Oo, mura naman ta, ani. Saan mati, mura ta, kuwan, ani. Mura ta, charity, ani. Naglisod magpangitag-uyab ni inyong DJ. Dapat yung niingon nga muna, nido ko kagitag-uyab, kay pilihan daw kay ko. Good afternoon, DJ RC. Kalami sa imong voice, paminawon. Maka-in love. Ako din nga gialugugugan sa kong kaugalingong tingo. May pagpaminaw. Uy, atangin ninyo ha, ang ato ang X-rated drama. Oo, mga makarelate ang uban ni ini. Bawag yun ko nga, sama na ako, niagisab mo sa gug mga lisod na, lisod kalimtan. Naamay sa yun sa pag-move on, DJ. Mugamit lang kaglaing tao. Uy! Pwede, son. Panakip butas. Ariel Rosalejos. Hello sa inyo, hada sa Tayod Liluan. Carlo Lopez, DJ Reyna. Kalami sa imong voice, paminawon. Makagisi og brief. Huy! Okay lang na siya, Carlo Lopez, kaya kaya rin ako na tahiun. Ay, kumanahi. Hello sa inyo, diyan sa Palawan. Gikan kay Jen, 21. Oo, kuya, kayo magbanga username ay apilo ninyo inyong mga edad. Arvin Habas, good afternoon. Namino karon dyan sa May Subang Dako, Mandaue City. Shoutout po daw sa Tanan Naminaw sa imong programa. Daghang salamat. Oo, okay. Lagi ko kitag maabtan. DJ Reyna, sa akuan na lang ni ha. Murag lisod ka, higugmaon. Tali kay Guapa, Jamuka. Oo, watching from South Cotabato. Di ba ko lisod higugmaon? Dahil na mga ikumailad gani. Lisod din yung kuya higugmaon. O sa akuan bagid. Watching from Malaybalay, Red Onsani, Manila Bay, Red Planet Hotel. Hello sa inyo, hadiha. Magandang ano, magandang hapon. Alright. O, kusgin nyo mga radyo, kay taon-taon, sugdan na nako ang X-rated drama, ha? Mungkinang make sure nga, karon palang daay, naka-standby na mo. Watching from Tagum City. O, saon paghigugma sa babae na ay bana. Oh, ayaw na lang listing ba na? Volunteer na lang ka mahimong uyap. Ayaw kalimot ha, ana ra ang patakaran. Alright mga katropa, tagaan sa tamog isa katukar og bago na to sugda na nga to ang X-rated drama. Para sad pud ginahen mo ba? Dubai South. Okay, nga galanog ang XFM sa garahe sa Gopoison. DJ, sige hulat sa imong drama. Okay. Shoutout ko sa akong mama nga taga Hinatuan, si Armelina. Hello po! Hello sa inyo mga inahan din ha, nga kuan. Sa inyo ang mga inahan ng laba, na milo, ng waswas. Nga once ka mo ingon na gani mo nga nanakit na inyo ang kamot din ha.
Muingon din niya, sige, nagtinuplok og cellphone. Ay, yeah. Kani mga mama nyo, maghatag yung sarili nilang kuan, finding. Shoutout ko sa akong Papa DJ nga palahubog. Inaanid ay future na to, no, kung palahubog to nga ginikanan. Kaya nga tong anak, ipa-shoutout na lang manta niya, di na pangalan nato. Mayroon na lang mag, akong ginikan, akong amahan nga palahubog. Grabe naman sad. Shoutout day kong Pedro, tupad na ako, sige pangutot. Pag-excuse sa Pedro. Para po baka makatabon sad me. Hello, thank you, Leia May. Shoutout ko sa Roa Clan. Mag-reunion daw ang Roa Clan karong May 9. Balik ko na ako kung pangutahan na ganiha. Unsaon man gida ipag-move on sa gugma nga mo'y nakapalipay nato. Kung mo'y magunding nga pangutahan sa uban, nagawin na kasi nati, yes. I agree. Tanan man gud na ka sinati o gugma nga kananga. Di ka kalimot ba? May mga daghan naman kay problema, DJ. Eh, nganong ka na pa man itong problemahon? Honestly, yes. Daghan tag problema. Pero kanimang gung gugma, no? Asya, DJ Reyna, nag-ilis ka wala. Malamang nag-ilis ko. Asa man ni siya? Asa man ni ka ganiya? Uy, baby, uy. Na sila nga di lang naluhisgutan kaysa mutdog ka sakit. Sakit ka ayo magmuo ay lisod magmove on, DJ, labi naglami kay mutila. Hoy! Kapuyan ni Boss Lloyd. Kapuy kay Modiri ay. Mawalan kong trabaho ay. Isa ka ba nag-iisag mo yung basahon? Sa mga nagyunahong na din ha, nga pa-weather-weather lang bagay na yung kinabuhi, no? Pero kahit di magid na tumasayran kung sa atong atubangon sa kinabuhi, matag-adaw na yung laing hagit, sama sa gugma. Karoon, malipayon ka, huwat lang kung maabot ng panahon na kinahanglan ka mag-move on. Here's another song. Sa itong mga katropa din ha, nga gusto mamina o mga ninot nga sinata. Rainy days, rainy days, rainy. Dili rainy. Saan naman tawag? Rainy days and Mondays. From Carpenters. Standby lang ha. Kato nang sugda na nga tong X-rated drama.

1:43 in the afternoon, mga katropa. Kusgin niya yung mga radyo kay magsugod na ang X-Rated Drama.

0: programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batsyo, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Sayawi ko, samtang hubo ang lawas mo. Sayawi ko sa katubangan.
2: Unsay buhat ni mo nga ng hait nga ba?
3: Mauni ang putol sa inyong kinatawo. May sobra ka dukyo. Putlon ko ni anumat sa dalang talan.
2: Ayaw! Ayaw!
3: Ayaw!

0: sakit ba, Adam? Lipay ako. Busga ko sa tanan.
1: X-rated.
2: Nagkalain-laing sugilanon sa kinabuhi sa tao. Yagipada, inig atong tulumanon. O hatagan o tampag pinaagi sa atong panggiitan nga si DJ Chinita.
1: X-rated.
2: Dalit kaninyo sa X.

0: year. Dear DJ Reyna Chinita, palihog, please, hinaot, unta. Unsa magiday? Tagua lang ko o tawga lang ko sa pangalan nga Ay-Ay. 24 anyos na ko, DJ. O kining akong sugilanon nga akong ipaambit din haninyo. Mahitungod kini sa duha ka lalaki. Nga nalambigat din sa akong kinabuhi. O sa akong buhi. Sana all. Pero aron inyong hisabtan ang tanan. Ingon ko niini sa pagsugod kining akong sugilanon, DGRC.
1: Jun, nakabantay lagi ko ni mo.
2: Nakabantay? Gawin sa?
1: Murag, lahi na lagi ang imong pagtratar na ko.
2: Unsa?
1: Mura ba o wa na kay love na po?
2: Ay sus, imura nang una-una eh. Pataka, wala na tao nagturok ng imuna-una.
1: Jun!

0: Aray! Mas gimahal pa na ako si Dayan. Ha? Mao siya nga kong piliyon. Nya, adto na ko.
1: John, ayaw ko biyahe. Mulod ko sa imuha tabangan. Oh, John, ayaw ko.
0: Ayaw kay glod-lod-lod. Usa ka man taon.
1: Maluhay ka, John. Naibaw ka gitin ko. Sa ko ikaw kamahal. Maluhay ka. Ayaw magbiyahan ako. Maluhay ka, John.
0: Pasinsya na gigay. Usa na gud akong hukom. O wa na'y makapag-usap, ani.
1: John!

0: jadi nak?
1: Kay baho kagad nga mahal kay nagun si Jun Jun Lin. Sa kikin ay agipagbihan ako.
0: O niya? Unsaon man nimo? Ngawa ka naman niya mahala. Lain sab kaayo yung imog yung ipamugos ang imog kaugalingon.

0: Kasman ka. Duha na kabuwan human sa pagbiya ni Junjun nimo. Pero huwag yapon nimo siya kalimti.
1: Siya pagyabang niya sa kong kasing-kasing ni.
0: Na, mauna ni Ron. Naunsa ka man taon, uy. Ikaw ragyod ang nagsakit-sakit sa imong dughan, ay-ay. Uy-uy-uy, panguyab na uglain. Aron malimot ka niya.
2: Gusto si Mylene. Kalimti na si John. Uy, ikaw rin gibo ang anak niya. Napidag ang lalaki, oh. Nga bagay ni mo. Maong ayaw pagpakabuang sa tao nga way hinungdan.
1: Ma.
2: Hey, hilom ay. Hilakila ka ba ya? Ikaw rin nagsakit-sakit sa imong dughan.
1: Asama na ako. Malimti

0: nanguya buglain ay. O salas makatabang aron malimtan nimo ang imong ex.
1: Pa.
0: Kalimte na siya sa hingpit. Mo'y giingon, move on na. O pangita og lain nga makalingaw nimo.
1: Pa.
2: Nakahibaw ka gilay nga, naibugi ko nimo, sauna ra. Pero walang kumupadayon sa kong tinguha sa din nanguyab sab nimo si June. May give up ko. Pero karon nga, wala mo si June, mong niya nibalik ko. Mahal ko kayo ikaw ay, o ginaot nga, nining tumura, imunang dawato ng akong gugma.

0: Lisod kayong mag-move on, DJ Chinita. Ambot ba? Abot mag nakasabot ba mo sa akong gibati? Sakit kaya akong dughan. Nga, dili na si June din hinako. Dugay kay ko nga nakumbinser nga mangita og lain. Tungod kay para nako, si June Ragyod ang akong gimahal. Pero apan og pero. Kining si Jay, wala giyoy hunong sa pagpanguyab din hinako. Bisan pa man nakahibaw siya. Nga dako ko gugba kay June. Og naglisod pa ko og move on sa ako ang kaniadtong relasyon. Og maokini ang naitapo.
1: Chocolates?
2: Oo. Kanana, imported yun na. Dahana sa kumaguang. Nauli naman siya.
1: Salamat ha.

0: Kan usap pa man ko ni Muto Waton? Kan usap ko ni Musog Ton? Ang akong kugma ba? Buwa na kapin sa pagbalik na ko ni Mug Court.
1: Jay, mubrang ka lang ko ha. Niya pamagod si Junjun sa akong kasing-kasing. Siya pamagod ang akong gihunahuna.
0: Ay. Nakasabot ko. Dawat ka lang akong gugma. Tabangan di ka nga makalimot ni John. Hi!

0: kulit, Kiko. Ako gining gi-order para nimo.
1: Jay, dako na kay kaugasto na ako. Hunungan na ka ng imong pagpakabuang na ako, Jay.
0: Dili ay. Pasag di lang ko sa akong ipangbuhat na. Ako man yung kagustuhan.
1: Naluoy lang ko nimo.
0: Dawata na lagi akong gugma. Please.
1: Kun pananglit. Dawatan ko ang imong gugma. Basig, ikaw roon ay masakitan. Tungod kay, di man ikaw ang akong mahal.
0: Bahala na. Sige na. Dawata lang akong gugma. Ugtabangan lagi tika na makalimot ka ni June.

0: Susa? Gidawatan ni mo akong gugma?
1: Oo, okay.
0: Ay. Duha na kabuan ka pinang atong relasyon, di ba? Ug mahal ko kayo, ikaw ay sobra kamahal. Ug timaan, anak. Hagdon ko na ikaw nga magpakasalta.
1: Unsa?
0: Yung anak ka dakuha nga kung gugmani mo. Magpakasalta.
1: June, sorry. Sorry, Cheha. Sorry. Nga na-junti ka.
0: Oh, okay, nakasabot ko. Tungal kay siya bagyapon ang nasi mong kasing-kasing.

0: kinabot lang ni mo, eh. Nganong, di man ni mo dawaton ang paghagad o pagpakasali, Jenny mo? Swerte na kay ka. Kay in love kayo na siya ni mo. Unya, ay mo lang usikan. May kaya pa kay abroad. Halos ta ng mga igsuon na niya.
1: Kaloy naman kita ang akong kibati niya. O, wapadyo ko ba tiya ugong maniha?

0: man kinakita ta.
1: Nga nung ipakita ka pa.
0: Ay ni ako. Aro mga ayok ko nimog pasaylo. Sa ako nahimo nimo kaniadto. Abi nimo, gigabaan ko. Tungod kay gibiyaan ko sa akong gipuli nimo. O, nakarealize ko nga ikaw gide ay ang alang nako. Ay, please, dawat ako pagbalik. Please, atong ibalik ang naputol atong relasyon. Ukod, imong dawaton, hagdon ko ikaw nga magpakasal. Diyos!

0: Unya, unsaon man nimo ana ron?
1: Lin, mao niya ako gikalipgan o mayo. Ngalo nagpakita pa man si June ako.
0: Ay, kung inga, nga doon nakapailab ni June.
1: Oh, ang konon ko.
0: Adios!
1: Pero, ang saon si Jay? Buutan na kay si Jay na po. Pero nga nung may balik pa man si June, nga naman.

0: 11 in the afternoon. May hapon. May hapon, Visayas and Mindanao. Sa nakilang-laing dapit, sa ito ang mga istasyon. Ilabi na ang XFM. Kanlaon, Gihulngan, Bukidnon, General Santos City, Tagum City, Davao Katropa Digital, XFM Pagadian, XFM Mati, XFM Cotabato, XFM Zamboanga, XFM San Francisco, Agusan del Sur. Sa mga wakaapas sa itong X-rated drama, para kaninyo ni. Maunang paminaw mo. Para kaisa ra ko magbalik-balik. Ang storya karon sa atong X-rated drama, bahin ni kay AI, 24 years old, si AI nahigugma kang June. O, naagi nahigugma, grabe yung higugma agi ni AI kay June. Apan kini si June, nakakita og lain. Nakakita og lain. Kay wa na daw siya nahigugma kay AI. Gibiyaan si Ai-Ai. Apan si Ai-Ai, nasakitan og dili niya kayong i-let go si June kay basing dako kaayo og tabadidoy. Grabe ang gibating kasakit ni Ai-Ai. Di siya ka-move on kay June. Kay nilonok niyang lahat. Ito nagsugod nga, di siya ka-move on. Magsigi siya, handom kay June sa ilang mga kasakit. Kalipay. Og kalami. Apa ni abot si Jay? Si Jay nga andam siyang higugmaon og ipatilaw. Dili lang kalipay, apan. Ang kalipay nga bay dalang sakit pero pag iduot aw madara. Betaw. Taron din ni Jay. Apan si Jay anda muhatag sa tanan-tanan. Bisan pa kahibaw siya nga si AI, wa ka pa ka move on. Wa pa ka move on kay June June. Tungod sa June June ni June. Nagsugod ang suliran. Kini naman kalimot kini si Inday Ai-Ai. Siya kalimot kay Jun Jun. Mo to ni abot nga nang isig panguyab kini si Jenny ah. Nakabaton siya gamay nakabaton siya gamay paghigog mao pagbati dito kay Jay. Apan? Kalit og balik kini si June na para bang walang nangyari. Na para bang hindi niya winasak ang damdamin ng kumari kong si Ai-Ai. Ang pangutana, naglibog kini ang atong letter sender. Naglibog siya. Sino ang pipiliin ko? Na ang atake ni Ai-Ai karon. Gusto niya pa sa iluon si June kanay gugma pa siya pero ako nga mo tambag niya dili kumusugot. Adon na ko'y rason mga katropa ha. Dili pud tungod siguro nga nagbuot-buot ko din eh. Kung kamo nga naminaw karon din ha sa nakadaiyang lugar diri sa Visayas ug Mindanao. Open ang atong linya. Nada sa comment section ang atong phone number. 0995-994-6868. 0928-55-0877. Pwede ka ayaw mo makigtabi na ako. Ihatag na akong oras o panahon on air para sa itong mga caller. Nga otro pong tambaganan. Okay ha, sulod isulod lang na dinyo din ha. Hindi masulod luwaan. Hello.
1: Asot na ko.
0: Kana.
1: Hi, DJ Rina. Kini, pagkuha pa.
0: Nga nung iwa ka ganiha, gisapot ko. Nawa ka ganiha.
1: Nawa ko, naputol.
0: Nana, unta si Edward, anda mo bubuha.
1: Kawa. Murag pariyon mo.
0: Gani, murag pastor, ito.
1: Ay, ipatag na lang katunin mong number.
0: Hindi, pwede. Kaya dapat on-air mo magkailahay.
1: Ah, okay.
0: Ikaw ba? Nagpaabob yung si Edward ni mo, ha?
2: Ay, ah!
0: Ana, rabagit siya nga. Andam gidaw kanya bugaon. Na, makatilaw magigaghimaya o pagmaya di, Miss M.
2: Ay, ah!
0: Lain kay ato, Miss M. Kabaw kong nakikatambag ni Ay-Ay. Ako, gisapot. Adlo-adlo na lang ako sa putun sa kong programa tungkol ano yung mga problema ninyo, eh. Muna tambagi di, Miss M, be. Huwag pagdugay-dugay.
2: Ay, ah!
1: Para na kung nandiyan sa tao nga huwag ka mahigugma.
0: Okay.
1: Murag, di ka ganaan ba? Sabi sa nasan butang.
0: Okay.
1: Isang unsa ka lang isa yung ihatag.
0: Alright.
1: Di ka ganaan, basta dilik ni mo lang.
0: Mm-mm. Yeah, mabalik na lang siya.
1: Pero una-una, ang punta niya kung sa kabuutan ka itong usa.
0: Si Jay.
1: Oh, si Jay.
0: Oh.
1: Pero kung di gid niya feel, ala sige, pagpakasal mong John. Takod ako siguro itong bulsa ay.
0: Oo, ako basta ako importante sa kuha. Aside niya dako busa, dapat dako pud og busa sa brief.
2: Ay! Kailangan
1: lang gano'n. Ito ba ang pagkatao na din ito? Di mahal? Kamang duha ang mag-antos.
0: No.
1: Pero una-una, ang umaabot, basig pasakitan kag-usab. Kiri, di na lang pud imong kaugalingon.
0: Correct, oo. Unsa o man ang dako og di na mukaon na di kabalo mo dala wala gyapon na o anak ni Night Rider
1: kad na ka uyan magid siya ni John siguro to kay reforms ay
2: ay
0: na dot lang basta ako sapot ko eh sapot ko dere
2: ay
1: ano no timbang-timbang mo dyan hindi lang sa siya magdali-dali kay
0: tama tama.
1: Nausap pa gid na.
0: Doktor Ron.
1: Pero di like pod niya himuong malakit butas ang usa. Walang sagot ka ng pagpabilin sa imong pag-inasara dahil mo na na pag-ayo. Kisagi imong anay ko na lang sa kami niyo on.
0: Kana. Handusi pa. Sipata gid ading Miss M. Eh. Sipat kaya kung mads. Yan, unsa pa man, wala na kailang ikatambag niya, Miss M?
1: Mara, kanang, wala na sa pag-ayaw pag-diksog-sulod kay Luis at kayang usa.
0: Oo, basi ka ng usa, muna po na
1: magpadaan
0: ng pulukuhan. Kaya sa
1: drive ka na si John, kung magtarong naging na siya, o sige ko.
0: Oo, tarong-tarong niya ay, kaya basi ka na po si Jay ang magpadaan din sa kuang-kuan. Ako ang programa na yung kalaki noon. Sa wanted kilig. Friday na ba, Ugma? Ala, tinuod ni? Friday na? Grabe naman sa di, eh.
1: Friday na rin
2: ba?
0: Ana, diri si Night Rider, diri Miss M o tilaan na daw.
1: Ay!
0: Nakakakito, good lagi din akong kumari, basta inani. Anyway, Miss M, thank you, kaayo. Napi-ampi diya, Miss M, ha? Oh, mo na to, katropa mo!
1: Exciting!
0: Exciting! Giligin na siya musugot si Miss M nga walay inato. Ako, editsura na ako baba ng tawag, mga mangsinggit to, manawag to. Hello, may hapon. O sa ikaalagad na ako, nasa to ang Kapikas linya. Kinsa man ni?
3: Si Zenaida Isla po from XFM Cotabato.
0: Oh, hello! Diya sa XFM Cotabato sa my 102.1 XFM Cotabato. O sa may ikasulti ni mo sa atong letter sender din eh. Kaya kung huwag mo tambag anilain, ako gimo tambag ani. Ha?
3: Dili na niya balikan si June. Dito lang kay Jake. Mm-hmm. Si June, naghimo na siya sa una. Balikon pa man nila niya na kay kabalo siya nga. Mm-hmm. Sobrang gugma ni Ay-Ay sa niya, ha?
0: Okay.
3: Kung ako pa na siya, si Jay na lang nga niyang pilihon kay... Asa pa man ka kung dito sa gibinuangan na ka, huwan ka pa nila ka.
0: Oo, may nalang isa kay... Masa man ang isa?
3: Kalo dito si Jake, mauna ito yung piliun. Kay buhaton pa na niya ang gibuhat niya sa una.
0: Mm-hmm.
3: Oo, kung ako siya, mauna akong piliun katong si Jake. Kay maghimo pa man ang ikaduha.
0: Basi pa nag...
3: Nabuna na sa kuwa, DJ Sinita.
0: Oh.
3: Ipatay na ako akong bana. Naghimo palagi siya glaing babae. Kaya baluman siya nga...
0: Naghimo siya glaing babae?
3: Tanga babae may gugma.
0: O sa naghimo siya glaing babae?
3: Nangita na po siya glaing babae. Kaya ipasay luman na ako siya sa una niyang babae.
0: Okay.
3: Mauna makaingon ko nga mo balik pagyapon na si Jun sa mangita po siya na sa lahi babae kaya balos niya nga naigugma kayo si Ay-Ay sa iya.
0: Tinooy. Sige lang.
3: Oh, kung nagkadungog ka ay i-take niya pili ah kay mayong pili uni mo ang sobrang gugma sa'yo.
0: Kana. Salamat kay Ms. Zenaida. Di na ko pang kontraho ng ilang tambag.
3: Diba, Didi, nag-amin na si Jun Sayaha nga wa na siya may gugma?
0: Oo, oh, gina na siya nga di na ko ni mo. Oh. Kay wa na ko'y gusto niya ni mo. Ay-ay. Ay, ay.
3: Masayahan.
0: Ay-ay!
3: Ibalik na siya kaya higiyaan. Panahon na siya nga makalari.
0: Correct. Tanan, mangunta. Tanan, ba? Yes, thank you kay Ms. Zenaida. Love you. Mwah. Thank you kay da sa XFM Cotabato 102.1. Bitaw. Actually, no, lahilay kita og pananaw sa kinabuhi. I confirm. Kay kung si Ms. Zenaida pa ing nun, piliyon na lang si Jay. Yeah, di na babalik kay June. Balik sa kan June day. Ang gugma, di man na magbasihan kung kinsa imong gigugma. Oo, sugot ka mo, sud ka na niya, digya pong kapanggaon, bahala ka. Diba? O, nasa inyo, Haron. Okay, open na tong linya. Para samtang kahulat na sa inyo, ha, din, ha. Alas 2:24 na sa kahapunon, mga katropa. Kani kay bagay mo gud sa iya hagod. Samtang wala pa man kay nanawag. Oh, na ada nanawag diay. Hello Kyler. Para mo ka na pakita Kyler. Kani manggugma ang tao mahimong selfish. Mahimo gitang hakog pag-abot sa gugma. Kuyo kani pagbati sa tao jud. Isa sa kong maingon sa inyo. Moingon ang uban, gugma ng side. Pero the more love you have in your heart, the more you understand how powerful love is. Mo nang undangin yun ang gugma. Muna yun ang wate. Wala natin undang ay dirig tambag diri. Magsigi na natin tinambag ninyo kaya di ganun humutunong. O, napatay color sa Pika's linya katropang Doc JJ. Wala na. O, sige. Kaya ako sang patugtugan din. Ganahan mo kung maminaw anong tugtuga. Kaya mo balik na taod-taod ha. Kaya paminaw sa itong pipila ka mga pahinom doon. Advertise sa diri. Uy. Here's a song ha, dedicated sa imuha, Day Ay-Ay. Kanta ni para sa kuan. Kanta ni nga dedicated to Jay. Dili para sa imo IDI. Para ni niya. Marisa. Tutulungan. IDI. Dalawa kami sa buhay mo. At pabili ng yapon sa pagpaminaw. Sa programang X-Rated.

0: FM.
1: Sandown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinadibay.
2: Rufa Maranas, naamanggod ko UTI niya, bagura ko ani na diagnose ba. Mao to kung gitistingan ng Sandown Plus Gold, naulialig ko sir. Karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kog balik. Pasalamat yung gugda ko sa Sandown Plus Gold.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang visa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom o Sandown Plus Gold o Sandown Vitamin C.
3: Sandown Vitamin C, the alkaline vitamin C.
4: Hi, ako di ay si Jai Munares, 25 years old from Consolacion, Cebu. Since nag-take ko sa Sandown Plus Vitamin C, regular na ako ang tulog. Tapos, okay na gyud ko everyday, less stress. Tapos, dili na ko dali ugon, sipunon, or maglaban ang ulo. And then, di-outlog na ko ang uban na mo try sa Sandown Plus Vitamin C. Kay dako ka siya ikatabang everyday, especially sa mga na-port since pandemic pa sa takaroon.
3: Sandown Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sandown Vitamin C.
5: Premium D3. Ang bago!
6: Di ay si Alvin, biker nga si Gig Kasubawan. Isip ko sa ka-cyclist, firm gig kong natumar o premium D3. Di na ko ginasipon o nasubawan.
5: Premium D3! Mas pinalakas, mas pinahusay, mas pinagaling na vitamin D3 na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Sandown Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Sandown Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Sandown Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: XFM.
8: Oras sa XFM Cebu, Philippines Standard Time. It's 2:31 in the afternoon. Mga katropang, hat ang oras din nato hatod sa inyo sa mga produkto sa Yes to Health. Naguna din ha ito ang produktong Sandown Vitamin C, the alkaline vitamin C, mga katropa. Make sure nga partner na ninyo sa matag adlaw, labi na sa kadaghang sakit nga nas palibot ha. Make sure nga protection na ninyo inyong panglawas. Sandown Vitamin C, the alkaline vitamin C, nga mapalit sa mga produ- sa mga butika nationwide. Why pag duha-duha, dito automatic, nakadrop din ng call. Dawato na nato sa mayong pagbuot. Mayong buot. Hello, may nga hapon.
9: May nga hapon, katropa.
8: Katropa. Asa mo kakaroon?
9: Ay, taga-kwali ko, si Jimwil yun eh, katropa, taga-Jensan.
8: Taga-asa?
9: Taga-Jensan po.
8: Jensan?
9: Oo.
8: Hello, sa imo di sa Jensan. Ganarap ako og tuna. Ay.
9: Katropa?
8: Ganarap ako og tuna.
9: Tigagkan kayo na diri, oy, mga tagko na ba kayo, tagko na ba kayo na diri yung tuna, katropa?
8: Tunai ko, be?
9: Ay, claro. Simbol kayo.
8: Wana. Dali na kayo. Dali na kayo siya. Kasi pang, ano yung pangalan? Ano niya, be?
9: Si Jimwil, gini.
8: Jimwil! Og buki ko! Ito ay Jimwil. Ay, bito Jimwel, kadungo ka sa ato ang X-rated ganiya Jimwel.
9: Ay, tagay ito po may nga mga katropa, kaya karoon po kong kaabri sa mga radyo mo.
8: Mabungot sa ito eh. Ay, ah, sige, magkwenta. Paspasan na ako ha. Paspasan na ako ang recap ha. Si Ai-Ai, nakauyab si Junjun. Si Junjun, gibiwagan si Ai-Ai. Kaya nangita uglain si Junjun. Si Junjun, dili ka move on si Ai-Ai. Naabot si Jay. Gusto higugmaon si Ai-Ai. Pero dili ka move on si Ai-Ai. Kay, kay Junjun, dili niya dawaton si Jay. Karon si Jun, ibalik na po kay Ai. Naglibog si Ai-Ai. Kahit katungod lagi daw, kaya higugma pa siya kay Jun. Karon, naglibog siya. Unsa man niya, kisa may piliyo niya. Si Junjun o si Jay. Moto siya ang story rin, Jimwen. All of right, all of right ka si Jimwel. Muna akong ganaan ba? Muna akong ganaan.
9: Ay, lang yung pili-on kay...
8: Hindi ba? No, ano, pili man siya sa taong nagbinuang na niya, no?
9: Huwag na nakatropa, muna. Mm-hmm. Ulo, madyagay ni si Junjun. Ay, anong sige, madyagpangita nga nalang, madyagay nga gumpa, takay siya.
8: Eh, katulik akong ulo eh, nagsapot ko din eh. Ibtun ko nila ng saksakan ni Ron.
9: Mau gani na si
8: Bitaw ay maglibog sa kuanin ni Ay-Ay. Kabaw naman gid siya Jimuel nga dili na gid daw si Junia. Basig dako pug Junjun si Jun.
9: Ang pinakagwapo mo diya DJ nga kanang dako gid siya kay lamay nagdako niya taas niya. Ano pinakagwapo diya?
8: Mao ni gusto niya kumasay pangutan to si Doc si Junjun Jun ka to.
9: Ah, katropa kay ginahan mo si ay ato niya kay dako siguro.
8: Bita, usay ako bisag ako gani maglisod man sa kog move on sa lagko.
9: Og wala mo wala kay uyab DJ kana jud dako ha ayo nang gagbay DJ.
8: Oh, buhangi magyud ko, buhangi magyud ko unang date pa lang mo ana magyud ko nga. Mo ana man jud ko nga. Pakuuta ko bi. Ana.
9: Okay, katropa.
8: I'm going to go to the house. Eh, mismo tambag ka kay Ay-Ay na kinuutanay na taan eh. Ay-Ay! Ito naman tao ka. Ah, matira.
9: Para kay Ay-Ay, ay, padayo na lang naman. Pagtagulang yung gugma naman si Jun-Jun. Kaya ba sinig? May gugma to si Jun-Jun naman kagayan.
8: Si Jay Goroy, mali eh. Ay, bubalik siya kay Jun-Jun?
9: Ay, bali kong Jun-Jun ay. Wag ako kay...
8: Kung dahan kong Jun-Jun, kita... Bitaw no kay basig dako gud ang kay Junjun kay nganong di man gud ka move on si Ay-Ay no?
9: Mo gani kay basta mga Junjun lagi basta mga Junjun lagi adik di ko muna.
8: Katilaw na ka Junjun. ni anak na guru ka sa una ba nga? Anak ni si Jimuel sa una ba? Junjun! Og buki ko! Tasa lang!
9: Lumiya
8: alam yung
9: video,
8: kumpa na
9: ba?
8: Masukura ba ako technician din eh, ayaw kong kwa di ab. Kanila lagi makaubo.
9: Ay, buhutan ba kayo yung technician di ab?
8: Si Doc JJ.
9: Oo. Magkita kayo na yung technician?
8: Maugbok po na. Ugbukan ka na ba? Bungkag ng balay-balay.
9: DJ ka lang. Asan may si Tita Liwatag?
8: Ali, naara, gibisihan ha. Sila ilaing mga gipangbisihan dong. No. Pwede ba i-chat na lang sila? Oo. Kumusta ha?
9: Sa kata ko niya, DJ, ganahan mo may kayo. Basta i-accept yung 20 man namin.
8: Huwag ka na agad. Matagaan, masal to copy niyo eh. Salamat, Jimuel. Naka-shout out?
9: Pwede ko mag... Oo, mag-greet ko, DJ.
8: O sige, go.
9: Pwede ko na nagpaminaw karoon niya sa may Visayan, dapat sa mga Andrasi family, Puro family.
8: Kana.
9: O sa mga Dinaturi family nga napinaw sa
8: correct.
9: O especially sa imo DJ nga ang pinaka guwapang guwapa kayo nga DJ.
8: Malamian.
9: Ang lamig kayo mo agulo sa iyo.
8: Lamian man sa ko. Salamat, Jimuel.
9: Salamat
8: ka, ayo. Mentag nalingaw ra mo diya sa Jensen, ha?
9: Ay, pinwinti kami. Nalingaw kami diri ni DJ. Lalo ko ang XFM diri Jensen. Maayos kayo diri ang kumuhang...
8: Salamat.
9: Ang manager mo diri. Ang tanang mga staff sa...
8: XFM.
9: Salamat.
8: Okay, thank you. Katropa mo.
9: Katropa mo. Katropa mo ito yung lahat.
8: Dami nga paliwata ni Jimuel eh. Diba, nanatay caller, gikag ka ng Jansan. Dito ra siya nasangit, kaya wala natunong. Alright, atas ang basahon din ni samtang nag-dial pa mo din ha. O, di kay Charlene Kalami, iba sa problema ni Ay-Ay, oy. Oo, galibog naman kinsay pakaslan og dili. Dili ka ni Jay, ako an na lang na joke lang, ha? Matira glass si Charlie. Oy, sirado na itong linya. Oy, kaya alas 2.39 na. Ay, na, isa ka caller? Ah, okay. I alas 2.39 naman niya. Mutambag pa ko. Ano, din nagkatambag anin. Labi na maka-istorya kong sugod. Joel Besa, kung ako ay na ni I.I. DJ RC, ato na lang siya nga. DJ. Dinbuutan pa din dako na punto og love. Abi ko dun sa kadako na yung pasabot Joel Besa kayo. Ganahan naman ba sa mga dako? Mangod ang mga term. Medyo ka nang malipat siya ko or malibat-libat siya ko. Diha. Oo. Din kalimta na lang niya si Jun. Joel from Bohol ni. Hapit niya fiesta diri sa amo lugar DJ RC. This coming June 24 and 25. Malipay naman ko og fiesta og imbitahon ko ninyo. DJ og dili gani ni og dili gani nimo ni mabasa. Isa ra gyud ang ako ang tumong kanang imuha. Uy. Og ako ang magtupong og ako ang magtupong. Unsay tupong na tong duha? Uy. Nagtuog ra kag nasa ko'y bunal. Ala uy pag sure diha Jackie. Sa una, oy, successful man ako operation. Olo, ay, sama, uy, oy, successful. Tarong akong doktor. Doc JJ. Harvey Navas, good afternoon, DJ RC. Watching, dilal subang dako daw sa may sa Mandawi City. I know na, may gusto manawag din hino. Naisig ko, may pwede pa ba manawag. Ako na yung Tanggalo ng number na lang. Dili na. Wala mong kita igong oras, good? Good afternoon, Lynn Horoline. Okay, good afternoon sa inyo. Salamat sa inyong pagpamina. Thank you, kaayo, sa kanunan niyong pag-apil-apil. Bisagwa po mo pa-apilan, no? Nang-apil good tawon mo, purya-buyag po din tawon. Ay naman diha. Okay, pulis na si Arnel Makabihag. Pulis imong papasa. Dili, uy, lupon ra magani to sa Barangay Santo Niño. Nya, pulo na sa katuig. Sige lang, puro leader kay dili sa ilisan. Akong papa kay presidente po siya sa eskwelahan na mo. Sikad, elementary, hantong nag-high school. Siya ragay presidente. Ampun sa natong eskwelahan na sa shout out ni Isa Juan El Gantuanco School of Arts and Trades. Hirap ako ni graduate sa akong mga maestra. Mga maestra na ako diya og San Isidro Elementary School. Sa eskwelahan ako sa college Liceo de Davao. Oh, grabe, sipsipan ako eh. Shout out lang, good time, God. Mga taga Jensen, manyak. Ay, ayos, and Philip. Philip, DJ, sugot ka. Tagan kag balay, pero balay sa bubuyog. Ganahan, oy, timaan, man nga tamis ka, ayaw tagduga. Sad town ka, ay. San Marino. Pa-shout out John Miller Perez, Carlos Batuon, Jerry Yan, Fontonato, Gasolina, Gio Celina, from Skygo Head Office. Uy, pautanga, mig mo, Torby? Simona ni. Shout out ng taga Skygo Head Office. Kamotoro na baya ko ay wala electric motor ang Skygo katroman. Naaday? Ang makina na. Ay, ang butay kakapoy si Katao. Ay, hindi niya kaya ba si ilisan tag pagsubo ay. Ana, hello DJ Gikan kay Ronald Jamante. Murag ka ila ko aning Ronald Jamante. Murag ko ani. Basta si Ronald good Jamante. Dapat ana DJ mubalik na siya kang Junjun kay Ukad. Ako po, mubalik ko basta Ukad. Pasarat ko ni Junjun o Grossa di ay nga naghaba og uling dinhi sa Dumanhog si Atan di ay niya. Ta gining nawong ni malditang sabaan. Oy, hello di ha Ma'am Ina Carmelote. Kailan naman gigain ni si Ma'am ng ano eh? Okay. Hi DJ, good afternoon. Ibutang. Ibutang din ang number sa screen. Pag-greet na ako DJ. Birthday na ako karun. O sige, pasalamat ka na tunong imong birthday sa imong adlong natawhan. Happy birthday sa imo Tower Rose. Okay. Good afternoon DJ. Chinta O's listening from Tangki Talisay. Ana paminaw karon sa X-rated sila Juvi Magno ug Mary Ann Clariego ug sa tanan team Marites sa Sitio Trinidad. Nana di timbro ng mga Marites. Asa ba pickleball, basketball, volleyball, tennis? Asa ba? Ako lagwa ni ambag ni karon. Ikan kay Kuya Noel daw. DJ Reyna pa background Veronique. Thanks. Unsa ba background? Gusto ni pa background sa kuha? Okay, anak diri, I know every one of us deserve one or more chances. But case to case basis lang. Dapat for me, no more chance for Junjun. Learn to accept the world I. English ni I, kasabot ra ka I. Murag ako, di na ko i-translate ay I. Dakpan man sad na ko akong ex-GF. Hala? Sa una, naa siya'y laing kaduwa-duwa. O sa ilang kaduwa? O sa ilang giduwa? But na, start here. Say Stuart. Ah, Stuart here from Lahog Nivels. Okay. Well, tinuod. Amot mo day boy. Ay, oy, kakapoy sa demo eh. Sige lang, mutambag ra kuro pagtungtong sa ako ang gusto nga oras. Ari na lang daw kay Balaw DJ kay di da daw magmahay kada adlaw o kayun. Ha?
0: Ay!
8: Kano sa man na problema si ay ogi ukay wa man. Og ako papilion ana si DJ akong pilion mo na ni mo Miller Perez. Una yun man ninyo ang DJ nga wa man tay appeal ning DJ. Ayun yo unaya ang DJ oy. Sender ayon nagbalik kay June dapat kung kay Jake matinod anon iyang gugma diha nimo. Makawala sa imong duk makawala sa duka ang imong gi suot DJ RC. Saman. Kani akong halter top nga stripe. So yaon kay mo ay abi ba nakog kamo giganahan mo sa ako apo sa kura maning sanina. Anyway, ako ana sigurong oras nga muhatag sa ako ang unsolicited advice. Bitaw oy. Abot lang. Tambag na sa tambaganan po. Ako lang yung maingon sa imo haday, sa imong base, sa imong pangutana o sa imong mga gusto nga matubag din hino. Una, angay baka makibalik ni Jun. Day, inaanay mo makuha sa kuha ay. Wait lang. Nanawa. Hoy, wait, klaro na ako mga effects din yung wah. Kung mabalik ka sa haday, inaanay day. Dili na ko ingon unsa day ngano mabalik kay June day ni ingon naman siya nimo day nga dili siya nimo dili lagi siya dili siya nimo the reason ngano ni balik siya nimo kay tukabalo siya nahigugma kaniya ug andam kang dawaton siya bisag dili dako iyahang tabadidoy. Ingon ta ka ang tawo mo balik bisan pa man nga ni ingon na silang dili na sila nimo dili na sila ni balik tungod kay nahigugma sila nimo ni balik na sila kay kahibaw sila nga dawaton gihapon nimo sila tungod kay ikaw nahigugma niya. Wait lang tubig sa kay gisapon. Wait lang last na. Ikaduha, kung si Jay akong pilion, magmalinaon baka akong huna-huna. Ayaw pilia si Jay. The reason nga dili ko gustong mo ato kay Jay, dili deserve ni Jay nga mahimong second option. Dili deserve ni Jay nga himuon ni mong panakipbutas. Dili deserve ni Jay nga himuon ni mong pampalipas sa imong kasakit. Deserve ni Jay og tao nga dawaton siya taga ag pahalaga, higugmaon, palanggaon, og palamian. Sayang kay nagasto ni Jay nga kwarta kung dili man lang day tinud-anay ka na imong pagbatik ngadto niya. Deserve ni Jay mo gasto sa taong handam siyang andam siyang kaunon. O gugma. Mo nang ako ni mo ay ayaw gubuta ang kinabuhi ni Jay. Malinawon si Jay. Matinud-anon si Jay. Dili siya sama sa imong uyab nga si Junjun. Dili ta sure kung ukad si June. Ayaw! Tumutumo ra ning amo. Mangutana pa mimi kay Sir June Kator. Or wala na lang gid ko'y pilion aron mas patas ang tanan. Dili gid day, dili ingong patas day. Ayaw pagpili. Kuyawa sad nimo nagpili o ra nimo ang para sa imong kaugalingon. Kani magud imong desisyon day, selfish man ni day. You're just only talking about yourself. Una ka mosulod sa imong gugma o ganang mosulod kag laing gugma day, pag-heal sa day. Pili asang magmalinawon ang imong kasing-kasing. Nga dili ka masakitan o dili ka makapanakit og tawo. Mura gid na akong maingon sa imo, nangugat na baya ko day. Oo, manggawa sabay niya akong pimples din ni. Muna kung ako sa imo day ay, inamiga nga tambag, daw ate, nga murag iyaan ni mo ni. Pero akong maingon sa imo ha, pili nga maka-move on ka sa tanan-tanan. Ayaw balik kay June, kay sure June kung wala ka gibalikan niya tungod na higugma siya. Nagmahay lang na siya, kay gibinuangan siya sa babae niyang gipuli diya ni mo. Tama ko, Doc JJ, no? Ay, tama na, sakit na akong pangaw. Ay, mura naman mabulag niya akong pangaw. Abi na ko karong hapuna ba kay malamian ko. May malami-lami ron akong drama, oy. Pero gikuhaan lagi nilang palami akong drama. Kabantay ko ba, wala lagi ni palami. Dili ay kulang mo. Ako na lang may magaguan ni. GM, gitanggalan niya, GM. Alright, pa naman ko igong oras. Musunod na ang programang Asintado. Kauban si katropang Eric Seres Manain. Naniida to ron sa silong. Mayroon na po ito nga. Nalapas na po si Sinita. Salamat kayo sa pag-uban-uban na ako. Karong hapon na hagi ka na alauna. Ugma na po't puhon. Magdungga na yung tahinaot ko nga. Wara po po napulaan sa inyo ang DJ Chinita. Nga usahay. Kay ba man kong aligugngog yung kay ko paminahon sa radyo. Mora na. Ay, lucky, ayaw hilaki. Oh, ang lucky, di daw hilakan. Dapat daw pulihan. Anak si Richard Garing Ferrari. Taga-asa gini sila Richard Garing. Asa gini nga estasyon sila, oy. Oh, dito na daw kang Richard Garing, oh. Kay andam na siyang dawaton ka. Dako, maguro ni iya hapon. Oh, mabuluntir sad, mutira sa glass si Richard. Ay, tama na ni, oy. Pagdango na nato ni, kay nawa na akong tingog. Salamat sa mga tanan ni comment, ha? Sa ako partner sa Picas Lawak, nag-um-um naman ni Dirisya. Uy, nag-um-um ng ba-ba niya ba? Sa ito mga kaubanan diri sa istasyon, happy holiday din sa uban, gawa na ka-duty. Sana all. Kay Ma'am Anami, nakapahuwag yun si Ma'am Anami. O sa ako ang station manner, ato ang among ako, ato. O sa og sa amo ang station manager John Levin Chavez by King alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyo ang katropa DJ Reyna Chinita sa programang X-Rated. Katropa mo, exciting!

0: Exciting!
1: Ikaw ba aton ay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Gold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon aniya ang atong mga health experts.
2: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
3: Pasimilisa nga taga-Bugo Cebu na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti na ako nga suwayan og tumar ang Santo Plus Gold, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kung sugar, may ubos na og naging normal. Daghang salamat sa Santo Plus Gold.
4: Santo Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Ang sekreto ni ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
5: The Secret of Health.
2: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kaayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong panan. Aw, kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta o Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
4: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Vision Next, daghan ang natabangan.
6: Hindi ako mata, sir. Hindi ko kakaroon lang din og madugayan kung tutok sa computer. Magluha og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingo ni kuya, akong mata daw ni kay Morag action mapod og pula, sir, diri sa ilalo. Muto, wala ko nagduhag-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot good ang epekto sa kuha, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Ninita 33 Anyos at taga Jensen.
4: Vision X, sulay ang kaipitibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
2: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinagi sa pag-inom o Vision X Plus. Ang Vision X Plus, adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarata, mga blurred o hinay nga pananaw o katong mga mata nga galuha-luha. Ang Vision X Plus, adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
5: The Secret of Health.
7: Santon Plus Coffee Mix.
8: Ako si Maricar. 3 years na ko nagundang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients. Dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag-Santon Plus Coffee Mix kamo.
7: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: Kita nga mga Pinoy, hilig yung tao kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones, para malikayan ang prostate problem o hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado, safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
5: The Secret of Health.
2: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, kini siya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
5: The Secret of Health.
2: Usbo na ko, mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas. Inom ta og Santon Plus Gold, ubani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inom mo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of
4: Nag-aanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, mid-size SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DM's Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang kanilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DM's Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334. Or i-visit ang kanilang Facebook page at DM's Rent-A-Car Tagum. DM's Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
0: Boss Abo, magpakiloko sa Hubaybe.
9: O sige no, ibutang asin ako sa timbangan.
0: Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
10: Bato gold town, mao na iresulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
9: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
11: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
4: XFM time, it's 3 o'clock. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
12: Mga katropa,

0: YDH Broadcasting Network Incorporated, 107.1 XFM Tagum.
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Magsanton Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Sanfon Plus Herbal Oil.
6: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases.
5: Isang pahid lang
6: ng Sanfon Plus Herbal Oil.
5: Ang galang kati-kati.
6: Sanfon Plus Herbal Oil.
5: Ang pamahid na all-in-one
6: sa fresh

0: Ang taon vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Sistapain! Si Diane po ito na Alicia Isabela. Simula na nasubukan ko ang Sistapain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sistapain lang ang mabisa.
2: Sistapain! Tanggal ang pain, fast and safe. Sistapain! Symptoms persist. Consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
3: Punta kayo na aniyata karon din sa Barangay Paitan, Quezon, Bukidnon. Aniyat nga biglan owner nga si Nong Carly Tabulsares nga nakagamit sa itong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mo ikasturiya sa nga kagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
4: Gwapo. Oh. Sinaong-taon tingkas ang bunga.
3: Ya, unsa may mo ikasturiya sa uban nga wapag kagamit?
4: Kung mga silingan ko din nga gamit ng foliar. Magamit ka mo Crop Gold.
3: Kaya na kang salamat.
5: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
3: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? Unsa may mong maistorya na bahin nga sa imong harvest?
6: Bahin sa imong harvest? Dako ko garbis tungkol sa Crop Gold.
3: Kaya upan pa ni mga na-experience sa paggamit sa Crop
6: Gold. Gapog turog, gapog pamunga tungkol sa Crop Gold.
7: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.

0: Mapalit sa mga butika nationwide.
1: 107.1 XFM Tagum.
2: Exciting!
1: This portion is brought to you by Visionex Soft Gel Capsule, Mylutin, Beta Carotene, Vitamin E at Zeaxanthin para sa malino na paningin sa araw-araw. Visionex Plus.

0: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
1: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Melchor Garcia, taga Puro Diamond, Matina at Playa. 75, pero baskog pa. Kay wala ko'y bisyo kayo, nagainom kong kape, dili pa kaning akong nadunggan sa mga kauban ako na kaning Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan, uginom. Mga duha ka adlaw, tulo ka adlaw, muramag ni baskog ko gamay. Murakog ni bata akong lihok ba? Kauna? Oh, siyempre, naadwi panahon na magluya ta. Kasay, labi na akong lahin ang panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium DT Coffee Mix. Okay kayo akong pumati. Yun. Katong mga parehan ako na senior citizen, inay na kayugtuhod siguro. Sulayan ninyo yung Premium D3 Coffee Mix. Kay mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayan ninyo. Wala ka ni ingon nga binuang ko. Basta tinood yun kini. Kay nasulayan na yun na ko ni.
1: Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktua na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap lain asab ka produkto sa Yes to Health Incorporated.
7: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
8: Edgar Elbanboy na ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
7: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil.
9: Santon Vitamin C.
10: Ako si Orak. Bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gud ko og vitamin C. Santon Vitamin C. Nasuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santon Vitamin C. Mao bitaw, lagsik ka ay ko. Aptik kayo sa klase. Busa kamong mga bata, mag-vitamin C na mo. Santon Vitamin C.
11: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A. O 10 times na mas daghan o vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, aron manindot o klaro ang imong pananaw. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
12: Bush, abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
13: O sige lo. Ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
12: Bato gud taon. Mao na iresulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
13: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
14: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50 10% sa sinakong nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
5: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilam, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. XFM time, it's 4 o'clock. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
15: Mga katropa, XFM!

0: Y2H Broadcasting Network Incorporated, 107.1 XFM Tagum. Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya. Siguradong protektado. A quality product of Yesco Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
1: Santon Plus Coffee Mix user. Atong paminawan.
2: Ako si JR, taga Milita, Malaybalay City. Addicted ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkakuba-kuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaod to gabi, nagainom ko sa Santon Plus Coffee Mix. Na, may pa akong matiyag, tistingi bla.
1: Santon Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma. Wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
0: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
3: Kudi ay si Alvin, biker nga si Giga Subawan. Isip ko sa kasayquist, firmigid kong natumar o premium D3. Aron lagsik firmi ang ako mga tiil o dili basta-basta bubigay pag naana sa race. Maayos sab ang premium D3 kaya na matikdan ako nga di na ko ginasipun o wala na ko ginasubawan.
0: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
4: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
5: Dili na lagi.
4: Kalit man lang nausap ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
5: Sa muka, oy.
4: Dumbat. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw kong inangawa ka gimingaw na ako.
5: I'm tired. Stress.
4: Dong.
5: Unsa man gyud?
4: Nako'y Turbo Dietary Supplement for Men. Niaw, imnani, aron ganado ka. Sige na.
5: Turbo?

0: Herbal Supplement for Men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Sister Pain.
3: Ako po si Pia. Lagi pong masakit ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng Sister Pain. Mabisa talaga, kaya okay na siya.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. 107.1 XFM Tagum.
4: Exciting.
2: This portion is brought to you by Santon Plus Herbal Soap. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soap. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.

0: This is 107.1 XFM Tagum.
1: Exciting!
0: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Mayong adlaw, welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kanginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton og maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad og natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
0: The Secret of Health.
3: Ako si Don, sa pamaestra, magka-ulcer ko. Nag-research ko unsay maayo ug nigawas ni ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, duwa ka semana, ako na jud kaayong kausmanan, dili na mosakit ang akong kuto-kuto.
0: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
4: The Secret of Health.
2: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa diay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit? Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para motabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
0: The Secret of Health.
5: Vision X Plus. User, atong paminawon.
6: Ako si Martin usa ka welde. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapituhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pagwelde. Medyo na nakoy problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang nagid ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
0: The Secret of Health.
2: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaom og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga mosamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa atong mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
0: The Secret of Health.
5: Zafon Plus Coffee Mix User.
7: Kaniadto sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos na ako'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadaghang kape nga akong natilawa, Santon Plus Coffee Mix ra jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis santod karon wala na ko gakiang-kia. Archie Dini, taga-Panabo, office worker.
5: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
0: The Secret of Health.
2: Ang Pinoy pertigyod kahilig mainom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
4: The secret of health.
2: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yesto Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
4: The Secret of Health.
2: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Y2H Broadcasting Network Incorporated, 107.1 XFM Tagum. XFM time, it's 5 o'clock. Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
1: Mga katropa, exa

0: Cik Kuring.
1: Kap.
0: Kap. Paminaw mo ha. Kung ang isda na nagpuyo sa dagat o kung ang baka na nagpuyo sa kasagbutan unya ang manok na askalasangan na abay higayon nga mag-abot sila.
1: Taka, ramon ka. Lakap, uy. Unsaon pag-abot ana nga lay-lay man silag lugar.
2: Ako, kap. Balog ko. Baka, manok, unta, naaoy.
0: May pasikuring. Oh, asa man pod makita?
2: Kita, salat.
0: Oh, kuyay.
3: Exciting!
4: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansa Landa, Bodil Sur. Isa ka pedicaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Kung pag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako, mag-drive. Sukad, nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala tanan ang akong pambates kong kalawasan. Akong hawak, nga sakit, nawala kanang akong katulgon, nawala kaning driver ka, di man di malikayan nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukad nga nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kaya kong paminaw, lami na kaya kong pamasahero. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
5: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Vision X Plus. User, atong paminawon.
8: Ako si Jason Calvez, 35 anyos. Nagpuyo sa Landing Malaybalay. Usa ko ka security guard. Unya, pero may mabilar kay panggabi man na duty. Ako nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata. Unya, mamular ba? Mauto nga na balaka ko kay Bastion o mabuta na hinoong ko. Sa akong pag-duty, nakadungog ko sa radyo anang Vision X Plus. Itistingan ako, unya akong gimintin. Usa ka simana, ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Mga naigipamati nga sama na ako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sad ng inyong gipamati sa mata.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, gamma kabatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
9: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o moringa oil.
10: Pirming ka sakit akong kalawasan, sir. Unya, murag action po panakit akong mga joints. Dali rasa po palinturahon. Unya, sukad nga gatumbar na ko Premium D3. Lami na kayo ako paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagasakit-sakit. Lami sa pirmin pong tulog. Jubertene, sir. Tagamatanaw.
9: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
11: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
12: Para sa dynamis?
11: Para sa turnyo ni Mrs.
12: Tour?
11: Oo, sir. Turnyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
12: Sure ka, miss? Dalun ko nimo sa langit.
11: Exciting ba? Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
12: Sige, sugayon na ako na, miss.
9: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
13: Turbo, wagas ang lakas.
9: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
7: Santon Plus Herbal Soap.
14: Si Aida Cordero, taga butike. Itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
7: Santon Plus Herbal Soap.
12: Nanami gin.
7: Santon Plus Herbal Soap.
9: Mayong adlaw Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kay ni ana ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy. Your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic Tagum City mag-abre na sa among bagong location. Located at Door 8 M Central Building, Ganti Road, Magupo West, Tagum City, Davao del Norte. Abre gikan alas 9 sa bundag hangtod alas 5 sa hapon. Gikan Sunday hangtod Friday. So anytime you need care, we are here. Beer. Good news! Aduna gyapoy kita'y free check-up o consultation every Wednesday, Thursday, Friday o Sunday. Oo, free yun. Walay bayad. Because your health matters. Plus, mas baratong mga Yes to Health products available po diri. Safe, trusted, and budget-friendly para sa imong daily wellness. So ayaw na pagdugay-dugay. Visit us now at Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy. Your excellent choice in healthcare. Door number 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpuwes, Tagum City. Yes to Health. Say yes to health. Yes to life!
3: Ako po si Nilo, isang tricycle driver. Bago ang aking pag-arangkada sa pamamasada, kailangan gising yung aking diwa, gising yung ating katawan. Kaya hindi mawawala yung pag-inom ng kape. Dati kahit anong kape, okay lang sa akin. Pero ngayon, dahil po nasubukan ko na yung bagong kape ng Yes to Health, yung Santon Gold Coffee Mix, naku, nung simula ko na itong inumin, mas lumakas yung aking resistensya. Lalo na kahit umulan o uminit, tuloy lang yung pamamasada. Kaya sa mga kagaya ko na tricycle driver dyan, uminom na rin po kayo ng Santon Gold Coffee Mix.
9: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
5: Kung maminaw ka sa XFM.
15: Marig, alin pagod, Marig? Pagkurati na ko na imong bana? Ina nga, nalam yung anak sa inyong driver?
2: Mga katrupa, exciting!
9: This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.

0: Kapitan Ludi.
1: Oy, Arche. Unsa man?
0: Nakukuta na ba?
1: Oh, unsa man na?
0: Ano man na ay sabaw sa balut?
1: Ay, Arche, naagyod na'y sabaw ang balot. Kung ikaw ka ha isulod sa imong mama sa sel, asa man day ka mangihi?
2: Exciting!
3: Atangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Ako si Marlene, nagpaisa ni Grocery Rental. Nagka-UTI ko sa sige na ko ginamog soft drinks kaon o parat. Sakit kayo mangihi o regular po dang akong menstruation. Ipatay ko sa kumpaan na og Santon Plus Gold 3 capsules a day. Simana lang nawala ng akong UTI o regular na po dang akong menstruation. Ipiktibog yun ang Santon Plus Gold.
5: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, malikayan ang mga balatian tungod kay mopakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
7: Mabisa at safe mana vitamin C ang hanap mo? Yung tutulungan kang mapalakas ang iyong immune system? Mag-Santon Vitamin C! Isang alkaline vitamin C na gawa sa mangosteen. Santon Vitamin C, ang vitamin C na pinalakas ng Santon. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibong kombinasyon, pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
8: The Secret of Health.
9: Isa sa sekreto para makabaton og mayong panglawas ang pag-inom og Santon Plus Gold. Ngano man, tungod kay ang Santon Plus Gold adunay active compound nga flavotanins. Kay balo bata kung unsa ang flavotanins, unsa ni nga active compound nga naa Santon Plus Gold. Sa pagtuon mga higala, ang bioactive flavotanins nga naa Santon Plus Gold usa ka iladong phytonutrients nga adunay fast wound healing properties. Buot pasabot, makatabang sa dali nga pagkaayo sa mga samad sa atong lawas. Aduna usab kini, gitawag natog anti-inflammatory properties o analgesic effect nga makatabang malikayan ang sobrang paghubag o sakit nga gibati kung naay mga paghubag o inflammation sa sulod o gawas sa atong lawas. Sa dugang pangapagtuon, ang flavotanins o sa usab ka vasodilator substance nga makatabang sa mga nag-antos sa sakit nga high blood o hypertension ug malikayan ang heart attack ug pagka-stroke. Makatabang usab ang flavotanins nga naa Santon Plus Gold herbal capsule sa paglikay nga dili dali madaot ang selula sa atong lawas ug malikayan nga matubuan ug bukol, tumor ug uban pa nga mga balatian. Mao nga batasano nato ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold, ang mas gipakusog, mas gipaepektibo nga food supplement. Para sa epektibo nga kombinasyon, apili og Santon Vitamin C, ang non-acid nga vitamin C para matabangan ug malikayan ang acidity ug ang hanap nga pananaw ug ang mga samad nga dugay maayo.
8: The Secret of Health.
9: Isa pa sa sekreto para makabaton ug maayong panglawas kung hilig yuta minom og kape, atog yung pilion ang healthy coffee. Kay once nga healthy ang atong gisulod sa atong lawas, automatic na sa mga higala makabaton ta og healthy nga lawas. So inom ta og healthy coffee kung hilig ta inom og kape. Unsa man nga kape ang healthy coffee nga pwede natong inumon? Inumon nato ang Santon Plus Coffee Mix. Palita og Santon Plus Coffee Mix sa mga suki nga butika tungod kay kini siya usa ka healthy coffee. Sa pag-inom pa lang nato, dili ta basta-basta magka side effect, dili ta basta-basta magkasakit, kundi matabangan pa ang atong mga balatian.
8: The Secret of Health.
9: Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Santon Plus Gold, ubani og pag-inom og vitamin C or Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C, og inom og healthy coffee nga mao ang Santon Plus Coffee Mix para mahatagan og maayong panglawas ang atong kalawasan.
10: Santon Ako si Aileen, usa ka sales clerk, tibok adlaw nga tindog. Sakit ka kong tiil, samot na nga ako'y rayuma. Giim na ako og Santon Plus Gold. Duwa kasi mga na akong inom na pamatudaan dyan na ako ang kaepektibo ni ini.
5: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. The Secret of Health.
11: Ako si Rowena Monchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
5: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika. Halagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang sa anumang uri ng sakit.
12: Kung maminaw ka sa XFM.
13: Uy, mati, kanang uban ba? Wala pa kanang kagikan? Nangayon nagpasalubong. Excited?
2: Exciting!
5: XFM time, it's 6 o'clock.
12: Kung maminaw ka sa XFM.
13: Uy, maring, maring! Pakuratira ko ng iyong bana nga. Wala na inyong mga appliances kay gimbargo na sa kolektor?
2: Exciting!
5: Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
14: Mga katropa, exciting dito!

sama sa XFM Davao o ang masab sa XFM Mati, XFM Jinsan o sa XFM Dukidnon, XFM Sambonga, XFM San Franz o sa XFM Bayugan City. Ato na usab nga pasalamatan usab no ang ato ang CEO wala lain si Doc Remilito Oy inusab sa iyang Vice President Ma'am Olivine Oy, nasab sa ato ang General Manager si Sir Edwin Garing, inusab sa atong Station Manager Sir Arnel Cortis, inusab sa ato ang Technician Sir Kenneth G. Batukan. Huwag sa tanan usab ng mga station sa XFM. Huwag sa tanan ng mga nag-subaybay usab no, sa ito ang programa. Dinhi sa maong istasyon sa itong programa sa tingog sa reformasyon. Huwag karon mga kaigsuunan, akong gihangyo no, akong giagda ang mga kaigsoonan, mga kaigalaan nato, mga suking tingpaminaw nga pahimutang namo no sa inyohang lingkuranan o asa man kamo na himutang karon maayong gabi no, sa inyong tanan o gako manginaot nga anaamo sa maayo nga kahimtang aron nga kita makahimo sa pagpatalinghog sa pulong sa Dios. O ganiya karon aduna tay mga kauban dinhi no. Atong kauban si Brother Charlito Bungkak. O ihatag kanato, ihatag nato sa iya ang panahon alang sa iyang greetings.

Mayong gabi sa tanan, mga higala, igsoon, sa kahanginan. Ania na usab ang panahon sa ato ang pagpakiguban alang sa mensahe o pag panimbaya din ha sa kahanginan. Ako naga panimbaya din ha sa ato ang mga kaigsuunan dinhi sa una dinhi sa Tagum City. Ako ang gi-greet ang atong mga kaigsuunan. Maayong gabi kaninyo diha tanan. Mga kaigsuunan, ako dinhi sa Tagum City. Sa family ni Doc Manasis Dumagit. Inguman usab sa mga kaigsuunan sa diha sa Bisayan Village, si Brother Marlon Buhol. Inguman usab sa mga pamilya niya. Inguman usab sa mga Masangkay family, o gingon man usab sa mga Tagapulot family, o Francisco family. Gingon man usab kang Doc Jopri Lagit and family. Ako naga panimbaya din ha kaninyo. Gingon man usab sa ato ang mga kaigsuunan sa Maragusan, sa mga Inohales family, Brother Edwin. Ingo man usab sa ato ang mga kaigsuunan dinha sa Mati,

0: Makati City. Ako naga panimbaya kaninyo. Ila ni Sister Jima. Uman sa iyahang pamilya, mga kabataan, kang Brother Eli Nodalo. Mayong gabi diha kaninyo. Ingon man usab sa ato ang interesado na si Brother Fred Tapad. Mayong gabi usab kanimo din ha. Manginaot ko nga ikaw magapadayon sa kainiton sa pagpangalagad diha sa Ginoo. O ingon man usab sa ato ang mga kaigsuunan din ha sa Mawab, sa Osaris family. Dili tamo maisa-isa mga igsuon. Yung manusab sa ato ang mga kaigsuonan din ha sa Nabunturan. Maayong gabi kaninyong tanan sa labi na sa ako ang pamilya, Bungkak family. O akong giauhag ang tanan alang sa pag paminaw sa ato ang mensahe ni ining kahanginan sa gitawag o tingog sa reformasyon. O gana lang, magapadayon tangan to sa unahan.
1: Okay. Salamat, Brother Hansel. O gato usab nga gitimbaya ang ato ang mga kaigsuonan karon nagatanaw sa atong live. Si Brother Hansel Buhawi. Ano sab si Junard Iconar. No na live sila karon. Ngayon masab si Janly Divina Gracia Felison. So mayong gabi eh sa inyong tanan diha mga kaigsuonan. O aniya karon magtuunta og mga pipila ka mga pulong nga gisgutan sa wala ang kasulatan. Apan sa dili pa maminaw usa ta og manindot nga awit.

sofa. Exciting dito. XFM, katropa mo.

0: Acum mă mină ca să XFM.
1: Sau una, putut ca Iuco? Su canja na mina cu XFM? Hala? Ni tanca go?
2: Wow!
1: Bidau bi? Bila ka ni ka inches ni nga ku ang takong kay murang pang sokens kay daghan ba kay cakes durams. Oy! Baba mo di ha, init pa! Baba mo di ha!
3: Exciting!
4: This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.

0: Archie. Archie.
1: Kapitan Ludi.
0: Tanawa guna mga hulmigas, oh. Tanawa.
1: Ha?
0: Tanawang mga hulmigas, oh. Sige lang trabaho. Way lakwat siya.
1: But, manoy.
0: Nga naman.
1: Patakara ka ba? Dito sa park, nakita man lang gina ako.
2: Mga katupa, exciting!
3: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si James. Tagana kayo ko na tiliwan na kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isara yun nga kape akong ganahan na nauyunan yun na ako. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog. Pag-feeling ni mo ang alami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo. Di yun na ako ibaylo ang Santon Plus Coffee Mix sa uban niya kape. Suloy yun ninyo para masabtan ninyo akong experience sa Santon Plus Coffee Mix.
4: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na. Gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
6: Lupig pa nimo ang scene zone sa lubog nimong vision. Dili ka na okay kay deserve nimo ang good vision for the person. O lamna dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus in 500 milligram capsules. Kini adunay lutein, beta carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Alang sa deserve nimong for the win nga pananaw. Maungli kayong masin zone tungod lang sa lubog nimong vision. Sublion ko ha, deserve nimo ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Premium D3, ang gipakusog nga vitamin D3, usa ka functional supplement nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Adunay taas nga medium chain fatty acids nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga kini adunay dako nga ikatabang para mapakusog ang immune system ug mabatukan ang mga sakit nga virus ug bacteria ang hinungdan. Premium D3, makatabang sa maayong panlawas nga may VCO ug moringa. Mapalit sa mga butika.
7: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
4: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Turbo.
8: Oh, yes.
4: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa.
9: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdipin pensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
10: Santon Vitamin C.
1: Ako si Ora, bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gud ko og vitamin C. Santon Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santon Vitamin C. Maubitaw, lagsik ka ay ko. Aptik kayo sa klase. Busa ka mong mga bata, mag-vitamin C na mo. Santon Vitamin C.
10: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A, og 10 times nga mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, aron manindot og klaro ang imong panan-aw. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
11: Kung maminaw ka sa XFM.
12: Sa una, putot kayo ko. Sukan nga namin ako kong XFM. Hala, nitangkad ko.
13: Wow!
12: Binaw be? Pinagalil kayong chess na nga ako ang takong kay murampa ang sokens kay daghan be kay Kex Durams. Oy! Baba mo di ha, init pa. Baba mo di ha.

0: Usakalaw! Misakay! Sige pa tayo lodi! Sa Osaka Bus! O dinhi! Sa mga kagahinuktok mga diha!
1: Konsensya kayo kung mutanaw sa babae ba nga nagtindog o niya ako naglingkod?
0: Unya, sabay mong ibuhat?
1: Naluoy man ko. Pero, wa mo ko'y mabuhat. Maong, nipiyong na lang ko.
0: Exciting!
2: Mga katrupa, exciting!
3: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
4: Mayong adlaw o welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghahatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
5: Ako si Melissa nga taga Bugusibo na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti na ako nga suwayan og tumar ang Santong Pascol, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian na anay alibyo. O kung sugar, may ubos na og nani normal. Daghang salamat sa Santong Pascol.
3: Santong Pascol, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Ang sekreto ni ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
3: The Secret of Health.
4: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni mutabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kaayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta moinom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na sa maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
3: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Vision Next, daghan ang natabangan.
6: Hindi ako mata, sir. Hindi ko pagkaroon labi na og madugayan kung tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingo ni kuya, akong mata daw ni Kaimurag action mapod og pula, sir, diri sa ilalim. Oto, wala ko nagduhag-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot yun ang epekto sa kuya, sir. Naulian dyan ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Ninita Retetres, Anyos at taga Jensen.
3: Vision Next, slay ang kaipitibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
4: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinaagi sa pag-inom o Vision X Plus. Ang Vision X Plus, adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarata, mga blurred or hinay nga pananaw o katong mga mata nga galuha-luha. Ang Vision X Plus, adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
3: The Secret of Health, Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Maricar. 3 years na ko nagundang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun kay after pila ka oras lang nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix kamo.
3: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Kita nga mga Pinoy, hilig yuta og kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape o nya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem o hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
3: The Secret of Health.
4: Unya, naatay bago nga kape. Pwede po ninyo sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3 sumala sa pagtuon, ginisya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
3: The Secret of Health.
4: Usbo na ko, mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas. Inom ta og Santon Plus Gold o bani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inom mo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remy Lito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
3: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
0: Sa Karlao, sa sulod, sa presuan, o dinhi. Karawan lawa, kamong tanan. Arawan lawa, naa na may mga bagong brief.
8: Yay! Yeah!
0: Oh, naa na may mga bagong brief. Okay, silda uno, silda dos, pagtapok mo. O sige, pagkabihane na mong brief. Di ba exciting?
2: Exciting!
3: Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
9: Mga katropa, exciting!

0: kitang lodi.
1: Ame to ah.
0: Ano ah, putot nang ka?
1: Ingon ani manggod ni siya, Mitra. Bata pa lang ko, wana ko'y mama og papa.
0: Onya, unsa connection?
1: Unsa'y connection? Alangan, wana may nagpadako na ako. Maunang hantod karon, putot gyapon ko.
0: Mga katrupa, exciting!
2: Ako si Andrew, ang akong punggod sa nawong dahang kaayo o sa akong likod. Daghan kay kong nasulayan nga antibacterial soap pero wala ihapon wala. Ngunit akong iyaan nga mag-cleansing. Pag tumaro o Santon Plus Gold, akong isulayan o niyom o 3 times a day. After 3 weeks, ako pag-inom sa Santon Plus Gold, wala na akong punggod. Salamat kaayo sa Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Kape ba nga anti-cancer? Kape nga makatabang malikayan ang mga impeksyon o kape nga makatabang aron imong problema sa timbang masolusyonan? Ani ana ang pinakabagong kape nga adunay mangosteen, vitamin D3 o stevia? Premium D3 Coffee.
5: Premium D3 Coffee.
4: Ang Premium D3 Coffee. Uno sa antioxidants. Aduna pa'y anti-inflammatory properties. Ug makapaubos pa sa imong blood sugar level. Higop na sa kape.
5: Premium D3 Coffee.
4: Begin your good morning with Premium D3 Coffee.
6: Premium D3 Coffee.
7: Mapalit sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot.
7: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
9: Mapibili sa mga butika.
10: Santon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at pre-

0: mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain.
2: Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handog. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Pain.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagpipili sa mga butika.
4: Bilang isa sa mga tumatangkilik ng produkto ng Yes to Health, nagpasya akong subukan ang bago nilang kape, ang Santon Gold Coffee Mix. Sa loob ng ilang linggo, pansin ko ang pagtaas ng aking enerhiya at pagiging focus ko sa aking trabaho sa bukid.
5: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Kung maminaw ka sa XFM.
7: Matay, ako, sultihan na mo. Sa una, sa wapar ko naminaw, XFM, ila kong sulug-sulugon o puti ko nukong itlog, talawan ko nuko.
6: Kung maminaw ka sa XFM.
7: Apa, sa dihang, sugan naminaw ko, XFM, saan man nga. Di ba, buwan po pa'y tigre? Hindi ka banding, pite? Hindi ka atras, pise? Ah, may pay muligin.
8: Exciting!
5: This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.

0: anong nang libog man ka?
1: Unsa ko bileon kanang gapa o pangit?
0: Ay naara na sa imuha, Dodong Metla. Kung dito ka sa gwapa, nga pasakitan ra ka. O dito ka sa pangit, nga magsakit imong mata.
2: Exciting!
3: Atangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Sa ako si Marlene, nagpaisa ni Gross Oriental. Nagka-UTI ko sa sige na ko ginamog soft drinks kaon o parat. Sakit kayo mangihi o regular po dang akong menstruation. Ipatay ko sa kumpana o Santon Plus Gold 3 capsules a day. Simana lang nawala ng akong UTI o regular na po dang akong menstruation. Ipiktibog yun ang Santon Plus Gold.
5: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, malikayan ang mga balatian tungod kay mopakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
7: Mabisa at safe mana vitamin C ang hanap mo, yung tutulungan kang mapalakas ang iyong immune system. Mag-Santon Vitamin C, isang alkaline vitamin C na gawa sa mangosteen. Santon Vitamin C, ang vitamin C na pinalakas ng Santon. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibong kombinasyon, pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
8: The Secret of Health.
9: Isa sa sekreto para makabaton og mayong panglawas ang pag-inom og Santon Plus Gold. Ngano man, tungod kay ang Santon Plus Gold adunay active compound nga flavotanins. Kay balo bata kung unsa ang flavotanins, unsa ni nga active compound nga naa Santon Plus Gold. Sa pagtuon mga higala, ang bioactive flavotanins nga naa Santon Plus Gold usa ka iladong phytonutrients nga adunay fast wound healing properties. Buot pasabot, makatabang sa dali nga pagkaayo sa mga samad sa atong lawas. Aduna usab kini, gitawag na tog anti-inflammatory properties o analgesic effect nga makatabang malikayan ang sobrang paghubag o sakit nga gibati kung naay mga paghubag o inflammation sa sulod o gawas sa atong lawas. Sa dugang pangapagtuon, ang flavotanins o sa usab ka vasodilator substance nga makatabang sa mga nag-antos sa sakit nga high blood o hypertension ug malikayan ang heart attack ug pagka-stroke. Makatabang usab ang flavotanins nga naa Santon Plus Gold herbal capsule sa paglikay nga dili dali madaot ang selula sa atong lawas ug malikayan nga matubuan ug bukol, tumor ug uban pa nga mga balatian. Mao nga batasano nato ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold, ang mas gipakusog, mas gipaepektibo nga food supplement. Para sa epektibo nga kombinasyon, apili og Santon Vitamin C, ang non-acid nga vitamin C para matabangan ug malikayan ang acidity ug ang hanap nga pananaw ug ang mga samad nga dugay maayo.
8: The Secret of Health.
9: Isa pa sa sekreto para makabaton ug maayong panglawas kung hilig yuta minom og kape, atog yung pilion ang healthy coffee. Kay once nga healthy ang atong gisulod sa atong lawas, automatic na sa mga higala makabaton ta og healthy nga lawas. So inom ta og healthy coffee kung hilig ta mo inom og kape. Unsa man nga kape ang healthy coffee nga pwede natong inumon? Inumon nato ang Santon Plus Coffee Mix. Palita og Santon Plus Coffee Mix sa mga suki nga butika tungod kay kini siya usa ka healthy coffee. Sa pag-inom pa lang nato, dili ta basta-basta magka side effect, dili ta basta-basta magkasakit, kundi matabangan pa ang atong mga balatian.
8: The Secret of Health.
9: Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Santon Plus Gold, ubani og pag-inom og vitamin C or Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C, og inom og healthy coffee nga mao ang Santon Plus Coffee Mix para mahatagan og maayong panglawas ang atong kalawasan.
10: Ako si Aileen Osaka Sales Clerk Tibok Adlaw nga Tindog sa Katya Kuntiil samot na nga na ako'y rayuma giim na nako og Santon Plus Gold duwa kasi mga nanakong inom na pamatudaan dyan nako ang kaepektibo ni ini
5: Santon Plus Gold mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar The Secret of Health
11: Ako si Rowena Munchang hirap talaga akong dumumi laging masakit ang tiyan kaya hirap din akong makatulog sa gabi Santon Plus Coffee Mix proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin feeling healthy pa ako
5: Santon Plus Coffee Mix mapibili sa mga butika halagang paalala ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangamot sa anumang uri ng sakit
12: Kung maminaw ka sa XFM
13: Ah, grabe po ni Mama Dioy mga pagaling pagsakay maningil man dayon exciting
2: Exciting!

Ayaw lagi daw siya higugma ang kanang for fun-fun lang. Kasi ba kung ganahan anang ingana, no, higugmaon, tuod ka, pero kanang duwa-duwaan, rapod ka. Kamuno kay naanad gud mo mga ingon ana pagbag-o na mo uy. Balubi mo naglain na bayad gid ang panahon ha nya ing anak pa mo. Sayo mag rant uy. Maayong gabi po sa tuang tanan. Welcome po sa tuang programa karong gabi una ang putahe sa gabi. Yes po, and once again ako po yung makauman ang inyong Disney Princess Bisaya version. Yeah, yeah. Makauban ninyo hang tadalas on si Imedja karong gabi una. Maalinsangan, no? Igang. Diyos ko, Lord. The first thing, basta kagayin ng buntag, bagmata na akong sa kagayin ng buntag, ako kasabot sa kong gibati ka ng, murakog ka ng giigang na, murakog ka ng masalain ka kong paminaw ay. Kanyang ingon ani ba, Bino? Kanagong maalinsangan ang panahon, usually ting atake ni siya o ka ng hypertension. Ayaw gid mo kumpiyansa kay dili gid ni trusted ng ingon ani nga klase nga panahon ka na murago ka nang alingiing igang o makakasabot gyud mo nang kinahanglan gyud nga atong ampingan nga ato ang mga health. Ayaw kalimot na pinaagi sa mga produkto sa Yes to Health. Dako kay na siyang tabang B aron nga protektahan ang imong kaugalingon sa mga sakit-sakit nga dala sa pangit nga panahon, ilabi pa karon na usog gyud ang hypertension. Control na sa mga pagkaon ha, kaya basig unya oro yung nagpabuyag ka din ha. Oh, basing pilti na ni mong lakla diha og kaon, wa ka naghuna-huna nga basing kana makakuan sa imuha, makadaot sa imuha. So kinahanglan gid nga ampingan gid nimo ang imong kaugalingon bikay. Huna-huna wala na ba ka ni amping eh. Agay eh sorry. Naigo na pod. Nabulos ay na pod. Pero nga biyo na syempre magchismis gihapon kita nga to ang programa gipaluyohan sa mga produkto sa Yes to Health. Ang ato agyang maintenance no kini nga to ang panglaban sa mga hypertension sama sa kung gikaingon ka ganina. Always gyud nga to ang Santon Plus Gold and Santon Vitamin C B. Strongly recommended jud nako na nga mga produkto kay dako pud kay nang tabang sa inyo ha. Dako pud nagnatabang sa kuha. Asa man ta makapalit ana, pwede ra gid kayo ka magsuri sa mga duol na Mercury Drug Stores nationwide. Pwede sa South Star Drug, The Generics Pharmacy, pwede po sa Generica nationwide. Ug kun na hasulan ka nga mag-adto sa mga pharmacies, pwede ra gid kayo nga imo ang i-check out sa Shopee, Lazada o TikTok, available na kana siya. Pwede usab ka nga mag-avail sa mga free consultation na gina-offer sa to ang mga Yes to Health clinics. Kibasig wala ori wala kay budget pang pa-check up. Pwede kang tabangan sa to ang mga naturopathic doctors nga ma-identify unsa nga mga organs ang kapanghina sa imong kalawasan mo nang gaka-trigger ikaw karon. Mag-amping good permanente ha. Chismis tabi. Kasi mga katikaran sa kuan, hindi ako gatan og mga kuan man, mga balita man, kikapuya naman ko, uy, kaya namurang. Nagpait naman ko ng kalibutan niya, mo kaya po nang istorya. Sasaw ka ayo, mag-chismis na lang ta para sa to ang Sir Vivi question for tonight. Ay, uy. Ang atong Sir Vivi question karong gabi una hatod ka na to, syempre sa El Ilion Shell Mobility Station. Since mahal man gid ang gasolina, mahal man gyud ang mga kanigitawag na diesel or even lubricants, manigurado gid kita BD, dili ta pwede nga magpagasolina sa mga putso-putso nga gasolinahan na ilaron ta pag-abot sa mga additives nga naka-add. Oh, man lang kabutang anang ato ang ginapangbutang sa tuang sakyanan, sa motor, kay ang posibilidad ana, barato tuod imong gasolina pero mahal gid imong maintenance kay hugaw man gid kay imong sakyanan. Di pa gid ka maabot sa imong destinasyon kay imuhang gasolina murag hangin. O kung gusto kag di kalidad, dirita sa El Ilion Shell Mobility Station. Tibuok kalibutan na siya makita. Pero kung diri ka sa Bukidnon, doon na kita'y branch siya sa Maramag, Valencia. Duha diri sa Malaybalay, ang isa is atbang sa Polymedic. Ang isa is atbang sa Malaybalay City Hall. Ayaw kalimot, every transaction, ipakita nimo ang imuhang Shell Asia app. Katong gi-download nimo sa imong cellphone, kaya ka na imo.

mga points, magamit na nimo siya. Either imuhang i-grocery sa Shell Select, ang ato ang convenience store sa Shell. And of course, pwede po pang pagasolina or pang pa-change oil. Nganong ang atong mga partner, dili na nag-react sa atong mga posts. Na-remember ninyo sa una, katong nanguyab pa na inyong mga partner. Sorry ha. Mag-recall lang ko gamay. If my memory serves me right, I believe katong time na nagapa-impress pa siya sa imuha, masking imuhang my day, gina-share niya. Diba? Imuha mga notes din ha, ang away mga kwenta, notes ha, notes. Mga away kwenta ni mo nga mga notes na, diba, gina-screenshot niya, iyang gisan sa imuha, okay ra ka? Okay ra ka, babe? Yun na, nagod ka na. Kanang he or she is very usually mga lalaki manggid ni. Syempre sa ato amang gudri sa Pilipinas, naanad manggud ta nga ang mga lalaki gud ang nagapakita og effort. Kita mga babae papansin lang manggid ta. Aminin nyo. Ing anak manggid ta. Basta kay ang kani mga lalaki, nga nigid ni siya, nag-i-effort talaga yan sila na i-check.

0: kay na alas 4 kadlawd. Nag-report. Sa mga paghahosanay na mga hinanakit. Hashtag, sag-ob malay-balay. Kuyane. Alas 4 kayo na sa kadlawd, nag-report ko sa Busay kung walay kuryente. Dito na po sa mga area. Naabda na lang alas 5, panisiga. O nag-report na ko na abda na lang alas 7, wala gaya po ni Siga. Nalawag na po ko. O, lahi na ang nakatubag. Dili na po da itong last nga nagtubag. Unya ang ending inyo mga lineman, kami pa'y mutudlo asa ang lokasyon. Kami pa'y mo, muramig si Kuan, muramig si Dora the Explorer. Kami ang nagunit sa mapa ng Pilipinas, kay kami pa'y tigtudlo o asa na dapit. Tagaan ni mog tarong na dalan mo si Mang. Ay nako talaga. Ay, wala mong perfect noon. Dawat-dawat na nagitaan ni walay perfect sa kalibutan. And we truly understand. But then, if pwede man ninyo nga dili na lang i-band-aid solution, mangita-gitaga ng permanent solutions para di na mahitabo, I think that would work. May gabi sa to ang mga lineman nga nagbuhis buhay gihapon, umulan, uminit ang panahon, pati ang ulo ng mga customers. Naalang gihapon, willing ng gihapon mahatag sa ilang mga serbisyo, palakpakan gihapon nato. No, maskin pabitaw ka ng mga yun lang may pasaylo sa inyo ha, kung init na kayo may usahay o ulo, kay kamupod ka ng mga kulit mangupod ka, imong natulog pa may inya, masibog panawag, ahadi ni ma'am. Bantay lang gud mo ha. Maayong gabi kay Ma'am Ann Aba po.
1: Thank you!
0: All the way from Singapore, si Christian Bermal. Naglinog po kagabi. Oh no, sa Davao del Norte. Ay, wala ko kabalo kung asa ang epicenter adto. Pero pag amping mo, permanente ha. Oo, amping mo as always. Si Ate Wilma de Soyo Fuentes, ang nasa siya dati, dili mo react sa ko mga post kay OA daw. Pero hilig mo react sa post sa lain. Mo lagi kahuman lang work na ko may gabi idiha mami. Hindi ka relate si Mami Jackie. Sa may una anak kay ugniya pa mas nindot ko daw mahimong single. Ay na lang mo pusod-sud ang mga relasyon. Uy, kay dali ra man ta mahiubos. Ba. Dali ra kay ta mahiubos ani mga kuan good ka ng mga partner nato good nga. Naging kami na lang, kita na lang man ganin. Di na kanoon mo like sa kong mga post. Ikaw pa naman akong expected. Sa bagay, uso mo lang friend and friend, block, block, unblock. No? Wala, ako'y reaction, Anna. I'm super duper guilty for that kind of actions. Anyway, sa mga mag-partner diha, again, normal lang gid ang ingon ana, no? Pero make it a habit po siguro since nag-change naman jud ang ato ang generations karon, nag-change to po ang ato ang world. We're into social media. Make it a habit po siguro nga mag-like po ka sa mga posts sa inyong mga asawa, sa inyong mga bana, para po na tagaan ninyo sila appreciation for everything that they have done. And then, ayaw mo kalimot kapag ka-satisfaction ng istoryahan o ipalapin ang mga cellphone, tagaay og time ang imuhang partner, ayaw sigig cellphone ng imuhang kuri-kurion, dili pwede nga sigig cellphone na lang ang imuhang hilot-hiloton, imuhang pislit-pisliton, pislita po ang imuhang partner. I-check po na imong partner din ha, kay basi kulang lang na siya sa imuhang gentle touch. Tapos kung kulang sa kusog, binati solusyon ana ha, ang atong Turbo Men Enhancer. And yung Turbo Men Enhancer, pwede na siya both sa asawa o sa bana. Ginainom kini siya 30 minutes, usa mo maglabing-labing. Tagpila na, mahal na. 75 pesos lang per capsule B. Healthy na siya sa imuha. Oh, sa imuha, laki man ka or babae ka. Tapos, duha or tulo ka adlaw, nindot kay ni siya kay gahi gihapon ka ayo o ganado gihapon kang makiglabing-labing sa imong partner. Mauna ang solusyon sa mga satisfaction din ha ang nagkaudlot kay kulang na sa kusog, ayaw kalimot sa pagpalit sa, or pag-inom sa ato ang Turbo Men Enhancer.
2: Turbo user, atong paminawan.
1: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Torbo sa XCP, may palit dayon ko. Bisan 30, pagkapinang nga akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kunchicks. Pag tumar na ko sa Torbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
2: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misits. Siguradong mas malami o maligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Palit sa Shopee, Lazada o mga botika sa inyong dapit.
3: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh.
4: Mmm, exciting!
5: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapag naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
3: Okay, rakaayo. Ako takahiluton karon mahal.
5: Sure ka?
3: Oo.
5: Exciting!
3: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
5: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
3: Like yun. Basta naka-turbo.
6: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kusog o resistensya.
7: Turbo. Wagas. Ang lakas.
6: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.

0: sa Taon Plus Gold user atong paminawon.
1: John Villanoy ba? Iga, Rock Bonana. Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obimix. Kaya ako, sa una, na pandugay na to, na ako'y pian, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro, sa kong likod. Matanungog mo ako kay Sirin doon, matistingan daw. I-try na ako, inom anang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, take one. Kasi isa lang, ganito. Nga, usa ka bulan, gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisba. Una, gamay, kayo, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero, ni gamay po, naayod yun akong mga bukol sa kong lawas. Humubag na ako sa likod, humubag na ako sa akong lagay na ko kani produkto sa Yes Toil na panyon dako kay katabang sa kuha.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
2: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayas ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako mga sungatas dalan, mga abo, pasok sa kumata. Magsinig, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood na niya kumata, manapahanap. Giraman ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong adlaw, pag inom na ako, pagkaugma, ako na dayong na batyaga. Wala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Wala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 User.
5: Ako si John, saka taxi driver. Gikagbuntag, mabtan paggabi, tiyon yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag-init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas gadaadlaw. Huwag kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha, pag inom mo Premium D3, para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Tatak yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
2: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
6: One Turbo. Oh, yes.
2: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
0: Seven Plus Herbal Soap.
7: Yan ni Galona, Senyor Citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha.
0: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
8: Stong, nagpilay niyong gasolina?
9: Uy, tay! Prato na kayo diri, tay! Mapultang pana na to!

0: That song was brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
1: Exciting! Exciting!
2: Balik kita sa itong programa. Karong gabi una, bahala di mo magbalik sa inyong relasyon. Wa ko'y pakialam. Grabe ka, bitter, uy. Hello, Bita B.O. Mayang gabi din haa sa inyo sa mga bagulang na nihapon karong gabi una. Oh, okay, ragid kayo na siya. Bahalag late ang dinner basta kay busog yapon. Oy, ay palabig ka. O, nahala, binagpadulong na ka matulog. Nako. Basigo niya uri o urumon ka. No? Pareha ka sa kuang kusog kay mukaon ka ng padulong na gabi. Di ang ending, gaprogramang gihanga. Ayoko niyo sunduga, ha? I'm a very bad example. Sa unta ba nga kaning inyo ang Disney Princess gapangandoy manggid ko nga manambok bitaw bi. Oh. Pero honestly, healthy gid ko nga pagkababae ha. Wala ko yung mga sakit-sakit. It's just that payatot kay ko, gamatoy kay ko, nya akong edad di na lang balansihon. Almost 40 na, ning ani gihapon na nga to ang lawas mura kinder. Makahiubos. Balikan gihapon na itong ang survey question karong gabi una. Siyempre, hatod-usab ka nato sa Mommy's Child Maternity Clinic. Sa mga buntis din ha, or wala pa nagpa-prenatal check-up, wala yung mga budget, pero na I feel health. B, ang ato ang Mommy's Child Maternity Clinic nag-offer og zero billing. Libre ang inyohang pagpakonsulta, ang inyohang prenatal check-up, pagpanganak. Tambal ninyo ang yung pedya sa inyong baby before mumuuli. Libre ang newborn screening. Libre usab ang family planning counseling. And of course, ang PhilHealth assessment. Libre pagid tubig, libre pagid mahigdaan ni mo dito. Oh! Nyabuutan kailang mga staff. No, so kung siyempre kaning mga mama labi nag mga nakay na dagamay nga ilagi na siya ay kamuro panganak daw. Usually pag naa sa hospital mga anak o mahadlok ta kay basig unya og sagpaon ta dito sa mga nurse. No? So kung gusto ninyo nga mapampered gud mo, kanang ampingan gud mo, alagaan gud mo while you are still on your labor or even your post-labor, diri mo sa Mommy's Child Maternity Clinic. Nahimutan kini siya sa May Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City. Ang iyahalang dyong duol na landmark is atbang lang siya sa Das Marketing o Arby's Bake Shop o atbang usab kini siya sa kining terminal sa mga habal-habal padulong kan ayan. Para sa daghang detalye, pwede po ninyo silang i-check sa ilang official Facebook page, Mommy's Child Maternity Clinic. O pwede po kamo mag-message sa itong official Facebook page, 101.7 XFM Bukid Noon. Kung need ni mo og details, mapa ba aron? Kay kami na'y bahala. O, muhatod sa imuha diyan to. Ngano ka ha? Nga to mga partner. Di na mo like sa itong mga post. Pangutana gininila hawak ko'y labot ani. Ingon si Paolo Avelito kay, so good ra mo react, kadugayan, pag sununon pa o, oh, linog diri Cinderella ang epicenter na sa Picas Quarto. Pao, pagpuyo diha, Pao, ha? Hi kay Bongbong ng Bohol.
3: Thank you.
2: May gabi ibong, may gabi ipod kang texter 5062. Si Armand ng Bohol, salamat kaayo. Bibi ka ng turbo pizza, patsada sa mga uyab o kung ako kahit, basta. May mga panahon, Stephen James, na kulang ka talaga sa lakas o kailangan mo talaga ng susuporta sa iyo. Hindi naman tayo robot na kapag i-charge lang ay okay na kaagad. No? Ay kabala ka kaya nga to ang Turboman Enhancer. We are FDA approved and we are also halal certified. And then wala gid gina siya side effect. Ha? Ay magkabala ka, ano, basi mo yung mga, ay basi maglabal akong ulo, ana. Basi maglain akong dugo, mag-constrict akong dugo. Basi mutaas ako ang dugo, ana. This is also a form of food supplement. mo nang sa mga nagduya na gidinha, especially sa mga kalalakihan, since kamo magi magdala sa inyohang mga partner, importante gid nga naamoy eksaktong kusog, then turbo man enhancer po ang katapat ana. Ngano pud bitaw no? Flow more paglinawan. Gisumhan guro. Si Floor Moore. Pero ano bitaw na no? Nga kanagong nga pagkaanan ka muna. Kanang ka muna ba, di ba? Nakukuha na kaniya, uyab na kaniya, or asawa na kaniya, or bahana na kaniya. Dili na kayo siya nag-react sa mong post. Siguro po, siguro busy siya sa panimalay. Or wala na siya time nga magsigipag cellphone. Kaya naka-focus na siya sa inyohang pamilya. But then, I know for sure, sa ato ang panahon karon, dili magid maiwasan na pag natay free time, mga ato ang kalingawan, cellphone lang magid, di ba? Checking our mga post na to, mga shared post na to, na abis sa uban, huwag kita ang naigo. Di ba? I know na naapa mo yung time. It's just that siguro pag abot sa inyong mga partner, manhid na kay, maura manggihapon, partner ko naman gihapon ni. Pero B, karon manggod sa panahon karon, one of the best way for validation is your social media account. Sabi na mag-post na ganang something pa-sweet-sweet pa imo ang partner niya, dilin imo i-like. Dili ka doon na. Hello kang Kuya Roger Kapampangan.
3: Thank you.
2: I miss you ya. Hikapon judi ay ako aning sugdan og hikap. Oh, hikapon jud na saya. May gabisa ko ang mga katropa, mga kaubanan na ako din haa sa may XFM Davao City. Kang Kuya Marlon, kang Kuya Lito, kang Kuya Roger, o kanin sila kaya mga solid, gidni sila, mga palangga, gidni Cinderella. May gabi sa inyo ha, Kuya. Johnny Lapis, natanaw ko sa imong live sa Mati City. Live ta sa Mati? Mo ba?
3: Thank you!
2: Salamat kayo, Martin Navarez, Mangiran, maayang gabi, Pitpit Digal, maayang gabi.
3: Thank you!
2: Pag-react mo ha, content creator, baya mo bisan sa ngalan na lang na gamit mo social media, unsa pulos anang reaksyon. Emojis din ha, pagtarong mo ha. Lanasuko na si Mamaan. React mo, oy. Labi na sa mga kababaihan. Ako, I have to be honest with you. Dali ra kay ko manluod. Manluod gud ko kanang dili ganimi ninyo pansinon sa among mga, siyempre, kayo mga babae, mga uy-uy, may usahay sa Facebook. Yan, dili mo mapansin sa mo, dili mo mo like sa among mga post. Yan, tagaan ko ni mga partner ngayon, anak, kamanhid. No. Hali, ubanay ko sa pag-inom. Kay may problema ko karon. Baby, siguro, maka... ayaw, wag ganun. No, texter 530 kung may problema ka magsabi ka o wag yung i-end mo yung buhay mo. Maraming yapon eh, ending mo yung kinabuhi o may sure asa ka pa doon. Malangit ba ka o maimpierno ka? Ayaw na, oh Jesus. Kung problema niyo yung babae lang, kalagag babae diha. Ano pa kamat yan mangina ninyo ng inyong mga... Balo mo, old story na ng mga ingon anak nga magpakamatay-pakamatay, kunuhan mo eh. Jesus! Ayaw na. Ayaw pakamatay. Eh. Babahe lang na. Ayaw pakamatayan mo. Sam ka eh. Ayaw mo pag ingon anak ha. Dapat ikaw. Kanabit ang mga ingon anak nga klase nga pangunahuna. Kanabit ang ingon nga. Ah, maghikog na lang ko kaya wala na nagmahal sa kuha. That's a poor mindset. That's a poor faith. Ampo-ampo po siguro sa Ginoo, Stephen James. Kaya kung napa na sa tarong imo ang panghuna-huna, nag-aampo pa ka, diligid ka makahuna-huna, anang maghikog-hikog ka. Life is just, ang kinabuhi nato, biha, sa Bisaya, sa Lactod pa nga pagka-istorya, puno gitas mga pagsuhay o mga panunuway. No? Hindi yan talaga maiwasan. Hindi yan maiwasan. Meron talaga yan. Kahit anong gawin mo, may mga pagsuway talaga sa buhay at may mga panunuway. Panunuway. Naka-remember ba kanako? Nakailan nakanako? Kinsa ko, diri sa Alegria, Compostela, wala po.
4: Baka kung ka!
2: Sorry kayo, sir, ha? It's been a long time siguro. Wala na ko'y ma-remember. Sa kadaghan, manggod ninyo, dili na nako mo maisa-isa o ka-remember, giwad o. Pasensya, jud ka. Ay, labi na kung dili kayo muna. Nagpaminaw sa programa, o niya, igo na lang mo kalitra mong tunga. Yung mag-isod na kong remember sa inyo ha. But then, siguro huwag manawag mo, yung magpailailam mo. Try na to nga i-recall ang mga kaagi, ang mga nakaraan. Unya taon-taon natangin ninyo ang toang putahe confession o saka istorya sa toang bibi ang gisalig sa toang programa aron magpagawa sa iyahang hinanakit. Oh! Have you tried? O, mo ni siyang questionhan na kasuway na ba mong ma-inlove sa kapwa ninyo lalaki or kapwa ninyo babae? Nga nung nahitabo man na nga nahigugma kasi mo ang kapwa sa imuhang kaparehas because daw kay sila lang daw ang kabalo mo appreciate sa ilang mga Facebook posts. Alam mo. Alam mo ha. Muna nga atangin ninyo unya taod-taod sa tuang putahe confession ang istorya po sa tuang letter sender kung asa iyahang ipagawas ang iyahang hinanakit ngadto sa iyahang bana o sa wadam ha. Sa wadam ha. O, nakasala si Za. Bukas siguro, bahala ka. Hindi kita papansin ni Stephen James. Iblock na lang kita. Uy-uy mo. Bahala ka sa buhay mo, ha. Mas tabi, ha. Ayaw mo pang hawak din, ha. Timplahan lang inyong Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Kay taod-taod ato ng sugda ng ato ang putahe confession. Diri sa ato ang programa. Pag andam na lang po mo, kay pwede mo manawag unya sa ato ang number 0975-474-9153. Mag-atang ko niya ha. Unya, lingkod lang mo din ha. Plaster lang mo din ha. Pangapi na. Kay magsugod na kita taod-taod sa ato ang programa.
0: This portion is brought to you by Santon Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malugay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan. Subok na!

0: sa Taon Plus Gold user atong paminawon.
1: John Villanoy ba? Iga, Rock Banana. Ang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obimix. Kaya ako, taon na, na mandugay na to, na ako'y pian, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro sa kong likod. Matanungog mo ko kay Sirin doon, matistingan daw. I-try na ko, inom na ng Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, take ko na. Sa isa lang, ganito. Nga, usa ka bulan. Gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisba. O na, gamay ka, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ko kani produkto sa Yes Toil na panon dako kay katabang sa kuha.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanaya. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver. 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungatas dalan, mga abog. Pasok sa kumata. Magsinig, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood niya kumata. Manapahanap. Giraman ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, nisulay ko, ribalit ko sa butika. Karong adlaw, pag-inom na ako, pagkaugma. Ako na dayong na patyagan. Nawala na po ang mga pamula sa kumata. Labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Muna pa, salamat yung kuya ng Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
5: Ako si John sa kataxi driver. Gikagbuntag, abtan paggabi, lation yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag-init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon kaya kong lawas gadaadlaw. Huwag kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka-premium D3. Busa ka mo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Tatak yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
2: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Turbo.
6: Oh, yes.
2: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
0: Santon Plus Herbal Soap.
7: Yun is ko lang na, Senyor Citizen. Burn skin ko. Forearm. Hindi ma. Kuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha.
0: Santon Plus Herbal Soap para sa maputi nga pani, hamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
8: Hala, hapit na akong duty. Pero saan man ni, wala ko ikagasto.
9: Ay, mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
8: Nga naman, unsay na adid to?
9: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kayo bayaran sa pagpanganak.
8: Ha? Tinuot? Wala gyud?
9: Oo, naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
8: Salamat kayo day ha. Moto na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
9: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kumpleto sa serbisyo ug libre pa gyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment ug tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisita sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, ug Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
10: Hala, ngano ni? Bago pagani ko nagpagas, wala na ilain gasolina, Judy. Asa ka ako makakita o kasaligan nga gasolinahan?
11: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
10: Uy bay, nganong diri man ka magpagas permi?
11: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o sulit pa ang imong road trip.
10: Sige daw, o full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please. Wow, tinuod yun di ay. Paspas, kusog o walay problema akong sakyanan. Salamat sa Shell Fuel Save.
12: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
13: Alas G's sa gabi.
2: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
14: Mga katropa, excited!

0: This portion is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maca at lavuasca. Energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
1: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
2: Andam na ba mo o sa kagabi'y gapuno sa kahubog?
3: Pag ako'y lasing, busot isip ko, ito pare.
2: Kalibog.
4: Hindi ko alam, naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
5: Pinawa!
2: O kamalanding istorya.
6: Ganda ng pagka-pink.
7: I like pink too.
6: Pwede nga mga sen?
7: Pwede.
6: Uy, huwag mo lang didiinan.
2: Ani ana ang pinakainit nga programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga uto ug sa ubang parte sa imong lawas. Putahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay kahibaw mi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata, pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Potahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa XFM Network Philippines. Potahe Confession. Potahe.

0: balik tahan. Balik sa itong programa karong gabi. And of course, welcome sa itong programa ang Putahe Confession. This is your time to shine. Ala, grabe! It's your time to, like, ano ba, kanang magpagawas mo sa inyong mga hinanakit or di kaya mag-share mo o ka ng mga kalipayon, anything na kanang muraga, o si tawag na, kanang could be a lesson for everybody or encouragement. Naragin na sa inyo ha, kung unsa inyo ang mga gusto yung pagpagawas karong gabi una kay inyong kaubang gihapon ang inyong Disney Princess Bisaya version! Yeah! Yeah! Dili ko DJ ha? Ayoko nyo tawaga og DJ kay di ko ganahan. Dili ko DJ. Tawaga lang ko og Cinderella siguro. Cindy, Manang, Auntie, Nay, Nang. Ana, pero ayoko nyo tawaga og DJ kay murag dili ko ganahan sa yung ganahan sa term. Ambot lang ako, dugay na gid kay na siya bingi. Dili ko magpatawag og DJ. Pag mutawag ikag DJ sa ko, dili ka pansinon. Ayaw lang ha. Simple lang po ang inyohang Disney Princess. Bisaya ragid pud kaayo ni like Yano. Para vibes vibes ta ba kay nang miga gud ta migo ta. Di pud mo maka-feel nga murag ay di ko mo kig amiga an kay taas ra kay na siya. Ayaw. Ayaw ha. Amiga ta, gusto na ho kung naami problema, naami mga gipangkalibgan din ha. O pwede ragid ko ninyo nga ma-reach out. Anytime biha, open ang ato ang official Facebook page. Pwede ninyong i-search ang 101.7 XFM Bukidnon or pwede po ninyong i-search ang ako ang account. Cinderella, kung gusto mo nga magpadala sa inyo ang mga problema, istorya-istorya tagamay, pero ayaw mo panguyab. Dili ko interesado, Ana, ha? Ay, nako. Kada gabi, ito ko gapaminaw ni mo, baby. Okay lang. Oh, wala na ka nakaremember na ako. Wala na, baby. Pagpailailan na lang, pagtanaw na ko si Dudong Murillo doon siya sa Alegria, murang dugay-dugay na gidong. Nawala kita nagka-istoryahan na sa osag-osa. Si George C.Q. Zoros. Unsaon pag-react, baby, nga FB man siya, ako YouTube o TikTok. Dili, good parehas mag-channel sa social media lang, ana na siya, baby, nga nung magbuot sila gawas, guro, kung parehas mo active sa social media, sa mga teenager na, baby, common ipangutana. Depende, sabot-sabot na lang yun mo. Imo na lang pasabton siguro, George, nga. Kaya lang, unsaon taman na, dili man ko into Facebook, I'm into YouTube and TikTok, so, maghimo na lang kag-YouTube. Diba? Ako gani, ibig sa tinuod lang gawin, ahuna naman ko, gusto ko mag-vlogger. Gusto ko magluto-luto. Kuan, mahal man ng LPG ron. Pwede po dito sa likod sa mong balay, magkahoy-kahoy ko na kay mag-follow sa ko ano, kung magluto-luto ko. Kano kung mga simpleng luto lang, let's say example, wala mo'y lain nga makuha sa inyong balay, pero naamoy tinapanghalang. Naamoy ka ng spinats. Naamoy mga alugbati din ha. Ato na siyang himuong sudan, o. Hawd ko, Ana. Diba? Naakay mo follow sa ko ang Facebook. Mag-vlogger ko, pero dili ko mapakita sa video ha. Ako, ipakita na ko ako ang mga luto skills. Charot. Ay, hindi na ko maglangay pabikin. Nagpanikad na po nga ito ang letter sender for tonight. Once again, this is Rated SPG. Hangyo ko sa mga ginikanan nga naikauban ng mga anak na naminaw karon. Palihog ko. Kamuna'y bahala nga magpasabot sa inyo mga anak. Kay basig na ako yung mga maingon ng mga words na somehow like a little unprofessional or could be daring. Mangyo ko sa inyo ha, kamuna lang i-explain sa inyo mga anak. Maningkamot ko nga makover na ito ang mga words that are not really necessary or words na medyo revealing. Maningkamot ko nga dili na ko na siya ma-mention. Kay wala po kumaanad nga ingon anak yun. Oh! Once again, welcome po sa ito ang programa Rated SPG, ang Putahe Confession.
1: Ang musunod na programa kay nagsimbolo sa litrang SPG. Striktong pagtudlo ug pagiya. Ilabi na sa mga tema.
2: Tame!
3: Why is it the hot dog there is color brown?
1: Lingwahe.
4: Kay kining yawa, haslang yawa agyo.
1: Violence.
5: Saksi mo ah! Apriso ka! Aga!
1: Sexual. ang truga.
2: Ayaw di ma.
1: Nga dili pwede sa mga kabataan.

Cinderella ug sa mga naminaw sa Putahe Confession. Itago ko sa ngalang Zinaida, 38 anyos, kasal for almost 10 years. Cinderella, wala lang ko kabalo kung unsaon na ako pagsulti sa tinuod. Okay ba nang akong kinabuhi? Na ako'y bana, na ako'y duha ka anak. Kugihan ang akong bana and provider siya. Pero ako, Cinderella, sa hinay-hinay mura ko gakawala sa iyaha. Usa ko ka plain housewife.

pag-abot sa balay. Ang akong banal, perminti na lang kapoy. Perminti busy. Perminti siya na nagatanaw siya yung cellphone. I thought busy siya. Pero yes, nagagamit yapon siya og social media. Napansin ako, Cinderella nga sige siya like sa post sa uban. Majority puros mga kababaihan. Cinderella, usahay ka ko na hunaan ako. Nana ba kahilain ng ako ang bana? Pero wala na ako ginapansin, Cinderella. Kay pag mag-away mang good me, isa na gidang yang iingon sa kuha. Unsa pa di ay kulang. Tanan man daw iyan ang ginahatag sa kuha. Munang muhilom na lang ko. So sobrang ako ka-bored, Cinderella. Nag-sign up ko sa Osaka Fitness Gym. Og dito ko na ay nakaila nga Osaka babae. 30 anyos, single pod siya. Dili siya sabaan, Cinderella. Dili pod siya pa-impress. Pero nindot kay siya kauban kay makapagawas gid kasi imong mga gibati sa iya ha. Halos naging gym bodies me, nagayoga. Ug tanang mga activities sa sulod sa gym. Kauban gid ming duha. Nagaistoryahan nay me about sa mga ganap sa kinabuhi. Magkinatawaan nay. Tanan-tanan, Cinderella, I think we've shared a lot of things together. Siyempre, babae gaan ang imuhang paminaw. Tas usa ka adlaw, Cinderella, nakadesisyon ming duha nga mag-sauna. Kanang kami lang yung duha. Kay siyempre, girls bonding man. Muto hilom lang mi, Cinderella, nagtapad ming duha. Pero wala ko kabalo, Cinderella, nga ako lang or siya. Pero gaka-feel gid na ko nga murag naa gyud something lahi sa among duha. Kanang hangin nga murag bugat. Kanang tan-aw niya sa ko nga murag lahing tao. Ug bag-o ba ko nakahuna-huna, Cinderella, natingala ko kay akong gihalukan. And Cinderella, wala na ko siya gitulak. Wala pud na ko siya gipugngan. Natingala pud ko kay nihalok pud ko sa iha pabalik. Siguro, Cinderella, mga 10 seconds, pero grabe. Lahi ang pagbeat sa ko ang dunghan. Na daw lahi kayo ang paminaw. Murag first time, Cinderella, nga naka-feel pud ko nga na ay nakagusto na ko. Nabuhi di ay ko. Pero nahadlok ko, Cinderella, og didto nihunong ko. Nihawa ko sa sauna, Cinderella. Gibiyaan na ko siya dito. Ug sugod adto, wala na ako siya ginaistorya pa. Pero siya, Cinderella, sige na siya like sa ko mga post. Sige siya chat sa ko ah. Sige siya pangumusta. Ug sige siya hangyo nga magkita mi pag-usab. Cinderella, wala ko kabalo sa kong buhaton. Kay dili man ko ingon ani. Na ako'y bana. Na ako'y pamilya. Pero ngano? Nganong murag lahi akong na-feel towards sa iya ha? Murag sa karoon, Cinderella, gakalibog ko. Kay babae siya, Cinderella. Di man siya laki. Di pod ko kaingon siguro nga cheating kay babae man siya. At is babae pod ko. Wala may penetration nga nahitabo. Sa mga married na nga babae din ha, ah. Tanaw ninyo, normal pa ba ni akong gibati karon? Nga murag nakagusto man ko sa usa ka babae pod sama na ko. Unsa kay mahimong reaksyon sa kung bana ani, Cinderella? Kung maabot sa point nga mabalaan niya. Kay dili man ko ingon ani gyud. And first time sa kong kinabuhi, Cinderella, nga nakagusto pod ko. Nga na ako'y feeling sa kapwa na ako babae. I hope inyo akong matambagan. Tungod kay sa karon, nagkagubot na gyud ang ako ang panghuna-huna. Para sa Putahe Confession, Zenaida.

0: Plus Gold user. Atong paminawon.
1: Ako kay kong pasalamat sa Tuntun Plus Gold kay tumanggod sir. Hindi ikaw akong dinulan niya dugo. Dugo na ko, nabalasa ko sir. Kay batin mahulog na noon o cancer. Pagkadungog na ko sa Tuntun Plus Gold. Sa akong pagsulay sir, nakahuro ko o blokas. Nakita ko nga, adunay alabiyo akong pamati. Unya, lutmal ba kong menstruation?
0: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay lips na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
2: Zaton Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop ni mo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na abas sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zaton Plus Coffee Mix Good. Timan eh, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
2: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Ako di ay si Jimmy Torres. 34 anyos, taga Bukidnon. Sa kamikaniko. Ugay na day ko nagproblema ani sa kuang mata. Magsige na lang ugabon-gabon. Napagipagluha-luha. Tapos grabe kakatol. Grabe kahaso labi na sa linya sa kuang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay og Vision X Plus Capsule. Ugi palit tapos gimaintain. Sa wala damha, nalibiyuhan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus Capsule. Tungod sa paspas og hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako og Vision X Plus Capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug Moringa Oil.
5: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3 sir kay di ko ganahan na magkasakit labi na gyud kay akong trabaho naa sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit didto. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
6: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
7: Turbo Supplement for Men.
8: Oh, yes.
7: Turbo, may maca at clavo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa.
0: Zaton Plus Herbal Soap.
9: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zaton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
0: Zaton Plus Herbal Soap. Gamit na! Zaton Plus Herbal Soap.
10: Sus! Nga naman eh, murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
11: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
10: Unsa may akong gamiton, boss?
11: Sulayi, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.

0: Gold user atong paminawon.
1: Si Gideon Galawiyo, taga-anap ng Turandabaw, Diloro. Akong creatine yung taas, akong ihi. So, kapag ihi, huwag putol. Ay, gabi niyo nga di matulog.
0: Zaltone Plus Gold.
1: Kerting lamian, natulog na kayo ko. So, akong ihi, okay na kayo. Pero, wala po creatine. 94 lang. Ito ang nakapaminaw sa akong ipanultikar. Sa akong mabalatian. Yun ang sulayan na huwag ko sa Yes to Health. Hindi mo kayo matabang na sa inyong panglawas.
0: Zaltone Plus Gold. Adunay malungday leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaltone Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
2: Zaltone Plus Coffee Mix.
3: Ako si Junior, kapitid ko kada buntag, inigman ako o ginom sa itong kape, ipakarapong ulcer. Nagingon ako, sulayan na ako kunog inom ang Santon Coffee Mix. Sa lang kabulan ng pag-inom na ako, wala na gatukar akong ulcer. Lamigid kaayo ang Santon Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Naghanap ko gitomar pero wala man dyan ipikto. Dako na noon kayo gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus Soft Gel Capsule. Sara ka bulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usaka driver.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
5: Hey adlaw sir, nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dakay ako pasalamat ani tungod kay sa una dali ra ko masakit. Pero karon nga nagatumar nako wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sab ang panakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayin nini. Wala ni DI taga na.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
0: Turbo user, atong paminawon.
6: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XCPM, ipalit dayon ko. Bisan 30 pagkapin ng akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kunchicks. Pagtumar na ko sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
0: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang nisits. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
7: Santon Plus Herbal Soap.
8: Ako si Aida Cordero, taga butiki. Itong balas sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
7: Santon Plus Herbal Soap.
9: Nanamigin!
7: Santon Plus Herbal Soap.
10: Dong, nagpila inyong gasolina?
11: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

This song is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: Santo Plus Gold.
1: Ito si Mirasol. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santo Plus Gold. Sa tulog ka tuig, ako rin yung gianto sa daladala ng akong mayuma. Salamat kus kong amiga na nagpasulay na ako painom ni Ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
0: Santo Plus Gold. Mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
2: Santo Plus Coffee Mix User. Atong paminawan.
3: Lamig akong kung sa nang kopi, kantong kopi mix kay sa unang mga kopi. Abdo sa kundihan, pero nakuha ko ana. Ayo kay ba? Kana ganing buntag, kantong magabi mo. Buntag na po, walay halang yung kutukutok. Salamat gani ko na nakadungog ko ni sa doktor sa yesterday. Na kuan yun, dako kay katabang sa kuha. John Villanueva, sa puro banana, magkilam.
2: Xanthone Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, pangita ka og healthy nga kape. Kape nga dili makanerbyo. Sumod kay natural ang sulod. Xanthone Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay ug soybean. Xanthone Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
0: Vision Next. Daghan na ang natumangan.
4: Permi gyud gamuta-muta akong mata nga daw gi Sir Ice ko permi. Abi na ko Sir Ice gyud to kay murag lahi ra gyud kay 5 months sa manway undang ug muta-muta akong mata. Mauto gitumaran ako og paspas og Vision X Plus capsule. Nakaluy-an og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision X Plus capsule. Ako si Annabel Maslon 28 taga Cotabato.
0: Vision X, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
2: Premium D3 user.
5: Ako si Geoffrey, taga Sultan Gudarat. So, naluyahan kay Kusay, magsige kong duka ko sa klase. Digyo dahil lalim. Habang ga eskwela ka, trabaho po ka. Sukad, nadonggan ako. Ang Premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Kadauman sa akong pagkaon, inom na yung ko Premium D3. Di nagod ko, ba't iunog kapoy. Kadamatan ako sa iyo sa buntag. Isa po sa akong nabantayan, nag-blooming ko. Di presa una, luspad kay ko ba? The best good ang Premium D3. Condition ko pirmi. Basta, naka-Premium D3.
2: Ang softgel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod sa lawas mo diretso sa atay ug mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
6: Turbo.
7: Pakusog.
6: Turbo.
7: Pagdugay sa away.
6: Turbo.
7: Doble ang kalipay.
8: Pre, natong ganto nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
9: Oh, pre no, asa man nato ni mapalit ning turbo?
8: Oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa tuang barangay.
9: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
10: Turbo, food supplement for men. Hihimo sa baka o klavuwaska. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
11: Turbo, wagas ang lakas.
10: Turbo food supplement for men, mapalit sa mga butika.
12: 7 Plus Herbal Soap.
13: Norma Oda, taga-Sibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin ko ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
12: Santon Plus Herbal Soap.
14: Pili na!
12: Santon Plus Herbal Soap.
15: Hala, hapit na akong duty. Pero saan man eh, wala ko ikagasto.
16: Ay, Mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
15: Nga naman, unsay na adid to?
16: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
15: Ha? Tinuot? Wala gyot?
16: Oo, naapagin sila'y pa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
15: Salamat kayo, day, ha? Mo-ato na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
16: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kumpleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
17: Hala, ngano ni? Bago pa gani ko nagpagas, wala na ilain gasolina jud ni. Asa ka ako makita og kasaligan nga gasolinahan?
18: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
17: Uy bay, nganong diri man ka magpagas permi?
18: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto ug sulit pa ang imong road trip.
17: Sige daw, pa full tank pod ko og Shell fuel save. Sir, please. Wow! Tinuod yun ay. Paspas, kusog, o walay problema akong sakinan. Salamat sa Shell Fuel Save.
6: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhin na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
14: Oras, alas 11 sa gabi.
19: Time check brought to you by Santon Plus Coffee Mix. Gising na, ready na sa araw-araw. Mag Santon Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santon Plus Coffee Mix.
20: Mga katropa, exciting dito!

0: aduna mga tropa nagunit din sa listahan mga tropa nga pangwadon ang ubang pangalan kung dili niya gustuhan ko, no? Gumika kay nakadugo mga siya panimalos. Kay sa una mga tropa pun kaning usas nagreklamo din sa pagsabangan, usa ni mga tropa usab sa una sa naglista mga tropa sa kuan unya nawa wala pud mga ang pangalan ni anang maupay tig lista karon sa barangay na wala ang pangalan siyang bana. Wala ma-appeal kuno mga tropa kay DSWD gid mga tropa naga kuan ato naga preparar mga tropa. So aduna mga pamaagi mga tropa nga kung ikaw aduna kay barangay pensionaris ka o naakas nagtrabaho ka sa barangay, dili pwedeng ma-appeal na din ha, gumika kay aduna man pud mo special nga pagadawaton mga katropa din sa barangay. Kung adunay mga ayuda mas una mas mauna man mga tropa ang mga barangay pensionaris di ana. So mauna ang pamaagi sa DSWD mga tropa nga kinahanglan wala ni pero aduna may mga palusot portion ng Japon. Basta duol sa dugha mga tropa, makalusot mang Japon na pero kato mga nanginhanglan gyud di na hinon maapil mga kaigsoonan dito sa listahan. Magabaga kay dagway murabrag ilang kwarta. Samtan sa pikas bahin mga katropa. Mainit tinutag sa yuda. Diba? Salamat sa Santon Gold Coffee Mix kagahapon mga tropa sa panimalay nila ni Ma'am Akaso diha Pueblo. Adunay ang Mati LGU mga tropa employees, mipailawom kini sa first aid mga tropa o basic life support training. Para asa ni mga tropa magamit atong kompleto ni tali manukan mga tropa gikan ka tropa ga Vicente Pizzon Report gikan sa XFM Mati City ka tropa Vicente. Live report.
1: Malampusong natapos ang Standard First Aid with Basic Life Support Training alang sa pipila ka mga piniling empleyado sa LGU Mati, isip kabahin sa paghatag kanila og dugang kahibalo og praktikal nga kasinatian sa pag-atubang sa mga dili matag-an nga emerhensya sa dakbayan. Ang maong programa gihatod sa People's Administration ni Mati City Mayor Joel Mayo C. Almario aron mas mapalig-on pa ang kaandam sa nasambit nga mga personahe sa pagpanerbisyo sa komunidad og sa bisan unsang seryosong panginahanglan sa mga Matinians sa tinion sa mga kakulian. Gilangkuban sa mga personahe gikan sa City Civil Security Unit, City Traffic Management Office, City Public Safety and Security Unit o City Endro ang maong programa. Gipangunahan mismo sa CDRRMO ang maong programa ubos sa pagpangulo ni Mr. Charlemagne Bagasol kung sa diin ilang gibahin ang mga importanteng leksyon o pamaagi sa first aid o basic life support o sa mahatag niining dakong tabang aron mas masaligan o andam ang matag partisipante sa panahon sa kalamidad o emergency. Sulod sa duruha kaadlaw nga training, nakita ang panaghiusa, kooperasyon og dedikasyon sa matag partisipante nga tataw nga nagpakita dili lamang sa ilang kahibalo ang nakuha sa mga partisipante apan kun dili nagpalig-on usab sa ilang pakigalayon sa matag usa og espiritu sa pagtinabangay. Hinoon gyud pasalamatan sa mga naka-appeal nga empleyado si Mayor Almario alang sa iyang padayon nga suporta sa mga programa nga nagpalambo sa kapasidad og kaandam sa mga kini sa tinion sa panginahanglan. Sa iyang giluwatan nga mensahe, hag ni Mayor Almario ang tanang mga nakasalmot ka personahe sa maong pagbansay nga ipadayon ang pagpangalagad nga adunay kahibalo, disiplina og labaw sa tanan, kasing-kasing alang sa kaluwasan og kaayuhan sa katawhang Matinians. Para kanunay healthy ang atong pamilya, mag-premium D3 na kita, katropa niyo sa City of Mati para sa naghihiusang Pilipino, para sa Pilipinas. Kini si katropang Vicente Pichon the Fourth, XFM News.
0: Thank you so much, katropang Vicente Pizzon, the port, mga katropa. At least, mga tropa, magamit kini sa mga emergency, mga kaigsoonan, ang mga nakatunan. I hope na magamit kini siya mga kaigsoonan sa ato mga na-training karong panahon na mga katropa. Oras, mga tropa, alas 5.26 na.
2: Time check brought to you by Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.
3: Punta kayo na at karon din sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon. Ano yata nga biglan onon nga si Nong Carly Tabosares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mga kasturiya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
4: Gwapo. Si Nong Daw tingkas ang bunga.
3: Ya, unsa man yung kasturya sa uban nga wa pagkagamit?
4: Kung mga silingan ko din nga gamit og foliar. Wa gamit ka mog crop gold.
3: Kaya dagan nga salamat.
5: Ang testimonya sa crop gold sa mais.
3: Karon nga nakagamit ka crop gold no. Unsa may imong maistorya ana bahin nga sa imong harvest?
6: Bahin sa harvest? Dako kong harvest tungod sa crop gold.
3: Kaya uban pa ni mga na experience sa paggamit sa crop
6: gold. Gapog turog, gapog bamunga tungod sa crop gold.
7: pahibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Full Year Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
8: Zaton Plus Gold User, atong paminawon.
9: Okay, kung pasalamat sa Zaton Plus Gold, sir, ito mga good sir. Hindi gandum akong binulan niya dugo. Dugo na po, nabalaka ko sir. Kaya batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Zaton Plus Gold, akong kalsulay sir, nakahuro o blokas. Nakita ko nga, adunay alibiyo akong pamati. So, unya, normal na ba akong menstruation?
8: Zaton Plus Gold, adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon o parat o junk foods. Ang malunggay, makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
2: Zaton Plus Coffee Mix.
10: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, regular the best. Sa kada higop niyo mo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang yung paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zaton Plus Coffee Mix Good. Timan eh, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
2: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
8: Vision X Plus. User, atong paminawon.
11: Ako di ay si Jimmy Torres. 34 anyos, taga Bukidnon. Sa kamikaniko. Ugay na day ko nagproblema ani sa kuang mata. Magsige na lang ugabon-gabon. Napagipagluha-luha. Tapos grabe ka katol. Grabe ka hasol. Labi na sa linya sa kuang trabaho. Irekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay og Vision X Plus Capsule. Ugi palit tapos i-maintain. Sa wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon. Katol-katol ug pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus Capsule. Tungod sa paspas ug hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako og Vision X Plus Capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
8: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
12: Kada adlaw yun ko nga nag-take o Premium D3, sir, kay di ko ganahan na magkasakit. Labi na yun kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan o mga sakit dito. Nag-Premium D3 yun ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, Usaka Medical Staff.
2: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
13: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
14: Turbo Supplement for Men.
15: Oh, yes.
14: Turbo, may maca at clavo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
15: Mas lalakas ka pa.
8: Zaton Plus Herbal Soap.
16: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zaton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
8: Zaton Plus Herbal Soap. Gamit na. Zaton Plus Herbal Soap.
15: Yes, to help.
2: Abog na po ba ang imong sakyanan? Na sa Buknoy Car Wash. Di kalidad ang serbisyo ug barato ang presyo. Sister Pain.
17: Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanapbuhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
2: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga butika.
18: Ako po si Nilo, isang tricycle driver. Bago ang aking pag-arangkada sa pamamasada, kailangan gising yung aking diwa, gising yung ating katawan. Kaya hindi mawawala yung pag-inom ng kape. Dati kahit anong kape, okay lang sa akin. Pero ngayon, dahil po nasubukan ko na yung bagong kape ng Yes to Health, yung Zaton Gold Coffee Mix. Naku, nung simula ko na itong inumin, mas lumakas yung aking resistensya. Lalo na kahit umulan o uminit, tuloy lang yung pamamasada. Kaya sa mga kagaya ko na tricycle driver dyan, uminom na rin po kayo ng Zaton Gold Coffee Mix.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
19: Bush, amo, magpakilo ko sa Hubay Bay.
20: O sige, lo, ibutang ang sinako sa timbangan.
19: Uy, sa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to? Bato Gold Town, maunay resulta o epekto. Kung mo ispray ka o Latim Gas G Foliar Fertilizer.
20: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod, no? Kasi na o kahimsog sa mga tipasi.
21: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay o sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30% to 50% sa sinako nga abuno. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises, o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat o bulawan ang ani.
22: Kung maminaw ka sa XFM.
23: Oy par, alisa ba? Pakuratira ko ng driver sa uso-uso nga. Wala kay pamasahe?
24: Exciting!
0: Alright, palikta mga tropa sa atong pagbaragupan mga katropa. Okay, good morning diri mga katropa. Karon diri sa ato ang mga katropang nagpaminaw diri mga katropa sa ato ang Yes to Health Clinic. Ayaw kalimot mga katropa. Nagagutana mga katropa, asa napit ang Yes to Health Wellness Clinic and Pharmacy. Y2H, no? Y2H Clinic mga katropa. Yes to Health and Pharmacy. Yes to Health Clinic and Pharmacy. Nakakana himutan mga tropa sa door number 8, first floor, M Central Building. Dool kini sa Mr. DIY. Paliko kini mga tropa sa entrance sa palingki, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Tagum City. Adunay libreng check-up din himo mga tropa. Schedule na ini Wednesday to Friday. So ugma, close ta ugma mga tropa. Basing tingala mo nagpaminaw ni Doc CJ kaganiya, tungon ugma na asya sa Tagum. Kwanto gireplito na mong programa niya kaganiha mga tropa, gumikan kay wala siya mga tropa karong kadlaon. Wala siya kaari mga kaigsuna na replito na mo. So, ugma kay Sabado, close mi tanan. O tanan nga XFM o Yes to Health Clinic mga tropa, close na siya basta Sabado. Walay tao mga tropa. Pero ang istasyon, maanay inyo madungog nga kuan mga tropa, mga religyosong inyo madungog mga kaigsunan. Yon. So diha na so suruyan niyo din na mga tropa kay kanang importante mga kaigsunan ang atong kahimtang sa panglaw sa atong ipatan ang mga tropa unsa na sitwasyon mga kahigalaan. Alright, parang kapunta sa atong pagparaguban mga katropa dari sa atong tulumanon. Paki-like share lang mga tropa sa ato aga Facebook page mga tropa o sa ato ang paki-subscribe lang po sa ato ang YouTube ang XFM Tagum City, no? XFM Tagum City YouTube mga katropa. Aduna nay 23 pa man ang subscriber karon, gumikan kay bago pa ni subscribers, so 23 pa. So dugangan niyo mga tropa, managhan na makaabot na nag 23 mil, okay na, di ba? Okay na kayo 23 mil pa. Kaya ang isa na ang YouTube mga tropa sa katropang Arnel Cortez katong sa gigamit sa bullseye mga tropa. Hapit na 42 to siya. So hapit na top 42 subscribers. So ubay-ubay na. Murag naabot atag 42 katropang gabs. No, 42 mil. Ang atong subscriber sa kwan sa Bullseye nga program mga tropa. So tungod ani niyo mga tropa din sa suporta, nga daghan mo din ha mga igsunan, madasigon si katropang Arnel Cortez nga inyong gisuportahan mga tropa sa programa mga igson. Ilang siya kami tanan madasigon mini ana mga katropa. Alright, para intari mga tropa sa atong pagpagupan diri sa mga tropa sa XFM General Reports gubikan kay alas 5:35 na. Ato pang gilailig balik din ni inyong mga message mga tropa. Basig daghan pa nagpa-message sin mga igsunan nga wa na nato makita, ipa-refresh pagbalik nato aron makita sa nato. Ubay-ubay na gid ay mga tropa din sa ato ang personal mga katropa sa atong YouTube. Ana ay mga nag-comment sa katropang Arnel. Napod. Oy, katropang Arnel, ako sa tanaw na. Kay wa na ko makita mga katropa. Katropa Arnel ko mga tropa na ay mga nag-comments. Pasensya gid kay ako na tanaw ri ang pikas ra sa YouTube mga katropang Arnel. Mana ako na ri mga katropa ato sa tanaw. Oh, sa page, ah, katropa Arnel, sa page, ah, page niya, eh. Ah, nalanggod na, page, mga katropa. At ito sa gilili, mga katropa, katropang Arnel, Katropang Arnel Cortez sa Facebook page, mga tropa, na rin nag-comments, ubay-ubay na ni ato sang liliyon, mga tropa, kay suri gid kayo na to ha, kay wa na ko matan-aw rin, mga tropa, na amre ni sa Katropang Arnel po na, mga tropa, makita po na ita. So makita ta din hi, mga tropa, sa Katropang Arnel ako sang gitan-aw or mabasa po na ako din hi. Kay malipay biya ta bisag ako sa una, mga tropa, malipay ko ay eh. O nadre na mga nag-message ni mga kaigsunan. Si John John nga Pindon, mato pa niya, pa-shout out Pindon family from Libak, Sultan Kudarat. Uy, taga Sultan Kudarat, maibuntag ka din ta ng taga Sultan Kudarat. O, gasimpre mga tropa, good morning niya ganito na. Good morning! Dari po mga tropa, kang Alfredo Hikali. O, sir, good morning sir, Alfredo Hikali. Morning, idol. O, muli air ba ni siya? O niya si Noel nga Huntilia. Morning, idol, watching from Tabango, Leyte. Taga Leyte, maayong buntag. Mato pa ni Alfredo Hikali. Pa-shout out mga Hikali family diha sa Panabo City, gikan diri sa Sydney, Australia. Matsalam, idol Bong Algabre. Salamat, muli ay narabaka, no? Magkita-kita si Uta di sa istasyon, muli ka, Dre. Kay kamura magkatropang Darwin, mag-uban-uban, anig-asa mo at to. Kamura na sayon. Good morning! Good morning yung tanan din, ha? Tanaakaroon rin mga tropa sa katropang Arnel, na rin mga tropa si John Matutina, Matutina Amod, na rin si Rose Akunda, Akurda, Adri Galitli, mga tropa, katanaw sa... Unya rin sa ato ka Facebook page, mga tropa, sa XFM 107.1 Tagum City. Ubay-ubay na din, he. Na Adri, mga tropa, si... Kisabade, Rinaldo Miliana and family, good morning, rin sa Tagum City. Si Lotsky, Lotsky Jampon. Uy, si Sir Dong Jampon, eh, kumusta rin? Umaabot at itong barangay kagawa sa barangay La Filipina. Sir Dong Jampon. Sir, kumusta ba ka, Sir Dong Jampon? May buntag mo, Sir Dong Jampon. Dire karon sa La Filipina, umaabot po ning barangay kagawa sa La Filipina, mga katropa. Good morning. Unya kani si Lotsky na Jampon, muraga taga Mati City ni. O, taga diri man ni si Sir Dong Jampon sa Davao Oriental. Taga Davao Oriental ni Sir Dong Jampon. Yes, sir, ni igsuon o sa pagubangkod ba. Shout out kang ka Mario Paniero, Rinan Dumagpi, matumang Lotsky Jampon. Abot ko, kumusta kasi bro Mario karon? Bro ka Mario, si Kuan mga tropa, Rinan Dumagpi. Kumusta mga bro? Amo na yung Kuan, pareho may barangay kani ato ane, dari sa Mamakaw, Kapalo, o rin sa iya sa Kuan, sa CI ni siya. Amo di sa Jis. Good morning, sabdihan, ngayon mo tanan bro. Yon, mga katropa, mga nagatanaw rin. O niya, si Donex nga, Don Rilampagos, wa na ni siya magkuan mga katropa, wa na siya mag-message, pero naa siya katanaw. Si Ma'am Lorna, dari mga tropa sa Capitol, Ma'am Lorna, good morning Ma'am Lorna. Among kauban po din mga tropa sa buhat, pero naa siya sa asang Capitol, mga kaiksunan. Kinsa pa rin mga tropa, si Ma'am Lisel Acaso, nag-lantaw na, salamat sa Santon Gold Coffee Mix. Nagatanaw na siya mga tropa, uban pa mga kaiksunan, galili din he. Sinad sa Purong Muli. Okay, good morning. Joseph nga... Sabi niya, apeliduhan eh. Pro-China, pro-China. Joseph pro-China par. Mayong buntag. Unya, abinok si board member Joseph Estrada. Mandi ay, si Joseph pro-China ban. Mandi ay mga katropa ang naglili mga kaigsunan. Risto ang mga katropa. Ako pang naliliw. Nasapan ako iburyada ni mga balita. Ritso-ritso na taha. Napo ko gilili rin inyo mga missions pag-uban. Alright, dapat rin mga tropa sa Genevieve Labrador. Good morning, Goldbong. Shout out ko sa ako nga pinalanggang bana diha sa Puroxais nga si Lolitz o ga nakamata na ba o sayo kay mag-duty pa. Asa mo na karun, Genevieve? Asa na karun ta? Wala na ka dito sa kwan karun na nilakaw ka? Nasa sa imong mama? O, kang Nini nga Tapasaw, San Juan. Uy, nang Nini. Good morning, nang Nini. Kita-kita, takarong kuan mo. Ato ka? Ato ka sa barugaan? Kita, takarong Domingo. Good morning, Bong. Good morning ba nang Nini? Mga ilado ni sa una sila nang Nini, matropa Tapasaw sa radio. Sa Dabaw sa una, kay galanog-lanog na ilang mga pangalan sa radio. Kani ato, Lok-Lok Algabre, kita-kita, tagaw. Karong Domingo, gaw sa atong 23rd Algabre Clan Reunion. Kita ta dito, mag-abo ta dito. Tanan mga katropa. Alright. Kita maglanga mga tropa. Ito lang hinahinayo mga tropa. Mga XFM na reports. Unahon na ito mga tropa ang XFM Jinsan kay PSO. Gikumpir mga tropa nga wala ko na midawat o bagong aplikasyon o renewal sa prangkisa sa tricycle o sa PSO. Abinag sa kuwane. Sige, prangkisa sa tricycle. Atong kompleto ni tali mga tropa manukar gikan ni katropang Cheris Leghead, katropa Cheris.
2: XFM Mindanao Reports.
1: Ipahibalo ni Atty. John Gonzales sa labaw sa Public Safety Office na sarado na ang pagdawat og bagong aplikasyon og renewal sa prangkisa sa tricycle tungod na abot na sa 9,000 ang gitakdang limit sa MTFRB. Sumala pa ang deadline sa renewal alang sa mga expired nga prangkisa na humanan ni adtong Abril 30 ug wala ni dawaton pa human sa maong petsa. Dugang pa nga adunay kapin 3,000 ka prangkisa ang wala nag-renew bisan pa sa gihatag nga lugway sa gobyerno apan gipaklaro nga responsibilidad sa tag-iya sa prangkisa ang pag-renew sama sa lisensya og rehistro sa sakyanan. Sa meeting sa MTFRB ni atong Huwebes, gisumiti na ang listahan sa mga wala nakaabot sa renewal deadline alang sa posibleng desisyon sa pag-revoke. Posible usab nga mahatagan og bagong oportunidad ang ubang aplikante kung ipatuman ang pag-revoke sa mga wala nag-renew. Mga katropa, food supplement for healthy body and strong immunity, Mag Santon Plus Gold Capsule alang sa naghayusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini si katropang Cherish Leghead, XFM News.
0: Thank you so much katropa at Cherish Leghead sa detalye sa mga balita. Samtang sa Pikas Bahid, mga katropa, ariyaw na to aga Bukidnon kay... Pagrog iawhag ang mga mag-uma sa Bukidnon, mga tropang mangandam kini sa umaabot usab nga epekto sa El Nino. Katropas balita, katropaga Jonathan Soriano.
2: XFM Mindanao Reports.
3: Giauhag sa Provincial Agriculture Office, pinaagi ni Provincial Agriculturist Maria Lilit M. Turan ang mga mag-uuma sa Bukidnon nga mangandam sa posibleng epekto sa El Nino. Sumala ni Turan na kinisubay sa gipataas sa DOST Pag-asa nga INSO Alert and Warning System ngadto sa El Nino Alert kung gadiin adunay 79% nga tsansa sa hulaw sa umaabot nga bulan sa Hunyo, Hulyo o Agosto nga posibleng mulungtad hangtod unang bahin sa tuig 2020.
4: Kabahin kini sa first statement gikan sa DOST Pag-asa about El Nino Alert na magsugod June to August o ang epekto mabati kini sa last quarter karong tuiga hangtod na kini sa early months of 2027.
3: Gumikada niini ang sektor sa agrikultura mao ang makasinati sa dakong epekto hinungdan nga giauhag ni Turan na ang mga mag-uuma sa pagmonitor o pagpangandam.
4: Ang sektor sa agrikultura labi na gayud ang atong mga mag-uuma maoy makasinati sa dakong epekto sa ako kamong giauhag sa pagmonitor o pagpangandam.
3: Giauhag usab ang mga mag-uuma sa alternatibong buhaton o gapipila niini mao ang pagtanom sa mga klase sa humay nga dali ra mugulang o dali ra anihon paglabay sa 90 ka adlaw gikan sa pagtanom magamit sa alternative and dry technique o direct seeding aron makadagkinot sa tubig. Makikoordinar sa National Irrigation Association alang sa schedule sa pagpatubig sa mga gatanom sa humay magtanom sa mga klase sa tanom nga wala kaayo ng inhanglan ug tubig sama sa ahos, sibuyas, luya, root crops ug legumes. Magbuhat og small farm reservoir o rain harvester sa mga mag-uuma sa mais. Likayan usa ang pagtanom kung wala insaktong water source aron malikayan ang dakong damage. Gidasig usab nga magpa-insured sa Philippine Crops Insurance Corporation aron malikayan ang pagkalugi ug makikoordinate sa ilang city o municipal agriculture office kung ugaling maigo sa kalibidad ang ilaga pananom. Mga katropa, kinahanglan nato karon ang ligon nga immune system. Labi na nga nagsingabot ang hulaw, mga katropa, magtumarkita og Santon Vitamin C. Alang sa naghiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako si katropang Jonathan Lee Soriano, XFM News.
0: Thank you so much, katropa, Jonathan Soriano sa detalye sa mga report. Samtang sa Pikas Bahin, aduna mga katropa, baiba sa Surigao, mga tropa City, may resulta kini sa pagpinusilay. Usa ka pulis magyud mga tropa patay. Laing usa mga tropa naangol. Kuyawa no. Usay magud ka mga tropa kini mag-abot kini mga bypass operation. Ahinti de sa Pikas ug ahinti sa Pikas mga tropa gipagamit. Alpa ug alpa mga tropa sa laing grupo, alpa pus laing unit mga tropa maoy nagpinalitay ng mga tropa hantod magpinusilay ning uban. Ingon anang resulta usay pero kini lahi ni mga tropa karong status ni. Atong kompletong detalye mga tropa unsa gyud status ni mga tropa unsa itabuan ni. Pinaagi sa report mga katropa gikan ni katropang Lemuel Ukay.
2: XFM Mindanao Reports.
5: Nagmando na o galapad nga manhunt operation ang kapulisan. Human usa ka pulis ang namatay o laing usa ang naangol sa diha miresulta sa pinusilay ang gikasang anti-illegal drug operation dito sa sityo Kayutan, Purok 2, Barangay Cagniog, Surigao City, alas 10:30 sa miaging gabi. Giila ang nakalas ng operatiba nga si Police Staff Sergeant Charito J. Hipolya, 38 anyos residente sa Barangay Magallanes, Claver, samtang ang naangol mao si Patrolman John Paul M. Liz Moras, 26 anyos residente sa Kantilan, Surigao del Sur. Base sa investigasyon, nagpahigayon og bypass operation ang mga personahe sa Provincial Drug Enforcement Unit batok sa suspitsado nga giilang si alias Ronron Maturan, nailhan usab sa Facebook nga Chicano Ributa. Human sa transaksyon, daling gipusasan ang suspitsado apan nakahimo kini sa paglihay og nailog ang service firearm ni Police Staff Sergeant Hipolya. Gilayon kining namusil sa mga operatiba nga miresulta sa pagkaigo ni Hipolya sa ubos nga bahin sa iyang tiyan. Bisan pa man og gidala dayon sa Caraga Regional Hospital, gideklarar kini nga nakabsan sa kinabuhi alas 12 sa tungang gabi. Si Patrolman Liz Moras usab nakaangkon og mga samad pinusilan sa wala nga tuhod og tuo nga bukton samtang gipaningkamutan sa mga operatiba nga gukdon ang suspitsado nga daling nakaikyas. Sa pagkakaron, nakadeploy na ang SCPS, SWAT, PIU og Intelligence Operatives alang sa Hot Pursuit Operation. Nagpahigayon na usab og hugot nga mga checkpoint sa tanang posibleng agianan or exit routes aron madakpan ang maong suspect. Mga katropa, para sa instant nga energy, pagtumar og premium D3 alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini si katropang Lemuel Pagalaran Ukay, XFM News.
0: O nag-ingon mga katropang, kinsa may nakatraining ang pulis o katropang namaligyag droga. Nailugan pag-armas na hinoon mga katropa sa hayag yun, sobrang tong kumpiyansa. Mao na giingon mga tropa, sobrang tong kumpiyansa mga tropa, mao na resulta hinoon mga tropa ni kalas ug kinabuhi sa pulis na hinoon nga naning kamot mga tropa ang masumpo kini mga illegal. Samtang sa laing bahin mga tropa, kung Banyas Nograles magagad matud pa kini mga tropa sa katauhan sa Jinsan kalabutan kini sa impeachment ni VP Sara. Katropas balita katropang Ivan Polonan.
2: XFM Mindanao reports.
6: Gibutyag ni Jansan Lone District Representative Sherlyn Banyas Nograles nga ang tingog og sentimento sa iyang mga constituentes dakbayan ang mahimong basihan sa iyang baruganan kalabot sa issue sa impeachment batok ang Vice Presidente Sara Duterte. Sa interview sa programang Bullseye sa 95.9 XFM, Jansan kagahapon sa buntag gipamahayag sa kongresista nga kasamtangan siyang nagpahigayon og mga konsultasyon sa nagkadiang stakeholders sa dakbayan. Matod ni Nograles, isip representantes katawhan, katungdanan niya nga dad-on ang tingog sa mga taga-Jansan ngadto sa hawanan sa Kongreso. Dugang pa niya, makit-an matod pang baruganan sa matag magbabalaod kung moabot na ang takna sa botasyon alang sa maong reklamo.
7: Actually, sa karon, no, I've been consulting our stakeholders, no, because ang atong dira na kung ano ang tingog sa katawan sa Jansan, atong dad-od diri sa Kongreso, because I represent the people of General Santos City. So I would be bringing the voices of the people of General Santos City here in the Congress.
6: Nagpabiling mabinantayon ang buhatan sa kongresista sa dagan sa mga pangitabo sa nasudnong politika, samtang ginasiguro nga prioridad sa gihapon ang interes sa iyang distrito. Mga katropa, i-prioridad ang imong kahimsog alang sa imong pamilya. Magpakalig-on, pakusga ang imong immune system, tumar og Santhone Vitamin C. Alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Polonan, XFM News.
0: Ikasama si katropang Ivan Polonan, samtang sa laing bahin habal-habal driver mga katropa nga kanhi kini nadakpan sa illegal nga droga. Misideline pag-usab sa pagpamaligya mga katropag Siabo, nadakpan usab katropas balita si katropag Friends Obra.
2: XFM Mindanao Reports.
9: Wala maka-episode sa kamot sa EGD o sa team sa CDO Malaybalay ang usa ka balhabal driver human masikop sa gihimong drug bypass operation. Pasado alas 5:17 sa hapon na Mayo 6, tuig 2026 sa Purok City, Barangay 9, Malaybalay City. Dinakpan na ilang si alias Tata, 49 anyos, bulag sa asawa, habal-habal driver, residente sa Purok 2, Barangay 9, ning syudad. Napalitan sa usa ka sasi sa gituwang Siabo sa undercover nga polis ang nisgutang dinakpan atol sa mga operasyon. Sa gihimong body search, nakuha sa iyang posisyon ang usa ka kahang nga sigarilyo. Nga dunay sulod katulog ka mga sasi sa gituwang Siabo. Nga gibanabanang mutimbang og 3 gamos nga dunay estimated drug price nga 20,400 kapesos o ga buybas money o usa ka motorsiklo nga mao gisakyan si dinakpan. Isairan nga suspect nadakpan na kaniadto sa susamang kaso o tulo ka tuig kapin kini sa prisuan apan nakagawas ni atong tuig 2017. Sa karon balik sa prisuan nga maong dinakpan o pasakaan kini og kasong paglapas sa RA 9165 kun nagpayhot og illegal nga droga. Na problema na magkasubukol-bukol si mong panglawas isang tong blast gold mo na yan. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Prince Ubra, XFM News.
0: Kasama sa Katropang Friends Ubra sa Digital Sub Report, katapos sa report tato artist mga Katropang og estudyante si Ikop Ganyan mga Katropang sa Bybus sa Tagbina. Purok 6,800 mga Katropang droga. Size 1,800. Nga siya po katropa na kumpiska katropa sa balita si Ale Vicente. Katropang Ale!
2: XFM Mindanao Reports.
10: Ana nakaroon sa prisuan ng duha kalalaki human madakpi sa gihimong anti-illegal drug operation sa kapulisan ni Antong Alauna sa Miaging Kadlaon sa Puro 4 Original, Barangay Poblasyon, Tagbina, Surigao del Sur. Giila ang dinakpan nga usa ka 33 anyos nga tato artist o usa ka 18 anyos nga estudyante, kinsa parehong residente sa Puro 4B sa maong barangay. Ang malampusong operasyon gipahigayon sa mga personay sa Tagbina Municipal Police Station ubos sa pagdumala ni Police Major John Cedric A. Preciado, Acting Chief of Police, uban sa koordinasyon sa Philippine Drug Enforcement Agency, CONPIDEA. Nakuha gikan sa posisyon sa mga suspect sado ang lima kasasye sa gidhuang Shabu. Lakip na ang buybus item. Gimanabana ang mutimbang ug usa ka gramo ang ilegal nga droga nga adunay kantidad nga 6,800 pesos. Gawas sa droga, nakuha usab ang duha ka cellular phone og 2,000 pesos nga mark money nga gigamit sa operasyon. Gihimo ang inventory sa pagmarka sa mga ebidensya tubangan sa representasyon tanti sa media o opisyal sa barangay aron mas siguro nga nasubay kini sa balaod. Human gipasabot sa ilahang mga katungod ubos sa Miranda Doctrine ang mga sospitsado gidala sa Tagbina Municipal Police Station alang sa dokumentasyon. Mag-atubang sila og kasong paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, particular na sa Section 5, 11 o 15. Mga katropa, aron mas mutinaw ang imong pananaw pag Vision X Plus Soft Gel Capsule matag adlaw alang sa nagkahiusang Pilipino sa Pilipinas. Katropa mo sa balita, Ali Vicente, XFM News.
0: Sa mas katropa ka, Ali Vicente, sa detalye sa mga report.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas! XFM Weather Update. Weather Update.
0: Alright, dito mga katropa sa itong weather update. Mga kaigsuda, aning panahon na mga katropa, oras sa itong pagpanag-uban mga katropa sa itong weather update. Gumikan kay ang importante nga aduna kay weather nga mahibaluan. Aro aduna kay giya mga katropa sa matag-adlaw sa imong maging buhaton mga katropa kung asa ka man mo ato mga kaigsuunan. So, mani pinaka-importante mga katropa. Atong sliliyon mga katropa sa itong weather karon. Ang atong weather nga weather-weather lang mga katropa. Iyon mga kaigsuunan. Dili sa Davao Region mga katropa. Ang kadaghanang dabahin karon sa rehiyon magapadayon nga makasinati kini og init og ma alimuot mga tropa ga panahon sa buntag hangtod kini sa udto. Apan adunay posibilidad usab sa panagsa mga tropa ang pag-ulan og thunderstorms sa hapon hangtod kini sa gabi tungod kini sa localized thunderstorms. Gidasig mga tropa ang publiko nga magdala kanunay og gapayong og nga magbantay sa kalit usab nga kusog nga mga pag-ulan ug dalugdog mga katropa. Samtang ang temperatura ato masinatian gikan sa 31 degrees Celsius hangtod ngadto sa 23 degrees Celsius. Ang pinakaubos usab nini 24 degrees Celsius paingon ngadto sa 25 degrees Celsius. Hinay usab ngadto sa kasarangan nga ug kusog nga hangin mga katropa nga atong tawag nato masinatian gikan mga katropa sa habagatan nga sidlakan mga igsoon. Samtang atong dagat kadagatan murag hinay ngadto usab sa medyo hamugaway, luwas gihapon mga tropa alang kini sa gagmayng sakayan. Apan, magmatngon sa panahon mga tropa sa thunderstorm kay mapasok-usab kini. Samtang atong adlaw mga tropa, musubang! Misubang na mga tropa, alas 5.21, masalo po sa alas 5.47 sa hapon. O siyempre, musubang usapang bulan, alas 10.29 mga tropa sa buntag. Musalo po sa mga tropa, alas 11.29 sa mga tropa sa kagabihon. So pahimangno mga tropa sa ato mga kaigsoonan ha. Kadiigil mga tropa, magpabilin ng uglaw mga tropa sa init nga taas mga tropa panahon. Sa init nga adlaw mga tropa, labi na sa alas 10 sa buntag, hangtod sa alas 3 sa hapon. Aron mga tropa, malikayan ang hits exhaustion mga tropa. Mahistroke taan na na. Mahistroke. Bantay mga tropa usab ang mga posibilidad sa kalitno sa mga tropa ng pagbaha sa ubos nga lugar nga bahin. Aron kita mga tropa, maiwas sa disgrasya mga katropa na mong suking tig paminaw. So mauna mga tropa, itong lakad sa panahon. Kadiot lang, kaya naon sabi rin na naman tay weather update ribay. Okay, ako gili-ili mga tropa kay nga naman eh. Yan, okay. Mustod na mga tropa, katotod-tod ang express balita sa buntag mga tropa, kaubahan sa katropa Larsanyol din sa XFM Tagum City. O rin mga tropa sa Mati City, kaubahan si Ken Tasio.
11: XFM Weather Update. Weather Update. Exciting Pilipinas.
0: Hoy, napay ni habol ri mga tropa si Ma'am Josephine, kisa man ni? Nay ni habol ri mga tropa ni paha di habol. Ma'am Josephine nga Sibong Salbiron Palokuniti. Good morning ka tropa nga Bong. Good morning exciting Pilipinas. God is good all the time. Yan diri ni si kuan mga tropa ka palong ko masayo. Og diri sa mga tropa si kuan. Lia Manalaysay, Ma'am Lia, good morning. Ma'am Jing Pigarido, good morning Ma'am Jing Pigarido. Og diri sa mga tropa Lotsi Jampon. Igsuon mi ni Ricky Kuyadong Jampon sir. Pero na ako sa Barangay San Isidro nagpuyo diri siyudad sa Tagum. Ah okay. Kan Tristan Yat Gulay, good morning diha kanimo Tristan Yat Gulay. Mantay ko oras pa daw mga tropa presonan. Ako sa tropa sa tropang Bung Makel Gabri. Daga salamat mibuntag ra tanan dalaygon ang labaw ang makagahom. Bye bye. I love you all mga

0: Ng Pilipinas. Hangtod sa sunod higayon sa susamang oras o istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa.
1: This portion is brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat tigop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Matay, ako, sultihan na mo. Sa una, sa wabar ko naminaw ang XFM, ila kong sulug-sulugon o puti ko nukong itlog. Talawan ko nuko.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Apa sa dihang, sukan naminaw ko ang XFM saan man nga. Di ba, buwan po pa'y tigre? Hindi ka banti, pite? Ay, hindi ka atras, pise? Ah, may pay muligin.
4: X.
2: XFM.
4: FM.
3: Exciting.
1: Tropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto byud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit, ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments, Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purok Katuparan, Magugpo South, Tagum City or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
5: Punta kayo niya, takaroon din sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon, niya, nga biglan owner nga si Nong Carly Tabulsares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mo ikasturya sa nga kagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
6: La guapo. Oh. Sinaong taon tingkas ang bunga.
5: Ya, yeah. Unsa may mo ikasturya sa uban nga wa pagkagamit?
6: Kon kuan mga silingan ko din nga gamit og foliar. Wa gamit ka mo Crop Gold.
5: Kay daghan nga salamat.
7: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
5: Karon nga nakagamit ka Crop Gold no. Unsa may imong may istorya ana bahin nga sa imong harvest?
8: Bahin sa imong harvest? Dako kong harvest tungod sa Crop Gold.
5: Kaya uban pa nimo nga na experience sa paggamit sa Crop
8: Gold. Gapog turok, gapog pamunga tungod sa Crop Gold.
9: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kumpletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
10: Santon Plus Gold user, atong paminawon.
11: Edwin Barsinas, taga Proxay, San Miguel, Tagum City.
12: Santon Plus Gold.
11: Basta Santon Plus lagi na akong gigamit.
12: Nialibyo gamay ang akong kidney.
11: Nalugos ko kay he.
12: Murag na ibato akong kidney.
11: Unya ang akong blood pressure. Nakontrol po jyotay.
12: Katong mga amigo na ko, mga salingan, gamit mo kanunay Santon Plus Gold. Kay piktibo kayo.
10: Santon Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Santon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
1: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
13: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
10: VisionX Plus, user, atong paminawon.
4: ako si Rigor, 57 anyos, taga Makila, sa driver. Kaliadto, lagi ko problema sa akong mata. Kung magbasa kong newspaper, di kayo nako maklaro ang litra. Magluhaluha gud akong mata, halos idikit lang gud ako ang newspaper sa akong mata para maklaro lang gud ako. Dili lalim oy, labi na mong drive sa kanan. Pero sukad lang, i-recommend sa akong amigo ang Vision X Plus. Lami na kay akong paminsar, makataro na kog basa og newspaper og garon, pasa pud kay ko mo reply. Og chat sa akong mga apo, ganahan na pud ko mo drive kay klaro na man gid akong pananaw. Akong pasahero, klaro gud kayong paa.
14: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata, makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium og uban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
15: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
16: Mahilig ko sa sports, maong termi kong nagapag-audition sa akong lawas. At least akong gina-consider ang pag-work og premium D3 kada adlaw aron sa ganilang layo sa sakit. Nindot siya kay makapaligon sa kabukugan. Ganahan ko sa premium D3. Legit ang effective. Ako si Jason Agamati.
15: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
17: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check in ang hotel.
18: Dili na lagi.
17: Kalit man lang nausab ang imong huna-huna, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
18: Sa muka, oy.
17: Dumbat. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw ko kayong nangawa ka. Gimingaw na ako.
18: I'm tired. Stress.
17: Dong.
18: Unsa man gyud?
17: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Ni aw, imnani aron ganado ka. Sige na.
18: Turbo.

0: supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap.
2: Ito si Aida Cordero, taga Butiki. Itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santan Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
1: Santan Plus Herbal Soap.
3: Yan namigin!
1: Santan Plus Herbal Soap.
4: Kung maminaw ka sa XFM.
5: Mar, aliba, pakuratira ko lang ibong mga barkada nga. Nakauyab na kabisag dili ka guwapo.
6: Exciting!
7: Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
8: Mga katropa, X

0: ingredients, Magsanton Plus Coffee Mix na adlaw-adlaw. Alang sa Rekiausang Pilipino para sa Pilipinas, kini si Katropang Philip Olegario. XFM News.
1: XFM Report.
2: Nagasalamat Katropang Philip Olegario nanugad gikan sa XFM Jensan.
1: Express, palita sa bunda. Express, palita sa bunda.
2: 7.7 million pesos nga balor sa illegal nga droga na kumpiska sa Baybas operation sa Lapasan, Cagayan de Oro City. Alang sa kompleto detalye, katropang ni Hanilo Tabios.
1: XFM Report.
3: Nakumpiska ang tapin 7.7 million pesos nga kantidad sa gituhang shabu sa iniusang Baybas operation sa mga otoridad pasado alas 9:30 sa gabi, Mayo 6 to spill body size sa Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City. Ang operasyon gipahigayon sa mga operatiba sa City Drug Enforcement Unit, inabagan sa City Mobile Force Company o Philippine Drug Enforcement Agency Regional Office 10. Kini ni resulta sa pagkasikop sa usa ka high value individual uban sa laing duha ka individual nakuha gikan sa mga suspetsyado ang gibanaban ng 1,140 gramos sa gituhang shabu nga mo kantidad sa 7,752,000 pesos. Ang mga dinakpan gitanggong na sa prisuhan ug pasakaan sa kasong kalapasan sa Republic Act 9165 kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Padayon nga gihingusgan sa Cagayan de Oro City Police Office ang kampanya batok sa illegal nga droga pinaagi sa gipakusgang operasyon sa pagpatuman sa balaod ug koordinasyon sa nakalain-laing ahensya aron mamintinar ang luwas ug drug-free community sa Dakbayan. Mga katropa ning pabag-ubag-o sa panahon, importante nga protektado ang imong kaugalingon batok sa mga sakit, tumar og Santhon Vitamin C. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Anilo Tabios, XFM News.
1: XFM Report.
2: Kaya salamat katropang Anilo Tabios tanukad sa XFM Bukidnon.
1: Express, balita sa punta. Express, balita sa punta. Balita nasyonal. Balita sa nasyonal.
2: Alas 24 na itong oras, mga katropa, karon sa detalye na sa balitang nasyonal. Nga hatod ka sa Santhon Plus Gold Herbal Capsule. Mga katropa, sagul-sagul mga balatian, high blood, diabetes, o uban pang klase nga mga balatian, katropa, ayaw kabalaka, inumin ka na adlaw-adlaw og Santhon Plus Gold Herbal Capsule. Aron nga makalinggawa sa sakit nga makamatay, mag Santhon Plus Gold Herbal Capsule kanunay.
1: Express, balita sa punta. Express, balita sa punta.
2: Gipaambit ni Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon nga miabot na sa 215 ka mga kongresista ang andamo suporta sa impeachment batok kang Vice Presidente Sara Duterte. Subay matod pa sa ilang konsultasyon sa Kamara. Among ihap sa susama sa mipirma sa unang impeachment complaint niya itong Pebrero 2025 niya wala madugay gideklara sa Korte Suprema niya unconstitutional gumikan sa kakulang sa due process. Matod pa ni Ridon ni ining higayuna, makaabot na gayon sa Senado ang articles of impeachment. Gumikan kay sobra na ang maong ihap sa 106 nga boto nga requirement aron masangat ang kaso. Base sa report sa House Committee on Justice, nakitaan og probable cause sa committee ang allegation nga o allegation sa misuse of confidential funds nga mikabat sa 612.5 milyones ka pesos. Nakip na ang 448 milyones ka pesos nga gipauli sa Vice Presidente. Gisikutan usab ang giingong 6.7 bilyones ka pesos nga transaksyon nga dalambigit sa pamilyang Duterte Carpio. Yun man ang mga testimonya kalabot sa mga hulga naghimo sa pipila ka mga opisyal sa gobyerno. Ibabot nga ipigayon ang boto sa plenaryo sa balay sa Mayo 11, 2026. Kon maaprubahan, ipadala dayon kini ngadto sa Senado nga maoy magsilbi sa impeachment court. Target sa mga magbabalangod nga mapasa ang kaso sulod sa duha ka semana aron masugda na ang pagtaral.
1: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag.
2: Oras katropa alas 27 na sa buntag.
1: Balita sa international.
4: Balita sa international.
2: Detalye karon sa balitang internasyonal at ganato kini sa Vision X Plus of Gel Capsule. Mga katropa, aron makita o maabot ang mga ambisyon, dapat din alperiminti ito ang vision. Inom ta adlaw-adlaw og Vision X Plus of Gel Capsule. Ang naasoy nga kapsula, mapalit na sa mga parmasyang butika, nga dool mismo sa inyong mga lugar.
1: Express, balita sa punta. Express, balita sa punta.
2: Ginasubaybayan karon sa World Health Organization kon WHO ang mga pasahero sa Osaka flight gikan sa Santa Helena paingon sa Johannesburg. Human namatay ang usa ka cruise ship passenger tungod sa hantavirus. Sumalapas sa airline nga Air Link, adunay 82 ka mga pasahero ug udom ka crew. Ang sakay sa mao nga biyahe ni adtong Abril 25, lakip ini ang usa ka Dutch nga babae kansang banas sa namatay usab tungod sa maong virus. Matod pa sa WHO nga misamot ang kondisyon sa maong babae samtang nagbiyahe padulong sa Johannesburg. Ang una siyang nanaog gikan sa cruise ship sa Santa Helena human makasinati og sintomas sa lawas. Pagabot sa ospital sa nasangpit nga nasud, nakumpirma nga positibo ang pasahero sa hantavirus og namatay. Gimanduan usab ang mga sa otoridad sa South Africa ang airline nga pahibaw-on ang tarang pasahero aron makikontak dayon sa health department. Sa pagkakaroon, dunay pito ang kumpirmadong o gidudahang kaso sa hantavirus nga konektado sa insidente. Nakiptang usa ka German passenger nga namatay.
1: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag.
2: Oras ka tropa, alas 6:28 na sa buntag.
1: Balitang sports, balita sa sports. Balitang sports, balita sa sports.
2: Detalye karon sa balitang sports, mga katropa, hatod kanato kini sa Turbo. Katropa, mga mister ha, sa mga namati karon ha, ayaw ingin ang laki ka kung yung imuha, medyo di kayo makalipay sa mga babae. Inumi ka na, mister, og Turbo. 30 minutos o ka maglabing-labi kang misis, dapat nakainom ka og usa ka kapsula nga Turbo. Ang Turbo sa kadaytari food supplement for men. Siguradong mapagahi sa imong pagkaikaw, aron malipay si misis. Mag-Turbo si mister.
1: Balitang sports, balitang sports.
2: Nagpakita nga gilas ang Oklahoma City Thunder human nila mapildi ang Los Angeles Lakers sa score nga 108-90 aron makuha ang una nga kadaugan sa Western semifinals. Nanguna sa opensiba si Chet Holmgren nga naghakot og 24 puntos, 12 ka mga rebounds samtang misuporta usab si Shai Gilgeous Alexander pinaagi sa iyang 18 puntos aron magpadayon ang iyang angkusog sa Thunder sa tibok 2. Pinaagi niini nga kadaugan nanguna ang Thunder sa serye pinaagi sa 1-0 nga abante samtang ang kinahanglan sa Lakers nga makabawi sa ilang sunod-sunod nga duwa aron mapantay ang labanan.
1: Balitang sports, balita sa sports.
2: Oras katropa, alas 6:30 na ang takna sa buntag. Kita maglangay ito ng siron ang detalye sa balitang showbiz.
1: Showbiz news. Showbiz balita.
2: Detalye karon sa balitang showbiz, mga katropa, hatod ganato kini sa Clear Skin Beauty Soap. Sa mga misis diyan, medyo dunay pagduda sila ha, mga mister. Kay basig mutanaw og kanang mga hamison sa gawas. So ay pagnusnos kining sabon nga Clear Skin Beauty Soap. Aron nga si mister di na mulingi sa gawas tungod kay naa si misis sa sulod. Clear Skin Beauty Soap. Usa ka sabon nga herbal. Mapalit na sa mga pharmacy butika nationwide. Mexico nangandam na mga katropa para sa konserto sa Korean boy group nga BTS. Grabe naman yung mga BTS. O naibini sa Pilipinas, doon na po'y tawag aning BTS po sa Korea. Grabe naman yung nganing mga stepping, no? Nawa na gitong kwan ba? Nawa na gitong ganagaling mga boy band ba? Mga Amerikano, mga Westlife, mga kuan, mga Backstreet Boys. Ah, pili na sila sa BTS, mga pare. Anyway, itong siren, kini pinagi sa ito ang showbiz correspondent, Maring Inday, Erica.
1: Showbiz News! Showbiz Balita!

0: Yes, good morning, mga maring. Bango na, mga maring. Yes, bundang na. Hoy, maring, mainit-init nga balita today. Excited na ang fans sa BTS sa Mexico alang sa ilang gikitakda nga konsyerto karong Mayo 7 nga to na Snuibe hangtod sa Jazz. Sunod lamang sa pipila ka mga minuto, dali nga nahurot ang kapin 135,000 ka mga tickets alang sa maong shows. Dako usab mga maring ang suporta sa mga Mexicans sa sikat nga Korean boy group diin dili lamang mga kabataan-unan ang nagpabiling aktibo sa pagpalit og tickets kung dili apil usab ang ilang mga ginikanan ang nakig-apil-apil sab sa konserto mga maring. Tungod sa dakong interes sa publiko, gilauman nga makahatag kini og dugang nga turismo og negosyo sa nasod atol sa konserto o concert dates. Samtang gibuti ag usab ni Mexican President Claudia Sheinbaum o Sheinbaum nga plano sa gobyerno nga magdala og daghang international artists aron makadani og mas daghan pa nga mga turista og mapalambo ang entertainment industry sa Mexico. Ay nako mga maring. Ang mga kata mga maring ang ato ang showbiz balita today. Ako si Maring Inday Erika dili gwapa dili mestensa. Apan ayo ko pensa basig mapohon maako na ka. Daghang kay salamat, bye-bye.
1: Showbiz. Showbiz balita.
0: Daga salamat Maring Inday Erika sa detalye sa report. Bisan asa naman nag latos-latos ning BTS. Nagka-concert na ba din sila sa kiningyati ng Pilipinas? Huwag ko magkabaw ba kung nagka-concerto na ba sila sa Pilipinas? Anyway, sige lang, basin di iPod kay daghan po mga fans ng mga Pilipino, mga Pinay, aning BTS mga pare, mga katropa. Grabe naman yan. Anyway, itong oras, alas 6:34 na sa buntag.
1: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag.
0: Good morning, og daghang salamat sa mga nagtan-aw karon sa YouTube og sa Facebook Live nato mga pare, mga katropa. Thank you kaayo og good morning yung hurot din ha mga pare.
2: Good morning.
0: Og mo kato naglangkob sa mga balita karong adlaw nga Biyernes, Mayo 8, 2026. Mga balita nga hatod kanato sa mga produktong gigama sa Yes to Health. Nakuntabang kini mga katropa aron nga mamintinar ang kahimsog sa tuang mga panglawas. Sa ngalan sa tuang sparring partner sa technical side, katropang Gabalas. Ato ang Station Manager, katropang Arnel Cortez. Ato ang General Manager, katropang Edwin Garing. Ay kamaghawa, katropang musunod na ang programang Bullseye. Ato makauban si katropang Arnel Cortez. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako si katropang Lar Sanyol. O gini ang Express, Balita sa Buntag.
1: Express, Balita sa Buntag. Express, Balita sa Buntag.
3: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita.
4: Gusto niyo mo soft or hard?
5: Gusto na kong hard niya, yeah, soft. Yeah, soft pag yun.
4: Ikaw, sir. Uy, ikaw ba? Kini nga, hinamong gabi tawag niyo, sir, nga kanang paghilot. Swedish or shatsu?
5: Kuna ko, aday. Aday, kanang po, diba? Kanang Bombay style na ko, aday. Bombay style.
4: So, kanang Bombay style, sir?
5: Kanang kung 12 months to pay.
6: Exciting!
7: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Mayong adlaw, welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton og maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad og natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
1: The Secret of Health. Santo Blasco.
8: Ako si Don sa Kamaestra. Magka-ulcer ko. Nag-research ko unsay maayo ug nigawas ni ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan si duha ka semana. Ako na jud kaayong kausmanan, dili na mosakit ang akong kuto-kuto.
1: Santo Blasco. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. The Secret of Health.
2: Ang sekreto ni Ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya wala na pud siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit? Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa kung naay gihambing nga mabalatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
1: The Secret of Health.
9: Vision X Plus user, atong paminawon.
10: Ako si Martin usa ka welde. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapituhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pagwelde, medyo na nakoy problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang nagid ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
9: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: The Secret of Health.
2: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw kay dinhi nagsukad ang kahaum og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga mosamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa ato mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
1: The Secret of Health.
9: Zafon Plus Coffee Mix User.
11: Kaniadto sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos na ako'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadaghang kape nga akong natilawan, Santon Plus Coffee Mix jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis santod karon wala na ko gakiang-kiang. Archie Dini, taga-Panabo, office worker.
9: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
1: The Secret of Health.
2: Ang Pinoy pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
12: The Secret of Health.
2: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naisakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
12: The Secret of Health.
2: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
7: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. X.
13: X.
7: F. M.
13: X. FM.
14: Bush, abo, magpakilo ko sa hubaybe.
15: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, sa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
14: Bato good taon, maunay resulta og epekto. Tong mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
15: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasina og kahimsog sa mga tipasi.
16: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mo pabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
17: Muntag entra ani ata karon dinhi sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon ani at nga biglan owner nga si Nong Carly Tabosares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may imong kastorya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
18: La gwapo. Sinaong taon tingkas ang bunga?
17: Ya, unsa may imong kastorya sa uban nga wa pagkagamit?
18: Ah, kon kuan mga silingan ko din nga gamit og foliar. Wa gamit ka mog Crop Gold.
17: Kaya dagan nga salamat.
19: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
17: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? Unsa may imong maistorya ana bahin nga sa imong harvest?
20: Bahin sa imong harvest? Dako kong harvest tungod sa Crop Gold.
17: Kaya upan pa ni mga na-experience sa paggamit sa Crop
20: Gold. Gapog turog, gapog pamunga tungod sa Crop Gold.
21: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
7: Tropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments og customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto byud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, meeting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit, ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments, Sunrise Jud! Bisitahan sila sa Purok Katuparan, Magugpo South, Tagum City or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
22: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
23: Darlene Masulap po. Nasakit po yung aking tiyan doon sa ultrasound, nakita po na may bukol daw po ang aking ovary. Meron niya pong Santon Plus, kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon, nawala din po yung bukol ko.
24: Marlene, o Chia, gasiyok. Akong dumulang piging gasiyok. Nang buha ko babungog. Binom lang kong Santon Plus lang. Marte akong dimintin. Maayo kayo siya.
22: Kamusad, mag Santon Plus. Herbal Capsule na.
25: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
0: Ako di ay si Piting Lakno, taga Sikitan, Kidapawan City. Sukad ka tong 2019. Akong gibate, napoy mayuma. Ako, sige jug kong inom mo kape. Bawalan ko sa doktor nga kape ka na akong ginainom sa una. Sukad lang, nakadungog ko atong kape nga pangalan Premium D3 Coffee Mix. Nipalit dayon ko sa butika. Itistingan na ako og inom. Bisan pag bawal sa kuwang tamis, nindot dayon ni siyang kapiha kay patamis ani stevia extract. Bisan deo, gidiabetes ka o gimayuma, pwede dayon mo inom ka ani nga Premium D3 Coffee Mix. Sukad ato nakainom ko ani Premium D3 Coffee Mix. Murag niiyos-iyos ako ang diyan kaysa una dako ginakuntian kay sige kong dugo-dugo. Usa ka mo diha atong nakadungog karon sa kuwang gipang istorya. Sistingay lang ninyo, maayo dyan yung kapiha.
3: Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
25: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wa nagyud ka. Doon na kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract na puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
26: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabag yan! Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.

0: SunTone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Sa una, katong wala pa kung maminaw o XFM. Tawagkan ko nilang bayot.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Pero karon nga naminaw ko ang XFM, suwayin ninyo. Suwayin kong tawa kong bayot. Di ba, kita niyong katag... Hello? Isa na eh? Ha? Hello, Roel? Bang?

0: Uban, sikat tropan Arnel Cortez. Pusay.
1: Good morning, friends. Sige lang, kumusta? May buntag. Ganin yung tanan, mga katropa. Welcome, welcome, welcome, welcome. Welcome, may gala sa Dubag para gumanuban sa tulumanong Bullseye.
2: Bullseye. Bullseye.
1: Adlaw karon, mga katropa, nga Biyernes, Pizza 8. Sa bulan, mga gala sa Mayo 2026.
2: Bullseye. Bullseye.
1: Kami na usap, may igsong manumbalay kaninyo hangtod kita alas 9:30, tag nas buntag. Alas pagtunnel kaninyo may gala sa labas ka, mga katikaran. Mga balita isu gisgutanan din ikaw ka kuigsyon na dore dakong kalambigitan.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Sangan may galas kinatibuk ang pwersa sa XFM Network Philippines. 107.1 XFM Tagum. Ako gyapon ninyo makauban ako sa katropang Arnel Cortez. Aga magtunol ka ninyo may galas sa labas ng mga katikaran. Mga balita isu gisgutanan din ikaw ka kuigsyon na dore dakong kalambigitan.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Alas 6:56 na may galantag na sa atong pagbanagumanuman na pansadili pa sa pagaginod sonahan. Tugtitas pagtunol sa itong mainiton nga pagpanimbaya sa itong mga pinalanggaw suking tigbaminawan.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Palihog ko nakugap kayo mura maglata man ni atong baminan. Lain man siya. O diha gikan ato ang kuana ni Ron. O mauni ang out. Turaga galagitik siya galagitik.
3: Pinawag!
1: Ayan! Muna yung akong ipangita. Alas 6:57 na mga igala ang dagna sa itong dolomanon na dinimigala sa Bullseye.
2: Bullseye!
1: Mayong buntag sa itong mga katropa dinimigala sa Dakbayan sa Tagum. Sa 23 ka mga barangay na naglanggob nini, good morning!
2: Good morning!
1: Mayong good morning usab may gala sa ito ang mga katropa. Dini may gala sa Lalawigan sa Davao del Norte.
2: Good morning!
1: Ya sa Island Garden City of Samal.
2: Good morning!
1: Ya sa may Panabo. Yeah, may gala sa may Santo Tomas. Inabig soon sa may Carmen Braulio Duhali. Yeah, may gala sa may Sawata. Sa may Kapalong. May gala sa may Asuncion, Yucurilia, Talaingod. Good morning!
2: Good morning!
1: May good morning usap sa itong mga katropa. Dini may gala sa Lalawigan sa Davao de Oro. Yeah, may gala sa may Laak. Mga katropa na to sa Mawab. Sa may Nabunturan. Katropa na to, may gala dito sa may Montevista. Mungkayo sa may Compostela, New Bataan o Maragosan.
2: Good morning!
1: My good morning sa itong mga katropa. Dini may gala usab sa Mako Mabinig Pantukan.
2: Good morning!
1: Mga katropa na to, dini may gala sa Lalawigan sa Davao Oriental. Sa may Bukidnon o Gagusan del Sur.
2: Good
1: morning! Mga katropa, dini may gala sa may Davao City.
2: Good morning!
1: Maabot may gala sa itong Bagsibya, dini sa 107.2 FM Tagum, Mayong Buntag.
2: Good morning!
1: Ang itong mga katropa usab, may gala naka-tune in ha. O naka-li-li na mga igala din sa ito ang pagpanagumanuban sa ato may galang tulumanon. Pinaagi mga igala sa atong FB Live no, sa XFM 107.1 Tagum o sa katropang Arnel Cortez o sa ato ang YouTube channel mga katropa, katropang Arnel Cortez.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Ato ning huni hinahinayan may gala ang kini mga nagka-comment na din he. Doon na tay 51 sa YouTube and we have nausa man ning usa ka kuan ato nga 8 ra may nabutang. Ang usa pod 18 disbalance niya. Kita may buntag kaninyo tanan ako sa ning usa-usahon mga igala go check attendance ta.
2: Bullseye! Bullseye!
1: May buntag diha kang Abel Manlangit from Dipolog City. Good morning.
2: Good morning.
1: Yubs Adraser, good morning boss. Si Jovi Ostos Armudia from Agusan del Sur.
2: Good morning.
1: Boss J Mix TV, good morning doll. Maing buntag.
2: Good morning.
1: JC Lozareto, maing buntag. Das Kabakungan na Bunturan. Davao de Oro.
2: Good morning.
1: Naka Santon Plus Gold na ilabi na kang Mama Undoy og si Baby Jilaika og si Auntie Angie og si iyang si Isang kuno nga tulog pa. Ukawa na si Isang dia. Si Ellen Tiongson, good morning. Si Ronald, shout out sa tanang mong nagtanaw. Watching from Deca Homes sa Takunan Mintal, Davao City.
2: Good morning.
1: Si Boss J Mix TV watching diri sa dapit sa Baybayon sa Laguna Lake. Laguna Dibay. Abel Manlangit, morning issue nila BP Sara kay dili daw makamao mo gamit og computer. Abi no ang manistoryaha. Mao mangani si Bung Algabre.
3: Pinoang.
1: Dito ka balos bipisara mo gamit ang computer bay. O nagilaing issue nila ma kuan diha. Hello asa nang maigala istorya. Gani mga kabataan karon magsuon kay bao na mangani. Aldrin Ordinisha, good morning katropa Carnel. Watching from Cebu. Karon shout out akong mga igaagaw diha Cebu nga. Ay mundag diha Aldrin si Badiha na 1913. Mayong buntag, Gadol. Minaw, may kada-adlaw ni mo. Diri sa Santo La Filipina. Good morning sa mga taga-La Filipina. Elmer Caniete, arin amigo ko. Mayong aga, katropang Arn. Sa Hinubaan, Negros Occidental Membership, daghan na si Jordan. Ay, mga ara na gina. Mga membro, tada, mer? Mga membro sa Aguanta Party List, mer? Permi na lang ga-Aguanta. Si Jordan, si Salde, kaga si Tikyo, si Iuin, Gary, Maro, Kanuyos, og sa amon nga mga asawa. Damo ka masawa ba? Jesse Lopez, morning, paborito, gid na ko imong program, galantaw kada buntag, asa man dapit? Kay butang na diha, Jess. Asa mo dapit nga lugar? Kay para ato nang mapatabanan na ito na. Good morning si Rivlen Paner. Good morning Idol. Shout out kay Tatay Efren o kang Buburds. Luloy nga naminaw sa imuha. Watching from Bangunay, Habunga, Agusan del Norte. Good morning. Maradyaw na pagpanalinga sa Ijo na Hurot. Sa aton mga kalumunan didon sa Buanga, Habunga. Habunga baja. Mga baja mga jaon. Kumusta? Elmer Caniete. Ah, rin naman si Elmer, oh. Humana ni Mer. Nadit Sabarita. Good morning, Sir Ronel. May buntag po.
2: Good morning.
1: Sanggalaka, watching from Panabo City.
2: Good morning.
1: Maribik Lao sa Jose. May buntag.
2: Good morning.
1: Romeo Carillo Lubiano, diri sa barangay Gabi. Kumpustila. Ang igikanan sa mga Gabi nayot. Oy, ako nga classmate o classmate na kumpare pa. Si Dong Charles, Sir Charles Darwin Luison, aka Sidal. Siya mahaw ta dong. Nick Wahaw, morning. Attorney na mahinotan. Ay, musig binuang niya ba? Minaw, minimo, there is Mangkiyod, Big Shop, Anibungan, Mako. Shoutout sa akong asawa nga si Phoebe Lunggaw, Kwahaw. Liv Ivanias, may buntag na sa Acosta Apokon. May buntag dias Apokon.
2: Good morning.
1: Maribik Lao sa Jose, may buntag Romeo o si Ronald Limsako.
2: Good morning.
1: Yes Mawab Gags Peak Need, may buntag. Yes may Procrenso Visayan Village, kay Brad Darwin Kambangay nga nabisig hikay ug pabahaw.
2: Good morning.
1: Lutski Jampon, Ronald Bong Alvarez, it will soon sa imong mama. Lagi ato nang giampo ang inahanpod sa atong kaubanan si katropang Bong Alvarez.
2: Good morning.
1: It will soon. Alexander Algabre Senior. Di basa-basa may senior pa yan. Pero ini Espanyol man ang gibutang niya dari. Buenos dias kuno mga amigos. May labot amigas di abong. Todas 18 años. Di nakakauli dito sa bunawan mo. Si katropang Eman Moreno, may buntag.
2: Good morning.
1: Si Den Luna, good morning sir. Karon pa jud ko kalod. Unsa tong balita sir gilabay? Ah, binuang na mi ba. Ay na mo ga pamunit ana ang mga tirada nila. Boboy Fernando, good morning ka XFM, watching now from Mainit, Davao de Oro. Og sa may nabunturan ni Shirley Liscano, Joseco Cabinero. Good morning Sir Ronald, nakabullseye na ang akong speaker. God is good all the time. Naglanog-lanog na yun po mga katropa. Di agad ikaroon sa may may buntag diya sa may pagsabangan, ha? Ay bog, walang kukurap. Walang lipatan ng channel. Ito na hatag-bagtagan ng inyong mga ayuda diyang nangaunsa na na. Si Lutski Jampon, Lizel Acaso Pueblo, madayaw na kamdag katropang Arnel. Katropang Jing Pigarido, good morning katropang Arnel. O sa tanang mga katropang Digbaminaw, God is good all the time.
2: Good morning.
1: Si Ricky Andrade from Tabunok, Bato, Leyte. Mayong buntag. Leopoldo Safra Pardillo from Santa Emilia, Laak. Pa-shoutout daw si Jinjin nga nagluto para sa pamahaw. Kung sa imong giluto, karon Jen. Samtang ako naminaw nimo nga nagkape. Watching from Purok 4, Barangay Santa Emilia, Laak, Davao de Oro. Josephine Sibunga Salveron Balconete, mayong buntag from Kapalong. Si Lian Masidlan, mayong buntag. Naminaw sa programa. Shoutout kang Amik. Kasi slang purang ug anami nga nagbantay sa bikiri ug hardware.
2: Good morning.
1: Oh, di basta-basta. Taro nga na kay masibabaylo ninyo ng haloblak ug ang pan, ha? Rolly Racho, maing buntag. Good morning, Kadroba Garnel. Shout out ako, amigo nga si Jisbin Pormento. Naminaw nimo. Salamat nimo da, Jisbin, ha?
2: Good morning.
1: Analin Estimada Pada, good morning. Naglanog-lanog ka diris purok 4 mi pangi. Naminaw mi ni Amor. May buntag ni mo diha, Amor. O si Analin. Si Nudge Kosner, maayong buntag. Johnny Sinday from Siargao. Si Tutok Katropa. Elmer Cañete, ang Santon Plus nag-tig ako no i-tarugtog. Lango-lango gid ni Akon Migo. Kaya nga, ah. Tuod na, ha? Agatig, agin ang tarugtog niya ba? Siguro gabakal ni si Elmer ka turbo. Inom ka turbo, Mer? Bugoy ning migo ko ba? Wow! Mer! Alas 7:07 na may galadag na buntag. Glenn Paul Cabarubias, good morning. Boy Juan Sanchez Laguras, good morning. O, ganin yung tanan mga katropa. Kanang uban na dobrang hataga pagdagan o niya. Nestor Quiron sa Pamini'a. Nadette Sabarita, good morning.
2: Good morning.
1: Kita may kalalang pag-inaut niya. Grasyag banalangin sa tulabaw nga magagagahom. May muda nagbudagaya kaya natong tananing laing adlaw na siyab. Laing panid na siyab sa atong pagbagabuhi. Ibabaw ni madanlog tang kalibutan. Of course, mga katropa rin ato kalimtan ang atong pagpasalamat sa tulabaw nga magagagahom. Aron kita may galang mabuligan ni ato may galang pagpareguban-uban o sa atong tulumanon o inyong tulumanon ang bullseye.
2: Bullseye!
1: May buntag ni Muriha. Uy, naglanta akong ambungan di basta-basta nga agaon na nanukadias dakbayan sa sugbo. Si katropang Eric Seras Manait, may buntag ni Muriha agaon.
2: Good morning!
1: Hindi ka basta-basta ikaw ang akong pinaka-idol yung kanakos na katanan. May buntag ni Muriha Adol. Oh, si agaon Eric Siras Manait, mayong morning diha. Siya nga, mayong morning ambungan, madamay, basta niya. Si Joseph Prochina Par, mayong buntag di mo di agaw. Si Ismaela Sabiliano Asuncion, morning, attorney. Ah, na-attorney, nabuta niya. Ayaw lang sa, kay masuhong niya. Oh. Alas 7:09 na may galantag na sa tumbag, managumunuban sa makausa. Sa ato mga kaigsuna, mga bisaya, mayong pagpanikay sikay, may pagpamahon-pahon, may galaning tagna sa buntag. Kag sa aton, mga kasimanwa, kauturan, mga suking tagpalamatita. Sa aton, mga katropa, sininga pagpangalagad. Good morning, gidya sa inyo.
2: Good morning.
1: Kamala mo salamat sa inyo, way untad nga suporta kapag sumabay sa aton nga pagwaragwag, mga katropa.
2: Good morning.
1: Sa aton, mga kaigsuna, mga Ilocano, na imbag na bigat ka na kayo. Agyamanak, mga katropa.
2: Thank you.
1: Sa kanato naman, mga kalumunan, mga mansaka, mandaya, kamayo. Madayaw na timprano, madayaw na kamdag kamayo bus lumon. Salamatay gayon sang pagpaningog mayo adik kanatan program.
2: Good morning.
1: Sa atong mga kaigsuna mga Muslim, assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Syukran. Sa atong mga kaigsuna di may galas Samar, Leyte, nga maabot may galas ubag Sibiyaw pinagis YouTube. Maupay nga aga haiyo. Sa atong mga kaigsuna di ang mga Tagalog, magandang umaga po. At welcome sa ating palatuntunan ang Bullseye.
0: Arnel Cortez.
1: Raul Emperado, may buntag diha from Malaybalay. Di na ko ni kalimtan ako ning for the third time ako ning tinbayaon ako ng amigo da Cebu. Kagi ini bitong angkor man taw niya nay angkor man sa lai mo tanaw maratol sa bayata.
3: Ayya.
1: May buntag ni muli agaon katropang Eric Siras Manait. Ay atangi po ninyo sa mga Cebuano diha. Itong akong mga tigtanaw diyan, mga taga-Cebu, No, paminawa sa ninyo ng sa ganitong imuhang kuan di agawan imuhang inya tawag nini? Frequency sa Solid FM. No, kay na ay programa ni akong amigo diha nga si katropang Eric nga Solid Impact. Basta-basta ni mga igala. Lahat ng babangga magigiba. Solido pa ni may galas na ng solido. Ano diya may galas na bayan Subo. Badit bado, badin badot. Buenos dias, Dol. Pag-greet ako partner nga si Juvenal Giyangan kay birthday niya karon. Katropa watching here from Katipunan, Santo Tomas. Happy birthday sa mga nag-birthday karong adlawa mga igala. Naota mga katropa nga namus kapis kayo sa panlawas mga unaw na grasyag panalangin sa labaw nga magagagahom. May muda nagbudagaya ka na itong tanan. Ninglay ado na sa may galas subagbagabuhi babaw ni madanlog tang kalibutan. Oras na ito may gala. Ado na na tayo. 11 minutos na pasado. Alas 7 as buntag. Standby. Sa naguna may gala mga katikaran, mga balita ang atong hatagan o pagdagad din ni may gala sa atong pagpanagubanuban. Atong ayagon may gala kini mga isyo. O atong ipasabot o atong ablihan may gala mga gitabunan. Tanan mga igalang gitabunan ato may galang hisgutan. Labi na mga katropa kini mga butang lungsod nun. Nga doon ay tumong og tuyo sa pag-ilad, paglimbong ka na to. Ato ni mga higalang iyagyag dinis kahanginan. Aron nga, makabato no sa gitag kaiso, bigalas pagpakabana, nining atong katilingban. Mayong pagpanikaisikay sa makausakan ninyong tanan. Og sa ato mga katropa, of course, kabahin sa ato may galang tulumanon. Nilimahimo may galang nga di na mag-ampo, gumikan kay Moni may galay, nakapahatag ka na to kusog. Sa atong mga kaigsunan may pagpangapi diha o hinaut ng imong kape bay katong kape nga makatabang kini mo ang Santon Gold Coffee Mix kay ako nakatimpla naman ko taod-taod ini commercial ani mga igalag alas 8 mo timpla na sag ko magkatropa Santon Gold Coffee Mix adunay mangosteen adunay malunggay adunay turmeric kini mga igala o aduna mga igala ay kini bang chia seeds kini chia seeds bay mo ni maka kuan kana bang maka nindot sa imong digestive system, makapakuan ni. Eh. Oy, may buntag Mary Grace Hidalgo Hulve. Asa man ni gatanaw ni, asa man ka nga Hulve, Ma'am Mary Grace Hidalgo, kay talagsaon na ng inyong apelido. Kung apelido sa akong asawa, ma'am. Oo, asa man na dapit nga Hulve na, nagtanaw. At mga katropa niya, nga nangapi, hindi natas kape mga higala, nga makatabang ka na to. Ining Santon Gold Coffee Mix, mapalit ka na mga higala. Sa naguna magabutika sa inyong lugar. Unya, sa atong clinic bay, no? Ining atong clinic na himutang dia sa may Ganti Road. Di may gala sa kanto paingon sa atong merkado publiko sa Dakbayan Stagom naras kanto mga gala ang daay Mr. DIY din ha. Kung lalaki pero kung babae ko no matod pa may gala ni Tia Daria, Mr. DIY kung babae, Mrs. DIY. Aday nga na diay. Bitaw na ara na di may galas Ganti Road sa may door 8. M Central Building, Door 8. Mga katropa, tapad anang bugasan. Anay nakabutang diya, Y2H Clinic and Pharmacy. Pangita alay mga katropa, si Palangga. Ato na mga igalang pinakakuan ba, no? Muna itong gina kanunay may igalang kauban, no? Sa ini mga igalang buntag, ining Santon Gold Coffee Mix. Sa kamo di ha, kung sa panyong gilangan, napalit na mo. Oy, lisod na bugay, ako rin maghigup-higup diri. May nang kamusa di ha, mga kaigsunan kay, ang makabinipisyo ko, ang makabinipisyo sad mo. Para pantay tang tanan mga higala. Si Elmer Caniete, baskog nga angkor, gabasa gid message, ang entrada para malipay ang mga gapamati. Makakadlaw man bala. Good kagid katropa. Oh, gakadlaw kagid ka subong mer. Alas 7:14 na may kalandag na sa itong pagpanagubanuban. Mark Sabate o Glenn Paul Cabarubias, good morning. Of course, mga igsoon, isip kabahin sa itong tulumanon. Arita may kalas ng pag-ampo sa Bullseye.

0: tuyok-tuyok dinhi magaigala sa atong dakbayan aron sa pagpangita sa naguna may galang mga kadikaran, mga balita. Nga nga mong itudol, usab diha kaninyo sa mga update labi na mga, sa mga isyo nga atong gitagad dinhi may galas ang tulumanon. Una may galas sa atong mga balita sa balitang lokal, mga katropa, pila ka mga tagumenyos nga wala malakip may galas ayuda bisan kunog na bahaan, may palag mga igsoon. Pulsa. Wala gini nakapait kay nganong man lagi may gala nga kanunay na lang yun, basta na ay mga ayuda, mabaliktad man ang sitwasyon. Kanto mga higalang wa mabahae, kanto mga higalang wa makasinati og kinibang kalamidad. Mao naman hinoon mga higalay makapahimulos ko no. Unya kanabang kana ganing sistema mga higala sa kanang dugay na bang sistema nato diha. Nga giingon nila nga kana rakuno mga higalang duol sa luwag mo'y makadawat. Pwede ba? Nga hindi mga higalang matanggal na nang inguniana. Kay ang ayuda gituyo, gitumong mga igsuon ngadto sa nanginahanglan. Pero ngano mga inigagi kang kapitan, inigagis barangay, kamo may magbuot diha. Gani, kamo'y nakakita kung kinsay galisod. Kamo'y nakakita kung kinsay tinuod niya nag-antos niya to panahon na o kasayod mo. Nga kanang tabangan na, kanang ayudahan na para na nila. Bulsa. Dili na para sa inyong igagaw. Dili na para sa inyong mga supporters. Busa, mga kapitan, wag naman kayong mababaw ang puwit. Ayaw mo anang mabaw kayong sampot ba? Nga, mga kining uban, mga kapitan, pwera lang sumaayo? Madinumtanon kining uban. Ilagyod may galang, pila rin barangay. Nga, mas paspas ba yung impormasyon cross barangay, may galang, gumikan sa kanang Marites. No? Tinood man ha? Mas paspas karon mga higala ang mga impormasyon mo katag sa barangay gumikan ni ining Marites and Friends. Oh, kay kuan ko na siya Marites Broadcasting Network Incorporated. No? Dali kay mo katap dali kay mo dali kay may galang mo kanat ang mga balita diya nya. Di ba yan na siya sudan kay kuhaan pagka butangan magyud na dugangan magyud na siya. Oh. Ya nagtuo mo may galang di mabulabog mabulabog yun na. Ya, kini mga igalas barangay mangod, kaya mga barangay official, kahit bawas na sila, kinsay gabutar nila, kinsay gabutar nila, walang problema lang, kay nadaog naman mo, nangalagad naman mo, dugay naman gani, no? Nga naman yung, apilon pa mangyuna mga igala dihag, bantay lang mo panahon sa yuda, kay wa mo ga tabang na mo, wa mo ga butar na mo, bantay lang mo panahon sa yuda. Nga nung, diha mangyod panahon may gala ibawas, nga unas na nandi pa na inyong kwarta, no? Hinunoa, pareha bayat ng gabayad o buhis. Kami pwede may magyaw-yaw din nga naman. Gabayad big buhis, anas buhis na mo, gikuha. May gala mga ayuda sa mga tanang matang sa ayuda, may gala das DSWD. Pero kami in town, may gala, may singkong libat, di gyan may gala kadawat in town, mga ison.
1: Pusay, kauban, sikatropang, Arnel Cortez.
0: Pusay. Samta may gala dugang paninisa to, may gala bagbanag-uban-uban. May buntang ni Buda Sulaiman, Maliawaw, diya sa may kamamanan, Cagayan de Oro City. Dugang may gala sa doon, dulumanon, utang sa nasod, santil mong karaan. May abot na mga igala o 18.49 trillion pesos, mga katropa.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Gumikan kini mga igala sa pamaagi lagi, kanag-iingon nga BBM. Ano siya man ang BBM? Baro, baro more. No? Or grabing utang. Grabing utang karon sa nasod, wa pa ganit mga igala, mahuman ng terminong bongbong. Siya na ang high pointer mga igalas inutangay. Ang pagutan, gadako ang atong utang pero may gala nagkagamay ang atong mga panudlanan. Matod pa ganing bipisara nga wala kunoy pundo ang nasod mga igsu. Ha? Wala kunoy pundo. Mauna dako ang pangutan na karon. Ngano nga gadako ang utang pero wala may madawat ang tao. Gani sa ayuda kung kaniadto mga igala kanang mabaha-baha mga igala isiti. Ngana sa 10,000. Karon may galas 5,122 na lang. No kay pasahon mga mga igalag 368. Hatagan kag kuan 355 pero pahatagon kag 368. Sa una 9960 ah 9940 ba to? Kay pahatagon man kag 60 pesos mga igala tagaan kag 10,000. Karon mga igsoon matay no nigamay man. Unya pila ba lang in town may gala huna-una a. Kanang ayudahan na supposed to be katuragod na bahaan atong Pebrero bay nagtuo ba mo kanang ayudahan na bagay soon iya na sa katong gumikas krisis karon nini may galang atong nasinatian dili oy kanang ayuda kanadawat rin ba sa mga tagatagom o siguro rin po sa inyong mga lugar mga katropa

0: to ng baha-baha. Katubay ka lang, Pebrero. Bullseye. Naiintaw yung mga pamilya nga namakwit, tinood. Pero wa man gyud mga higala lagi ka dawat. Nabahaan, nalunupan ang balay, wag yapo na apil. Kada laging styles barangay lagi ba? Nga duol sa luwag. Ako lay makakita ng luwagan na may higala, ipuspos ko gina sa inyong mga agtang. Ha? Kasamok anang luwagan na may higala. Nga nung kinahang lamang ang duol gyud diha mo'y ilabay ko ng luwagan na. Samta may higala dugang pa sa ato mga balita.
1: Kauban si Katropan Arnel Cortez.
0: Sa doon ka ba na ito, may gala mga kadikaran? 215 kuno ka mga kongresista musuporta sa impeachment sigon ka na may gala ni Terry Ridon. Giihap na di ang Terry mga igsoon. Kay, ang tawag nila mga higala, consultation. No? Ilan ako nung gikonsulta ang pipila ka mga kongresista og so far, no? Katong numero kani adto sa 2025 may gala nga impeachment, maulang kuno gihapon karon kay ilang gikonsulta may gala ang mga kongresista og 215 kuno ang andam gihapon. Unsa man na? Consultation o booking? Consultation o mauna na yung booking? Kay matod pa may gala ni Representative Irise nga ang impeachment pera-pera lang. Kay di kuno lagi ma-release imong pondo, imong proyekto, kung di ka mubutar mga higala pabor sa impeachment ni BP Sara mga katropa. Bawit na idagang video ay inanggawas mga higala di asugbo kada nga kang Duke Prasco nga iyang gipasabot mga higala nga to sa mga constituents nga nganong ibutar siya mga higala pabor sa impeachment. Wako nga pasabot nga kontra siyang Sara, pero ang iyang tumong mga higala ang rason nga nga kuno nga may butar yun sa may gala sa impeachment kay tungod og alang sa mga programa. Ngayon ay tinuod yun ay na may gala nga kung di ka mubutar sa impeachment, di ka mupirma magigsoon. Dili yun ay ka marilisan. So, klaro kaayo. Hiningtanan mga gala, pamuliti ka lang.
1: Bullseye!
0: Oh? Bullseye! Kung dili mga gala sa tinudanay nga pagukod sa responsibilidad, kung dili pagpukan lamang sa kaatbang sa politika mga katropa. Sa dugang pang mga balita.
1: Bullseye. Kauban si Katropang Arnel Cortez. Bullseye.
0: NBI may depensa sa Bagdakop kang mabanta mga katropa.
1: Bullseye.
0: Nag-i-depensa karon si Matibag. Kay daghan ko no mga higalag nagpaka-ekspertog na nga bugar mga igsoon kang Franco mabanta mga kaigsoonan nga ngano kuno kining isa may gala kang Attorney Ruina Guanzon, ngano kuno nga nakapagula man og milyones si Martin nga matod pa naka-freeze man kuno mga igalang account. Ingon ang NBI nga dili man kun si Martin ga provide ana kami man. Unya ana ra man amon gipagama sa rekto ng among mga nang kwarta ng budol money. Oh, budol gani kuno, budol di kuno na tinuod nga kwarta. Una mga igalay sulti ni Matibag.
1: Bullseye.
0: Pero sa panaghigala nilang BBM, wa jud mo maghisgot. Kay nihilom naman pud may igala si Auntie Claire. Kini si Auntie Claire may igala maglawgawon dagyong Pilipinas, ba mutingog niya paglawgaw na muhilom na sad. Basta inigtunga niya na may igala sa kamera, na nasa na'y dang kadaot. Labi na karon nga daghag mga banat may igala si Bipisara sa Yaningus Bipisara nga kanakuno si Auntie Claire, di na nato paminahon. Kay nangano kada si Auntie Claire, kung imo kuno nang paminahon may galak imo nang pansinon, KSP man kuno na. Nya mugara kuno na. Unya inigara ana. Magsige na may galak istorya, unya ang naa sa iyang likod logo mga higala sa Republika sa Pilipinas o Palacios Malacañang. Ang maulawan dili lang siya may galak kay wa naman ay uaw. Ang maulawan mga katropa, kita in town nga mga Pilipino kansawan ta sa ubang mga nasod nga unsa naman ang mga Pilipino wala gyud sila lain diha nga mapili nga tigpamaba kana na lang gyud in town nga di na magkadimao o na mga igalay matod pa ni BP Sara. Alas 7:28 na bigalan dagna sa atong pagbaragbaruban diri bigalas tulo manong bulsa kining oras sa atong ganinyo mga katropa sa Santon Vitamin C, di alkaline vitamin C ang Santon Vitamin C bigala. O kung sa kinig ka vitamin C, gikan sa Santon o non-acidic nga vitamin C, sodium ascorbate by Kasi sa pag-imong pag-inom nini ay kahadlok na muhapdo sa imong kuto-kuto, gumikan kay gidisenyo kini, gituyo kini mga katropa, nga dili gyud muhapdo sa imong kuto-kuto, mga kaigsuunan. Kaya naman ko yung uban nintaon, mahadlok. Now, dirita maghigala sa Santon Vitamin C kay nindot kay ni partner sa Santon Plus Gold o sa Premium D3 aron may gala nga makabaton ka o piskay o yabuyag may galang panlawas. Ako mga kaigsunan, kada adlaw gina na. Premium D3 o Santon Plus Gold o Santon Vitamin C. O gina may gala ay tulo ka mga triumbay rate nga akong gina mintinar mga kaigsunan. No, di man ta mo ingon nga, batanon pa man, dili, dili, dili. Batanon pa man, dili mag-maintain yun ta. Mga kaigsunan kay lawas na ganyan tayo, kapital. No, o kining atong lawas, may gala mo imubigay, may mga ikbahin, delikado.
1: Bullseye.
0: Alas 7.29 na, magigsunan ang dagna sa itong pagpanagumanuban sa Bullseye.
1: Bullseye. Kauban, sikat tropang Arnel Cortez. Bullseye.

0: Kini nga itong microphone, urago aka turbo. Nga naman nga, malut ay man. O, kana mo rin nindot ng aplastar gab, no? Kana mo yung nindot nga aplastar di ay. Kay, kita kayong agtang, no? Kita kayo ang atubangan. Ito, balik tas magpanimbaya. Si EG Vlog 2.0, pag-reach sa akong sa Ginto family, diri sa San Ginto, Bakusanon, Pangantukan, Bukidnon. May buntag diha, Ma'am Feli Feliciano. Good morning, Sir Arnel. Paalala lang sa lahat ng Siligbon family. Reunion sa Salvacion, Santo Tomas, May 19, 2026. Good morning! O, paalala daw. O, na ay, Andre, pahibalo si Ma'am Feli Feliciano. Sa tanan nga mga Siligbon, apelidong Siligbon diha. Inaamoy family reunion sa May Salvacion, Santo Tomas, mga katropa. Alright, Fernando Inihada Kiben. Wala pa man election dol, wala pa bitaw, pero hagbay raman sila may galang namulitika. Alas 7:30 na may galang tagnas buntag. Medyo karat mang reception gamay. I-adjust na to gamay mga katropa. Dari sa itong YouTube usap, naglantaw dari. Dali lang, nagampo pa man akong YouTube dari. Kadyot kayo nag-commercial pa. Di ah, si Mardy Flores. No, pa-shout out. Kadali. Akong grandparents ka always nag-watch nimo every morning si Floro Flores and Evelyn Flores from Matanao, Davao del Sur. Iyon sa maning katropang Brix Flores, no? Oh, may buntag Father Melvin Librias. Good morning. Good morning. What's morning greetings from Tagaytay City. Good morning. Si AG Calis. Siya may buntag katropang Arnel, pa shout out ko og balik sa kong papa Adolfo og mama Marilyn nga nangapi og Santon Plus Gold Coffee Mix. Pagkadabe, salamat. Thank you. Samtang kapaminaw sa imong programa diri sa Purok Sambag Mangga, Visayan Village, Tagum. Lami kayong Santon Plus Gold Coffee Mix. Katropa, salamat. Thank you. Muna ginaingon na, di lagi na may gala. Sulayin ninyo. Kaya baka mo d'yo makaingon nga, tinuod yun si Katropang Arnel. Ay, tinuod na, mga katropa. Alas 7:32 na ang dagnas buntag, si Florencia Duma. Good morning, sir, from Agan, Greenville, Jensen. Good morning. Idito Alabat, good morning. Good morning. Si Merlita Argilies, maayong buntag. Good morning. Kenil Seri, good morning, Arnel. Salam sa'yo. Watching from Isabela City, Basilan. Good morning. Shukran. Thank you. Si Victoria Hilaga, good morning from Tambulig, Sambuanga del Sur. Good morning. Si Mardia, si Joji Espina. Morning, sir. Shout out ko sa Magikay, Mandawi City ug sa among former mayor Junas Cortez. Good morning. May buntag ni mo diha ug sa inyo nga former mayor nga atong kaapilido may gala. Good morning. Si ako si Ami. Kalma ka tropang Arnel, kay mo maot unja ka. Lagi. Dila ko nako pwede masuko. Si Prince Junas Iniego, katropang Arnel, maayong buntag from General Mariano Alvarez sa Cavite. Good morning. Bien Diaz, shout out from Maitom, Sarangani Province. Good morning. Ramilo Castro Mayor o Tessy Bancori, maying buntag kaninyong tanong. Good morning. Alas 7:33 na may galang dagna sa Dubag, Baragumanuman. Dito may galang sa itong naguna, may galang sa itong hisgutanan.
1: Pusay Kauban si katropang Arnel Cortez.
0: Pusay Gumikan kay mukabat ko no mga katropa sumala ni Koke og pila ni 215 mga igsuon ka kongresista ang posible ko no mga igala nga mo suporta sure na gani sila ni nga mo suporta ko no mga katropa sa impeachment complaint batok kang BP Sara Duterte. Matod ni Ridon nga sa ila mga igalang gihimo nga consultation no ngadto sa mga kaubanan kuyaw si Ridon bay mura na siyag tag-iyag kongreso. Siguro tinugyanan ni siya bay kanang piniyalan ni siya ni Tintin. Bitaw mga katropa, kining atong mga party list ba, kining atong mga party list mga igsoon gi-hijack sa mga politiko o gigamit mga igala para sa ilang kaugalingong mga intereses. Tinuod lang. Mag-function pa ba na sila mga igala sa ilahang sektor nga girepresentahan? O pamuliti ka na lang may gala ang ilang gihimo. For example, usay kining sektor nagrepresentahan may gala ni Cookie. Kining Saro Bicol. No? Ang trabaho ba may gala o ang tumong may gala sa Saro Bicol nga party list? Maurag yun ang pagpa-impeach mga igala kang BP Sara? Muna mga igala ay pangutana din ang taon nga nagtangag may galag na kong ganti, gumikan lagi. Muna ay dagag panawagan karon ba nga pwede ba nga reformahon na to? Kining atong party list system kay kanunay na lang yun, gina-hijack mga igala sa mga dagkong politiko o gamiton mga higala para sa ilang kaugalingong politikanhong interes. Di nyo na madinay eh. Nganong kamudi ha mga progresibo, nganong kamudi ang makabayan, nganong grabe ninyo karon ka makaaway sa mga Duterte. Pero ni isa may gala, no? Compliance na lang tingali ng uban. No? Nga hisgutan kini may galang atong panahon karon. Oh, kini mga igalang Marcos administration, di kakadungog nilang sindanya. Di kakadungog may gala nilang Ridon. Di kakadungog mga igala niini mga party list. Nilang dilima. Ang ila lang yung pinakakontra karon usara gyud may gala. Sara Duterte. O ang apelidong Duterte. Ngayon ingon niini kakampante mga higala si Ridon. Mga katropa, matod niya nga overwhelming mga higala ang ebidensya. But pasabot, daghan ko ng ebidensya. Unya, napresenta nila pagtarong ang ebidensya busa. Kini kuno nga mga ebidensya may gala mo'y nakaingon. Nga daghan sa mga kongresista ang kumbinsido o nagsuporta gihapon mga higala sa impeachment aron nga mapanubag mga igsoon ang vice-presidente. Pero dili ba kaha mga higala ang ilang gisaligan mao ang kwarta mga kaigsoonan? Dili ba ka ang salapi may gala nga kanang giingon nila nga dili kuno mga igsoon ma release ang ilahang mga project kung dili mga igala mubutar, no, in favor of impeachment mga igsoon.
1: Bullseye.
0: No, sa ebidensya ra bagyod nga if you are a congressman mga igala nga naa sa tarong nga pangisip og dili kwartang gihuna-huna, makaingon man gyud kabay nga dili kita may igsoon. Wa man tay kanabang kuani ana ba kanang kapasidad bagay igsoon nga moingon tag tama sa Madriaga kwan. Pero bisan sa atong kayano mga higala, sa atong yanong pangisip, makaalinggat yun ta nga binuang yun. Diba? O makaingon yun ta nga kinahanglan pag yung ayagon, kwestiyonon pa pag-ayo mga higala, si Madriaga, gumikan kay daghan kayong mga kwestiyonable, diha mga higala sa iyong pamahayag. No? Kung kita nga mga yanong lungsuranon makaingon, binuang man ang istahila na. No? Nga nung i-appeal naman, ano mga issue ba? Nga gilabay o gibato may gala sa vice presidente. Kung kita ganiin taon may gala nga yanong tao makasulti tani ana. How much more kini ato mga congressman nga mga bright manon tani sila?
1: Bullseye.
0: Pero sa pong pagani ni Prasco, no, katong iyang video mga igalang nang guwa pod ron nga mupirma sila mga igsoon alang-alang o tungod og alang sa ilang mga konstituwente. So may pasabot ana. So tinuod ba nga kung di ka mo pirma, wa kay bahin? No? Tinuod ba mga higala nga kung di ka mo pirma, wa jud in taong kay nahot nga pagka-kongresista? Ako siya kung kabahin, bay, kamo kuno be, unsa may inyong gusto may tabo sa inyong kongresman? Mo pirma? Tungod og alang sa pundo? Bahalag musaksikas bakak? No? Kay klaro man kaayo mga higala nga kining impeachment dili accountability ang tumong niini. Kay in the first place, kung accountability ni dapat gigukod sa dilas BBM. Gigukod sa dila ilang kauban may galas kongreso nga si Tintin. Pero kinsa ra man ilang gigukod karon? Usa ra man gyud kapangan mga kaigsoonan. So, sa ato mga tao, kita nga mga yanong lungsuranon by dili na lilong kanato. Nga kining nga impeachment gigamit ng yod bagay soon, bugtong pamulitika. No? Naimuban mo ingon nga, may rasad nga makalusot na impeachment dito sa Senado, aron ko no mga igala nga makita ang katag. Well, mo po na pinakadali nga rason nga buhaton may igala sa ubang kongresista. Pwede man ka mo ingon diya nga, dili man ko against BP Sara. Pero naghinam-hinam ko nga makita ni dito sa Senado para makita gyud ang katag, pwede. Oo, mo na pinaka-safety nga rason para ma-secure gihapon ninyo ang pundo. Napay, pinaka-secure nga rason. O pinaka-pamaagi, may gala, pinaka-sayon nga pamaagi aron nga di mo diha mapagan. Mubutar gihapon na sila pero di lang magbanha. Oo. Pero kay mo gawas man ang listahan, pag-hisgutan na sila, di na lang mo comment. No? Ana man ang mga kaigsuunan. So, kini may galang pamulit, kini may galang impeachment. O, matod pa gani, may show ni Irise, wala kini gigamit o gihimo para mga higala sa kining sa tawag niya kanang accountability. Kundi li, gituyo kini para lang yun sa pamulitika, mga kaigsuunan. So, usal ka na ka ba maagi sa pagsaksi o bakak kung ikaw kongresista sa imong konsensya na sayod ka nga walay sa mga igala ang vice presidente o gibutang-butangan lang o mga ebidensyang hinimo diha. Kaya una sa tanan mga igala ang mga tinubdan sa ebidensya, mga dili kasaligan, mga questionable sad mga igala mga status sa atong katilingban. Like for example, si Madriaga. Ang ato may galang accountability, our quest for accountability, isalig na to sa tao may galang kidnapper?
2: Pinawa!
0: Oh. Ang ato may galang pagpangita sa hustisya o kining accountability bagay soon, isalig na to may gala kang trillianes, nga kahibawa naman tang karaang damang na may gala sa pagpangdaot sa politika? Oh. Sa una, believe kay Kang Sara o sa mga Duterte, karon mausab lang imong timplada, gumikan kay nakaila ka ni Trillianes. Wa ka kay, wa jud ka kaila di ang Trillianes kinsa na. Kada kung bakakon ana sa Pilipinas. Wa ka gatan-aw nang mata pa lang may gala. Kay di pa na bakakon ang tawhana. Saliga na sa iyang mga constituent may gala sa Kaluukan. Nganong ultimo mayor di man siya kadaog. Oh, bisan patingali may galag mudaga nag pagkabarangay kapitan na si Trillianes, di na namulusot. Ngayon man, notado manguna siya may galas Pilipinas kaya ang trabaho na puro pang pangdaos politika. And then, muingon kaya karon isip kongresista in good faith and in good conscience, muingon kaya karon mubutar lang ko sa impeachment ni Sara. Bisag kasayod ka nga questionably ang source, bisag kasayod ka nga mga sinampang kong ning kalakihan eh. Bisag kasayod ka nga justifiable ang confidential fund.
1: Bullseye.
0: Mubutar lang yung katungod og alang sa kwarta. Sundog kang prasko. Nga, mingon, mingindayon, mangita dayog rason nga, ang iya pang mga, kuan, ang iya pang mga tao may pasangin lang. Ang iya pang constituent may pasangin lang nga, nibutar mag yung kong Sara, ang nibutar ko sa impeachment against Sara, tungod mang yun ninyo. Kay, amo bang God? Pwede ba yun? Oh, yung pangutana na karon, maoban ay sentimiento sa imong constituents or sa imong distrito, no, nga imong girepresentahan og mo'y nagtuboy ni mo, nagbutang ni mo ni anang maong posisyon sa pagka magbabalaod, no? Nangutan na ba ka? Kay karon mga igala, daghang kaayo mga kaigsuna na doon na basa nga mga uban gani, prominenteng mga tao nga they are asking, no, naghangyo sila sa ilang mga kongresista, bisag diristago mo, mga katropa, na yung mga nag-post diri, nangamuyo, naghangyo, mga igala, kang, kongresman, uy nga, represent us, mauni ang among gusto. Pero pag-abot sa final, magita masayod, ana. Gawas anang diri, mga igala, sa Picas Distrito, kay, alam na yan, no? Usabay palabihon ninyo karon kanang sentimiento sa inyong mga tao o ang pondo. Ngayon sila nga bahala na lang na kuan. Maot gyud ang politika. Kay kaya gyud kang ibaligya mga igala tungod og alang sa pondo, kwarta.
1: Bullseye.
0: Sa politika mga igala, dili importante kung kinsay tama. Ang importante kung kinsay dunay daghang kauban. Ang importante sa politika kung kinsa mga igala ay naghupot sa gahom o kinsay duna mga igalay access sa kwarta.
1: Bullseye. Bullseye.
0: Hapit na baya mahurot ang atong kwarta, ha? Ang utang na to, mga kaigsuunan, pahibalo lang ang atong utang sa Pilipinas. Hingabot na mga higala o 18.49 trillion pesos. No, askanan daghanas utang na to. Asana dakuas utang na to, Puryagaba. Oh. Kisa'y nabulahan na ni Chris Laridon, ahayahay kayo ni Bay. Ahayahay kayo ni sila. Grabe ning atong party list, gi-hijack na pag-ayo, may gala ni mga hinampak ng mga politiko, mga kaigsunan. Alright, atong sumpayan mga kaigsunan. Matod ba ni Ridon nga, overwhelming magod ang mga ebidensya, mauni nga, mubutar gihapon katong 215, grabe no? Same! Wadji mabawas? Kana may gala kung mabawas ba? Mas isipon ako nga, imposible na bay? Imposible yun. Pero kung mahitabaw yun ang way mabawas, maigsoon, mas dool yun sinood. Nga ilag yun na may galang gipang bangilan o ilag yun na may galang gipang hulga. Di ang, psst, oy. Di kang butar, wa kay budget 2027. Napay sa katuig. So, on sa himo, o ni moron isip magbabalaod ka. Wala ba ka, di ba ka mapansin diya? Waragod na may galang atong kongreso, nga pipila naman lang ka mga tao, makita na to diya. No, sila Ridon, sila kining Jerbil, Luistro, no? Sila Gigi Suarez, si Adyong, Kinis Bukidnon, Skit Flores, may manas Skit Flores, may gala kay tira ba, tira kuan naman ang iya kanang tira pasagad naman na. Kay pahumanay, wa naman na last term naman na. So wa na siya mga at least may gala paldo-paldo na. Oh. Mahala na may gala last term pero sa paldo-paldo ka. Total, makalimtan naman na sunod. Oh, timan na igin dyan na, kaya kung ba na mga igala, magpa-cute-cute man dayon, alabi na mga igala, itugot sa kahit saan, mapresidente na si Sara. Ingon na bagay si Sara nga, see you tomorrow. Mugin na ida ka, pait niya mga kaigsunan. Diyosan Duping, maing buntag, isaray rason, ana attorney, ana attorney naman po lang kita niya. Hadlock sila makulong, mauna ang gipaning kamutan nilag pamaagi, nga masipti silang mga buaya, real talk, pamuliti kalang jod, gagibuhat. Kining impeachment bigala gihimo nila aron nga matabunan ang mas dako nga kawat nga nahitabo sa kasaysayan sa Pilipinas. Balik na to bigala kining ingon ni Ridon. Ingon si Ridon bigala nga daghan mag ebidensya. Oh, tinuod ba kana o mas tinuod ning ingon bigala ni Edgar Irise nga ebidensya. Dilioy. Pira-pira yan. Paminaw na to gani mga katropa di
1: XFM katropa.
2: Dahil yung mismong nangunguna sa impeachment process ang siyang may hawak ng bilyong-bilyong pondo na nawala, nadala sa mga alokasyon, nadala sa mga flood control at anomalous projects. Let us examine the status of the four later release allocations. Let us see if this correlates with how members will be voting in the 20th Congress. Yung bumoto ba ng yes? Maririlisan?
0: Mm-hmm.
2: Yung bang bumoto ng no? At yung mga abstain?
0: Mm-hmm.
2: Maririlisan? Malalaman natin ang katotohanan sooner or later. Ang impeachment na ito ay maliwanag na disenyo ng Marcos administration, hindi para malaman ang buong katotohanan at para panagutin, kundi upang pabagsakin ang kalaban sa politika.
3: All those against, say nay. The ayes have it. The said conference committee report is ratified. Majority leader.
0: Mm-hmm.
4: Mr. Speaker, may I speak on a matter of personal and collective privilege to defend my integrity against criticisms on my stand not to participate in this Congress's impeachment process?
3: The gentleman from Caloocan has 10 minutes.
0: Thank you,
4: Mr. Speaker, my dear colleagues. With due respect to the members of the Justice Committee, I cannot in conscience agree that this Congress has the moral ascendancy to claim that the impeachment process is genuinely in pursuit of our constitutional mandate to uphold accountability. Why? Number one, the process beginning the 19th Congress is already tainted. Ito po ay pagpapatuloy lamang ng proseso na naganap ng 19th Congress. It is marked by hundreds of billions in infrastructure allocations and massive ayuda programs to cooperating legislator in the 19th Congress. The allegations of maleta and paper bags of cash during the impeachment process in the 19th Congress, hindi pa po ito naimbestigahan at hindi pa nare-resolve. One of the prime movers of the impeachment in the 19th Congress is Saldico, who resigned and left the country. Nakapagdududa. Dahil yung mismong nangunguna sa impeachment process ang siyang may hawak ng bilyong-bilyong pondo na nawala, nadala sa mga alokasyon, na nadala sa mga flood control at anomalous projects. Maraming mga pahayag na nakakabahala, ngunit hindi natin ito iniimbestigahan. Susuriin lang natin ang mga allocations sa mga distrito ng mga legislators na aktibo sa impeachment process noong nakaraan.
0: Why ba minaw, anak? O ba no?
4: Marami pa rin mga aktibo ito ngayon.
0: O mga kurusman, badaras likod.
4: 2024 and the 2025 national budget, magugulat tayo sa laki nito. Even in my opponent in the last elections, the 2025 elections, publicly admitted that she signed the impeachment of BP Sara Duterte in aid of allocation.
0: Okay.
4: Natatakot siya na hindi siya mabibigyan ng pondo.
0: Dilide in aid of legislation, ha? In aid of allocation.
4: These circumstances put serious doubts. Is this accountability or is this about political leverage? After the impeachment vote in the plenary, let us examine the status of the four later release allocations. Let us see if this correlates with how members will be voting in the 20th Congress. Yung bumoto ba ng yes, maririlisan? Yung bang bumoto ng no, at yung mga abstain, maririlisan? Malalaman natin ang katotohanan sooner or later. Ang impeachment na ito ay maliwanag na disenyo ng Marcos administration. Hindi para malaman ang buong katotohanan at para panagutin, kundi upang pabagsakin ang kalaban sa politika at upang makalusot sa pinakamalaking nakawan sa kasaysayan ng bansa. Ginagamit ang mga institusyon na dapat ay neutral tulad ng NBI, COA at AMLAC. Dahil yung mismong
1: XFM Katropa.
0: Oras, ano na tayo? 53 minutos pasado, alas 7 buntag. 7 minutos na lamang, alas 8 na may galang inunabate. Ang tipik lamang sa privilege speech may soon ni Caloocan Representative Edgar Irise.
1: Bullseye!
0: Wala lang itong spilling di agap kay na Eric W naman ni Nuna. Si Irise bay, dili siya prosara. No, dili siya may gala pro Duterte. Liberal ni siya. Yan ang gusto niya mudagan si Maruhas. So wala tayo labo, wala tayo kundi. Ang ato man kung ginaisgutan diri may soon. From the lens or point of view sa uban, unsa tan-aw nila magahigala sa impeachment? Una-una ha, kung DDS ni si Irise, makaingon kag kay laban man yugang Duterte. Dili ni siya DDS, no, si Irise, but I admire the courage of this congressman nga isa di siya mubutar Di sa siya magno, mag-abstain siya, may gala, di siya mo participate. That is, bravery enough, may gala, mapakita, masagpa ato mga bagagnaong, no, nga mga kongresista, nga kwarta regi apas mga kaigsuunan.
1: Bullseye!
0: Kung kaya ni Irise nga, di mahadlok, may gala ng allocations, o na ay iya, o na ay, na iya uwa man, wasa ay pakialam, dili ba na makaya sad mga igala sa uban nga mga kongresista? No? Or mahadlok sila nga mawad-a na silag pondo kay una wa na sila ay makawat, ikaduha wa na kunuhay sila mga igala ay butang sa ilang mga proyekto, proyekto nga pamulitika raman sad kay pinili raman pud mga igala ang ilang mga igala ang tabangan kadto raman sad masiguro nga mubutar sa ilang sunod nga eleksyon.
1: Bullseye.
0: Timanan gud mo sa tao. Munay klarong istorya mga igala. Maayo man ang rason, labi anang ginaingon nga butaran mo, butar mo sa impeachment para sa programa sa inyong distrito. Maayo man ang rason. Okay man na. Pero di na madawat sa tao tinuod lang. Ano man, anad man po ng tao eh. Anad ng tao, gawa katagamtam sa inyong serbisyo. Tinuod na. In the first place, ba dapat kining atong panggobyerno? Kanang mga services gani, kanang unas, karsada, nganong iagi pa man nimo na may galas kongresman? Muna nakapait na to sa Pilipinas. No? Kay magamit yun siya mga igsoon sa pamulitika, for example, kining impeachment, kay i-hold up man ka. Nga, wa kay pundo ba, sa di ka mubutar, muna siya. Pero kung kanang mga programaha unta bay naa naman na sa DSWD, kanang mga programaha gisalig sa lokal nga panggamhanan, di daw ta kinahanglan pang muapil mas congressman, di na kinahanglan muapil pa mga, di ba? Because in the first place mga igsoon, obligasyon man na sa itong nasod. No? Ngayon kinahanglan pa mang yun nga, ilabi ni congressman, kang congressman. No? Ngayon ingon anak man.
1: Bullseye.
0: Dapat kana may gala mo yung unang hatagan og reforma. Kay kana kundi ba reforma pa pag i-abolish sa nalang ni may gala yung mga magbabalaon. No? Wala naman kung sila nahimong congressman, nahimo na silang tonggressman. O sa baraha pa may gala, magpatong sila pirmi. Oh. Magpatong pirmi ba? Matag proyekto na agi ilang tigbas mga igsoon. No? Sumahay palagi siguro may galag, tanggalod na lang ka na to ng Kongres, no? Samok-samok may galas kung ano, Pilipinas. Imparehas Japan ba? Nagitanggal mga galas sa Prime Minister ilang Kongres, kaya gisamukan siya. Pwede ba kasada din mga kaigsoon sa Pilipinas? Kay, una-unaw ni mo, pertindaghan na ko na itong mga representative. Magyabunta na dato. Haska, daghana na itong mga, huwingon ka mga igalag, gikan sa mga nagkadaiyang sektor, sa mga ubos nga hotongs katilingban. I mean, every sector in the Philippines is well represented. Na sectors lumad. No, na sectors mananagat. Na sectors mag-uuma. No? Na ay sector, na ay mga representative ni tanan. Kaya gibuhatan ng mga partner, mga gani sector para sa mga gwardya. O sa mga partilis, laging gising, partilis. Gwardya man, di laging gising. Oh. Di ba? Na ay para mga igala sa mga kabataan. O, katong idol ni Gab. Katong kulot mga igala nga kongresista. Hmm. Di ba para man to sa kabataan? Unsa pa? Para sa, sa mga partilis niya, kababainan na. No? Para sa mga driver na para sa mga gawas ng driver katong mga pampubliko na ay riders. Kaya na one rider party list di ay. Di ba? Duha man na sila kabuok. Si katong si sa katong Busita, Busita no? O si Busita. O kining tong si Rods Rodriguez. Si Rods Rodriguez, isa ni sa abogado o kongresista nga mga bugar against me Pisara mangigala sa impeachment ko, no? No? So duha sila? Ngano giduha pa man na? I mean, kung i-amend na may gala, dili man siguro na unconstitutional? Nga, tag-isa lang? Kaya daga na kitag swilduhanan, oy? Siyempre, kana mga legislative district, kailangan na, kinahanglan na siya na agin na siya mga representation. Pero, dapat, mga katropa, ang atong barometer o ang atong grado may gala sa atong mga kongresman, kung naaba siya napasang abalaod. Muna itong barometro, dili kayo nakapasimento ba siya karsada? Nakahatag ba siya boreal? Because kada ka mga assistants ba, nagsapaw-sapaw na maguna na asa man nagikan, gikan man lang sa gihapon na may galas DSWD. No? Gikan mo, kana ba? Nganong kinahanglan pagpirma ni kongresman? Nganong kinahanglan pa mga igalag note ni kongresman para mahatagan kag libreng lungon? Para sa burial. Libreng funeral. Sa badiha. Libreng balsamar. Ano kinahanglan pagpirma ni kongresman? Nga naamay libreng libing nga balaod. Di ba? Na may balaod na may gala. Bullseye! Bullseye! Nga nung kinahanglan pag pirma ni kongresman, kung mo-avail ka mga higala, patabang ka sa DSWD, kay para makuha-kuhaan ang imong dako nga kining billing sa ospital. Ano kinahanglan pa maningana? Nga available kay iya manggihapon sa gobyerno. Sige, gamit lang yun nila mga higala ang pundo sa gobyerno o ang programa sa gobyerno para sa ilang kaugalingong gain. Bullseye! Para sa ilang kaugalingong interest. Bullseye! Bullseye! Di ba? Kini ato mga rabi, di ba kumutuo nga ang mga sektor sa Pilipinas may gala wala marepresentahe. Ang problema lang sa Pilipinas, misrepresentation. Gumikan kay ang katong magbabalaod nga nagrepresenta on tas mag-uuma, ang gihimo na mulitika. Katong magbabalaod may gala nga unsaning kang sindanya? Unsa na, akbayan? Akbayan o kabayutan? Oh. Kung paraon sa manang akbayan, kinsa mang siktura gi-representahan ni ana? Gwapo man unta ang plastada sa atong kongreso. Kay aron nga, siguraduhon mga igala, siguraduhon maigsoon nga, no one is left behind because that is the idea of democracy. No? Ang democracy, mga higala, palpak siya kung naay usa ka sektor nga naiwit may igsoon, wa matabang eh. Mamanay idea sa democracy. No? Dili pwede nga tawagon ni mo, may higala, nga democracy for the people, by the people, and for sa badadiha, may higala. Kung naay sektor nga wa may higala na tabangan. Hindi ka pwede makaingon may gala nga functional or dynamic ang demokrasya kung ang tama magaigsoon na iwit sila sa serbisyo kay giuna tong mga duol sa luwag. That is not democracy. No? That is patronage politics, mga igala. Bullseye! Bullseye! Duol sa luwag, gato lang imong mga alipore, sakop mo imong hatagan. Bullseye! Kung naanad ta ni ana, muna natay utang kabubuto ni Kongresman, wala tay utang kabubuto nila in the first place, kaya di na